0: usa ka biktima na medyo nabunog yon na ilang iyalang tabangan o ang pagkuan pagpalit og matambal aron maayo ang mga bunog. But then kini na mga involved ng mga estudyante nato karon undergo na siya og intervention sa DSWD unya mo nagpaabot pa ta kung sa particular na intervention na to ilang ipahigayon between sa school o sa DSWD.
1: Gimanduano sa Biuryol ang Talampan Police Station nga rubingan ini ang tanang tungaan nga sakop sa ilang jurisdiksyon aron dili na masubli pa ang nahitabo sa Talampan National High School. Tanang police station sa CCPO nakagalayo na sa mga principal sa nakariyang publiko o pribadong eskwelahan alang sa imo nila nga dialogo aron malikaya na mga kagubot nga hinimuan sa mga tinunan.
0: Naapotay effort karon ang atong kapulisan sa Cebu City Police Office na pagbisita yun sa tanan mga publiko o mga pribado ng mga eskwelahan, pakigalayon o niya, pakandak o mga seminars, symposiums, and dialogues between sa mga teachers, sa mga parents, o sa mga estudyante.
1: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriola, atulon niya sa imuon nga oplan pakisandurot sa kabaranggayan o sa silang hisgutan ang pag-auhag sa mga barangay official, lagip na sa mga ginikanan, ngayon mo rituro ng ilang mga bata nga dili mo apil sa grupo-grupo o gang sa eskwelahan kay Osani sa hinungdan sa Rambul. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiniwa HP, Tata Karamen.
2: Radyo mo nationwide.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sports ngayon. Ngayon.
3: Atong dawaton na ato ang sports update pinaagi ni sports analyst og international boxing judge nga si kasamang Radio Man Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
4: Mayong buntag kasamang Marisa, kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa PPX 500. Sold out ang ticket sa National Bank Open sa tennis diha sa Toronto no, matud pa sa organizer nga ang duwa no nga duwa si Alex Ayala nga bag-o lang na kampyon no, sa Mabudala DC Open ni atong aging adlaw gikatakda nga muduwa karong adlaw iyang makontra sa round of 64 no ang si Alicia Parks nga taga Amerika si, dili na bag-o alang ni Ayala nga kini si Parks tungod kani ag sa Enero sa miaging tuig gipildi siya ini dito sa Australia no sa Australian Open last year no sa Enero buwan sa Enero so karong karon sa Toronto kini may una niyang makontra si Parks na ang rank ini naa sa ika 25 nga said samtang si Ayala naa sa ika 20 ni human kini midaog sa Mabudala DC Open sa miaging adlaw daghan kaayo mga fans ni Ayala ang gusto mo tanaw kaniya dito sa Toronto matod pa sa mga organizer nga sa unang higayon sold out ang maong torneo. Arita sa boxing gihatagan lang ni pound for pound king unified champion o wala pa'y pildi nga si Naoya Inoue si GC Bam Rodriguez no kutob karong Marso alang sa ilang away matud pa ni Inoue nga di na siya makapaabot pa kutob na lang anang Marso no sunod tuig aron pag finalize sa ilang away kininlay yang gihuwat aron mo adto kini sa lain nga timbang no sa featherweight division kay numduman nga pag-ulang midaog siya Bam Rodriguez sa bantamweight division. O matod ni Rodriguez, gusto niya makontra ang manghod ni Naoya Inoue nga si Takuma Inoue nga Maoya WBC champion no sa bantamweight division. Nga si Takuma Inoue gikatakda usab nga makigsukliay og kumo ni Tenshin Nasukawa nga giya katakda karong September 27 karong tuiga o sunod buwan no kini may rematch tali ni Takuma og ni Tenshin sa una lang panag-abot gipildi si Tenshin og karon rematch maninguwa si Takuma nga siya ang mudaog aron sunod niya makontra mauna si Bam Rodriguez no alang sa unification na fight ang kung mudaog si Takuma og mapildi gyapon niya si Tenshin Nasukawa posible ang si Bam Rodriguez ang iyang makontra sa dili pa matapos ang tuig. Kung mapildi siya ni Rodriguez, posible ang iyan ang magwang na mo'y hari sa boxing sa Super Bantamweight Division. Mausay sunod makontra ni Bam Rodriguez nga wala pa usay pildi no og apil na usab sa hari sa pound for pound king sa boxing sa tibuok kalibutan. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500, dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward De La Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
3: Daghang salamat, Radyo Man Edward Ligas, alang sa imong sports update. Sa maglangay, arita sa ato ang winner na sa itong Answer to Win promo. Congratulations nga to kang... Baon sa din ito bag-aning pangutana. Ang pangutana na ito sa sunod nga nasud na muhimo o tournament. Dua, si Pinay Tennis Star Alex Iala. Ang tubag mga kasama, Canada. Ang swerteng mananaog karong hugna sa ito ang Answer to Win promo. Congratulations nga ito kang Wealth Crozo Casul. Wealth Crozo Casul, palihog lang og chat. Sa ito ang official Facebook page nga DYHP RMN Cebu. Chat dito yung muhang kompletong pangan. Limuhang GCash number aron makadawat ka sa premium nga 200 pesos GCash. Kasunod gini sa ito ang promo mechanics. Follow sa mga official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu. Huwag kang attorney no Phil Fernandez Banyo. Nakashare sa ito ang Facebook live karong mga orasa o nakatubag sa saktong tubag. Palihog lang kong chat, sir, ha? Well, Cruzo Casul sa DYHP RMN Cebu. Imuhang pangan o GCash number. Tangi ang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kalang sa dugang mga komentaryo mga issues. Standby! Oras, alas 8:10 na.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon, feels good. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Gigutom na ba

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong atak nga may gala alas sa 8:18 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Arita may higala sa atong duga mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Unya arita mga higala sa atong duga mga issues. Unya sa dili pa mga kaigalaan. Arita sa mga higala kay itong tiwason tong cross-examination na ni Attorney Michael Pua. Ngadto sa witness may higala sa prosecution. No? Unya ato ng tagagpagtagad ng taltaod mga sukit di paminaw. Unya ato ng hisgutan. Mga punto, mga higala. Pansdili pa ito sa itse kadali ang atong kauban karon alang sa atong mga nasakpan na naminaw sa DYHP o IFM. Busa pagkadawat ang mga pahalipay gikan sa atong sibyaanan. Yeah!

0: Las lailin raban sa ligada sa tuig check, may gana sa pika sa linya. Sa mga nasakpan na minaw karon sa DYHP o Gay FM. Yes, kasama nga lailin.
1: DYHP. Hanaman Report.
2: Mayang puntag sa mga resume na ito ni Rafael. Mayang puntag sa kanang soaking cake. Paminan na itong station, DYHP. Lagi ka karoon sa Kalisay City. Nilain sa mga yung basura si makarawat sa itong mga palipay. Gabugas of Chorizo! Easy pa salamat sa ilang ganun at pagsuporta sa itong station, DYHP. Sila Milit Abiliana. Redemptor Wizan. Easy Cabo. Marisa Pacania, Justada Capriana, Luna Inelgo, Yolanda Igot, Margie de la Cruz, Remigio Stevens. Ang karoon sa ikasingitin niyo sa DYHP.
3: Yeah! Sukmo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog ngayon.
0: Okay, salamat kayo, Lailin Raban sa Regadas. Asaman si Idol Bill Jr.

Okay, daw salamat Julius Balilig Idol B og sa mga nasakpang naminaw sa IFM og DYHP. Og komentaryo diretso gud kaayo mo. Ayo bayad to mga listeners sa Dapita. Salamat kanyon tanan. Lapat padayon sa pagpasipa.

0: Balik ka na to, mahigala to nitabo nga impeachment trial kagahapon. Malamang mahigala sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinomdom o standby. Alas 8:24 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
2: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala! May BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
8: Isang Himala!
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suka.

0: Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
9: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of sa Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
12: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
13: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
14: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
16: Atong attack na mahigala ala sa 8:30 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Kining a portion may kagalantod garato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magatabang pagbaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa bugmayo atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar ug sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Usminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building ug sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
15: Straight to the point.
16: Og kinisab nga portion to grato amigala sa Super Fiber kay ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang pag limpyo sa tinai o kolon kini aron malikayan mahigala ang mga hugaw. Malikayan mga kaygala ng mga magpundo ni mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o na ay mutubo sud sa tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas sa tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag lang kini kahupay sa kulon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha ka usa ka sachet, imong sagol sa usa ka basong tubig, imong shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan og imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
15: Straight to the point.
16: Alas 8:32 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
7: straight to the point.
16: Atong hagpaton ng cross-examination nga gipahigayon ni Attorney Michael Pua. Ngadto mga higala ni ining witness mga kaigalaan sa prosecution nga taga-kuwa mahigala nga sa Attorney Roderick Quamil. Kinini ang dunay mga bay-ubay sa mga portions mga higala sa mga pangutan na pod kining taga-kuwa mahigala mo raman og may pagka-absent minded inday mare. Pangutana migala mga sayon kay pangutana niya palihog balika. Wala mga loading mga sukit di paminaw. Unsa man loading ni or naon sa baka? Libog pa siya kung saan pagtubag. At ang tagay pagtagad or mahigala pros dili pa niya ilalaki nga gisugo kuno siya sa Ginoo. Ha? Mao mga kaigalaan nga unsa ni? Kinini ang naasay mission gisugo sa Ginoo nga mosuyop.
17: Oy. Correct ka diyan.
16: Gisugo sa Ginoo nga mosuyop aron mahuman ang iyang mission. Sa nginlan pa mahigala ang Ginoo ining kalakihan. Mura man ni makaigalag si PNP Chief kanhi nga si Marvel. Ikaw si Marvel, kanang pagsuyop, okay raman na kay basin mag nitrabaho niya. Aron ba nga, kwan ba? May namay uban nga, nagtrabaho kuno mo ka nang extend ko ng oras sa panarbaho. Kanyang klasiha, may glas katarungan, sus, kung mo ay magdaghan, jutay ra. Inima ang lalaki mahigala gisugo us Ginoo gipasangin lan pa niyang Ginoo taon gapil-apil pang Ginoo ha nga mosuyop siya aron mahuman ang iyang misyon. Baling kapuya gyud siguro ni iyang misyon unya tingali di mahuman og tibok adlaw ginanlan mo extend siguro sa oras. unsa man nga misyon di ay ha. Paminaw ang report usabi ni Idol Tweety na nga pikas ng linya. Yes, Idol Tweety.
15: DYHP. Ata, RMM Report.
18: Attorney Rufil, kung ato ang naandan kay gisugo sa yawa mo ng musuyok, karon Attorney Rufil, lahi na po ni, pinalahi ni siya Attorney Rufil, itungod, matagpaan ni nga, Attorney Rufil, sugo do sa iyaha, sa ilahang Ginoo, kung mahumang ilahang misyon, maunang nga, i-appeal siya kani na nalabigit siya na sa panggung unang nasa ir.
16: Okay, mura dyan. Ato signal. Ato signal to it. Mura dyan ay kakulian gamay. Sige ko no. Ikaw na to signal. Okay. Okay, gawas lang sa siguro. Pagkita lang siguro laing signal ay Idol Tweety. Murdi mada sa imong kwanyod. Okay, murdi li mada mga higala, no? Ato sa kwanon kadali. Kinsa ka niyang Ginoo mga kaigalaan niya mo may nagsugo niyang musuyo? Ato lang niya mga higalang balikan ng report ni Idol Tweety mga kaigalaan. Kini nga portion sa mga higala tud kanato sa sugar troll daghan karon ang dunay gipamati dunay mga balatian sama ining insomnia constipation high blood og inguman diabetes kung ikaw na ani dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A B C D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti og D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. O mahinungdan nga kini mga higala epektibo nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan aning diabetes. Mong sama ka nato matag adlaw naghimo o naginom sa sugar troll.
15: Straight to the point.
16: Alas 8:36 na balikan ta sa Idol Twitter sa pikas nga linya makigalaan. Tanawon ta mahigalag ni kuno bang signal ani ha? O baka ni matandog mga kaigalaan kay doon na may sagos pagtuo ng iyang report. Kinsa man ka ng Ginoo.

0: Sama likan, may gala sa pikas ng linya, no? Diya sa pikas, mga kaigalaan. Lahi siguro ni nga kuan, kana na ang lahi siguro ni nga Lord, basig ka tong drug lord, may nagsugo. Lord, manggapon, ha? Lord, manggapon, pro drug lord. Check si Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety. DYHP.
1: Ottoman Report. Yes, Attorney Rufil, balik na dali sa Mabolo Police Station. Kung diin, Attorney Rufil, sa kung diin ang ganina, nga itong naandahan kay gisugo sa kaning yawa, Attorney Rufil, para mo suyok karon. Ang ilang mga ginoo ang nagsugo sa iha, Attorney Rufil, para mo suyok o ginadiling drogas kay tungod po, Attorney Rufil, aron mahuman ang iha misyon sa kinabuhi. Kay napasahan, manggod daw ni siya, Attorney Rufil, sa iyahang lolo, sa kining ilahang kaning gahuma, nga nadawat po niya, Attorney Rufil, nga siya ang gadasan, kumbaga, Attorney Rufil. Muna nga, iyahaning giyadawat po, Attorney Rufil, nga aron mahuman po ni, kung unsay sugo sa iyaha, o unsay humhong sa iyaha, kung buhaton. Una, gyud na itong nasairan, kabahinan ni nga mong incident, Attorney Rufil, nang bulga ni matod pa ang kining nga mong suspect sa iyahang live-in partner, lakit na iyahang duha ka mga anak, Attorney Rufil, nga iyahang patyo na. Apan, matod pa po sa itong nasairan, gikan mismo po ni nga mong suspect na sinugo na po daw siya. Uy. Sa Ginoo, Attorney Rufil, na iyahaning istorya sa iyahang live-in partner. Karon, Attorney Rufil, ganahan magyud kayo po ni siya makahinabi sa imo ha. Muna nga atong pangutan-o ni. Unsa mo ang itawag ni mo, sir? Ha? Solon. Sir Solon, live na gyud ta sa DYHP RMN Cebu saya sa 93.9 ug kauban na gyud nato si Attorney Rufil Fernandez Banyok ang atong station manager sa DYHP. Sir, unsa mo to ka tinuod, sir, nga nang muan ka sir ka nang hulga ka sa imuhang asawa o sa imuhang duha ka anak nga imuha pag yung apilo na ang imuhang igago tinuod to, sir?
2: Elay, sa kuwara, tanahon, aran na namo. Sa spiritual nga may na akong lolo si Pablito Solon o si Pablo Solon ako nga ako nasa sana karon na sila ay nagununa sa earth nga nara sila sa imahin mga buwan sila ay kana siya ay kwan kadua primero niya akong papa ay kadua ako ay katulog
1: ang dadasan
2: muna ako may nakahumantanan. Ang ilang muna, ang sila tao, di aran nila na human sa imahin, scooter ba nila sa buwan. E kita, nagluna ata karun, nga nasa spiritual, nata sa earth, sana nata sa yuta. Ang nga itong muna, muna mo ito sa huna na ito. Namin sa imahin na, sa huna-huna. Ano, no? Di ba? Ginawad na. Di aran sila kutog.
1: Ano yung mong mission dito sa libutan, sir?
2: Di ba hibaw ta namin, nga hospitary ang ato, ang gahong nila, na imahin, din, kani hindi mo sulon nga kung saan tayo ba? So ako, kwintaho ni mo, ako, lamat na ko sa gahom sa imahin sa kalibutan, ibu, kalibutan, ha? Lang ito, yuta, ha? Lamat. Kita tanan, Pilipino, lamat na tanila. Una nga, ang ilang una-una, nga mga ginoo sila, na naanak ko tanan, respetaran na to sila.
1: Oh.
2: Respetar sila ba?
1: Ako siya ini ang pagpanggulga sa imong pamilya, lakit na ang imuhang pagamit o kinilad sa drogas?
2: Dili, kana siya, sa pagsugod lang na siya, kanang inaasa inyong iba't isa yung ingang nga balita. Sa pagpagsapag, wapag ko na human ba? Kila na katuig ng labay? Pero pito? But kila, tugos pa tugoy.
1: Kila na katuig, ipasahan sa mong lolo?
2: Okay na yun ako, pero matingog ko na yun ako. Ako mag-anaan lang, sa tinaw lang ako, wadyo ko, bridges na ko, pero hindi ko ba ang basta? Kitong ko rin sa akin, so pagsumpa ko ba? Sa spiritual ba kayo? Eh, pati yan ba sa tinawad ba kayo? Bukal, masuya ng mga nanaon na nasa kuwan, nasa kuwan na, madagto eh. Sa maninaw, kaya bawa na sila rin, naminaw na sila na to.
1: Ito ang kanini.
2: Ang mga, lang nasa. Kaya nga nung ako niyo respetar eh, yung isa Pilipino, sa more din na siya. Na akong lulo, na kahupan, nagkotobra sila silang nona, na nasa earth, na yuta.
1: Pero nga nang nakabuhi, makagstorya sir, ngayon mo ang patyo, ngayon mo ang asawa, ngayon mo ang duha ka anak, o kanin mo ang igagaw.
2: Daywa, inuhumong na. Taywar ba? Taywar sa nono.
1: Kita ni gatugo ni mo ani. Mo na ang ginoo.
2: Kila na. Kila Kita iwar na to sila. Kita iwar sa kunila. Ana, barito
1: ko. Kita mika sa iwar ninyo. Ang Ginoo. Balikin yung hungan ka. Nga. Nga mauni ang buhata. Dapat imong patyon, imong asawa, imong anak. Inga na, di ay?
2: Hmm? Ana, wala. Karon. Wala. Sa China. Tawa, kung may mga tindahan ba? Say, kuwan, say, nasa Timor Spiter silang gobyerno. Di ba? Patyon? Ana ba? Para ang nindot ang atong pagkatao ba? Respiter, taga-usa ba? Ana ba? Para ang mga tao nga may inyo na asawa. Ito, Rajid, ito, Rausan. Why kabit? Para limpyo ang tao ba? Wala, itali nila.
1: Nga, ang inong nakaingon mang ka, sir, nga gisugo po ka sa Ginoo, sir, nga ka ng musuyo.
2: Unsang may
1: istorya ni mo kaning mag-reflect ka? Ang sama, wak pa ko ni abot na nag-interview ni mo.
2: Tingog ko
1: ni mo pag-storya karong gitubo po ka. Nga mo ni mga pulong nga magawa sa imo ha. Nakay dugang pangutana, Attorney Rufil.
0: Okay, Solon, may buntaglon.
1: Ganiti, para madunggan mo sa attorney.
0: Oh, Attorney Rufil Banyok ni, sa DYHP o Gay FM.
2: Oh.
0: Kumusta naman kalon?
2: Okay na.
0: Okay na kaliha. Oh.
2: Okay na.
0: Okay.
2: Wala tayo ang ikablakan.
0: Hmm.
2: Kuplito na. Talig lang mo sa inyong una.
0: Hmm.
2: Tanto ninyo, Rajit, pwede kayo misa. Kung hospital ang pare.
0: Oh.
2: Naibawa na sila yung mga pare. Santo Papa, hospital ang ngayon. Kita na nung pare dito sa Pilipinas. Ang Santo Papa, nirespital na. Oh. Sila na ipaabot. Kung hospital sila na ito, kita Pilipino. Maura na.
0: Okay. Sloan, kinini ang naman kay asawa o mga anak, no?
2: Oh.
0: Pila ka buk anak ni mo?
2: Duha.
0: Duha. Unya kini ni ang nibisita ni mo asawa ni mo diha o ni mo anak?
2: Wala pa.
0: Wala pa, unsa nagkapamahaw na ka?
2: Okay ra di mamahaw.
0: Wa da kay kaon-kaon diha.
2: Uy di ra sad.
0: Oh,
2: taka andram ko ani. Pamugi pila ra ka dalawa ko pila ra ka buwan ko ito.
0: Wa kay to.
2: Wa kay to.
0: Nyawa po kay. Wa po kay kaon.
2: Ha? Mukhaon ko eh.
0: Oh.
2: Mukhaon ko, pero pila na kabuhan ka, wag ko tarong to, pinood na.
0: Oh. Dugay na ka mo gamit o drugs, kay gisugo magaka sa imong Ginoo.
2: Dugay na, ulitaw pa ko, kaya kululo, nilak ako. Samay niya na. Hindi, na-merson na rin ako, ito na ako. 23 tingin ito, o 23, niyan na sa kung ano.
0: Oh.
2: Yan ay, apo. Testingin ang suyup kay, ano, nindot ang ano, bugno ko, ang salita manalo. Bugnaw na. Yan na akong lulo. Personal jeep.
0: Susugo sa imong lulo nga maoy Ginoo nga pasuyupon ka kay bugnaw. Lakas tama yun.
2: Pwede na yun ito po. Huwag ang tingog man siya.
0: Lakas tama. Kamao ka ng kanta lakas tama?
2: Oh.
0: Be, kanta ako no be. Lakas tama ako'y nawawe. Sige be.
2: Ako'y nawawala.
0: Sige. Natiwasa ko ng kanta. Asesi ko nun be. Hey be.
2: Hey. Sa tama, ako'y nawawala. Nawawala.
0: Tiwasa.
2: Kaya yung tulon.
0: Ah.
2: Agot na lang ito. Urot-urot. May yung tulon. Pitarin. Nagod niya. Sa talan may mabutang nga nasa yuta.
0: Ah. Isa may ngan sa imong Ginoo di ay, Lon. Lon. Hello, Lon.
2: Salamat. Ibahin. Oh, next to me. So, ibahin niyo ka. Ako, ibahin ko ni Pablo Solon. Naadiya. Karoon kong bright ka. Ako kang gino na. Karoon kong pinsa na naasa mo nun na. Ako wala nang isimbalik sa balik. Karoon kong gino na. Ako yun na. Bright ka. Ako lang kang gino na. Ako yun na.
0: Unya, Lon, narakpan mo ka sa drugs. Imo lang ko. Ano? Imo... Lon.
2: Salamat na.
0: Ang unsa ma kining nadakpan man kag drugs, mapriso man kani, ang imong mission din ha, imo lampo ng isang niyaw nang may balita sa sud sa prisuhan.
2: Oh, pinang lang kani sila ako ito karon sa pagkakaron mutagawas ko diri. Mangutan na jud ko ning naa ko dili sa karon, ya, ospital ko kay dito gyud kusog puro ta kusog. Pero kani sila may bawo ni kay masunod lang ko istorya mi na ko nila.
0: Oh.
2: Awa ako ni pabaw nila. Pitari sa ninyo. Oh. Sir, pitari sa ninyo.
0: Nakay Nakay orasyon alon.
2: Sugal to mo. Buta ka po, mkiri. Sorry.
1: Anda, yan na dili. Gan.
0: Oh. Nakay orasyon lon?
2: Wala.
0: Wala kay orasyon? Unsa man yung pag-ampo sa imong Ginoo kuno be? Taka economic sample. Lon.
2: No.
0: Ah. Oh. Ah sige, serbisyuhin lang ang imong kon, sandakpan man kadiya sa drugs.
2: Oh, okay.
0: Ha? Serbisyuhin lang ang imong kon des prisuhan kay sandakpan man ka.
2: Oh, yun eh. Ako yun yung maitabo din.
0: Huwag ka mo reklamo sa imong Ginoo, imong lolo nga paingon nga, suyop niya akong sugo kay lakas tama na. Huwag ka mo reklamo lolo, dakpan taning kalakiya lo.
2: Kani, kasi ko sa tinood lang, happy na niya sa tuong ko ni, mission. Ah. Kani na ako din yung karun.
0: Asagi. Asagi, wasaka mo na yung mission. Asagi, pagsangyaw, kwan na sa kadyasun, ha?
2: Okay, salamat.
0: Okay, sige tuwit, sige ma. Delikado tayo ng kalakihan.
1: Sulo na ting ni Rufil na ako na kulbaan na pagdraba ko diri ating ni Rufil. Hindi man din ang pwede mo tutok sa mata at si Rufil. Nga, sa wala pa yun tani sulod yun on air at ni Rufil. Giampuan na kani at ni Rufil.
0: Ampu siya.
1: Iyan na. Oh, ga-reflect siya din ni Atty. Rufil. Nagsige siya og sangyo sa imuhang pangalan.
0: Puyawa.
1: Isangyo niya. Oo. Kay ko daw, Atty. Rufil, makabaw na daw ka sa tinuod. Pati ako, ang tinuod, Atty. Rufil, wa na ko kabaw kung unsa.
0: Ang mga
1: naapod diri Atty. Rufil, tanawa Atty. Rufil, ha? Ay, muhang mga kaan din, eh. Mung mga fans din, Atty. Rufil. Sila po, wa na po sila kabalo, Atty. Rufil, unsa ilang sabton, kay sila man po, kay ampuan mo po sila, kay di man daw, tapos mo talikod yun sa katong ni Sir Solon at ni Rufil kay para makareflect siya tarong.
0: Oh.
1: O mo man si Sir Solon ron at ni Rufil o nagreflect na po siya sa ihang kaugalingon at ubangan sa CR. Oh. Isangyaw na po siya ni Rufil at makita, no? Oh.
0: Sa mga igyaw-yaw niya?
1: Pero karoon at ni Rufil, oh, niga, dito kay ni siya at ni Rufil, naglibog ko, nakulbaan ba ko nga, ingon siya nga, kaning tuktok mo ka sa akong mat, Allah, na dito na din natin ni Rufil ng himbaw na din natin ng balahibo.
0: Pati
1: siya ato ni Rufil ang ato nagkuha din sa Mabolo Police Station. Hopefully ato ni Rufil makareflect po din siya sa ihang nabuhat po sa ihang pamilya. Ilabi na ato ni Rufil ang iharaban ng giya kanang hulga ng ihang patiyon. Yeah, dayon ang kiniihang asawa yung taon na kay kanang murag hadlok na pud sa iyaha pud Atty. Rufil, balakit na pud ang iyang mga anak.
0: Ang anggi sa ni mahadlok anang kalakiha. Kuya na, nga mission.
1: Maskin gani ang mga naadiri na hadlok pud Atty. Rufil, naglibog pud sila gunsi lang bation. Pero mo na sabto na lang pud nila Atty. Rufil kay mauma pud gyud ang iyang gituuhan pud Atty. Rufil.
0: Wa mabalaka ubang mga pinariso na, no? Wala may armas na, wala may kutsilyo. Kay basig mabalaka ubang pinariso ba?
1: Oh, naa na siya gistorya Atty. Rufil.
0: Ah.

0: Madapli yung ubang mga pangiso.
1: Musakay man ni kinahanglan man.
0: Kinsay mayor mayor niya, ayaw pagsilbi, kini ay ginoon ni Sod, labaw pas mayor.
1: Ito na ang erofil nga maskin pa, huna-hunaon rin na mo nga mo tumis yung anak, maabot rin gidong mi dito. So di nga ta kinahanglan, nagpatrola ni nindot po di ni siya ato yung erofil, maka-save man day ta gasolina ni niya. Huna-huna raman.
0: Sige, amurag ilang mayor siguro.
1: Mo na pang nakuha, diri mismo gyud sa Mabolo Police Station na ininga, usa ka reklamo sa asawa atin ni Rufil nga nang hulga sa ilahang patyon sila sa iyahang kapuyo atin ni Rufil. Kini ang Idol City Saya sa 93.9 of DYHP RMS Butatak RMS.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Raju Boy! Nationwide!
0: Okay, salamat Idol City sa mong report. Wala lang ito pala, biimay gila, kaya mula sobrang sa gitong iya. Magyun ang anga makagalan gisugo magyun siya sa Ginoo ha nga aron matuman iyang mission mo suyop siya nyang iyang lulo may Ginoo gisugo siya nga suyop kay lakas tama na. Ato pa tuntiwa sa interview delikadong malibog o kapil ang ato mga namina. Ato lang undangan sa mga sukitig paminaw. Kita in town, mga kagilaan. Atong tak na lasutso 53 na mga piso at tagamay ha. Kaya diyan na mga higalang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active na sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sawar o libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
2: Straight to the point!
0: Alas 8:54 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Atag pagtagad may ganitong cross examination ni attorney Michael Pua gahapon be ngadto mga higala sa witness mga kagilaan sa prosecution nga si attorney Roderick Wamil siya mga higala ang kuwa auditor nga maoy tig audit ining intelligence and confidential funds naasa masayan sa ICFAO kining intelligence and confidential funds audit office ICFAO mo nang kuwa ICFAO. Sa main assigned sukad sa 2014 to 2024 mo nang siya mo itig audit mga higala. May ni og angay ni pangutan-on kumusta man ang uban nga mga gi-audit nimo nagamit pa po sila mga ngan nga mga alias.
2: Straight to the point.
0: Ha? Kana maoy kwan, siyempre kana nga mga pangutana objectionable mga kagilaan pero mahimong dunay art mga higala sa pangutana ang defense nga makalusot na. Ha? Pero sige lang, ato lang sa paminawon, mahigala sa attorney Pua ining cross-examination kagahapon. Isugod na lang ni Dong para makuhan siya kasama ng names. Sige, names.
4: Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Wamil, good afternoon po, sir.
5: Good afternoon po, sir.
4: Sa pagkaalala ko po, nabanggit niyo po that you were formerly no, with ICFAO as a state auditor. Tama po ba?
5: Yes, sir.
4: And you are a certified public accountant, tama po ba?
5: Yes, sir.
4: You're also a lawyer, correct?
5: Yes, sir.
4: You passed the bar in 2023
5: po.
4: Ah, 2023. Okay, I stand corrected. And Mr. Wamil, you also testified yesterday during your direct examination that you were part of the team that audited the OVP and DepEd confidential funds. Is that correct?
5: Hindi po team kasi ako lang po yung nag-evaluate ng documents.
4: Ah, ikaw mismo basically nag-evaluate ng documents. Tama po ba?
5: Yes po, sir.
4: Okay, just so maintindihan lang namin how ICFAO conducts its audit. Yung mga auditors po ba, do they go to the field and observe itong mga confidential operations in person? Or
5: Since what we do po is compliance audit, we

0: We base our audit on the documents being submitted to the ICFAO.
1: Okay. And do you get special training as auditors pagdating sa how confidential or intelligence operations are conducted?
0: We base po our observations on the provisions naman po ng Joint Circular 2015-01.
1: Okay. So, basically what you're saying is you base your audit on the documents submitted to you, not just by DepEd or OVP, but by any other government agency. Ganyan sa ICFAO.
0: Based on the documents, if they are compliant with the requirements of the Joint Circular 2015-01.
1: Correct. Thank you. So, pagdating po dun sa mga dokumento na natatanggap nyo from OVP and DepEd, binabasa nyo po ito isa-isa, no? Lahat ng attachments?
0: Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po.
1: Pero kayo po, in your evaluation, do you go through the documents one by one?
0: Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the Joint Circular.
1: Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita nyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022?
0: Nakita ko po doon sa disbursement voucher po na si ASEC, Limuel G. Ortonio po.
1: No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita nyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds?
0: Based on the document submitted, si Office of the President po yung nag-approve.
1: That's correct. Opo, Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that?
0: Yes po.
1: And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba?
0: Yes po.
1: And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba?
0: That's correct.
1: Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Naalala niyo po yon?
0: Yes po, sir.
1: At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, mm-hmm, the respondent in this case. Tama po ba?
0: Yes po. Tapos since I assumed in ICFAO in 2014.
1: Since you assumed in September 2014?
0: Yes po, sir.
1: Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun?
0: Yes po.
1: At ang sagot niyo po, kasi since you assumed, siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba?
0: Yes po. It's in September 2014 po na nag-assume ako.
1: Apo. Now, I'm showing you a
2: okay,
1: document.
2: Okay po, sa gamay. So, muna yung mahiga lang. Ang mga preliminary questions mga sukit di puminaw o ang mga pangutana mahigala nga mo so na dito mahigala sa gipakita nga dokumento na Attorney Michael Pua makigalaan no nga sukad sa iyang pagkaasahin mahigala sa kuwa ICFAO si Vice President Sara Duterte naman yun mao iyang na audit kay siya ramaoy na ay confidential funds so natanan natando tanan siya ha. Muna ni Michael, ato nang gi-discuss gamay ganina, pero ato nang gi-ganid karon mga sukit di paminaw, for purposes of discussion, mga kagalaan, atong gi-ganid tanan. Okay, proceed, Dongims.
3: If I may approach the witness, Your Honor.
4: Counsel may approach.
2: Okay, approach the witness, ha? Kaya di ana ang dokumento. Standby, ha? Gamay lang. Atong ipadayon pag-discuss naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Untop alas 9 na.
5: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
7: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta,
4: at Gamma Mangosteen.
9: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Ahoy! Kidney Care Time!
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
17: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
18: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
19: Kung moingon si Mama nga,
20: sige kagaw, inanani mong tambal.
21: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
22: Ang iyang buot ipasabot.
23: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
24: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
25: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Kailangan ko mag-withdraw.
27: Himala, may BPI dito.
28: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
27: Isang Himala.
29: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
30: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, dito ako believe.

0: Bygon 100% Knockdown.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
9: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente o tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
13: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
14: Strong for the Filipino.
5: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
20: Atong attack na may alas 8, alas 9, 8 na sa tumuan uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
20: Ini nga portion mga kaigalan, tod ka na to, usab mga higala sa Sidlinement Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon. Apan dunay may balita, gikan sa pait kana ang Sidlinement Oil nga may muhatag og kupayan sa tong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul spanit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pilakans, gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ngeringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sidlinement Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sidlinement Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
19: Straight to the point!
20: Alas sa 9:09 na. Atong balikan may gala. In fairness, ha, ang prosecution mga kaigalaan, ang ilang lawyer si Attorney Lorna Kapunan, medyo kuan-kuan lang siya, may pangidaro na lang, pero usan ay mahigala sa mga banggiitan ng mga lawyers dito sa kauluhan, base sa akong nahibawaan mga higala, although wagyo ko kakita niya sa korte, pero doon naman good sa mga interviews, anak lagi ta makakita, dahil mga makakita ta sa actual trial, o kung sa kaliber sa usa ka abogado mga higala. But so far, karon sa ato nakita, mailan ni mo nga, guan, good, mantigo siya, although muralag ni Kibra gamay tungod sa pangidaron. But in fairness, may higala, mantigo ba yun, si Kapunan day, kamao sa ganin mo hatag, o guan, karon sa amo, palusot o mga pangutana, bahala objection na mo. Kalusot yun iyan, kwan? Ha? Katugon yung gikon ni Open Miro itong sa direct examination, undilim. Yan sa to, itong pikit. Kaya siguro dilim dahil nakapikit. Alejandro Pikit. Ha? Di na ba bukatawa yung istorya? Ang problema lang, wa kayo nangatawa itong iyang kunday. Kayong limog ka sa wakana iya tinuod. Baka niya katawanan, baka niya joke, baka niya unsa baka. Ang katong katawanan yun noon, iya gidbadlog ang iyang witness. Uy, ayaw ka. Uy, huy, huwag kang sumagot. Ito may katawanan, may higala. Pero ito ay padayon si Attorney Michael Pua, ha? Pagkandak o cross-examination gahapon. Sa akong mga nakitaan bitaw nga mga lawyers, lahi mo gud nga kadanaang lahi akong exposure ba kay ang akong senior partner mo kad adto attorney Gloria Lastimosa dalawang po. Pairisan kayo mahigala mo daog cross-examination. Pero nakakita ko gahap kining sa impeachment ron, kining kang joke no, no? Kalma kayo. Kalma kayo mo argue, no? O kining sa attorney Michael Pua, kalma kayo. Murabag dili ka mo pataas ilang tingog inay Maris. Kung sa ko nga, lahi sa ning ila da, kung lag mag-appreciate sa kabanga, na asay, taas ko siguro pasinsya, no? Misa pag, tanawahan ka na, ang witness ko, niya mo likoy o tubag, pero si Pua, mahigala, kalma nung gano'n. Okay, say, we'll accept that answer. Kala na ba? No? Makakuan sa ka, pero, kaigo sa gihapon, ha? Pero bugnaw ba? Si Jukno, mahigala ang argument ni Jukno, bugnaw. O si Pua, bugnaw mo argue, pero gadag init. Pangutan namin kaila, bugnaw na, pero gadag ini. Wala niya mahigala ba, ganang na may uban niya, kanang istorya nga kon kayo, nataas ang tingo, kon kayo, pero wak pa yung nahimo. Pero kinisal, bugnaw kayo, istorya, pero doon na nahimo. No, mura ba, kanang, sa kon pa na dahi ba, kanang isok, kanang sinultian na to, dilapit sa may Cebu City, o nga to sa North, istorya, ikaw, sabag kong takaroon, kaanap, kuhang ngaham, ano, isog kayo, pero wapa, magkasumbag. At tukas na lagit, kalma kayo. Giing naghilom, piti, lagi. Og tumindog, piti. Og lumingkod, piti. May pa'y lumigay. Kini sa attorney Pua o kini sa attorney Duke, no? O ang tuno ani nila mahigalang mibaw o pata, gadalagit yun. Ay, good morning sa ato mga shoutout sa ato mga kaigsunan sa dalagit. Malingaw sa tagpaminaw, bayas ang tuno ba? Kalma ba? No? Kalma pero nanay, unod. In fairness, nanginaw magigus kang joke nung, no? Kalma kayo, kalma pero substantial argument. Mosal po ha, kalma kayo, pero very substantial argument. Unya, sa cross-examination, narigyo ko naka-appreciate sa cross-examination ba kay ang witness mo, liko-liko, di man sabsuko yun. I-trap niya, pangutana, unya, dili, mahigala mo. Kuhan kay ang witness ko, imong bantayan, nung imo ibalit i-witness, sa kining witness, karaklaro ba lang istorya, bias niya ng witness. Bias for the prosecution. Kana di akong evaluation na, klaro-klaro, gina. So muna nga ang mo-cross-examine niya, kay mantigo ba yung witness, abogado ba ya? O niya, kuan, CPA. So kamausa mo palusot-lusot, dakpan niya po, kikinig kong, importante rin na musulti kag tinuod, karo mo klaro, yun. Pero kung munikamot yung kagkuan ba, masakpan niya kapon kadugayan, pero sa attorney po ako na bantayan, di na sa masuko, di na sa mga higala mo, taas itingog, wala gyan, kalma na gyan. Ay! Askang kalma, ha, bitaw. Kuan yun, sad? Ha? Natawag pa pinawag, tiwas, ha? Daghanin nga mga portion, kaingon ka ba nga, doon ay mga questions on syllable by yes or no, o lain pa to nga lawyer, mahigala nga ako, i-insist mo gito. Ha? Not responsive to the question is on answerable by yes or no. Pwede magka, kuan, pero siya, kalma na kayo. Dili yun mo answer yes or no. I say, okay, we'll accept that one answer. Oh, yeah. kalma kayo mo na o cross-examination. Ah, dahil atong balikan, mahigala, ate. Padayon ko no names, kato names.
2: I am showing you a document entitled
21: "From the prosecutors may also approach, should they so desire."
2: I am showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled "Special Allotment Release Order," dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that?
21: Yes, sir.
2: And Noong December 22, 2014, nasa Ikfaw na po kayo. Tama po ba?
1: Anong period po yan, sir?
2: 20... We have a clear here po. Date of issue, December
1: 22, 2014. Yes po, nasa Ikfaw na po.
2: Tama po ba? Mm-hmm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
1: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
2: That's the question to Ikfaw, actually, because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo, is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014.
20: Akala niya, ha? Bawasan ba niya pangunta sa actor ni Pua? Asa tong ipagunta na sa about sa secrecy, may gala, dili ka mo leak o dili ka mo divulge sa mga information. Pangayon ba kaya? Asa man nga, provision. Ay, ganun natin, attorney po ang mahigala kay Rindy ba? Quote tayo sa revised penal code. Quote siya mahigala sa Republic Act 3019, 6713. Kuwan na yun ba? Kana na ang Rindy siya ba? Nga ni himo sa cross-examination. Bawasan mo sa pagunta na, ha? Kuwan niya nga witness good ka na bang gusto hindi niya magpadakop, magdakpan niya po? Kasi ato pa yun, ha? Sige dong, names.
2: Issued December 22, 2014.
1: Based on that document po.
2: Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation. This has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made.
20: Okay, pause. So, naklaro mga higala, kay iya mong gi-emphasize nga diha sa Ikfaw, kuwa, kanang opisina mahigala sa Ikfaw, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, from 2014 to 2024. Unsang pitsa ha? Sa 2014, nagsugod siya mga kaigalaan niya ng September of 2014. Ngayon siya nga, ang iya regyong na-audit, si Sara Duterte regyon, kay wa may laing Vice President nga doon ay confidential funds. Nagsugod siya September 2014, kanyang ipakita ni Pua mahigalan dokumento kay December man, 2014 na imaris. So naanak ka sa Ikpaw. Confirm ka ni? Confirm siya. Pero yung bawas ipagunta na nga, na-liquidate ba ka na? Muna ipagunta na nga, ibalik ni mo, na-liquidate ba ni mo na? Kaya ikaw may auditor na anamang kaanang panahon na? Ha? O guwa ni mo na ma-liquidate, usama to sa binay, day, waday mo submit na to sa binay, mas dako itong saas binay, kung wagin mo submit. So, nagpasabot ni Dinhe, nga dili lang si Sara di ay may dunay confidential funds. So, nisukuhi sa iyang giingon nga, si Sara lang yun. Dato tiwaso na, padayon dong.
2: Agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense, D-1-167-DE. -OVP.
21: Let it be so marked.
2: Thank you, Your Honors.
3: Provisional only, Your Honor.
2: Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is appropriate.
21: Of course, at the proper time.
2: Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well.
21: Kindly do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that it can be made a subject matter of redirect. Should the counsel for the panel of prosecutors,
2: I can give you...
3: photocopy.
2: Just a photo. We would like to manifest that this is just a... print out, Your Honor, and a photocopy that we retrieved from the Office of the Vice President.
21: Noted.
2: Okay. Ito, bibigyan ba natin ito? Okay, hindi na. Okay. Anyway, Mr. Witness, nung pinag-aaralan ko yung nature ng confidential funds, may mga issuances akong nakita aside from yung JC 2015-01 na parating yung namimension kahapon and today. And that is COA Circular 92 1-800-875. Yun po ba ay familiar sa inyo?
1: Can you
2: repeat? I can give you a copy.
20: Ah, pause, pause, ah. Kini-kini nga. Familiar ka? Can you repeat? Ah, taga-antaka kopya, ana. Ay! Makaingon sa kakinis po, ano, kananaan, kalma, nga mo, marubutan nun na siya mo. Mukros examen, dili malditohon ba? Wa kalma kayo, paingon niya, prosecution niya, kuana, ah, sige lang, tagaan na mo kopya. Bilisaya, pagkapagkasulti ba, eh, kamala ka, tagaan mo kopya, ana, no? Kaya, mas maldito, mas, kung pag si Kapunan, kalawahan, direct examination pag Kapunan, pero minaldito kayo, kuan, kanina yung pagka-antics ba, pagkakaraang abogado ba, igamit niya, katong, kuan, andilim, kaya, pikit-pik, asa, pikit, na, niya, katong, napasya, hindi pa lusot, niya, katong scam, ano ba, minaldito man to, prangka pag-istorya, ha, as mga lawyers na minaw ron, katong yung minaldito, gito nga magkasod, pero wa sa gamiti, mahigala, wa sa bawsin ni attorney po, ang minaldito. Kita ni mo, akong evaluate ang, kuan, ha, ang iya bang style ni Pua, kalma kayo nga kuan lang. Murag, duda ko strategy ni sa team nila ni defense team. Murag, strategy siguro lang nga, kalma lang, muralag kuan. Wag yun. Kita ka rin, dili mga hambugiro ba? Kita ka rin, sir, kalma, kaya tanawak, Pua. Mapabisanon kayo, niya, marespitaran, ato respitaran, kay maguwang nagun. Nung kay interview si attorney Pua, paghaman siya, respitaran man ta kay daan na ba yung abogado si Kapunan, no? So, ang respect bitaw, dili ba parehan ng bata pang abogado, siko na kayo, ayaw lang. Respect lang, punta balag, okay, abot skorte, total, ang gira to mas korte, abot skorte, pakita ka sa mga abilidad dito. Pero nagkagawas na, oy ma'am, sir, ano na gyapon ka, ha? Ayaw! Hindi mag ginag-una na to, no? Yan po'y naulahin na to, doon po'y nag-una. Ang kanindotan niya ba kay respect yun. Maguwang man sa nato, ana. Alway, kopya. Tiga, kopya. Ana, kalma kayo. Tatoy pa tayo na standby. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:23 na.
4: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Seth Living Testimonies.
22: Taas ang sugar mo ang naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
23: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
23: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
6: Living Testimonies.
24: Mami, makahilumdom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
20: Atong atak na may galala sa 9.26 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
20: Unya, kagahapon may galang atong bisita na kinumdo mo, tuluto ka mga gikan sa Cebu City Transportation Office. Tungod kay doon sa importanteng announcement, labot may galala sa Banilad Talamban Road. Hinumdum mo nga, diari as ilagan ng legal official, may ari, anya assistant department head, may higala ni Raquel Arce, may higala ni Arisad, tuluto sa yung ani. Kay ilang ipahibaw, nga doon ay implement din ha, sa Bantal, nga discipline zone, nga kato mga motor, iusar ato agianan, nasa yung agianan, may higala nga blue lane, at tulos sa mo agi, anya pikas po. Para nako, nindot ni mga higala, pero tanaw na to sa actual implementation, kitungod sa kalsada, gamay, mangod. Unsa kay may tabo, no? Kay para na ko magud kung maprehent ka sa gawa sa nasod ba nga lagpad ni kalsada butangan gyud nag lane nga para sa mga motorcycle para malayo sa disgasya. Para ako uyon ko ana ang problema lang ini diha sa may Manila unsaon pag implement considering ang kalsada gamay no mao nay nahitabo mga sukit ug paminaw. Sumata tong bisita kagahapon ang taga Cebu City no particularly ang Cebu City Transportation Office. Karong buntaga, natay bisita may gala before tayo mabalik sa tundugan pa mga discussions sa mga national issues. Ang atong bisita karon may gala din na po sa Cebu Provincial Capital. So gahapon Cebu City man to, karon din sa Cebu Province. Kay niya mga kaigalaan sa atong sibianan karon ang consultant mahigala, Piso Health Consultant, nga anak mga kaigalaan ni Governor Pam Baricuatro. Ato na nang interview diri mga higala ni Arena ni sa itong sibianan kanadto si Doktora Nikki Catalan atong tagapagtagad mga higala. Dok Nick, may buntag?
9: Buntag kayo, Attorney Rufiel. Salamat kayo sa pag-imbitar diri.
20: Kumusta mga dok?
9: Okay na. Na-appeal ta ato sa kuan, Attorney Rufiel, katong implementation. So, dugay-dugay kog abot. Pasensya kayo, but mauto na nakita dyan ako ato yung mag-mention implementation nila sa katong lane bito sa Banilad-Tamal
20: okay.
9: Area.
20: Traffic yun ito, no?
9: Karun. Pero nakaikyas na mi.
20: Okay. Si Doktora Nikki Catalan, mga kagilaan, ato na interview sa una pa, no? Anak niya ni Governor Pam. Atong bisita karon kaysa maoy ato mapangutana labot sa kaysa may health consultant, mapangutana to about sa mga healthcare na to nga program sa probinsya. Gawas ana, ang pinakaimportante unang-una kay karon magod mahigala nagsaulog ta sa atong 457th anniversary. Nya gisugda na yung mga kagilaan na itong Lunes, gawas nga doon ang mga higalay Governor's Zero Hunger Run. Pero nagsugod na sa Kapitolyo. Naman tayo mga pictures ani dong names, no? Akani ang sa run. Okay, mauna yung mahigala, no? Ang pag-opening. Unya, doon na po mga kagilaay o mauna sa mga higala. Okay, apoy si Gov. Pamila Baricuatro, aning Governor Zero Hunger Run. Sila na pa si Ugdanis Capitol. Unya, dayon pagkaugma dong, Lunes, muna ni ang 457th anniversary. So, muna ni ato mga officials, Capitol may gala, muna ni mga Capitol updates. So, importante nga ato matagaag pagtagad karon kay unsa may mga activities atong Cebu Provincial Capitol karon o unsa may mga programa dugang nga mapahimus lang po sa mga Cebuanon. So, muna ni, kita na ito may gala ang mga officials sa Capitol atul sa opening yun na itong milabay may galang Lunes. Ika 457 nga kasumaran sa atong pagkaprobinsya sa Sugbo. So nagtapok ni ang mga officials Capitolyo, ni tapok sad may gala ang mga officials kalungsuran nga mi duyog nining maong kalihukan mo ni tabo sa Capitolyo. Napaki tabo sa Capitolyo. Ang atong mga kaubanan nangadtos na inday Marisa Badges, inday Aida Tampos, sila si kasamang Jane Gallardo. Ha, tabo sa Capitolyo. Ako may wa makakuyog mga higala dito. Ha? So mo ni ang mga activities karon niya ni Amas Doktora Nikki ato sa pangutan-on may galabot aning ika 457th anniversary sa atong pagkaprobinsya sa Sugbo o sa mga kalihukan and of course ato sa pangutan-on ani na po sa mga healthcare program ni Governor Pam. Kaya din siya may consultant mahigala kay sakto masan doktor masan eh. No? So ato tagag pagtagad. Dok Nick, kumusta man? Nining atong kasaulogan sa ika-457th anniversary. Mm. Kumusta on sa may mga activities na to?
9: Actually, daghan-daghan kaayo, mm. Attorney Rufil. Ang sa ako, okay, health mo guni ako gibantayan. So,
20: okay.
9: Ang akong masturya mostly sa healthcare na side. So, nagsugod tagahapon with a wellness caravan sa atong mga employees dito sa Capitol. So, yesterday ug okay. today, nag-wellness caravan whereby nag-tag lab test, mm. Naasay bloodletting, nag-checks antipara, nalibri po dito.
20: Okay.
9: Naapay marag mental health number pang distress.
20: Asa man dapitan eh, kining wellness caravan.
9: Naasa atong social hall karon.
20: Dire sa Capitol.
9: Oh, para sa employees.
20: Sa employees, okay?
9: And then subsequently sa healthcare nagnaatay surgical missions like last year.
20: Okay.
9: Na surgical missions mataato. Karon the year the same pod we have multiple partners, Chongwa, UC Med, who else pa? Other hospitals pod AMRO na group. Actually nagsugod-sugod na ta ani screening since a few weeks ago. Mm-hmm. Ang karong first surgical mission in Danao with Chongwa will be karong weekend, August 8 and 9.
20: Okay, okay. So, sige to, katong mga surgical mission ninyo, no?
9: Oo, nagpadayon. Especially in light of katong atong anniversary, founding anniversary.
20: Okay. Pero karong establish kapitulyo, nakasuloy na kato?
9: Kadaadlaw. At tuwa niya, may attorney Riffin.
20: Oh, pohon.
9: Lami kayong binignit. Ang discovery na ko, ang mangga si Ming Lanilla Tamis. Naapatoy ube man to na murag bikos medilin lami kayo.
20: Nako no ituba ko nung gihimong ice cream.
9: Naa. Pero ang keso akong natilawan.
20: So, asa mo tong kanon? Naman to dong no? Pakita ko tong tabos kapitulyo dong. Naman tayo mga pictures dong no? Tabos kapitulyo niya mo adto na uban mangumpra ba
9: ay,
20: no?
9: Mangumpra. Man kuan sa ni daghan kay tagatong taglagyo beto na ipan sa pilar na lami pug kayo. Ansa pa man to?
20: Napo inununan sa barili lami ko no. Ingon si Buiki.
9: Adto onya pag at bisitaan niya mi dito at near field.
20: So libot-libot ya daghan kay mga tindahan no.
9: Uba, 68 ako ni bawan.
20: 68 ka mga stores.
9: Oh.
20: So lain-lain nga mga lungsod ang ilang mga delicacies sa mga lungsod.
9: Yes. Tanasi uban mga crafts nila. Ako matimanan ang Carmen guapo kay tong ilang murag gi-carve bitaw na apo na din akan mo na siya
20: mo ni tuba nga gihimong ice cream
9: Man karon sa una manggod na ato likod sa may social hall in front sa katong judicial na building karon nana siya sa parking lot. So, naana sa siya dako na tent.
20: Mm-hmm.
9: So, katong last year magun na baha to gamay, karon kay mas uga. Mas covered na sad sila karon.
20: Mm-hmm. Mm-hmm. So, masuroy ka niya. Mahuman, magkasuroy. Mahuman na suroy ito sa adlaw day? Mahuman day. Kailan-lain man nga mga kwano, lain-lain nga mga lungsod. So, bay-ubay. Sa Kamutis, doon na sila yung anak.
9: Naana apod. Naana ito dela, naip katong pilar na pan. Ano sa pamantudag? Ubay-ubay dyan. So, busog ka ay may po kaya sige, may panaog, manaog.
20: Oo. Nako na yung Santa Fe po. Prisko nga mga isda o guban pa.
9: Naitanom kanina. Kita, nakapalit, may tanom nga hapon. Naapoy. Daghan-daghan.
20: Tuburan, o. Tuburan, o.
9: Ang kapis sa tuburan ang naa. Ano sa pato ako natimanan, ha? Basta,
20: City of Naga. Naman niyo.
9: Ubay-ubay.
20: Daghan man yung mga booth, no?
9: Napa.
20: So, muna ang ato makita dali sa Kapitulo. Pila mang kadlaw ni?
9: Until the 9th, ako na ibawan.
20: So, karon din yung kutob nga sa Domingo.
9: So,
20: nagsugod last Sunday, o sa kasimana ng event.
9: Ano, sugod gahap, Monday.
20: Monday na sugod.
9: 3 to 9.
20: But katong sa kanang Governor Zero Hunger Run?
9: Amo na tong katong pag-Sunday.
20: Pag-Sunday. Kauban ka to, ha?
9: Unabil ko. Narami ato.
20: Asa man logikan nga run?
9: Diri na to. I think asa mo to nag sugod capital o
20: capital niya na ay 1k nga
9: 21, 1 kilometer 21 12 6 3k o 1k
20: So daghan kay nang apil no
9: ubay-ubay pod man ang nakanindot lang na lahi pod siya kay ang atong tourism office nagdala sila og mga different delicacies. So I think every 3k na ay booth sa per province. So, lain-lain ilang snacks.
20: Okay.
9: So, ang binuang ato, zero hunger, kaya wadud sila nagutman. Manaapad yung lechon, na-lechon at the end. Na-lechon in the middle, man, guru, in the end, daghan pod man. Busog-busog ta kay daghan sa tag-sponsors. And then, the province, participating provinces were very generous ilang food.
20: So, naka-generate ta og 2.9 million, yes. If I'm not mistaken?
9: Yes, correct.
20: Okay. Mm. So, unsa o man ito ning 2.9 million, Dr. Nikki, para ni sa mga itabang, no? Okay, sige, ako kapatubagon ng tutaon. Humalamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinomdom. Alas 9.35 na, standby.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
20: Atong attack na may galas 9.36 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
20: Atong balikan may galas Dr. Nikki Catalan, mga kagilaan. Ang Peso Health Consultant sa atong Cebu Provincial Capital. O anak siya may gala ni Governor Pambari 4, mga sukit ng Paminaw. Kay ang gobernador sa Sugbo, may gala, padayon lang, no? Servisyo lang, padayon lang servisyo. Kay, kuman eh, kaya na ang taas-taas mo ni mga oras, good mga kagalaan niya, kuan yun, no? So, ang iyang mga gisaad niya public service alang sa mga Sugboanon, hinahinay lang diya mga higala sa kini ang countryside o sa uban pa, sige lang sa patuman. In fact, kami gini, may bawa na lang may mahigala nga, muna gipambuhat nila, trabaho gi sila. Wala naman kung sige update kay, di naman kayo sila magpahibaw, ganyan, hilom na kayong trabaho ba? So muna nga, at least magkahibalota ning kuwana, ganyan sa fanlan, o ganyan ko kasabot na ni dahin dahin, nga kuwana dahin. Kahibaw pa kung doon yung fanlan, basing ka-appeal ting aliko. Labi mahilig tagdagandagan. Ikaw, Inerby, kahibaw ka doon yung fanlan? Ha? O, wala sa mo apil? Mahilig ba ni mo apil o fanan? Ikaw, Inday Maris? Wala ka mo apil? O. Oh. Lain mo ito imo, kay Yuga man siya kutong imo. Ato na agay ka ito, katawa mga kagila, no? So, nasa yung mga gipang himo, unya mo na ang atong kuhaag update, mga higalas, Doktora Nikki, labot ani mga sukit ng Paminaw. So, 2.9 million ang ila mga higala na tigom ni atong maong kalihukan nga Governor Zero Hanggiran. Unsa may atong gamitan ining 2.9 million, Doktora Nikki?
9: Sa ako na ibawaan, Attorney Rufiel, mga food security na measures, pagkatong other feeding programs sa capital. So, mo-help ni siya og supplement.
20: Okay.
9: So, mo ito'y nakanindot sa fund run na ito kay lahi pang na nakadagan sila, nakatabang po sila at the same time.
20: So, doon ay cost, no?
9: Ati cost.
20: Nga, kanang appeal ka to, niya doon ay registration. Kato mga registration, kuha na to sa ilang ilang uniform, no?
9: Oh.
20: Unya, ang subra to, mo to'y natigom para na sa mga feeding program sa Capitol. Okay.
9: And then, swerte po ta, daghantag sponsor ato, so daghantag na raffle na mga nindot po kaayo na ato'y motor, na ay ref, na ay kuan TV. Aligri po kaayo to'y kay nag-hot yun ang mga tao pag man.
20: Pwede naghanas ng apil, no?
9: Nakaingon jugog daghan. Kimismo ako, di ko tigdagan ha. Daghan man nangutanan ako na nasiradaan sila. Nasiradaan sila sa registration ba. Ni open pagali ito. Then, si GovPod nag-add siya og kanang run with me na libre kay napuno dito ang kuan. Pergi sure man sa guto na mo na ang race kits, ang medals, kompleto tanan ba. So, mootong wala sa may nagpalabi og daghan kaayon na sakto na dito po.
20: Sakto-sakto lang yun. Okay, gipasal yun. Pwede naghanas. Kanimo appeal gyud.
9: Oh, tinuod no? Man. Nasa tuy duha ka lain ra nagdungan, but ubay-ubay ang atoa daghan jud sa kompleto to 3,500 if I'm not mistaken.
20: Oo, oh, oo. Oh, oh. So ubay-ubay mga higala ang kwan kay duna pa may daghan nga wala na sulod an nga gusto pang mo appeal pero tungod sa registration nga na kwan na gyud sumoto nga wala na papila to uban kinakrusa na tingali sa sunod o dunay ani.
9: Mas dako na.
20: Mas dako-dako ang kwan nga nakakita na mo unsay volume sa tao nga ganahan nga mo suporta. No, sa programa mga kagalaan sa Kapitulyo nga dunay cost nga para sa pagtabang pod sa ato mga kaigsunan kay para food security para feeding man eh, no? Nindot kayo sad nga programa. Okay, so pagkahuman pagka Lunes motong opening na sa kininyang ika 457th anniversary ug unya mo na ning mga kalihukan ron sa Kapitol. So usa ka semana man ni usa pa maila ing mga kalihukan ay do.
9: Ubay-ubay baya so kato nag ongoing ato ang tabo and then I think imong announce pa sila more but sa healthcare na atay mga surgical missions sa
20: okay.
9: Missions og medical missions and sa kanina mga weeks
20: sa healthcare no
9: sa healthcare,
20: nga aspect. Oo. So kumusta man ang kanan ang kwan kay katong ato mga hospitals mayo kay ni tie up sa capital no.
9: Oh, so dako kay ming pasalamat at Rufin oh. Kay mga private institutions from last year till karon mga medical organizations sa trabaho with us to go to the province and expand the services and then do sad kani mga surgeries like kana mga abdo atong mga hernia kana na mga surgeries mo nakipartner jud sila sa ato ah.
20: Ana kanin not magud karon kay kinini ang ato mahigalang provincial government nagsigighimo ini mga surgical mission unya anak nindot karon kay duol kayo ninyo ang mga hospitals duol kayo mga health organizations nga ni tie ups kapitulyo murag karabang very friendly ang ato karong kagamhanan sa kapitul ngadto sa mga healthcare workers no kanang ipaduol sa ba di ba para sa unang palayo no karon paduol malagmit usapon tingali kadto kay doktora magkagod so imo man ni mga friends ra so duol kay anak nindot magud ani dunay mga surgical mission nga tie up ginato ni mga dagkong hospital sa Cebu.
9: Oh? And then, kung andrew, ganahan ba idrutot sila mo tabang at yung refill? Man, kinasing-kasing dyan na ilang tabang po. But it's really just providing the avenue bitaw and the collaboration na mag-abot ta and then magkasinabot man, magtinabangay.
20: Kining surgical mission, importante ba ni kayo kay mga, labi na pag-upira na mga kuan ba? So, unsa man nga mga sakit kasagaran yun?
9: Ah, so kaning surgical missions, mostly kanang thyroid, kanang sa gallbladder o hernia mo na yung murag safe na siya mabuhat in a mission setting. Pero sa ato apod, we've been doing pre-screening kanang kada Wednesdays, for example, sa Danau, mo may first na to. Pag pre-screen, tanawin kinsay maayo no, matrabaho during ani na kind of setup. And ang chongwa po, for example, this weekend, unsay dili matrabaho dito, unsay mas komplikado na case, pwede nilang dadun dito as charity. Ilang commitment sa ato.
20: Kako gino kahimu ano kanang ang ato bang gobyerno ng atong provincial government duol sa ato mga hospitals, maayog relasyon sa mga hospitals, maayog relasyon sa mga doctors, maayog relasyon sa mga health organizations. Kaya doon naman ko sa ilang kuan nga willing na sila po niya mutabang, willing sa mo serve na portion sa ilang pagka-expert nga ilang ihatag for free, no?
9: Yeah.
20: Oo. So, ang kining mga nagpahigayon mo mga surgical missions sa ato ni mga district hospitals?
9: Yes, Attorney Rufil. So, mostly sa atong dagkong hospital. So, mungutahan na sila nga naman na balik-balik Ramomog, Balamban, Karkar, Danao, Bugo. Because there are bigger hospitals, mungutahan na sila dagko na operating room, daghan na sila tao. So, mostly kaning dagko na missions, dito dyan na mahitabo. But we've also done missions in like sa Oslob, sa Mamalabuyo, which was the first time for them na dagko kayo na mga surgeries in their kuan. But katupod, we did that purposely para manganad sila. Mm-hmm. Para muna ni inyong inyong ipang level up, muna ni inyong i-andam for a next step. So, ma-feel pod nila.
20: But even if those surgical missions are being held in bigger hospitals, still those constituents from the province nga atos layo, maatos la.
9: Yes.
20: Balag layo, butanta, butanta taga dito ka sa South Pananglitan, niya, na ay surgical mission in Karkar, pwede ra mag-do.
9: Pwede ra. Magwa dito tayo pili. Kinsay kikinanglan, kinsay tanaw na safe, ato dyan ang tag doon. And then karun, nidaghan naman sa atong doctors, Attorney Rufil, sa una manggod, pag first year, pundo dito, bulto dito, kaya ito daghan karun, kay na naman tayo surgeons in our hospitals, maoperahan na sa dito sila, inanay.
20: Okay, mas maya po noon, Dok. Now, arita sa atong mga programa sa unsa man ang atong dinggi ron sa province nga dako man kaayo og wanon taas man ang atong dinggi cases
9: taas ang cases
20: sa unta man ni pag pag-address.
9: So, moto na, we raised the alarm on it. Kami may una nagpahibaw ato na nagkataas na ang case, although di dyan siya considered outbreak, but nag-rise na ang cases, man, labi na tig-uwan. Man, kung tig-uwan gali, Attorney Rufil, na-admit man na ni wild. Wild na waterborne, influenza-like illnesses, leptospirosis, o dengue. So, muna sila among bantayanan mostly kung tig-uwan. And then for dengue specifically, kung prevention manggo, is very important kay kanang stagnant na clean water mauman na jud ang asa na sila magtubo and then ang early detection matters kay usahay man kung magrabi-grabi na or dehydrated na kay di na namungod masud ang mga problems and complications ba so kung sayo matagad mas maayo ang prognosis
20: kay ko kon mangod kini ni ang Cebu City mo usab dinggi taas province taasad no so kini ni ang mauni ang mga dapat nga ma-address gina to, no?
9: Mamunang naatay dengue fast lane, Attorney Rufil. So, sa atong 16 provincial o district hospitals, naatay dengue fast lane. So, naagay kay symptoms na kuan. Dito na siya maagi para matagad siya dayon. So, muna atong one of the measures.
20: So, doon na gani mga symptoms about dengue ni nga kaso?
9: Oh, na posible na lahit. Dengue, na may rashes, na hilana, tay kuan, sakit sa mask, kuan, pwede na to siya iagi sa dengue fast lane para ma-check dayon right away.
20: Okay, so muna siya. Kining sa leptospirosis, kumusta man eh? Mabaha na ba? Sigig, baha na ba? Na, labi na karoon, padung na. Karoon, no? Sigig, gamayng uwan, baha.
9: Tinuod, tinuod.
20: Yeah, padung na to sa Berman, sigig, gauwan, mabaha.
9: Tinuod. So, ang kuha na mo, Attorney Rufil, sa hospitals, ang data mo gun accessible sa amua sa ato orang hospitals. So far, wala pa may case na nigawas of leptospirosis sa province. I couldn't speak for city, but sa province so far, wala pa man. But that's why we keep advocating na as much as possible, di jud mo wade in flood water, pero di man guna malikayan.
20: Di malikayan, jersey,
9: or ang immediate measures, mang hugas, soap and water, and be very mindful. And kung naadyo kay strong exposure to what flood water na dugay-dugay jud, pwede pa-consulta para matagaan o prophylaxis.
20: Kanina bang mga tao, no? Di man malikayan, baha nung baha.
9: Oo, lagi.
20: Nakita mga Pilipino ba, sa problema na itong daghan, gihimo na itong katawan na lang baha. Lagi. Ano ba, mga ligo na lang, buranyas, burakay.
9: Kita na kayo kung salbabida na. Salbabida na. Wala,
20: gihimo na kanang lain tag, kinaiya mga Pilipino ba, nga ato lang gihimo taon o ganang may ban-iban na itong kaguol.
9: Oo, lagi. Oh?
20: Wala, mga ligo na. Di ginata maayo, Dok?
9: Dili unta.
20: Kaya ang mga ihit sa ilaga, mamanahinungdan sa leptospirosis, no?
9: The longer exposure, the longer sa the higher po the risk. So, the least exposure possible, maujuta na itong giapas.
20: Oo. Naabatay enough medicines to treat ini mga leptospirosis?
9: Sa province side, Attorney Rufil na,
20: okay.
9: And then, maka-emergency procurement po me if ever. So, speaking lang ni sa atong provincial hospitals.
20: So, in so far as leptospirosis is concerned, our district hospitals in the province, they are ready.
9: We're ready, but I wanted to kuan sa ni, mausa ni reason, ganan sa kung makihinabi, kay the LGUs also have a counterpart responsibility. Katungod sa kaning devolution of healthcare, di ba? Naaman, each LGU has their responsibility put to stock ilang own. So, DOH has their own stock. The province has their own stock. LGUs also should have provisions for it said.
20: So, kiniasa man yung mga hospitals na ay distributed ng mga doxycycline sa province? So, tanan ba hospitals?
9: Tanan. All 16.
20: So, naatay mga ready na tambal?
9: Naatay ready na tambal. Na prophylaxis. But, kani po dapat makita sa to doctor to make sure na guided po ang pasyente o kinanglan jud sad ani kay di sa ni maayo na mo inom lang iya lag inom kay bantayanan man pud na.
20: Oo. Dok, ako lang pahimusan panahon nagay doktora magyud ka no. Kini bang magbaba sa uso na magyud kayo ron. Unsa man kana na ang sa mga simptoma? Kani ani mo tintal magkadkuan. Ang uban na ni ka gustong mo taak. Ang uban daghan magyud magtaak sa baha. Ang uban mga ligo pa man gani nang uban. Unya usahay makaingon ka nga na may uban nga kataak sa baha, masakit dayon. Pero kana mga bata mga batas pa sila, bisa pag sumasound, okay rin kayo nila. Mura taas sila mga antibody siguro. Kung sa may di-advise ni Moni, Dok, dili malikayan, makatuak ko sa baha, makataak ka sa baha, kung sa may mayong buhaton.
9: Ang maayod, Attorney Rufil, ka nang mag-hugas jud water, soap and water immediately after, and then mag-watch out for symptoms. Ang bantayanan po, ani, kung nakalusong kagbaha man, tanawon ba kung naaba kay mga samad-samad?
20: Kana, mga samad-samad.
9: Okay, kung wa kay break in skin integrity, di kita mag-uul, ana. But kung nakidag kong samad, nakay kinautan din ha, mas higher risk ka kay makasunop maguna sa sulod. So, kanang, other than po, dili na po sa samad, pwede po nakainom ka.
20: Nakainom ka sa baha nga, tubig, no?
9: Actually, that's also one way nakasood. So, unsa man atong bantayan, fever, chills, o headache, any kanang sabagtak, cough, lower back, muscle pain, mamuwa ang mata, magsuka, magkalibang, magsakit ang tiyan, kana warning signs na siya na kinanglan na dyan mo magpakonsulta.
20: Kikinang leptospirosis, magkamatay, ginidok?
9: So, nandiyon yung percentage na mo, abot bitaw o kanang severe, then kanang severe would cause renal failure sa imong kidneys. Mm. So, kana would lead to need for dialysis. And kung di manguni matagad, muni kuyaw na maudred makapatay, dyan siya.
20: So, kanang di malikayan, kanang kataktaak yung kasabaha, unsa may maayong buhaton, ikaw man, ligo ka.
9: Ligo nabong ka.
20: Nabong ka, mukhang ka, unsa man.
9: Mahirapot siguro, atriofil, magbutas.
20: Boots, oh, butas, oh. Pero kanina yung mga pataaw, may mga butas ang tawa.
9: Wala lagi. Ang kuwan niya, sumuto boots man. Advice said, even the DOH had this advisor, di lang po tapataka o self-medicate. Best should for consultation para properly categorize o kanang mag-guided sa ang patient sa pag-inom sa tambal.
20: No? Kaya kita na siya madali. Kanang mahilantan-hilantan ka na, di ka
9: kumpiyansa. Dili din ani mo kumpiyansa kay mo-odyo niya mo ibalik-balik bito sa probinsya na kinaiya din is mga Pilipino na muantos. Mag-gloom, mag-antos, di mo saba. But atong advocacy really is early detection, early treatment. It saves life. So, mauna.
20: Kaya hindi ka mahilantan. Doon naman niya, kining dengue, nga taasron, o kining leptospirosis, tungod ining baha. Doon ni pulos hilanat ni.
9: Yes. So, kung naagay ka, ana, magbantay na dyan ka, ana, but mostly, katong na ay sakit sa bagtak, muscle pain, kana more lean towards leptospirosis, pero mga rashes.
20: Rashes ka na, dengue na?
9: Dengue, o. Uh-huh. But pwede po ka magsuka, kalibang sakit yan sa both. Pero ang sa lepto, ang mata, bantayan mo ang kolon.

0: hatred ko na ato jumo kar itchu ato mo hospital para matagad na yun.
1: Kay kita mo kinaiyan to mo, mo loom ra man gyud lagi. O na imo kan mo sakit ako na na ay kon na na kay pa no hotel lagi na.
0: So mo na na mai di unta na papakit mag consulta ra jud right away.
1: Pero kanang makataakas baha may lantang kan kagabi eh. Pwede ra paracetamol sa. Kalau saya makan pakonsulta,
0: within two
1: silent killer magunin ko. Kaya naman namatay ang stalisay.
0: Daghan bito.
1: Liptos.
0: Oh, so in 2 to 3 days, but actually, kana mga about 2 to 3 days dapat.
1: Mm-mm.
0: Or if you see other symptoms, accompanying symptoms right away. Jud.
1: So ang symptoms, ani number one, murag kahilantanon ka, murag hilantan na, murag lumarashes, ganit dinggi na. Pag maingon ganit nga mura og sakit mo mga muscles, mga nakaikuan na na.
0: Actually, pwede both. Oh. Ang sa muscles, pwede both.
1: So madagmit, liptos na. Datun tara sa hospital na yun?
0: Pa-check na yun. Kaya mabantayan mo guna matambalan dayon ba masunod na
1: siya. Pag diagnose ano doon? Kusama kinanggi ng laboratory nga?
0: Kinangla na diagnosis? Siya. It's both clinical tanaw sa doctor, clinical assessment o lab test. So, similarly for dengue also.
1: Mm-hmm. So, dili mag-doktor-doktor lang na naas balay nga, ah, kung ano ginaimo.
0: Kaya usually, kanigod sa duha, ang diagnosis ani confirmatory test na, but ang pinaka-important ani is the clinical assessment sa doctor.
1: Mm-hmm. Kaya kung magod ka ng, kung ano na siya, tatumarin lang niya, kung ano ba? Ipahilot na sa silingan.
0: Oo, lagi. So, ang amo alam dyan, masahe, ayaw pagsalig. We're not here to panghadlok, but amo, ayaw lagsalig o kanang konsulta lang dayo.
1: So, unsa pa man nga mga sakit, aside sa leptospirosis o kining dengue ron nga may taas, unsa pa man ang atong gitanaw gid kayo sa atong provincial government ron sa health
0: daghan,
1: aspect?
0: Actually, daghan kayo. Our cases for AIDS is still rising, so that's one thing we're looking at. Tuberculosis is also an issue. We're very thankful kay ang WHO ni duol na sa atoa. In fact, gitagaanta nila katong diagnostic machine to help in the diagnosis sa TB. So hilum-hilum lang na, but it's actually a rising concern for us. And then everything else, Attorney Rufil, ang generally sa health mugod sa atoa, ang gitanaw sa province is really getting them to trust the system again and to come to the hospitals ba na naipagsalig, which makashare sa go within a year, nagtaas-taas na po dyan atong census.
1: Okay.
0: So, puno-puno na po atong mga katri. So, I was telling our chief of hospitals, it's a very nice problem to have. Kaya nituol na sila balik na to.
1: But kining, na-mention yung AIDS, dako na yung kaso sa ato, no?
0: Yes.
1: Sibo?
0: I don't have the exact numbers at hand, but na naman tayo AIDS Council, mukonvene naman na sila, gihimuan naman na ni Gov o executive order, they need to convene. But we've been working closely sa mga AIDS na groups. In fact, dari sa Capitol, we had that play, katong Hook Up the Musical. Nindot kito siya na messaging to talk about AIDS and HIV what to do about it, ang kanang mga stigma around it. And then, we've been working with Kaambag Clinic sa Soto. Kada nami mission, bit-bit na namo sila, Attorney Rufil. So, kung asa mi na mission, naana sila, tagaana sila portion dito, kung asa sila pwede mag-HIV testing.
1: Asa man, kinini ang inani ba, kanang AIDS, bitaw mo rin, ato lang hisgutan, although, of course, we will not discuss about the kuan, kaya hindi ba na pwede na, nga kana na ang mga pangan kinsa na diha pero unsa kitan aw nimo dok ngano nga taas man ta og kaso sa mga masakit ning AIDS dire sa Cebu.
0: I think change in lifestyle sa uban and male to male na mga
1: kana mo relationships na ngano
0: daghan na pud na, and then mostly mo na siya na cases nakita na to. Pud
1: kay kana bitaw di man malikayan gyud nga kon kay pero kana mga commercial sex workers ana magdala pud na no.
0: Oo, naapod na sila.
1: So mo na kay gingon nga og kinalan malikay ka anay nana kay delikado sa AIDS. Og di ka malikayan atos lang kon nga pag dagir mo
0: magdadrug mo condom
1: na,
0: safe sex practices.
1: Namay uban kana practical lang ta ba kay na ayaw gi mo ana ha di gina pwede. Nya man uban mo ligot man gyud. Sige basta kay padala gyud condom.
0: Ano naman sa to? Mose na siya ang ating pre-exposure, ating post-exposure na prophylaxis. So, masturian maguna na natin mga AIDS counselors. So, accessible na ba yan? But ang usahay lang mga tao, alang kabawasan mo at to. Mm-hmm. O, nandaghan kitag AIDS at mga groups diri sa Cebu, active sa bayakay na sila. Mm-hmm. But it's a matter of making people know na sila diri na maduula.

0: pod.
1: Kuya ono kanang mga kanang di ka pataka kanang mga commercial sa gara na rin magiging makuha sa mga kuano mga relationship no
0: or kanang
1: mga labi na mga lalaki mag or kasagara sa mga same sex nga lalaki o sa mga babae pod
0: mostly mas daghan ang male to male na
1: oo.
0: Na kuan
1: mas maayo siguro sa may kanin di man malikaya na magyoy mga nanaga ato alam sa nag-accept sa society ganyan sila nga mga LGBTQ no sige kaya ato na mga kuan gihapon sila sa itong advice nila dok nga lalaki-lalaki o sa man kinahanglan mag ang ilang partner ka ilagyo sila tingali mag-uyab na lang sila klaro
0: ilagyo sila klaro anasay sila to each other and then si anasay oh safe sex practices put attorney refill oh
1: kay lisod bukod kana magung kasagaran sa kuno lain partner ba
0: oh or kanang o kana polygamous kay sila kuan mo lang anasay jud they have to talk about it and then sa ilang history pod kay man katupong people who've had it also have the responsibility to tell their ex-partners and future partners but
1: kay kana mo mataptan ka ng sakit nga AIDS dok ba wa man gyapoy tambal hangtod karon no
0: naanatay tambal actually ma-control na nila at in refill na those inflicted can live normal lives gihapon so naanatay naanatay mga antiretrovirals ana na makatabang
1: oo ato lang yun. Isgutan na naging ni kaya.
0: Ato, but I really, ganahan na po kaimi na mo story about it kay di mangu kay ni siya a normal conversation. Di kay ni siya mo gawas ba. But we have to know about it and we have to advocate na it's happening around us.
1: Bitaw. Hilo mo na ba kaya ni kaya? Siyempre, usan nga mo sakit ka ng
0: may stigma ba na maghugaw kaayo which diligent it can happen to anyone even sa mga sumutong
1: mura lang tayo magkatawang uban ane pero katong mga naay naigo ane o katong sakos pamilya nga kuan nga mauwa mo sa kagunugan tanawa sa si dukiro ka manggo mura na kuha na ni mo ni so di lalim ba
0: di lalim
1: di po lalim magbasol ka sa ulahin na pod no?
0: And this really has to be part of a conversation na di na siya matabu. Namo ko yung stigma na mauwaw mo atog doktor o mauwaw mo atog patambal kay mahadlok man sila mailhan or mauwaw sila. So, dapat manormalize na eventually na sakit po di siya. Mura po, it's
1: okay. So, kinaano yung mga sakit nga AIDS? Asa man eh, makatreat na itong mga hospital sa province?
0: Naatay ka ng treatment center, Zilitanan.
1: Zilitanan, okay.
0: But naanatay mga treatment centers. If I'm not mistaken, si Balamban o Karkar naanay katong mga AIDS na centers. Naman sa guni reimbursement, attorney refilled. Naamay tambal ang government po, Dani.
1: Okay, nagsood pa na mo dito niya. Kung ano mga tao, nagkaroon mga maritis to. Nagsood dito sa may konskorto sa may AIDS.
0: So, nabunan siya. Admissions me at your refill kanang magdala mi sa katong kaambag na clinic na suok doon na sila na mo ibutang
1: mo sa suok-suok yun
0: oh, na
1: sekrito na inyong
0: ato,
1: inyong sakit ha sekrito na
0: So muna na among gibuhat
1: isko tayo na mga sakit-sakit rin day RB o ganday Maris makaigo na ko bitala niya ako luas naman. Ay, ito na sa kita nun. Ito ka, ito ka, ito na pito sa suok-suok. Ito ka na pito dito. Ito na dito inyong quarter. Pero ito, ito na yagi katawa. Pero naam, kaas mo gud nigun. Kaas mo sa sibo.
0: Sir, it's a rising concern. So, wag dyan yung nawala pa. Man, bantayanan, gibantayan dyan sa dinamo. Our eyes are on it. But we're very lucky. Daghan kitag partners, anina, private na mga groups.
1: Ang sama ni Doki, magkamatay man yung sa kita. Ang sama ni, pero pasal mataptan ka na ma-diagnose ka na ana
0: na may tambal so you could live a normal life but bantayanan lang jud sa chapo
1: nya masakit na ka na mabuhi pag kag pila ka tuig ana
0: mabuhi pa jud ka mabuhi pa jud ka dugay-dugay
1: dugay-dugay pa
0: basta ay ma-control siya you're under medication and you're being monitored you live a healthy lifestyle mabuhi ra jud ka atong refill so, di na siya death sentence. Sa una, magod murag death sentence na kaya na. But modern medicine has find a way to prolong life and to make life ka ng healthy na po na mabuhi na dyan ka and work and live kuan.
1: Oo. Kuan mo ka rin. Dahil mga nangutana na ko dili ay nga kuan kay akin daghan mo kong mga info ba? Kami, namagos media dog ba? Kanunay may maka
0: Dungog.
1: Makadungog ana ba? In fact, na kung mga mahibawaan niya makuha, kini mga funeral parlors niya si Bodhi, pag unsa lang ba, dagang kay kong mga listeners niya, kanas lagay, minaw si HP ba? Kada ganyan to kong mga kuhan ganyan, ang akong programa hindi pa minaw, ilang i-review na sa YouTube, o hindi ganyan sa Facebook, na muna, muntan na kung, kada mga funeral parlor na, dahil pa sila, i-cremate na turnay kay kuhan na. Alay sa baso ba na, kaya age na. Kutang agad eh, no?
0: Na-adjured.
1: Cremate niya kuhan?
0: Yeah,
1: na-adjured. Kuhan sa taba nga, huwag na ni kataas ang kuhan niya, mura mo ko kanang, mura mo nag-istorya, wala lang siya istorya, pero tungod, gitago, ginigmayo, kaya very kon magunin sa akin, nalang magunin, grabe, at most nga, secrecy atong ihatag po taon, kaya ang pasyente na, good
0: sa'yo. Patient yung, privacy, Jude said.
1: Privacy.
0: Atong yung refit. Wala pa mo gunawa ang stigma. Heavy pa kaya ang stigma. So muna, muprotectar po ta, but, which also kind of leads me to right to care. I hope maka-share lang ko a little bit about it. So katong pag, LGBTQ katong pride parade na to katong na time di ba last month nag kuan mo to si Gov Pam, she signed an executive order kanang right to care, one of the first in the country to have that. Man unsa man yung right to care, di ba, as an abogado of familiar kay kanang next of kin na kung magkinaunsa ka, i-intubate ka, kinsay mo kuan nimo sa ospital kung dili nakakatingog, kinsa may mo kuan nimo. And most of these relationships sa LGBTQ, di man ang ilang partner ilang kuyog, but ang makat ang legally na ay right ang family. So right to care allows katong partner man self-nominated ni mo na partner to be your next of kin.
1: So kining LGBTQ labi na ay programas go pam ani lecturean por sa ipema no kunay ang saon hanga di mo katakod ani dili ma di mo matakdan ana no.
0: So we had a lot of those last month katong sa atong capital. So daghantog mga lectures, daghantog talks about it, and katong one of our big outcomes, so akay to na sibya mang good, but right to care is quite big man. We've been we're working on it alongside other kuan. If ako nasayop, Quezon City also has it, and a few other provinces lang na ay right to care.
1: Unsa may mga symptoms ana masakit og AIDS?
0: Ay,
1: pahilantan po na sila or unsa
0: man? Sad, maigo mangud ang immunity pod ana. So similarly, man lain-lain ang presentation, but weaken imo ang immunity.
1: Unsa man sa dok kun man matangtang na naa na naa na nimo?
0: Na ana na siya murag na na naigo na kaana.
1: Katawa lang tayo, Pablo. Muro ko siya kon ba kanang muro bitaw sakit siya nga maluoy ta. Pero makuha mo gunin mo ni sa mga sexual nga mga activities. O nakikauban palitan ng sakit anang AIDS, dili man na magkatakudok, no? O wala namin buhaton niya kwan?
0: O wala raman.
1: Istorya lang, ana.
0: O wala, dili man na siya. Mubo siya na may pad makiba ang mga tao. Kaya mura na magugma, malahi bito the moment na na-diagnosis. Po, di man, dili man na siya na magtapad ta, matakdan na ka, di man, hindi mo na ana. You have to have constant kana either blood and body fluids man ang transmission ana. So daghan na jugay kang laway, mahigo pa na kung di kay ingon adi na kumutapa, di na kumukao, di na kumukuan kay makatakod na siya, di man sana ningon ana.
1: So maka normal la ko na siya, maka normal la siya gyapon.
0: Maka trabaho ra gyapon, but muna siya ang kuan. Daghan mangu kay nag mga misconceptions og stigma around it.
1: Pero pagi mga vaccine available na karon?
0: Naitambal, but walay vaccine na kuan. Pero naay pre-exposure prophylaxis sa PrEP ang tawag ana. Number before ka ma-expose na ano siya'y tambal na pwede ni mo mainom. So morning we really advise na kung early in that practice to seek mga naatay mga HIV AIDS na groups. And kani atong clinic, diri ka ambag clinic, they have counselors to talk more about it, or kung na-expose kag tao na niningon ana, pwede maguna siya musturian, and those resources are already available.
1: So si Attorney John Ray sa Abidra nag-chat na ko, pre, may ask Doc if naabay vaccine available against AIDS. So mo tay mo tubag.
0: Amot akong tubag.
1: Sa may mga kuan ana, ang protection ana kanang yung condom wa gilain.
0: Akatong pre-exposure prophylaxis o katong PrEP man ang tawag nila ato, and then naapoy
1: sa mga injection.
0: Tambal.
1: Tambal?
0: Tambal na siya to near fill. So, but anyway, di kay ko expert ani sa mga kuan.
1: But you can give us
0: a general na
1: general info about this, no?
0: Yes, but the resources really are available in Cebu. They try to be visible online. So, ang kanisa Soto Kaambag Clinic
1: daku
0: is around.
1: Daku ba itong LGBTQ community?
0: Daku, jud kaayo. Daku, and they're very active. So, muna na, amo lang yung iawag na do not be afraid to seek help to as kung naa mo yung mga questions, their resources online o ganang mga counselors available mm-hmm. to help with this. So,
1: oo. Dok, na ba tayo mga mental health ng mga initiatives po sa itong province, sa laigbahin sa no?
0: Ah, nindot sa ni...
1: Biyanto sa ng age
0: kaway. Nindot sa ni na pangutana, Atty. Nurfi. So, wala pa ka itay big kayo na investment with mental health. Ako lang yung ma-share ka itong atong tino o atong earthquake nangusog jud ta ato for psychological na first aid.
1: Mm-hmm.
0: So those things are more reactive manggod ang sinitabo nato. Okay, it really causes trauma kaning mga natural calamities.
1: Mm.
0: Causes trauma sa atong mga atong tigaisa. I know of one case sa Bugon na kung muuan makaihi siya Atty. Rufil. So it has effect on people. So muto na ang sa kuan sa mental health na to, we've had those programs sa atong mga calamities, but nag-engage naman ta with these groups. Actually, naatay ka tong team na to sa, na-team sa Soto visited us last year, kato ilang suicide hotline. So, when katong youth na to na groups, na we've invited them over to talk about it. But as regards to kanong program, jud na kuan, wala pa tayo flagship ana for mental health.
1: Kaya katong to sa Bugong incident, kami po sa DYHP o GFM, naghimo may kuan na to, naghimo may mga activities. Kay kining atong station manager sa IFM, si Idol Boyke, kung manin siya, BS Psychology manin. Daghan sila mga kuwan, nasa sa Idol Mikey, itong kuwan dito, itong counterpart, no? Daghan sila mga grupo po na mga psychologists ba. Naghimok big among kaugalingon nga relief operation dito.
0: Yes. Yeah,
1: naghimok big mga kuwan po, mga activities ni Nana, itong tinanlag mga psychological kuwan.
0: Nindot kayo na, to your field. Modern ay often di makitaan bitaw, may malimtan, pero importante dyo kayo siya.
1: Now, sa pikas ka bahin do, kini mga, karon kini mga minors ba? No nga na involve ining mga lain-lain nga mga kalihukan, lain-lain nga mga krimen, lain-lain nga mga kuan hasta gani mga eskwelahan gani karon ang manghulga mga undang ang klase manghulga mga minors ra
0: mo lagi
1: unsa man pag-address nato sa probinsya na kay idea ani
0: I think na news man siguro to Atty. Rufil but ang katong duha man to or tulo ka bata I think a few weeks ago na nagkuan na meet man ni Gov ang parents or actually ang children pod themselves and I think the PNP was also there gisturian pod sila na what they do has consequence greater consequence magud to others and then I think the SWD took lead on murag debriefing, rehabilitating them pun. So that's what I know atong gibuhat previously sa katong attacks katong mga threats bitaw online. So naka-atudyo sila kapatulyo ang parents ug ang kids.
1: Now, sa pikas ka bayan kini atong mga district hospitals, balikan na to, no? Kuwang magigkaitang mga healthcare personnel sa una, lahi mga itong priority sa una. Kini priority ni Gupam ang health, no? So, healthcare. So, kumusta ang hiring na to sa itong mga doctors, ato mga hospital staff, o kunya dito sa Isla Panalitan, Kamutis, kumusta naman? O kung sa may atong kwandok, doon naman ko yung mga madawat na mga reklamo, doon na yung mga hospital sa dili, kuno maayo kay mutagad sa mga pobre nga mga pasyente. Medyo alanganin na yung mga kabos nito ng mga kaigsunan, hindi ka ba dito, mura kuno o kinini ang dili sa matagad, mura ipasapasa, anam mura mag... Sakit po sa atong kabahin nga inana na yung pagtagad. Unsa may mga action sa province, unsa man gi-address ninyo ni kini mga inana nga mga problema. Human lamang sa pipila ka pahinomdom, ako ipatubag din muna. Standby mga higala. Aras Jess na.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika. Mama mia,
5: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Mong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: It's Melly Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may galas 10-15 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
6: atong
5: point.
6: Atong kaoban may galas Doktora Nikki Catalan, ang anak ni Governor Pam Baricuatro, mga kagalaan o siya mo ay Peso Health Consultant diri sa atong Cebu Provincial Capital. Now, atong pangamustahon ang atong healthcare sa mga hospital sa to, ang hiring sa mga doctors, ang hiring sa mga medical personnel, lakip sa ato mga isla, kumusta man ang ato mga hospital dito, doon na ba enough doctors nga muatiman sa to mga kaigsunan dito, Doc Nick?
7: Salamat kay Attorney Phil for this opportunity to talk man about sa healthcare na to, atong manpower. So, nangudigo lang dugo diri ha.
6: Sige, but sige. Ang katong, alistas kapitol na.
7: Oo, ano, ang lista. Ang kuan maguta since nag-assume si GovPam. So, mga doctors na to, pagsugod yun, 177. Karun, at present, we have 328 doctors na karun. Okay. Sa okay. Una, we had 495 nurses. Karun, 833 nurses na sila.
6: Pila to? Asya, ano ka hanggang may nandok ha? So, dako ang pagtubo sa itong mga doctors, no?
7: Dako. So,
6: gikan sa 177, 328. Sobras ka to nga.
7: Oh, and then ang nurses na to is 495. Sa una, karon 833
6: okay.
7: Ka nurses. Ang medtech na to from 85, karon kay 165 na okay. Medtech. Radtech, kanang tiguha sa to mga x-ray, sa kuan. Sa una, 29 na sila kabuok, karon 73 na.
6: Mm-hmm.
7: Ang pharmacist sa una, 24 kabuok, karon 58 na sila. And then ang support staff na to, kaning Allied Health and Auxiliary admin, 897 na sila in total sa una, karon kay 1,598 na sila in total. So, kanin pa, ning kamo dyan ni GovPam, kay pagsud manguna mo in healthcare, the basic deficiencies were in manpower, supplies, and equipments.
6: Oh, oh.
7: And then, ang tanaw ko ni Murabito ni Maslow's hierarchy of needs bitaw Attorney Rufiel, ang pinaka basic jud mo ni kulang jud kay sa una maglisod mangutang lihok kung walay tao, walay gamit, walay tambal, and that's really one thing we're feeling. And then the next line we're working on are the processes na mapaspas on sa mga clinical guidelines, okay. Practice guidelines.
6: So ang una gid ang manpower na to, at least dako kay ang number of doctors na lang nga 177 ra kani adto pag abot ninyo karon sa kang GovPam nga first term pag ganit ni mga kagalaan, doon na 328 doctors nga naa. So at least makatabang yun pagmaan sa itong mga hospitals. Wala hinoon makatunga, wala masubras katunga, pero duuls katunga nga ang katunga sa una, no? Doon kung 177 sa una na po, anong 151 ka mga doctors nga maoy nagmaan sa atong mga hospitals, lakip na mga nurses, mga mid-tech, uguban pa.
7: Uban, importante sa gani ni Atty. Rufil ang kanyang mga support staff na to. It's more than doubled. And then kanyang mga rad tech, for maglisod man sa kaglihok kung wala ni ang mga kanyang support services, kanyang tech PhilHealth na to na claims, ang cashier. So, una mong good na ay hospital na ikaw na cashier, siya na PhilHealth, siya na tanan. So, wala na tayo na rad tech. And also for med tech, so una, ang mga laboratory, ana, dili 24/7 tanan. I think from 4 or 5 karon kay 16 out of 16 they cover ko ana 24 hours na jud na ilang coverage sa medtech. So kani basic ka ini na amo jud ning giapas na ma-fail bito ato ni refill man. Katong imong gi-mention earlier katong pangmatasan o sa pagkuan, we're still working on it kay apil magunis problema sa una kung imong mga tao kuwang kayo, dali ra kayo ma dali ra kay saputon or dali ra kay kapu yun. So, karun, we're really supplementing and fortifying them na dili na sila magkuwang ba. Maudyo na among ipaning kamot. Although, di pa dyan siya ang katong pinaka full jud, but di man sa anak kasayun mo higher.
6: Yeah,
7: so, moto, but this is really a really good number to start with. And then, we're still getting there. And sa doctors, we still need more specialists. Especially, ka na imong nihit. Waka ba ang Pilipinas, aniha? But, grabe ka nihit og pediatrician.
6: Mau ba?
7: Yes. Then, waka tayo bago na mga residente na pediatricians. So, it's very hard to find them. Internal medicine.
6: Klaro hati ng mga pediatrician, mo na yung mga doctors nga para sa mga bata.
7: So it's really hard to kuan get pediatricians. Kigamay na lang silang mga nang graduate ron na pedia.
6: Nga naman dok, ikaw as doktor, nga naman sa pag-graduate ko nimo gusto kang lain-lain mata mga specialization, gusto kang internal medicine, gusto kang surgeon ana. Nganong gamay man yung mga pedia ron?
7: Lisod man sa good na siya. And then it's very demanding to work with kids and also the parents and the training programs. Lisod po ang training programs for it. So, munang gamay na lang mga apply. So, maupod na ako sa iauhag bitaw. Kuyaw kita in the future mo. Wadan og mga doctors po. Wadan na niya gana bitaw. Na sige lang tag-iba, sige lang i-criticize. Mo-affect sad ba yun sa moral o kuan sa doctor. So, I hope we can be kinder and more understanding sa doctors. Kaya kung sige lang tag-away o sige lang tag-bash or sige kuan, ika-future no, wanay mo atiman. Kaya wanay ganahan mo sud into specialized programs. So, but anyway, muna siya to refill na nang nihit yung taan na mga PD ya karon mga OB actually tanan, so we're still hiring more obstetricians, general surgeons, IM OB pedia mo dyan na atong kanang key man na four. So mumong ganahan sa kumo kay hinabi ni mo Attorney Rufil kay ganahan sa kumo makasabot ang mga tao ba na 16 lagi atong hospital sa probinsya but lahi-lahi na sila og kanang klase.
6: Okay.
7: So we only have 2 level 2 hospitals, 4 level 1 hospitals and 10 na infirmaries. So almost nagkadaghan ang infirmaries. Makaning infirmaries maguwang lang dyan siya gamay health center. Kanang maka-admit lang ni sila but more or less makaanak magpakaanak mapaanak sila pero dili sad katurang mga safe
6: normal lang.
7: So naadto kung high risk ka kan infirmaries high risk gali ka older na ka than 35 na kailain sakit tidyo ka pwede mga anak og infirmary bawal na in the same manner sa birthing center bawal pud na kay dapat higher level of care so mo to infirmaries di ka kanang mga
6: og walay mga sakit-sakit dok ato na isgutan ng apelo nga kwan why mga normal lang ka anak pero 35 na imong edad pataas.
7: High risk ya po.
6: High risk na gina?
7: High risk ya po na.
6: Oo.
7: So, muna ato mga issues kay, muna di na namusod ang referral system, di na namusod nga nung kinanglan ibalhin, nga nung gipasa-pasa kay, sa rules sa DOH, di manggugka ka ni mga hospital, di ni siya allowed na muatiman og ani na klase kaysa, kay di sila equipped, og di sad sila anang mga tao. So, kani infirmaries can only take so much kinds of cases na kanang mga ma-admit na mga sayon-sayon na mga kaso, but ang grabe-grabe, kinanglan na dun na siya isa ka. O level 1
6: so at least, panalitan, kinang buntis panalitan, 35 years old na, o pataas, i-refer na sa daan ng hospital nga sunod yung level.
7: Yes. O, maramo dyan sa na ipamaray. Pirmi dyan na, na di dyan ta magkuwang sprenatal.
6: Mm. Pero ka nang 35 years old na niya, kaanak na katulo, na wala, hindi na arrest.
7: High risk yapon.
6: High risk yapon?
7: High risk yapon.
6: Kaya naman iban nga, anad naman ang panganak.
7: Oo, muna magsalig. So, high risk yapon na. So, by right, di na siya pwede in our infirmaries or kanang more than Gravidophore, more than ikaupat. Mm-hmm. High risk, higher level of care na dyan na at least level 1 mm-hmm. or level 2. So muna, siya atong refill. Atong level 1 hospitals, mas daghan-daghan na sila mga doktor na mm-hmm. na siya, katong akong gimension na IM, Pedia, OB, o general surgeon, na sila depart, then level 2 would have the departments na. Mm-hmm. So muna na, lain-lain klase man, mo ba itong giapas po na to na ang mga infirmaries, ma level 1 na sila kasagaran, mm. pero mas more na po sila mabuhat dito. Na di na sila kinanglan ipapabalhin or mapa-refer.
6: Di lang refer da yun. Problema na yung mga rules sa hospital. Nga, i-refer ka, kinalaan sa hospital mo, refer ni mo dito sa PICAS.
7: Nahug siya ningon ana, but mubalik na siya patient safety ba ya? Dyan, mura bitog na, wakay na siya na story ag maayo kay, pas, atong, kaso ha, let's say, nabangga, iguulo.
6: Mm-hmm.
7: Ang imong infirmary, level 1 or level 2, wala na sila yung neurosurgeon.
6: Mm-hmm.
7: So, dili na, wala sa yung uban, wala yung CT scan. So, di na dyan siya matagad or mm-hmm. di na siya ma-check dahil dapat ma-move dyan na siya to the highest level of mm-hmm. care na asa ang neurosurgeon dito. So, muna ang mm-hmm. usually
6: okay. Meetable. So, I can perfectly understand mm-hmm. sa imong explanation, Doc, but while it is true that we have to protect our doctors, no, mm-hmm. because we want them to be encouraged also to serve sa ato mga tao, di po maayot sa ibasa itong mga doctors kaya basing ma-discourage sila naganahan niya kung ano niya napay mga opportunity ito sa abroad o guban pa mm-hmm. but we have to meet halfway sad because ang ato mga tao masagod nga mga kaigsuna na to ng mga constituente labi mga pobre nga mad to sa hospital mga pumatagad po sa tarong
7: tinuod.
6: Now in case na doon na yung reklamo pananitan niya muragwa sila matagad ng hospital. Are you going to conduct investigation?
7: Yes, very, very, very open to it. In fact, in fact, karun, I was supposed to be in Badian to talk to the staff. So, ato ang PHO, si Dr. Sheila Fashol, ato ang PHO1, si Dr. Jen Canoy, we are there in Kuan to talk to the staff mismo and to ask what happened, unsa ba'y support ilang kinanglan, unsa ba'y, with regards to training attorney refill, wa pa lang ni namo ma-launch, man, I don't think I'm allowed to talk about it, but naanatay tie up with a hospitality group to help us with hospitality training sa atong staff.
6: Mm-hmm.
7: This is coming very soon. Di lang nakuunhan.
6: Mm-hmm.
7: But anyway, with regards to grievances, open kay mi ana. Maminaw jud mi ana. In fact, we spoke to the family involved. Moduol din na ato ang governors na staff. And ang ato pong chief of hospitals, ilang primary responsibility po to engage with the family kay kasabot man mi atong you know in public service atong boss ang mga tao. So kato atong maalagad nato sa family unsay mga complaints ato sang i-address.
6: Although kasabot sa gitano manamin ko nga mo meet halfway lang ta kay ang mga doctors sa bawat taon sa kabisi unsa pod ang mga problema ilang gi atubang ana unsa pod niya kun daghan kay mga factors pod kini pod tong mga kaigsunan nga mga kabos pag adto dali mo ko lang ko ikaw mo oi pagtungod murag ka singing sad ba
7: no man heightened kina especially urgency na may tabo imong pinangga imong anak imong banak o mala injured imong kuan uy kasabot jud kay man attorney refill so kana pod it sakto jud kay ka it has to work meet halfway and then sa ato apod tinuod man ning kinasingkasing na si Bisho dapat mo feel sa na sa mga tao and we're really trying to tell our staff pod na do the same and kuan sa gani attorney refill ka ng culture bitaw na change kaysa una they're so used to not heard not taken care of so kami po we really want nasad sila learned helplessness ba na sige sila ginano sa una unsa kinanglan nila wa nila nakuha so karon we're moving out of it na ginapangga pod mo giprotektaan pod mo but in the same manner public service should ta ate man jud sa tas mga pasyente
6: oh kining ka administrasyon ni GovPAM karon dili nilalim no bago pa ganis ang governor pero hatagan sa pagsulay nga dako kayo duha gyud ka dagkong katalagman una katong linog puting grabe ha eh ug ikaw may governor ato porbida mura kag dili malalim no nya ikaduha katong tino duha gyud ka dagkong katalagman nya dako man kay mga gasto gyud in town no limang kaaneng grabe gyud kang ngilingig na istorya ko bitato si kapitan sa una sa kini sa may Manila man to inday Maris o gina RB nga panaw COVID ba Interview na ko sa inang bitaw ato niya. Ano nga po na kapitan masagukaroon niya ting kubi? Ano bang naikatalag man ba niya? Ikaw pag ginabutang, anak. So, pero sa pikas nga ba, challenge sa simong part. Nga mo na ikaw may gibutang because doon ito yung ginoong nang naaka niya. No? Ay, uglain pa yung butang niya. Nga mo na samanta. No? So, kinini ang doha ka katalagman, dagko kayo ng katalagman. Kumusta naman tuod? O ang atong pag pahaluna o ang atong pagtabang ang itong mga naapiktahan sa linog o sa tino. Kumusta man ang tabang sa national government? Kaya of course, si GoPam, isip governor sa Cebu, isip inahan sa Sugbo, siya agad mo imukan sa national government ang inyong tabang na rin, kaya din mada o resources province lang. So, kumusta naman, Dok Nick, nakaidea na?
7: Oh, so, dako kayo tagpasalamat, Ana, Attorney Phil, no? Kay, ang national agencies have been very helpful sa ato adir sa province. Eh, helpful in many ways. Ang programs, ang di man kayo mabalita, di kayo masibya ba ang kanang mga infrastructure na gipangayo pa karon. Although, it's still in progress na gipangayo pa na daghan mong kay proseso po. But, on board kayo og tabang ang all the national agencies dito sa and then kita mo respetar po ta anhi nila mo tabang sila dawaton po jud nato kay I think our PDRMO chief said ang deficiency nato no is 19 billion from all these kadang calamities the past year so dako kay tag absunon and to think atong budget sa province is 11.9 billion at kanina tuig so asa man ka mukuha sa imuha na pangdagan na gaya na animo sa imong kagulingong balay na gupaan pa ka so mudawat yung tagtabang
6: so sa inyo yung katabang kaya na mong dawat
7: dawat yung tao kay para sa Cebuano mani sa atuara mong pudni kaya di sa takalihok we cannot move forward kung mag ato-atura ato-atura ta na dilita mo cooperate o kuan
6: so kinini ang Dok Nicky salamat kayo sa maghatag panahon rin pagbisita sa itong Cebuanan unya kinini ang wa na siguro ko yung mga pangutana pero gawas ko doon na pakidugang impormasyon nga ikahatag na mo karon especially kung sa pamayangin at hangan sa mga Cebuanon sa healthcare sa probinsya.
7: So, daghan kaing salamat at refill sa pagpa taas-taas po ni atong istorya karong adlaw. So, thank you kaayo for the opportunity to makig istorya sa imuha man maabot sa imo mga listeners unsa among paningkamot jud sa healthcare. Ang amo lang hangyo kay patience lang jud sad kay di ban sa ni mga kausaban overnight.
6: Yeah,
7: although daghan kay migi usab bitaw giapas na mo in the past year but no, na amo dyan ang kinasing-kasing dyan ni among trabaho. Kang GovPam, wala na may, halos di na may mag-abot. Kinasing-kasing sa ginaiya. Kay, para niya, bitaw, nakaning daog niya bonus na gini. Hatag na ni si Ginoo. And for us to be given this time to be of service, amo dyan yung gitik chan opportunity man. Whatever happens, bitaw, para man dyan ni sa Cebuanos dyan. So mo dyan nagipa, instill sa amo ni GovPam, diri kami tanan na nagtabang siyang administration. We're really here to be a public servant and to serve the Cebuanos.
6: Sige, Gubnik. Ah, Gubnik. Ano ang gano'ng Gubnik?
7: May issue ta.
6: Gubnik mo sunod. Magaling paham niya.
7: Ay, diliko. Malipay na ko sa kong gubuhat. Daghan
6: pa. Gubnik, no? Salamat kayo sa paghatag panahon na to dyan sa DYHP o sa IFM.
7: Salamat kayo.
6: Mayong buntag ni mo.
7: Thank you.
6: Okay. So, mga tumigil si Doktora Nikki Katalan atong bisita karong buntaga mga sukintig pabinaw. Ito ko na ning ika 457th anniversary sa probinsya mo na nga naidaghang kalihukan ang atong kapitulyo ron doon na magtabo dito mahigala kini ko makaubana nakaadto na ako may wa makaadto pa pero sige lang no atong kinini ang atong gisunda ng mga kalihukan po sa atong Cebu Provincial Capitol mga kahigalaan. Okay, wala naman tayong uras mga higala mga nakudispinsa sa uban na itong akuan tungod sa atong kahagipot sa panahon mga sukitig paminaw o kinini ang mag-uban ng tao papuhon o itong uban pa nga mga hisgutanan mahigala. Unya, shout out birthday greetings ni Arnie Lasam karong adlawa o gika ni Jade Garbo. Jade, good morning po ya. O gingoman na may buntag na attorney John Reyes Avila. Good morning, pre. Monitor na to din at hinapil po siya mahigala doon na siya mga pangutana. O attorney John Cagulada, attorney Jason Ripaso o attorney Paul Ligurio. Uban pa na to nga mga kaubanan at mga listeners dito sa DYHP Arimin Sibu. So, makausap pa mga kaigilaan, atong tiwason ugma na lang, atong dugang pa mga discussions, mga kaigilaan, ubay-ubay tayong mga issues o mga hisgutanan. Sa nga na lang, skinitibok ang puwersa sa DYHP Arimin Sibu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Manyok, manamilit ka ninyo pinagos pagingon, sa tanang panahon, ustanang higayon, dalaygo na Diyos, mayong buntag, Pilipinas, Tatak, RMN.
5: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
8: With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
9: Tata RMN!
10: All the time, RMN kami!
9: Tata RMN!
8: One Radio is favored by all.
9: Tata RMN! All the way!
10: Loyal kami sa RMN!
9: Tata RMN!
8: One Radio Network conquers all.
11: Number one!
8: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
12: Makakarating pa rin sa'yo.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
13: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
14: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
15: Kung ako sa bagusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
13: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagduk sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
1: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Kita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
11: Uy, nga naman, Marie. Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig namang pagpamuhi baboy. Wa gyud mi makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ang among mga anak inini ko suha.
11: Gyon sa man ninyo, Marie?
12: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una hangtod karon uniface ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pa gyud kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifeeds?
12: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
12: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawa sa telephone number 0385107214, gindulman 0385001528, hagna 0385020748, sagbayan 0385000135, talibon 0385107176, tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
19: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
2: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, hello mga kasama. Kinig po ninyo Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner Randy Tayad, mga musta kanyang tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamong magamit dito sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated, sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Beauty Soap, Seed Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga luri. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaya kailangan, ato magtatampo si Luri.

0: Gune! Ala, kinsa ko tawon yung taxi nga ni Hunong sa among tungod? Uy, nganong nag-taxi? Kinsa siya?
1: Ay! Ay! Bata ko rin ay!
0: Uy, si Teresa mong kundin na ang akong gwapong bana! Dong! Ikaw na, Dong! Da, awa siya agad lagi. Maglibo, bago ko anin nila, good. Usahay, good. Mura mo na siya si Piolo, akong bana. Maunang...
1: Ay!
0: Ma- ay, oh, oh! Nana, Dong Piolo! Ay, Piolo ba? Teresa! Kakidort, uy!
2: Uy, ay.
0: Nangumpra na ka, Dong. Huwag mo ka magsulti. Uy, giuban na lang untata ka.
2: Ay, wala lang dahil kay... Ikan man ko trabaho niya. Milahos na lang ko dito.
0: Kwartahan, dahil kay Ron. Kay nangumpra man ka.
2: Ay, nalutsan. Mami sa among komisyon sa among kitrabahoan. Mau nga, ako nang siguro kumpra. Ay, kabala ka. Huwag man ako yung hihuro to kumpra ng tanan. Nagbilin mo kong gamay. O na, dahil 5,000.
0: Ah, abin na kong imong hihuro to kumpra tanan.
2: Oo, uy. Ibang kumangita dito kas cash. Nang rin nila, bilhin para imo.
0: Ladong, salamat, Dong. Dali na mga anata. Magsukat o dali-dali, ha?

0: Kini ni dai ilo toro ko tong kinupusan gani dai kay amoy imong sumsuman ni Paredelio mag-inom mi.
1: Ah, naris Paredelio?
0: Una. Ako magugutan. Ako ni Paris bay. Kaya lais kayo ko usa mag-inom mi.
1: Ah, oh, sige sige ako ning lutuon. Katura, di lang ko maghumba.
0: Paghumba sa dai. Kay basig maglami imong inom. Ari lang ko sa papinapunos Paredelio. Ambot pare Pedro, morri makato. Ako sa tugutan.
1: Ay, karon ay siya na ron. Nagdagsista.
0: Uy, may kanya na eh. Ah, sige day. Abay-abayan lang kung luto na eh.
1: Oo, dong.
0: Oh, pero Pedro, apin ako ni kamari na.
2: Ay, ano po taong dili?
0: ang bangis. Ipunggan kasikin si Andios ng bangis mo.
2: Huh? Ano na, kasi Andios man to.
0: Kung na pilim na idad na yun?
2: Ah, muraga na nagtainta.
3: Umati kayo na, pre. Kaya na namin siya bago.
0: Oh, naano sa Pedro?
2: Ah, ya ay.
0: Kaso mo
2: eh. Saka ng Paredelio. Uy, ay, tuon ng Paredelio.
3: Nasaan siya bago lagi, pre? Katrus siya niyo.
2: Ito na kipagamihan na kita.
3: Iya po ko itong lutason. Okay, tuki, pre. Tuki drone.
0: Sige, kayo musikan, boys. Katrus, sige.
2: Bisag bola, bisag wayo, bisag wapa mo, boys. Okay, nagyapon. Okay. Sige, larga.
0: Larga.
2: Larga, pre. Okay,
3: katay.

0: alaot ang gagangway lang.
1: Paspasa.
0: Angin lang kunya sa akong kaway boto.
1: Tinapulan mo rin mo. Tinapulan mo rin mo. Ikaw saon.

0: Dong, daghan mo na hurot ganina.
1: Ano, duha na kakahunday.
0: Duha? Oh, maram lagi ko kamaunsa.
1: Ay, wa mo kayo kuminom. Sila rin may akong gipainom og maayo.
0: Ah, mao pa?
1: Kininday, katubang gihatag na ko ni mo nga 5 key. Nahurot na?
0: Ah, grabe sad ni mo eh. Gahapon pagka naghatag ato, hurot na yun. So, ipagduri mo na ako, gastador.
1: Sarto po, ha? Napali ay. Ako sa itong gamiton sobra.
0: Sengan?
1: Gamiton na ko. Alay, ilisan lang na ako today. Ah, may gabiranan ko na ko. Ang linding ba? Lahat sabayan na ako ron. Hindi mo rin ko. Usaw mo na ako pag rin yung napamang ko ibayranan, napamay balance. Bago nga, ako lang sa itong gamiton. Nag-rin yun ako. Aw, ilisan ko lang ito.
0: Wala na, oy, nangurot na.
1: Dali ako. Bago pa kayo konsultin mo. Ningan ka nga. May gastador ka. Nakaroon, hurot. Sa, kakidot ko.

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Dr. Limuel Espedal, Optometrist, taga-Agong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Covinix 17-in-1. So akong i-try. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya magkakalitayuan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Dagang salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Zen Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zen Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Zen Liniment.
7: May gani kay nag Zen Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Tangan siya Zen Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
11: Paro na kayo nung nakapuy, ma'am?
10: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
13: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
14: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Biotro Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
15: Biotro Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Biotro Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Biotro Herbal Capsule.
17: Day andat, nga nung masulubuan man kanang naong nimo?
18: Naluhoy manggugunilulo pa ba lunch? May tukar na po lang yung hubak ko.

0: kaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranz, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
3: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid min makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusyo, ha?
6: Yun sa man ninyo, Marie.
7: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindo pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifins?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadag ko di ay, Marie. Tudlugi ko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang technician di ha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
9: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: niya ba? Ah, kung nabitang ilisan ha? Basta pagkarin niyo ko, ilisan na ako.
1: Siguro ka nga imo ng ilisan ha? Kaya ako ra ba nang ibabayad sa akong dawat-dawat? Ibayad ko na karong Sabado.
0: Ay, karong pamagal Sabado?
1: Oo, gali. Karong paganing Sabado no.
0: Oh, sakto. Sabado man marilis. Basta makabayaran ko, magkarin niyo ko ha? Sa last payment na ko.
1: Oh, sige. Ah, basta ha, ilisin lang siguro
0: wala,
1: ha?
0: Wala, eh.
1: Tubo isad.
2: Ha?
1: Ako nalang ipagamit ni Terso ang kwarta para igbabayad sa kong dawat-dawat. Nga ni pasalig man siya nga ilang iyang ilisan inig-release sa iyang renew sa lending. Unya to?
3: Oh, Mary, mata karon sa dawat-dawat?
1: Karon lang kong Sabado, Maribi. Kay gigamit pa sa kong banang akong igbabayad sa dawat-dawat. Good.
3: Mao ba?
1: Karon lang kong Sabado, Mary.
3: Sige lang, Mary. Awa na'y problema, eh. Basta siguro alam, Mary, ha? Kay, wala ba dyan ko, ikatapal, Mary?
1: Siguro lagi na, Mary. May untag ka nang ako'y makabunod sa dawat-dawat karong Sabado, sad, uy?
3: Kuan kung dili, Mary, hangyo alang, Mary. Kung panangliit, importante kayo ni mo ang kwarta. Gamitunon kayo ni mo. Hangyo alang nga. Kung kitsabay magkadawat ba, niya iilis lang mo.
1: Kana lagi umusugot unta, uy?
3: Sige lang, Mary. Kung ako gani makabunot, Mary, iilis lang ta.
1: Sige, Marianya. Salamat kay Mary.
3: Ay, way problema, Mary. Ikaw na good na. Basta ikaw, no probs.

0: May patayal sa kong banyo, niya lababo, kanay ko plano.
1: Ang imong bayad sa 5, ha? Basin malimtani mo para dawat-dawat taon to.
0: Ay, siguro lagi na.
1: O niya, kanang kuan sa diaydong, kanang papalit ko ni mo kanang kuan ba?
0: Saan?
1: Papalit ko ni mo panty dong ba?
0: Ha? O saan din panty ni mo? Di ba nag-order mo kagbago mo panty?
1: Da, nahurot og tangag si ring, uy.
0: Sabay, sa ring ako. Mga panty gib, siro o nagtangag. Ang ako mga brief lagi. Huwag mo kitang aga sa ilaga.
1: Dagan mong kunong nikutin.
0: Ha?
1: Ang butog kinsay nagpauso anang panty dong. Uy, anong kinahalan pa masagot ang mamante. Uy, nga hubuon naman gihapon unta na.
0: Maamanas. Balaod nyo na.
1: Ah, unsay balaod ba?
0: Naabitaw na. Naanas sa Republic Act 1234. Na tanang mga embornal kinahanglang tabunan aron dili mga lisngaw ang baho.
2: Ha?
1: Parawa ni mo.

0: ka ng dong. Iniglusod sa imong renew pa. Unsa may plano da ini mo sa imong kwarta?
1: Kuanday, yung akong renew, kuan man, 25. Pero suwayan ako 30, o may dapag 30. O, ugmal kong bayad sa kuwang na kong sa ka-payment, ha?
0: Unsa lagi plano ni mo sa kwarta?
1: Ako yung palit og, ipatayos na kulbabo ba?
0: Hmm?

0: Oh, ang kolektor aron.
1: Kolektor ng building. Mga nabayaran ako para kaparin nyo ko.
2: Ah. Oh, nanang kusing! Oh, nauro ko!
3: Busing, due morning.
2: Oh, maingat lang sab. Impas rin ko, no?
3: Oh, busing, rin nyo ni Moron.
2: Ya, yeah, makarin nyo.
3: Oh, siguro. Kay Mayo, mag-record rin, busing. Wow, yung may tabong tago ka.
2: Ah, di man tama di siya nga miyembro sa Now You See, Now You Don't.
3: Mawagali, busing. Huwag tungod kayo, may kag-record, busing. Patasaan, pag yun na mo, ay mong credit limit.
2: Tinood ka, busing?
3: Oh, lagi. Ayaw mo marin nyo, bichi kumail naman na to. Pwede na ka mo rin nyo or pasaka na mo o 50 mil, ha? Kaya ayaw mo kabayan 50 mil.
2: Yes! Yes! Lamat kayo, busing,
3: ha? Sige, busing. Ato lang dito sa pisina, ha? Mutix mo ni mo. Nagaling mutix ni mo, niya kanang imuhang madawat nga text, mauna siya ay, mauna ipakita niya dito sa pisina para sa imuhang approval, ba, ha? Nya, impas na ka, o guha na kayo problema, okay?
2: Oh, okay, okay, okay, okay, okay, busing, salamat
3: sige, kayo. Sige, kita tayo dito, busing na ako ba, busing?
2: Gisir, gisir, salamat kayo, sir.
3: Okay, bulin mo, busing, sige, arin ako!
2: Yes, yes, salamat kayo, Lord, thank you, Lord!
4: Onya, onsa naman dong?
2: Okay na tayo. Patuon ko sa pisina, ugma. Aron, makarenew ba?
4: Wow! Dong ba sinapay sobra, mga unta sa gawasa?
2: Oh, what problema? Dako kayong sobra. Kaya ba ako kagpilang ilang i-offer ako nga credit unit? O credit limit unit naman.
4: Pila man, dong?
2: Gi-offeran ko og 50,000 ay.
4: Ha, dako agud!
2: Lagi?
4: Wow! Wala kong mauna, dong. Naisubra, gidi ay!
2: Uray, mao nga karon. Pagunola na diha og asa ta, mga on. Kanabang... Wap pa na tumaadto, iba? Wap tatakilaw sa mga katilaw pa sila mga linoto.
4: Papalaki. Halos tanan, mandong. Wap pa matakaadto. Wap ba yata ikaw ka og restaurant?
2: Ha, wala problema. Kutop sa magyang natin restaurant. Ah, sudlo na to!
4: Unyag mahal ka ayo.
2: Oh, mga was to.
5: Huh?

0: Nainadong! Alo, wa palay ka makailis.
1: Oh, makailis, aday ka?
0: Manaoy ganina, ra?
1: Sa'yo pa man taong runay.
0: Mas may nang mo sa'yo ta. Kayo magpaawahi ta. Basig mahutdan ta skwarta. Na, di na nung takarin yung aning kalaki.
1: Yes, madam.
0: Mo na mo sa'yo ta, okay?
1: Dili kayo kaalat ta nga. Excited, no?
0: Padilay. Onsa man, dili pa ka? Kadila lang kumukuyog ni mo. Mag-ilis pagbalik.
1: Lood-lood pa. Kadila na yan. Mag-ilis ako.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kailangan kong mag-withdraw!
10: Himala! May PPI dito!
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
10: Isang himala!
11: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Zed Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko hospitalida at nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Zed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
12: Living Testimonies.
15: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Magkasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Nampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
17: Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
18: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Yuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po. Ingon ana.
19: Paragis bila-bila.
18: Paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
19: Bila edad din mo ron, ma'am?
18: Ako, 55 na.
17: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
20: Paragis Bila-Bila.
17: Paragis Bila-Bila.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Sa pagkatinuod lang, excited kay ko nga makuha ng among kwarta, mao nga ni sayo gid mi. Pag-abot na mo syudad, sirado pa mong opisina. Mao nga sa gawas mi nagpaabot, nag-selfie-selfie lang sa mi.
1: Unsa ra? Unsa ra mo iyo mo? Sayo pa kaayo?
0: Ay, sagdi na lang gud. Maghuwat lang gud tag-gud. Di pa kaana, inig-abli, kita na yung makaunag kuhas kwarta.
1: Unya, mag-unsa mo tayo ni?
0: Ay, mag-selfie-selfie lang sa ta. Mag-vlog ta. Ay, sige, wait, saka dito, ha? Ready na. Hello, guys! May buntag ninyong tanan. Nagkapamahaw na ba ang tanan? Kami kay Wapag Yud, kay ni Amiron sa opisina sa among lending office, kay renew man ang muro niya, si Rado pa man. Mga nagwat-huwat lang sa aming anhi. Siyempre, kauban ako akong banang guwapo ka ayaway makalabaw, kay usahay mailad siya ko ano niya, guys. Mura siya si Piolo. Dung, hi sa mga followers, dung, hi.
1: Oh, hello. Hello, mga followers na mo. Kumusta po? Hi, hello.
0: Hello, wapagin mo yung pamahaw, guys, ay, kay, pero ikaw human din, hi, human na mo din, hi, mamahaw namin sa mahalong restaurant, kay abi good ninyo. Ay, hala, tabang ang snatcher, ako cellphone!
1: Sagdilan lang. Ay, nalagok na.
0: Kay!
1: Cellphone na nai.
0: Dong, dili, ang tao
1: doon. Sagdilan lang, hi, ayaw isugalin mong kinabuhi tungod lang sa cellphone. Si Bakug mo, ito'y magdangkot, natin ang konsilyo ron. Ha, yung kuklo ni mo? Mudong ka pa niyo ka?
0: Kunya ang cellphone!
1: Ay, pasag, di mo kapalit na tagbago.
0: Oh, okay. Kanila na akong gamit, man, bi.
1: Mm. Ano lagi kayo sa laing cellphone?
0: Ang ako lagi ng cellphone.
1: Ang kagkinsa mo dito cellphone lang gisnats day.
0: Ang imo bitaw to?
2: Huh? Ah!
0: Nalimot eh ka, nang huwam ko sa imong cellphone, kay batik kay kamera akong cellphone. Batik ko ha, mo to, ang imo mo akong gigamit.
1: Wow, magkamagsulti, oy! Ang kuha niyo cellphone! Guglong to talaga!
0: Ay, nalang ka cellphone na to!
2: Huh?
0: Panyag natin ko chili, mamatay ka, tungod na sa cellphone!
1: Tuwa dito para rin nyo na ko, tuwa sa akong cellphone! Kung nilip na ko magpakita ito sa pusina, di ko ka rin nyo! Pwede, oy! Guglong to talaga!
0: Doktor So, guglong nyo dong! Kaya ang ako niyang dawat-dawat, unsaho na lang! Guglong ko, So! Buster!
3: Mao na akong problema, kay di makarinyo ang akong bana sa lending kung wato yung cellphone, kay tuwa man dito ang notice sa lending nga makarinyo siya. Unya, ang ako itong dawat-dawat, unsaon naman lang, unsaon kumani, uy, unsa man ang kamang pasultihon, Lori.

0: at sa mapag-ampo, Ate Jijen, good morning!
1: Good morning, Kuya Alan! Good morning, mga mama! Good morning, Wilma Yayoy Bagyo, diha sa Olanco! Tumuray!
0: Ay, Mami Gina, diha sa Talambang.
2: Siyempre, ako mama, uy! Oh, buntag pa, alas 4 pa, nagtingog na hangtos gabi eh. Thank you, Mayo. Ano mo
0: i-greet ka? Butar, mga na.
2: Ano mo kunin mo i-greet? Kasi mo kuminaw, halal nyo! Ah, mga mama, salamat kayo mga mama sa inyong pirmig yung pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Dasang Energy.
0: Happy yun ka! Wow, tama lang akong ibuhat ka nun. Happy kayo kayo. Kaon ko bubur ni Dag Bambina. Happy kayo daw.
2: Uya, para sa mga dagko, Kuya Alan, muinom sila sa Don Pepe Dark Chocolate para taas ang ilang energy. Happy, happy po na mga dagko. Uya, maugum-ugum sa Riyemo Diema. OBM Special. Crunchy, crunchy palit mo kahit lami kang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Pinoon na. Ate Brace, good morning mo niya!
3: Hey, good morning, Satanan. Good morning, Kuya.
0: Uya, Satanan mga bata, ha? Kinalam inom yuta doon. Pepe Tablia. Padung sa eskwila, Don Pepe, the best kaya na para na to. Ugum-ugum sa ta, OBM Special, Diamond UMA Special. Mauna na, dindot kaya na to. Ugum-ugum. Muna niya. Kung mag, suri-suri ta, atubaw nun ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroon. Labi na nga natin sa dagat-dagat, magligo-ligo ta. Pagbaon-baon mo ang Tasty Fish Cracker, kaya nindot kaya na mag sa salbabida ka, kaon-kaon ka na. O Paulitos Macaroon ni Crunch, nindot yun kaya na. O niya, sa tanan po na itong mga eksunan, nga sa tanan na itong mga tao po ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o sa tao ni Inday Shin sa Brumits Beach. Good morning na itong tanan, ang ato asang, atong imnon po, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Moray dami kayo na ito imnon kung trabaho ta sa ato opisina ug asa ta pa doon. Labi na yun sa Brumits Beach. Kaya ang mga tao ni ha, trabaho-trabaho man sa ato panimay. O taugo na yung Brumits Beach kung dili na mo makalugar o limpyo sa inyong panimay na ang Brumits Beach sa Facebook. Itype lang yung Brumits Beach niya. Cleaning services, tanawan ninyo ang ilang number, tawagan ninyo kung sa'yo gusto ninyo nga buhaton, limpihan ba inyong panimay, tarugon pa mga kortina niya, ang inyong masala, limpihan ba pinaagi sa pagtrabaho sa Brumits Beach nga, ang giinom ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sa opisina po ni Vice Mayor Choi Aslar Sir Ricky Aslar, ato ang mga tao nga ba tinabangon sa kadaadlaw tanan paginanglad sa itong kaigsunan diha sa City sa Talisay. Labi na ginumiyo Samsam Gulyas o ni Congresswoman Ria Gulyas nga ba tinabangon kaya napurabuyag lang ilaw pong opisina gipainom sa ito ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Og sa ng mga tao po ni Sir Ryan Kangking maglakaw-lakaw sila, magsuroy-suroy sila, doon na sila yung mga buhaton. Why lain nga gipainom Sir Ryan Kangking ang ato ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Labi na yun ni Ma'am Kashmer Araraw. Og sa mga tao po ni Sir Raul Alivio Isoto og ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro nga ang ilahang mga tao po din sa bunbun. Wala inang ipagamit po nila ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi lang yun sa flower shop ni Ma'am Jasmine sa bunbun. Jasnab man siguro to. O murag, mauna kang Ma'am Jasmine na Navarro ha. Na Jasmine Mabini Navarro diha sa bunbun. Kumusta mong tanan diha? Okay, Ate Bres?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Igan man, kaya bukol-bukol nato sa itong lawas, at unang imnan ng Sed Panyawan Herbal Capsule karaadlaw, katulos sa kadaw inom. Sa puntaag, una ka makaon sa imong pamahaw. Inom daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Hindi pa ni uto ni mo, maugyapon. Usagyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka makaon sa imong paniuto. Mausap, hindi pa ni hapon ni mo. Inom na po daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney o UTI, di na mo angay mabalaka. Tungkol kayo na ni makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang si Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot, alain sa Kidiog UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: O sa tanahan po na itong mga kaisunan, salamat kayo sa paggamit sa number one hapulas ang sedli na mitiwil nga tinulbuwag tag sa itong panood, pamaol, parkin sa kalawasan, varikot, mids, katol, kuto sa kabataan, ilikay, pagitan sa tingi, kung mga hapulas na sa ito ang sedli na mitiwil nga anhara mapalit sa butika, di ba din?
4: Pero na, sa butika rin kita makapalit, pero na agay Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Kapanyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal, yun makita tayo ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukiran nagpayo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang, kaya ito, babam!
5: Salamat kayo! Musta ka mo niya, Honorable Gina Sereño sa Punto dos Lob, Miss T.C. Velosopo sa Oslo District Hospital, Ma'am Chichi Cason, Amity Medical Clinic. Ingumunusap niyo mo kung si Albenito, Bang Kuyansa, Lagundi, Oslo. Kumusta ka mo? Okay mo sa kanil mo, Ma'am Rose Villegas, Atty. Atan Villegas, Ma'am Brenda Ballesteros, Os Bureau of Land sa Arigao. Ayaw ka magalimot sa ito mga staff at ilang pagpagaligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na yung mga sangka para sa inyong mga blackheads, whiteheads, mga ito mga pugis-pugis up-up ugun sa pang mga skin problems? Celebrity Kojic Beauty Soap. Mauta na lamang sa butika para original lang itong mapalit. Ha? At tanawan sa liha ang label, siguro apagliili, Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Unya, mga kaisuran, kining toksin, maugin yung daot sa itong blood cells. Cover o puto sa itong blood cells mo ay daot ton ini. Ini ka daot ini, mistiking, malapot ang ato dugo. Mauni, hinungdan nga, masakit kang daggang sakit. Major-major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis, kuban pa na itong balatian. Busakin ang lang yung kamo inom o GD Tox Plus Herbal Capsule. Kayo sakin ka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mo ay makapaligon sa atong vital organs. Ang ato pag-inom, usang kapsula, usang kauras sa di pagkamukaon. Murag binti na sa ito. Pero doon na na kayo balatian. Katulog yung kainom. Buntag o ito hapon, usang kauras sa di pagkamukaon. Imnansad na ito. Walong ato sa dusi kabasong tubig. Matang adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo, flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press!
3: Okay, ang sa'yo na ito karong adlaw.
0: Si Lori, Ati Press.
6: Lori.
3: Lori.
0: Oh, kanis Lori, Ati Press. Na problema tao sila, Ati Press. Kay, ay, istoryar mo guni sa linding-linding ba? Unya, naka-renew na tayo yung ban, ha? Nangadto din sila pa doon sa opisina. Nag-blag-blag sila.
6: Sa'yo.
0: Pag-blag-blag nila, Ati Press. Susgi, snatch man taon ang kuan. Ang cellphone siya ba na taon? Unya, ang pag-ingon na ba taon collector siya? Sir, na imutation mo, ay pakita na dito para makarinyo ka sumukuan sa imuhang gilon nga kwarta, 50 mil na magiging ito, Ate Pres. Karoon, saon man niya pagpakita nga gisnat sa taon sa snat siya rang iya cellphone?
6: Sa'yo, gusto lang maayon niya.
0: Nag-blag-blag ba sila? Ganahan sila sa'yo dong. Sakto pa ito ilahang sa'yo lang mo kay para dritso-dritso niya. Mga on, pagin sila.
6: Mga guys, nagigis natin ang cellphone.
0: Mauni problema rin nila. Tapresyo, saan na makarinyo taon sila?
6: Dili ka
0: na marilis. Di, marilisan. Giragyapon siguro ka doon.
3: Doon na nila.
0: Oh, sultihan, gini mo nga.
3: Doon ni mo kay, tingalik mo claim niya ito ang naka snatch sa kuhan.
6: Cellphone. Kaya lamang kolektor na ito niya rin
0: mo. Pero makarinyo, ragyapon siguro natin preso.
3: Oh, kay, kung nila, tuon.
0: Oh, andan naman sila. Doon naman sila sa opisina. Oh,
3: andan sila.
0: Oh, atuan lang ito ninyo. Dog, terso. Terso ba ni? Oh, dog, terso.
6: Liuri.
0: Di, terso ba? Yung bana ba? Oh, dog, terso. Atuan lang ito ninyo. Katong kolektor nga imuhang kaila, maulay na gito'y doula ba? Yung saon man ba? Yung nga gi, sinat mong taon. Ay, baka sabot na sila eh. Makuanar ka. Pre-adisir idogod. Ma-renewar yapon ka sa imuhang gilon. Di ba, Bam? Kung saan may ikasultin mo, anak, Bambi?
5: Kung alin ka din eh, sa Salmo 103, verse 20. No, 22. Salmo 103, verse 22. Dai ganinyo ang Ginoo, kamong tanang binuhat niya. Diha sa tanang dapit sa iyang gingharian. Ang punto sa puto ko, ano nga, Una unta kada bitong na atay mga grasya nga madawat. Una mo guna to una di ba mo nga nga kain para pamisa.
0: Ah, tingnan bitong na ay kada bitong matrabaho ka ba nya kanang pinbiro swild ni mo imo pamisahan, imo kuan di ba? Oh, inana ba?
5: Oh.
0: Murag pahalipay nga kita gitagbangan nakasiginuo bang nakakita kag trabaho, nakakuan. Oh, salamat gyud ka.
5: Oh, kada nga bitong kuan pagkain og para dagkot, pagkain og para halad, pagkain og para kolekta. Kayo kari ka diri sa mga ubang kakaraanan kanang gingo bitong unang abot sa uma. Ila man ang ihalad.
0: Nagi ko'y nakadungan og atong Father's Day bitaw, Bam.
5: Mm-mm.
0: Father's Day nga pag-celebrate. Diari, simba ko spunta sa yom yun, simba sa Lisa, basta Domingo. Ang tupad nila, ang katong babae nga diya sa mong atubangan, Gams. Aw, Bam.
7: Gams.
0: Ah, ganun, Gams, man. Ah, Gams! Ay, binuha niya, Gams. Ang katong babae nga diya sa tubangan, idara na, Bam. Idara na siya.
5: Mm-mm.
0: Pero hibumi nga ang katong iyang mga tupad gitagaan niya tag 1,000 ang kilid diri 1,000 diri kilid kami diri sa loyo awan sa ko ang tagaan tano ang katong ila tan ang iya yung karog yun niya linya yun niya mga tupad niya gitagaan niya 1,000
5: di niya kaila
0: di niya kaila tagaan niya tag 1,000 ang iya gyawag sa kolekta 1,000 ni kolekta aw ni kaduha kolekta ni hatag gyud sa 1,000 nyan utan ko siyang anak kay iyang anak dul sa nakadaog des mga masakuan sa ang sana kasino 300,000 yan daog.
5: Umuumpa?
0: Ayaw ba? Ayaw, inoo.
6: Nga na, tagaan ka, tulong wala.
0: Wa ko, tagaan ko ato. Di sa kumdawat, kaya ilain mo kayo noon.
6: Tama
0: o. Di sa kumdawat.
6: Kaya, Bebe, nagpabutas ka lang.
5: Tapat sa kalingkod.
0: Ay, bangas ka. Di sa kumdawat ato. Bambahalag ba ko'y kwarta ato, higay na, total. Hindi ko ulit ko sa bayan, ha. Gluto naman si Lisa, puntaon, makaon naman ato. Mau na, di sa kumdawat. Pero nalipay ko siya, gibuhat ba? Ang inana ba?
5: Oh, ingon
0: na. Salamat ba? Salamat sa mga taong inana. Nakadaog siya.
5: Oh. Kani bitong ingon na, nga, makadawat o grasya, kanang magpasalamat yuta sa Ginoo, kanang parehaan ng, unsay nga niyong mag-show ta, araw-araw at mag-kubra, o sa'yo, gahin di ko para na-skulikta.
0: Adi, ba? Gahin mo gagawa para snap na ito doon eh. Pasalamat, magyapon na ba?
5: Hindi pa mabati. Ano na lang, unyang akong ikipauta na niya, kinawa man ang cellphone. Iyahangan nyo on katong kolektor, tuta naman na dito sa iyang file. Naman siyang file. Explica rin lang, naman si mong file, kay ang pait gulyat, ang dili sila mo to nga nakabayad na muna pait.
0: Na record
5: ba? Mao lagi ba nakapait dili lamo to nga nakadawat na sa naimpas na siya.
0: Dili og inana ba pero ang unsa naman lato gisulti sa kolektor nga way kaso Brad ba bitaw gipatasan ang imo ang kuan kay mayo ka mobayad
5: kay record.
0: May kag record wa kay di ka mutago mao nang gipatasan. Gimo si kwita mail ang imong malon. Unsa niya lipaya? Okay. Pero Brad kanang nay mo text din ni mo. Nya kana lay ipakita para sa renew niya. Pero wa may problema dong, renew han regyo kana. Terso, pagin ay problema.
5: Oh, explain rin lang dito kay sa ko nang gingon, mas maayo nga mutu ang office na nakabayad na ka kaysa kanang dili ka palindingon. Oh. Ang problema naman ng gingon, wa pa magkakabayad.
0: Kuyog na lang siya sa katong kolektor ba? Na
5: recall
0: mamay na recall.
5: Oh, kay mapareso niya tong sa tong istorya sa kauban nga nag di atmosphere pa dong magdrama niya gidol sa babae. Kuha mo ba yung TV? Ginoo ko na po siya. Ang kuwan mong bayit siya.
0: Bakit sa ito?
5: Ang buti sa kutama sa mga story. Ang bito ito. Hindi ko na spiyan po doon sa kay Barbang. Ikabli ko na sa dagi. Uy, ang kuwan mong bayit siya.
0: Bakas!
5: Salamat na po lang ating tuluman noon.
3: Kula ko ang Puzzle Tihon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
9: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Bitaw, tinuod mo na.
9: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
10: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mangyuko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
11: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
10: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
11: Joe, maluwi ka, Joe. Joe! Ow! Oh.
10: Mateo! Scammer?
12: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay.
7: Huwag ito mga doy nga ma-fall og sama ni mo.
10: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
7: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisag kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
12: Bisan ako?
7: Oh. Oh. Lola?
13: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masinug!
0: May diabetes ka?
1: Ang TTX 500 na!
0: Ang TTX 500!
1: Adunay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
1: ug antioxidants,
0: nga gigan sa palaya,
1: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
1: nga effective,
0: matok sa sakit nga diabetes!
1: TTX 500!
0: Sa mga tika!
1: TTX 500!
0: Ang tuba!
1: Kontra sa sakit nga diabetes!
0: TTX 500!
1: Epektibo!
0: Sa pagpamubo sa blood sugar level!
1: TTX 500!
0: Imo sa desugared sugar cane extract,
1: ug anti-diabetic property,
0: gikan sa palaya!
1: TTX 500!
0: Garantisado!
1: Highly recommended!
0: Sa mga eksperto!
1: Mabalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar!
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kidilets.
7: Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
9: United Home. Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Are you serious?
3: Hello, Attorney Al. May urgent instruction si Sir Matt.
2: Matt!
3: Yes, yes.
4: Giwarningan na di ka many times about you. Pero gahi ka. Karong tanaw na to. Unsa kay good ka gahi.
2: Mateo!
3: Okay, Attorney Al. Ako nang isindi mo ang Italia.
2: Matt! Matt, sorry na.
4: Pag-ausan na ni siya, Mon.
3: I'll call you back, Attorney. Jisa, dali na, gawas na.
2: Joe, sorry na. Sorry na, Joe.
4: Gawas na, Jisa. Useless na lang yung sorry. Guyura na guna siya, Mon.
2: Matt!
3: Jisa, pasensya agad.
2: Matt! Matt, sorry, Joe! Sorry!
4: Patanawa ko na, Hobie. Kung saan yung pagpaluto sa imong tiil?
5: Oh.
4: Igon ka, di ba? Palutoon na ni mo? Huwag ma-okay na?
5: Oo, bitaw, sir. Mura na mag-uwi na hita po.
4: Oh, asa na? Palutoan na dayon.
5: Okay, sir. Lutuin taong tiil. Ayaw taong kong pagka-uwawi.
4: Oh. Wow.
5: Okay na. Huh? Okay na, sir.
4: Okay na?
5: Akong ilakaw, sir, ha?
4: Wait, nagtiniil man ka. Bugnawan tiles.
5: Okay na, sir, we.
4: Ako may gisakitan si Mugibuhat.
5: Wow, may sakit, sir, good. Nindot man gari kis pamati.
4: Ha? Lahigid ka na.
5: Sir, sige na, sir. Mubalik na ko sa gawas. Iwaso na to na ako, imong gipabuhat na ako. Sorry kayo nga, nalangan, sir.
4: Okay na, okay na. Dali na gawas para makasulob na kasi mong sapatos.
5: Okay, sir. Sakit pa mangung gamay akong tiil. Pero, arang-arang na gitnya nakaluto na. Di isa pwede nga konsultihan si sir sa tinuod kay manawag lagi na yung nurse.
6: Okay, sir.
5: Baka-oig yung mga dato eh. Kamayin problema, doktor dayon. Okay. Labi na ka magkwarta. Ay.
3: Balik na mo sa trabaho. Balik na mo sa yung trabaho.
7: Are you
3: sir? No comment ko. Kumusta na imong amo?
5: Okay naman. Si Ma'am Jessa.
3: Oh, di gid okay.
5: Dili sigid siya makapugong siyang kagalingo, no?
3: Agad.
5: Sayang kayo siya. Guwapa ra ba gidunta? Sexy. May chance gidunta makagusto si sir niya. Selosa lang. Ambot lang sa di mga babae eh. Pataka ra magselos.
3: Ato sana kung imong amo ha.
5: Sige sir. Tiwason sa din ako yung gipabuhat.
3: Yeah, sige. Moto gi ni Mateo nga dili tumboy. Oh, huwag ka tingog.
4: Iyan ang gisulti?
3: Wala ki. Lain sa kaing nagtumutubo ko.
4: Gi-misinterpret lang limong imong nadungog.
3: Gi-misinterpret?
4: Hmm. Tinood ba nang yung gisulti nga guwapa si Jess, ha? Sexy. Pero what mo confirm nga tomboy siya, bro?
3: Unya ka itong yagingon nga ambot sa ni mga babae, pataka ang magpagsilos. Kung saan man ito ni mo pag-interpret do?
4: Ang iyatong ipasabot nga kadaghanan sa mga babae. Mostly, majority.
3: Wa man siya maingon nga kadaghanan. Mingon ra siya, mga babae. Nagpasabot, nawa siya labot, nga dili siya babae.
4: Ay, pataka kay.
3: Di ka mudawat?
4: Dili.
3: Oh, okay ra. Hindi ako mulalis. Basta kay ginform natin ka.

0: Aray, aray, agay, agay. Kada, kada, kada, kada, kada. Ayagoy! Kada, kada, kada, kada, kada. Idoot, idoot, idoot. Agoy! Tiga, mamagonggi katawaan.
1: Laha, laha, sorry. Sorry, jud kay laha, sorry, jud kayo.
0: Kay?
1: Katawaan na naman kong kalagod. Imong ipaduot og pisil, pero sakitan sa ka. Katawa mo ko ni Mulaw, eh.
0: Ay, nindot man good pamati on inigpisil ni mo good.
1: Pero
0: sakit lang sa lagi.
1: Mao gani. Mao laging magkatawa ko la.
0: Sige. Sige, katawa lang. Basta kay pisila lang gid ko.
1: Eh. Yan, son. Padayon tala.
0: Dayon.
1: Okay. Eh. Puna na to gaplas la.
2: No, tito. Ayaw paghilak.
0: Oh.
2: Ayaw paghilak dito.
0: Oy.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahi nandiyan maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Recomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
9: Okay, let's talk.
10: Unsa man to? Tito man kunula? Kinsa ba kang tito, ha? Oh. Anong naghilak man?
11: Ni Barog ba lagi ka la?
10: Bebe, unya na ta magtiwas og hilot. Magmarites una ta. Mao ba? Wa lagi mo sugilon si Joe na ko ana.
9: Di lang siya chismosa la.
10: Ya ako chismosa.
9: Wa ko gisulti.
10: Pero tinuod man sad. Di ra man sad ko masuko.
9: Kagawa gid mo lay.
10: Pero nadagyo kas hilak-hilak sa iyang amahan kon mao kada.
9: Oh well, wa man siguro to maghilak-hilak si Tito Lola kun wara. Bisan kinsa tingali nga naa siyang lugar makahilakit. Kailam sa ko siya nga man. Kung giunsa niya pagpalambo ang iyan ni Kusyo. Ang tod nga, nagka-partner mi.
10: Pero maayo ra siya sa negosyo. Wa siya ay ayo lang ang pagkaamahan. Kay wa siya makadisiplina siyang anak.
9: Lola, kalma lang. Kalma lang. Hmm. Ayaw ka, Hiblad, ha? Actually, ni-promise kit si Tito nga di na magsamuk-samuk na ako si Jessa.
10: Ani mo, dili na. Pero si Joe... Bebe, tawag dito. I-appeal si Joe sa dili ipasamok ni Adtong Jessa.

0: abigin ako dili na ka matarog.
1: Ay, kidaogin ko sa ikong ni Tito na. Dako sa siya, ikatabang na ko. Kung nga nung na-successful ko. Gani, tungkol ba niya nga nung nagkailami ni Jess na? O gawa ko makabaliba niyang iyang gipasood si Jess ang akong secretary.
0: Pero karon naibawag na Jess na.
1: Oh, wa ko'y kitago niya. Mga naikugid kay siya o siya gina nga yung pasaylo in behalf sa iyong anak.
0: Siya salbito akong giyunawa na. Katapitaw, ni-decide ka nga undango na ang pagpakipartner nila. Kuyawan ko, kuhan ka na. Atakihon ba?
1: Yeah. Maubitaw nga naluoy kay ko paghilak niya.
0: Nimalagin ni Jesa, eh. Nimalagin. Gipahilak niya iyang amahan. Yeah?
1: Pero ako sa yung giklaruhan si Tito. Nga kung mausab gihapon si Jesa, automatic na nga putol ang among partnership. Ni-okay naman sa siya.
0: May tagmakato na this time si Jesa, eh.
1: Oo. Oh, naaragin na niya.
0: Kumusta si Joe?
1: Anong nangumusta mo ka?
0: Wala. Yay, ano mo na? Kanag pag-anan mo, sa may pasabutan na.
1: Kung wa makadungog si Lola sa kong pagtubag sa tawag ni Tito, di siya mahibaho sa hanay tabo.
0: So, wa mo sulti si Joe?
1: Wa.
0: Niya?
1: Ay, di siya chismosa.
0: Oh, mayo. Niya, anong murag nag-uol mo ka?
1: Oh, kwan. Di ba, typically, chismosa man ang mga babae.
0: Oh, pero, hey. Ito ka na sa kong isulti nga tumboy yun si Joe.
1: Oh, di masulta ng babae, chismosa. Mamali di ba siya typical?
0: Hmm, naramdi na niya nga nung murag-worried man ka.
1: Huwag na yung kape. Mamalik na sa office.

0: pruhang joy. Sa pansaon ako bugong, masurok mo din akong dugo ang pagtanawan na niya. Pero, for daddy's sake, paningkamutan ako. sorry sa mga naitapo ka. I just hope makasabot ra ka na ako ngayong naingon adto ko.
1: Nakasabot ra ko, ma'am. Og ako'y paniguro nimo, dili gyud ka angay magselos na ako. Dili gyud mahitabo nga mahimo ko nimong karibal, ma'am.
0: Okay. Good to know nga nakasabot ka. O hinaot nga tinuod ang iyong gisulti ka ron.
1: Promise, ma'am. Wow! Kagwapa mo din mo, ma'am, kung masmile ka. Maka-in love.
0: Oh.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: Maigala, gidapi ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng Laing Sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagin! Haba! Lola ka na ang gwanta sa bangko! Patali! Ang gwanta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Hinapiyan ang mga anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
5: Pagkaon ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
6: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
14: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Mutong nakahuna-huna ko nga mag maintain na gyud ko aniniya
14: sa Paragis Bilabila dili na ka mag aguanta pa.
6: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Napakutit ang duhan ay kong kasagop. Nabaw untang muhipos kang abil. Nagdakpan si kapulisan. Tungod sa usagataong nagmaskara.
2: Onsa? O ano yun sa pati ka sa pagtabang, ha? Federico?
3: Kinsa ka nang ikasulti ni Bumarga?
2: Rafael?
3: Kinsa na yung ikasulti?
2: Si Federico.
3: Si Federico? Unsa yun tuyo, ha? Unsa?
2: Nag-follow up lang kung unsa ni progress ang gipangayo ni mo.
3: Dili ko ikahatag, Marga.
2: Darling, Rafael.
3: Asa siya, may kinsulti ko. Amiga ng cellphone.
2: Ni a Rafael.
4: Hello, Federico. Federico. Tingo ko gano dili ka man mo tingo, Federico.
5: Don Rafael.
4: Don Rafael. Wa ka naman daddy ka nako.
5: Wai ka puslanan ng mutahod pa kuribog daddy. Kabantay ka na. Di ka mabuhatag sa kong gipakayo.
4: Federico!
5: Onsa man, dili yun. Kay mo declare na lang kong war. Patok ni mo.
4: Federico!
5: Pagsulti! Di kinang

0: Di kinahanglan ko na ka na sa labing madaling panahon.
1: Huwag mong adlawa. Ako ihatagali mo ang katong.
0: Karoon ang gusto mo.
1: Federico!
0: Deal or no deal? Tumag!

0: Muat al mas gede ay kanyora.
1: Oh, mau kena ula.
0: Oh, nak dek ni mantan nyor.
1: Hei kita bagan aku ni marga na arun kuno way samok. Hatagan ko na lang si Federico siyang ipagayo.
2: Mau ka nang tinuod, Ola. Gani, maluoy ka ayoko ni darling Rafael. Napermin na lang presyoro ni Federico. Mga, ako na lang kasi yung kitang bagan, Aron. Dili na mag-hassle ni mo si Federico. Mau nga, iyan na lang ihatagan para way samok.
0: Mauba?
2: Ay, maluoy ko magkunauna ni Rafael, darling. Pero, darling, ayaw na nagkawili ang kwarta nga imo ihatag kang Federico. Ihatag na lang. Aron ba nga naikalinaw?
0: Oo, niya. Kano sa man ihatag niyo?
1: Karunda yun, Ola.
0: Unsa?
1: Ikaw ang mo drive, ha? Akong pa-drive ni mo. Ihatod ni Federico ang kwarta.

0: nyo? Nakadungan kong balita ba? Hindi pala ang dugay.
1: Pursama ka ng maong balita, Ulan.
0: Kuan, duha ka maninilan na sikop sa kapulisan.
2: Kinsa man, Ola?
0: Duha ka maninilan na nagpatubil, gipa full tank unya, misirit, wa mamayad!
1: Mau ba? Mirising ang dakpon sa kapulisan.
0: Dili man kapulisan ang nakasikop niyor.
2: Kung dili ang mga pulis, isama din nakadakop.
0: Si Abel, ang anak ni Monyo Rafael.
1: Usa.
2: Tinuod ka, Ola?
0: Yes, Miss Marga. Nagakpan ang duha tungod sa pagtabang sa taong nagmaskara.
2: Taong nagmaskara?
1: Taong nagmaskara. Naghanag milagro nga nahimu ka ng nagmaskara. Ug si Abel ang nakasikop.
0: Yes, Niyo Rafael, ang imong anak.

0: Mga na itinong ako, Sir Macau. Si Bay Abel nakadakop sa mga duha ka ni 1-2-3 sa atua ba diri sa imong gasolinahan ba? Kanang 1-2-3 nga minaro bitaw pagkasulti sa mga tao mga ilad. 1-2-3.
1: Oh, congrats, Abel.
2: Dili ako ang angayong pasalamatan, Sir.
1: Oh, kinsa man yan.
0: Oh, oy, kinsa man yan.
2: Ang angayong pasalamatan, Sir. Mao ang taong nagmaskara.
0: Oh.
1: Oh, Abel.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako!

0: believe. Mamma mia, here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
1: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
2: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na yun. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yun sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
11: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala.
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Zed Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
14: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
15: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, dinadyog ka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-ool, sana all.
1: Kung dili patungod ka niya, sir, dili barakpan ka tong duha.
2: Oho, mao ba?
1: Kung dili patungod ka niya, patay na unta ko.
3: Kinsa man to siya, Abel?
1: Dili ko makasulti kung kinsa siya. Pero nagpasalamat ko niyag dako. Siya ang pagluwas ka dako. Kaya kunuwa pa siya. Hayan, patay na ko.
2: Mao ba, Abel?
4: Patay na? Matod ni mo ba, Abel? Nang kumbati ka mo sa iyang kauban, imong gikabayaan taon ang iyang kauban. Ah, gikulata ni mo, pero kalit biduol ang iyang kauban, usa, nagtiyon daan sa armas tumo ni mo.
1: Tinawad ka na ba, Inting?
4: Pero hindi mo ito, kalit, imong nabati.
1: Nakita na kong nalagpot ang armas sa gigunitan sa mga tao. Di na igo ang iyang kamot, tapos nabati na ko ang laing mga buto, o dito, may igo sa duha ka tuhod sa mga tao. Napaluhod kini o wak na inahimo. Ang nagpusil, mao ang taong nagmaskara.
4: Oh,
1: dayon, niabot ka.
4: Oh.
1: Ingon man ang pulis, di ba?
4: Oh, niabot ko. Ingon pulis.
5: Kinsa ka ang maong tao nga nagmaskara. Kung mailan siya, buhatay kong gante.
1: Pilay gante, sir.
5: Buhatay kong bisag half million pesos. Isip ganti sa maayon yung pinuhata.
4: Tawa na, higayon na.
5: Hindi, higayon nga unsa.
4: Higayon ang magpaila ko, sir.
5: Magpaila nga
4: unsa. Panahon na nga magpaila ko, ha? Ay, unsa pa, sir, ha?
5: Sa unsa, hindi.
4: Balihon ako, sir. Maskara si ako.
5: Hanggaw ka, hindi. Hanggaw ka.
4: Anong tawa mo ka, sir, ito?
5: Ayaw natin.
4: Ayaw
5: natin. Kaya pa sinog mo ito nga ang tinuon nga taong nagmaskara o niya, pusilon ka.
4: Oo, unsa sir.
5: Kanara ba akong nasabtan ang tawanang nagmaskara? Marag kontra na ang mga taong mga dautan o niya, mangingilad.
4: Sir.
3: Sakto kita sir.
4: Ay, buhanga kita. Di ka katuhuan nga ako ang taong nagmaskara taong.
3: Ako mo to ako. Kay doon na po kay abilidad.
4: Dahil solid eh!

0: Asa naman to sa Les Mariganor?
1: Nasa restroom din yung restaurant.
0: Pumalaki si Federico, sir.
1: Atulaw pa abuton. Dili may tabunga dili si Mutunga. 5 million kinigida ako nga resort sa balita.
0: Ikuyawan, sir ko. Sikuyawan ko. Tingali ko sa inyo. Ako tunay makamatik ko doon niya. Tulisun ta. Tungod aning malita nga itong ta.
1: Hola.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba niyong bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Layo na ta sa tumakaoban, Piolo.
1: Mas ganahan ko.
0: Unsa?
1: Aron masulot ka.
0: Abusar na ng imo, ha? Kung dili lang gini mo birthday karon, dili gyud ko masugot.
1: Ay. Birthday na lang ta na ako, no? Matag-adlaw. Aron nga masugot ka.
0: Unsa?
1: Ah, kadit lang, ma'am.
0: Unsa man ha?
1: Buwak. Ang ayan kakainin nga ibutang si Mundunggan. Daan pagig ko. Ang ayan kakaayo. Misamot ka kagwapa, ma'am.
0: Atik sa gada. Maotingali na hinungdan nga pilit kayo sa Clover ni mo. Hasta mo bang mga estudyante? Muli ngigid kung muagi ka na.
1: Ikaw ragi dili.
0: Unsa?
1: Kung mawa man ko, ma'am, pangitaon ba sa gunay mo?
0: Siyempre, estudyante man di ka.
1: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon pa kunin mo?
0: Dili. Klaro, ana.
1: Ingon pa bitaw ko. Pero sure, gud ka, nga dili ka na kong mingawon, ma'am.
0: Nga nang mingawon man kunin mo, nga magkita man ta kanunay.
1: Ako lagi. Mingawon malagi ko nimo bisag magkita ta sige.
0: Oh.
1: Gusto ko makakita nimo kanunay, ma'am. Buangan bitaw. Hanggawa bitaw ning ako mata bitaw. Magpangita man nimo.
0: Kay nga nung magpangita man ka na ako.
1: Ikaw, ma'am. Ngano ka?
0: Ha? Ambot lang. Basin og mingawon ka sa akong sermoni mo. Kay kanunay ka lang tulala sa akong klase.
1: Makapatulala magulag imong kagwapa, ma'am.
0: Yolo.
1: Lagi, ma'am. Dili ko makakonsentrate sa imong leksyon. Kay mas mapokus kong tanaw sa imong naong kaysa imong kiswat sa blackboard.
0: Unsa?
1: Ikaw, manggod.
0: Nganong ako man?
1: Kini, bahala na lang ni. Birthday man bitaw na ako. Dili ka makahimo sa pagkasuko na ako karon. O makasulti ko bisan unsay akong isulti. Karon ra bitaw ni.
0: Unsay buti mong isulti, ha? O nganong ako naman hinuoy sadaan, ha?
1: Ang-ang. Kung dili ka pa ang tagwapa, ma'am, unya, nindot kang imong sampot na magtalikod samtang magsuot ka sa blackboard. Dili unta ko madistract, ma'am. Mao nga imong giningsa.
0: Unsa? Hoy, Piolo.
1: Ayaw na, ma'am. Patiwasas ako sa kung gustong isulti kay dili na ko magkahimon ini sa sunod. Sa sunod ng mga adlaw. Wala ko ilang chance, karon ra.
0: Unsa?
1: Ma'am.
0: Unsa, Piolo?
1: Ang tinuod, ma'am.
0: Unsa man?
1: Ang tinuod.
0: Unsa gani?
1: Tempasa yung kulbaan ko.
0: Sige na, sulti na. Isulti na kung sa buot niyong isulti.
1: Sige, ma'am. Masulti na giko. Bahala na lang gini. Kung masuko ka na ako inig ka human. Basta kay nasulti na nako. O ikaw na'y bahala kung sa'yo mong itubag. Basta kay nasulti na nako ang angayin akong isulti ni mo. Nga, sa una pa lang akong pagkakita ni mo.
0: Piolo?
1: Tempa sa ma'am. Manukad siya ko.
0: Piolo, ha?
1: Nana. Diana, ma'am. Masulti na ko sa tinood na kong...
2: Ma'am!
1: Usa Manoy!
0: Manoy!
2: Suko mo!
1: Waman!
0: Wa!
2: Mudol ko, ha?
1: Ayaw!
0: Ayaw!
3: Ah! para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique
3: Max alaga. Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Lumbi po ding San Miglay Tro. Share taning litro ha. Uy Carl, paliwag sa kinilaw bi.
7: Ito. Carl! Palihog gani sa litron!
8: Carl! Palihog po ng bupis, please!
6: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miglay Tro! Oy! I-share po, babe!
9: Kung barkadahay, parehas tanan. Share-share sa San Miglay Tro. Kananay o katawanan. San Miglay Tro. Share sa kalami.
6: Ihatagan ni Carl ang bill.
8: Carl? Asa man si Carl?
9: Drink responsibly. San Miglay Tro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Kung pirmi ka po'y, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home.
13: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Rose Papaya.
1: New White Rose Papaya.
0: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Go, puti ka, White Rose Papaya.
0: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ka, kaya pa din yan.
4: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
6: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
11: Lady's Choice Ham Spread.
10: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
9: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
10: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
12: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Mmm! Tofu sisig!
14: With mayo!
13: Pwede sa ulam yan?
15: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
16: Wala man gud may gipanagsultihan, good. Dili ba, Piolo?
17: Noy. Ali sa good, Noy?
18: Unsa man.
17: Padol ra gyud, Noy. Wrong timing kay kanoy.
18: Ha? Nga man.
17: Basta lang. May gusto pa ang takong isulti ni ma'am.
18: Okay. Ano mo pa na plano na ako?
17: Balik na lang si mo agi ka. Unya na ka.
18: Sige.
17: Salamat, Noy.
18: Ma'am, magbalik lang kung ako sa akong aga kaya may panagsuntihan ba din mo din doon Piolo.
16: Onsa?
17: Noy.
18: Ay, sorry. Ano gun, may pakita ang tako nito dito na pita. Nga akong nakitaan, indot king na pita ni lugara. Nga akong nakita, ay, siya nga ay, pero kay may panagsuntihan ba din mo. Una na lang.
16: Anong? Karo na lang, Noy.
17: Ma'am.
16: Dali na.
17: Ay. Nindot, Noy, ha? Ingon ba ka nga nindot? Kinahanglan yun nga nindot, ha? Kay kundili gani.
18: Nindot lagi, dong. Paniguro ko na ni mo, dong. Balimod ka sa pangan, mus ka nindot.
17: Ako, kung mauna. Tana.

0: Aba, oy.
1: Ninglis ka, Oroy. Wakay angay.
2: Yan naman. Kisa may angay yan, ikaw.
1: Ngano? Nag-inglis ko?
2: Wah, kaya dilit man sa kama-kama, oh.
1: Unyag bag inglis ko, magkasabot ka.
2: Try me. Oh, ha? Be, ikaw, be.
1: Well, you better stop. Look and listen.
2: Why?
1: Because
2: gani, unsa gani?
1: Mao na diha. Hasta because, wag kasabot, ha? Wag kay ba unsa i because? Nga nangutan na pamangka? Ingon ka, kasabot ka. Patry mi pa ka diha. Because ba tungod kay ang ipasabot ana? Ay klaro ni moy.
2: Wag ka klaro ikaw storya ay?
1: Ha? Huh? Story rata?
2: Che! Balak ka diyaw
1: eh! Oh! Asong ka ba yun?
2: Taa, ato ko nila ni Piolo. May taon ako sila. Bahala ka diha.
1: Bahala sa kagbasaag ah! May mangita ni mo!
2: Che!
1: May noon na hilom. Ay, pagkatuo ko ni Tarong, lamig ang hangin.

Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Dayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This Time Check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This Time Check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
4: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
6: Carl! Palihog gani sa litron!
7: Carl! Palihog po ng bupis, please!
5: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, B!
8: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
5: Ihatagani ni Carl ang bill.
7: Carl? Asa man si Carl?
8: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
7: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
10: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
12: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
13: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
14: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
15: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay sakto gustong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
21: May tapang na hindi sumusuko.
22: May angking diskarte para magtagumpay.
23: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
24: Yan ang bangis ng layon.
25: Gerald Anderson,
26: EZ Mill,
27: Mark Mugen,
28: Emil,
29: and Vince of BBDK.
30: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
31: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
32: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
33: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
34: Headlines sa ato mga balita. Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ni pahinumdum sa konseho nga dili magpalingla sa ubang developer. Samtang habal-habal driver nga taga Guadalupe napusasan sa bypass operation nakuha og usa ka kilong shabu. Samtang sumling ni atubang sa Senate Impeachment Court ang ikatulong testigo alang sa Article 1 sa Articles of Impeachment bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Mao kato mga headlines.
33: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
35: Si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
36: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
37: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
38: The Wonderful Supplement.
39: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
40: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
34: Oras sa DYHP, alas 12:43 sa kauntuhon. Sug ba kami sa iyan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa kani Radio Man Ken Galinea. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Mupadangat sa ato mga balita, Metro Ratsada. Naminaw sa labang radio karon, labi na sa naniudto pa. May nabag pa niudto ka rin yung tanan. Ani-ana mga detalye sa ato mga balita. Ning Agosto 6, Agosto 5, adlong Miyerkules. Cebu City Mayor or Vice Mayor Tomas Osmeña ipahinumdom sa konseho nga dili magpalingla sa ubang mga developer. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
33: DYHP Tapak RMN Report.
1: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gipahinumduman ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang konseho nga dili magpaningla sa ubang developer. Kini bisan pa man kung ang Vice Mayor gididaanan mo pagawa sa iyang opinion ni ining isip presiding officer. Particular nga gitumbok ni Osmeña ang mutirasa sa Cebu nga una na ni pibaw nga naka-establish na og mga detention pond og dili mahinungdan sa mga pagbaha sa ubos nga bahin niini. Dili buot ang Vice Mayor nga basulan sa mga subuanon ang desisyon sa konseho og sa binuhatan sa mga developer nga kuwang sa pagpakabana. City Council pinaagi ni Osmeña niya, una na niya buhag sa buhatan sa mayor pagliwat og cease and desist order kung CDO batok sa muntirasa sa Cebu, hantong na kini makakonbinser sa kaepektibo sa istabisar ni ining mga detention pond. Mga kasama, unsa wa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, ay doon ay tulog ang mga rason kung anong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay mo balik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ng pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo ng mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panundum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balonos, DYHP Tata RMN.
33: Radyo mo nationwide.
0: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na makawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
3: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
6: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala. Lala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at original.
34: Oras sa DYHP, alas 12:50. Padayon sa ito mga balita, mga kasama, o mga adlaw Agosto 6, gideklarar ng special non-working day sa province of Cebu, gumikan sa pagas sa ulog sa ika-457th founding anniversary sa province of Cebu, base kani sa Republic Act number 8952. Ubos sa maong Republic Act 8952 August 6, gideklarar kini nga matagtuig nga special non-working holiday para sa entire province of Cebu. Nakit na niini ang Cebu City, Mandaue ug Lapu-Lapu City. DYHB answer to and provo karo nga utuha mga kasama. Ikapila man nga founding anniversary sa Cebu Province ug mga adlaw August 6. Ikapila man nga founding anniversary sa Cebu Province. Sa inyohang tubag, i-type lang na, i-comment lang na sa itong live program karon sa DYHB sa Metro Ratsada ug i-share ang atong live program karon. Ug ang pinakaimportante ha, like, follow DYHB Arimen Cebu Facebook page. Ingaman Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kaya doon ay blue check, kilid sa apelyedo. Dagan ba yadi hanga nagdaog, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Dagan mga nag-create o mga Facebook page apan ang legitimate. Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Modulan sa usa ka milyon na ka mga followers mga kasama. Salamat ha sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa itong digital diri. Labi na sa pag-like, follow sa itong mga digital platforms. O labi ang Facebook. Alang sa inyong daling kasayuran sa mga naguna nga mga updates o uban pa. O sa itong mga broadcast nga madungog usaba pinaagi sa digital. At oras sa alas 12:51 na ang habal-habal driver nga taga Guadalupe na pusasan sa bypass operation na kuhanog usa ka kilong shabu. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
13: DYHP RMN Report.
14: Sa mga idaw wala magkaugpo ang usa ka habal-habal driver human mapusasan atol sa bypass operation sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Guadalupe Police Station sa Cebu City Police Office alas 2:25 kagahapon sa hapon sa sitio Upper Kamanggahan, Barangay Guadalupe sa Surrey sa Sugbo. Ang suspitsado gilang ni Pilea 7 Director Joel Plaza nga si alias Ryan 25 anyos taga Guadalupe sa Surrey sa Sugbo. Nasakbitikan kaniya ang 40 kadagkong puto sa gitwang Cebu nga motimbang sa usa ka kilo nga doon ay estimated average market value na 6.8 million pesos. Nakip sa nakuha sa mga ahinti sa PDEA ang bypass money, cellphone o guman pang ebidensya. Gagiduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory di sa Barangay Lahog sa Sudan sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, na unong kabuuan nilang ipaubos sa case build-up o unong kasimana nilang ipaubos sa case build-up ang suspitsado. Human madawat nila ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant. Gingog nga makamarigya si Ryan o usa ka kilo nga sa mga tagsimana. Gikan siyang supplier nga nakuha na ang kasayuran sa PDEA 7 o kung 15 kini. O base sa impormasyon na nagpan na niyatong 2023 ang suspitsado sa kaso gihapon sa illegal nga drugas. Ang suspect na nakaroon sa kustodiya sa PDEA 7 sa sundon Barangay Lahog sa sundon sa Sugbo o giandaman na o kaso nga ipasaka. Pato kaniya sa kalapasan Section 5 o 11 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDEA 7, yung radyo manalulusaman sa DYHP, Tata Carmen.
33: Radyo Mo Nationwide.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
18: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw-gag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kuping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, atil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation.

0: Musa EXL.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody's happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: MNDYHP Flash! Flash! Report!
11: Nakasama 7.0 nga magnitude nga linog ni Tayog dito sa Sarangani, Davao Occidental, alas 12:13 karong adto. Adunay gilawmon nga 10 kilometers makasama og reported intensities, intensity 5 Sarangani, Davao Occidental. Gumikan ini, adunay mga klase suspension karon dito sa Sarangani. Adikaran usab og suspension sa klase sa tanang level ang Kidapawan City subay sa pag-anunsyo ni Mayor Pau Evangelista. Kini ano pagsiguro nga luwas ang mga tinunan labi na sa ilahang pagpauli sa ilang mga Pinoy ana anuman sa nabatiagan nga magnitude 7.0 nga linog. Sentro sa maong linog 7.0 magnitude ang Sarangani, Davao Occidental alas 12:13 karong udto.
10: DYHP abroad gayon.
11: Ato balikan ha sa dili pang balita nga abroad. Ato balikan ato pangutan ay kapila man nga founding anniversary sa Cebu Province diin maga special non-working holiday ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug whole province of Cebu ubang adlaw Agosto 6. Kapila man to nga founding anniversary, kapila man to ka tuig. Tubag na ha pilagi sa pag-comment sa inyohan tubag sa comment section sa atong Metro Roxana live program karon. I-share ang atong live program para dili mo ma-disqualify sa atong ang Answer to Win promo o na-like, follow DYH Experiment Cebu Facebook page. Ingan man Attorney Rufil Fernandez Banyo Facebook page.
10: DYHP abroad ngayon.
11: Kini nga balita atong kanato sa Said Marketing, ang tigamautiga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, epektibo alang sa UTI, umang balatian sa kidney, hukang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karong detalye sa itong balita, gilubong na sa mga Gazan, sa mga nakalas sa Gaza City, dihang nagatubang kini o mga pagpangatake sa Israel. Natusan ng mga tao ang nitambong sa funeral ceremony, diin doon ay gipatukar ng mga awit sa Osaka site, diin ikataho, nga niulbo ang Israel Israeli strike so kani atong tuig 2023 nga ni kalasog 112 ka mga individual nga ni recover gikan sa natumpag nga mga struktura gikan sa mong pagpangatake sa mong lugar. Hinumduman nga ang Palestinian militant group nga Hamas nilusad og pagpangatake sa Israel ni atong October 7 tuig 2023 nga ni resulta sa kamatayon sa 1221 ka mga tawo. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP tataka Amen. Ito mga malita atot ka nato sa Said Marketing. Ang tiga-bautiga po na po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, epektibo alang sa UTI.

0: sakit yan sa kidney o gan sa panyawan. Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyo mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang sa panyawan herbal capsule plus mangustin mao ang numero uno wa na lain pa nga makatabang pag-ayo sa ato ang mga balatian sa kalawasan sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mao mga sakit, daghan pa ang mahimo nga maalibyuhan sa Sa Panyawan Herbal Capsule Plus mangustin bisan ang simpleng atrangkaso, hilanat, ubo o sipon, wag tangrena sa pagtumar o Sa Panyawan Herbal Capsule Plus. Sa paggamit sa Sa Panyawan Liniment Oil. Ang tanang produkto sa Sa Marketing mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Platcho mo nationwide.
2: Ika salamat kasama Marisa Abadie samtang sa dugang pang balita. Ikaro-karo ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya nga fake news ang mikatap nga balita nga matud pa na dagpan si Senador Bato de la Rosa. Para yun matud pa ang DILG sa pag-alayon sa Department of Justice kon DOJ o sa uban pang law enforcement agencies alang sa pagadako. Sagipangita karon nga si Senador Bato de la Rosa nga dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. At balikan DYHP answer to in promo karong uduha makasama sa to pangutan ay kapilaman nga founding anniversary sa Cebu Province nga mahinungdan nga special non-working holiday ugma whole province of Cebu apil na ang urbanized cities Mandaue, Lapu-Lapu ug sa Cebu City. Ang tuang tubag, 457, mga kasama. Congratulations nga to ka Mr. Edwin Lapuha. Mr. Edwin Lapuha, ito winner sa 200 pesos. Nakasakto sa tubag, naka-like, follow sa ito ang Facebook page, DYHP Arimen Cebu. Huwag naman sa Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, huwag sakto sa ang tubag. And share pagkakit sa itong live program, very good. Congratulations, 200 pesos GCash, i-message lang ang imuhang tinuod nga pangalan, o kompletong pangalan, o ang imuhang GCash number para amo mapadala ang imuhang pa-premium, 200 pesos. At oras sa launa, 4 na sa kahaponon mga kasama. Huwag mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Tangin ninyo ang dugang panato nga DYHP answer to win promo sa atong musunod pa nga tulumanon. Pinagi sa itong mga balita sa alas 5 sa kahaponon. Huwag straight to the point evening edition o ba ni Radiman Benji Tanghingay. Huwag ingin man sa ato ang matag-adlaw nga pagpaminaw, pinagi sa mga radio. Patlayon lang mo sa pagpatingo, gumikan kayo doon na po tayo on the spot. Masakpang naminaw, bugas o chorizo dayon, katabang po na sa kalisdanan karong panahuna. Kaya na pila kalungagan po na ato malungag. Gumikan sa ato mga papremyo diri sa DYHP. Kining tanan, mga pasalamat sa DYHP, mga pasalamat sa IFM, gumikan kay kamu. Maoy tinuod nga number one, o nagpahimo ka namo nga overall number one radio station sa Cebu. Ato partner sa Master Control, kasama ang Jerome Yap, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, Transmitter Site, Chef Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis. Kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampos. Kini ang akong suliran. Musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
9: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
13: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
15: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500, mabali sa mga butika.
16: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
17: Uy, nga naman, Marie.
16: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
17: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
16: Yun sa maninyo, Marie.
17: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
16: Unifins?
17: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
16: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
17: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
18: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
19: Bulyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
20: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
19: Ah, lagi basiglas na ni.
20: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
20: Basta kaping katawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Set Living Testimonies.
21: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
22: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
21: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
22: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.
20: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa

0: Mayong itlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako dahil si Marlene, 15 anyos, estudyante, nag-abang diri sa Tacloban City. Kauban ng akong ate o ang akong pag-umangkon. Puntulikal kining akong suliran. Kabahin kini sa porwisyo kaayo namong silingan nga namalikya og barbecue. Aron inyong isabtan, ingon inyang mga panghitabo. Paamin ako pa.
1: Asa mo na yung cellphone mo?
0: Di amin pa. Nga na di ay.
1: Ganon di bang kung ka mag-contact ni ate ni mo?
0: Ha? Basin ganina dito sa eskwilahan. Ubi kay signal sud sa classroom. Kay nga no, di ay pa. May tuyo sa atin ako.
1: Naa, importante kayo. Tawag ito.
0: Umungod ko'y load pa ang tawag.
1: Oo, tiksi. Siya patawag ganin mo.
0: Ah, sige pa. Sa kay tuyong atin, no?
2: Man ang sila ninyo sa klase?
0: Ote, nga na di ay.
2: Saso na dabi sa klase ba? Arin na eskwela sa takloban ha? Masugot ka?
0: Oh, gano'n kang dili, no? Pero, masugot ka sila sa mama at papa?
2: Oo, oh, nakasulti na mi. Okay naman sila. Pero syempre, ikaw ang ilang agdon kung okay ba na ni mo. Kahit kaduha na lagi ma-hospital si Dudong ba, ang imong pag-umangkon, unyawa ko'y kapuli-pulig bantay. O gingan si kuya ni mo, nga papangitaon ko niyang katabang. Na, hindi ko makailan ng katabang po doon, di nalangpod ko. Mao nga ikaw ang akong nauna-una anday. O, ari ka na unyang miskwila, ha?
0: O sige, te. Okay ko, anak, te. Okay, gimingaw nasab ko sa akong pag-umangkon, uy. No hospital, day town. Nga, kanusamang kumular ka dahas inyo, te.

0: Gali, Marlene, dayan ni nga mong giabangan.
1: Ay, na mas dudong, te.
0: Ay, natugpa, uy. Kanang nas duyan ay...
1: Uy, siya ni?
0: Shhh! Ayaw nagtandog ka, ha? Kailain ba'y glawas, anak? Kung mo sa pagkatug niya. Ah, Lin, nadana ni mo ang imong kinahanglan nun sa imong pag-transfer o eskwela din, eh?
1: O, te. Andam na kung anhi din imo eskwela.
0: Maayo. Na sige, atong atimanan ang imong pagpa-enroll.

0: Tinsisod ano na to, Ron. Magluto lang ta.
1: Magpalit lang ta, day. Kay nagchat si kuya ni mo nga mag-overtime siya. Dilito din yung makaon. Ang angan mong maluto ta kung para na natong duha. Magpalit na lang.
0: Barbecue na lang tati.
1: Ah, sige. Pero, muragwa naman itong nanindag barbecue diya sa gawas sa una. Namalhi naman siguro.
0: Naapa man ti. Nag-display naman gani ron. Dito man kugikan kay nagpalit man kog sabon.
1: Ah, maubad di ay. Ah, namalik siguro sila paninda. Oh, uy. Wala, kaso ko daron. Wala ba upang kas? Asa man ron? Lin, abata! Abata! Kay ba si may sunog? Lin!
0: Dili man ko dun sunog, ti uy. Ang barbecuehan ron sa gawas, naghaling na sila.
1: Unsa?
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mama Mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
11: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Pino? O diliyak dos?
12: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakablog sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
19: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
0: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Biotroph Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
1: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
24: Biotrop Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
27: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
28: DGX 500, ang tupa kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
29: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best June o epektibo ang DTX 500.
28: DTX 500!
30: Pumali sa mga butika.
31: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
32: Hello, Washi!
33: Hello, Mommy!
32: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
33: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
32: Mula noon hanggang ngayon!
34: All you need is Pride. All you need is Pride.
35: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
36: ACS.
37: Sa opisina, kini ba kang nagatubang sa computer?
38: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
39: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
40: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
38: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
39: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
40: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
35: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Grabe cute ka asong barbecuehan sa gawa sa bay, nagyapangan sa kong ate. O kon mapabor sa amo ang hangin, murami og dili makaginhawa tungod sa aso. Unya, gikan pabaya sa ospital ang akong pag-umangkon. Unya?
1: Marlene, andama ang mga gamit sa bata, be.
0: Nga naman, te.
1: Ibalik na nasa siya sa ospital. Kinibalik ang iyong sakit.
0: Ha? Huh?

0: kaluoy ni Dudong Tioy. Masakit ang yun din yung bata, ah. Dali raman kang maluya.
1: Maulagilin. Uksakto yun ko. Nga nga so kaayo sa barbecuehan ang nakatrigger sa sakit sa akong anak. Kinahalan ko na yung badlungon ng mga barbecues gawa sa atong giabangan, uy.
0: Imo awa yun, ti?
1: Badlungon lang, good. Kaya kanya to dihang may nagnegosyo og barbecue diha, dili man ingon anak ka aso. Ano sila aso mang kaayo ng ilaharon?
0: Sa akong naibawan, ti ba, dili ko nung uling sa kahoy ang ilang gigamit. Baggol man ko, no?
1: Ha? Maudiay nga aso kaayo?

0: na rin batlong mo ninyo, ana? Nga magbuot mo uling sa bagon mo yung mong gamiton.
1: Sir, aso mang good kaayo. Unya, masakit ton ba yung anak? Kung mahimo ba, ayaw lang mo din ipag-barbecue doon sa daghang bay. Kay dili ramang good kami ang nagreklamo sa inyong kaaso. Daghan mang good mi din, sir. Sa layo lang tingali ka manindag barbecue, sir, oy.
0: Unya, kamo'y pliti na mo. Kung ato mis layo mag-barbecue.
1: Ha?
0: Kamu ba'y mubayad sa abangan sa yuta ang among balinan?
1: Unsa, sir?
0: No, sama mo. Buhay-buhay lang taday. Kung mauna nga daghan mo reklamo nga nag-abang raman sa day mo din, he. Balhin na lang mo. Balhin na mo ginyong kaubangan ka ng layo din, he.
1: Unsa?

0: Ako na lang gibitad pa uli si ate. Kay murag nalalis naman hinoon nilang pagbadlong sa akong ate sa nanindag barbecue nga aso kaayo. Ang akong mapangutana mao kining musunod. Unang pangutana, ang silingan namong nanindag barbecue, aso kaayo ug may sakit ang akong pag-umangkon. Pwede ba silang badlongon? Kay nakaporhisyon naman sila sa ilang mga silingan. Ikaduhang pangutana, dihang gibadlong sila sa akong ate, nasuko man hinoon. Og kami pabalihin nun og puyo. Pwede pa may mo report sa barangay og ang barangay na ang mubatlong nila? Ikatulong pangutana, ang giingon sa nagnegosyo og barbecue nga kami kuno ang mupliti nila kun mubalhin sila sa pagpaninda og kami sab kuno ang ilang paabangon sa yuta. Husto ba gud na? Ikaw pa to katapusan. Miingon ang tag-iyas barbecuehan nga kami kuno ang angay nga mubalhin og among kaabangan. Nihit ba ya kaayo og magpaabang diri? Kinanglan ba yung kami ang mo-adjust nila? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Marlene.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batan, og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal nga mga pangutanag, mga problema, di mag-uol, ipadalang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? Hello guys, kumusta mo din ha? O, ipadalang ginapirin ng inyong mga suwat suliran diri na mo, di mag-uol. No, kay ang kaning ato ang mga suwat gipada ubay nga madawat no nga inyong gipada. Hoy, ubay-ubay gining amo ang madawat guys. Daghantag mga letter senders and we are very grateful and thankful nga nisalig mo no sa ato ang programa, nisalig mong Rene Obra, Doc Rene, nisalig mong Attorney Elaine Batan nga makatabang ninyo ug makatambag sa inyong mga pangutana ug problema. Hangyo lang gyud namo, please. Ipadalang na sa kini ang akong Suliran Official Writers Page ug dili sa Attorney Elaine Tantengco Batan nga Facebook account, no? Ayaw lang gyud ipadala dito kay dili man mi pwede adto lang ipada dito. But thank you for the like, thank you for the greetings ninyo. Letter sender karong adlaw taga Tacloban City, Leyte. Naa din ha among Integrated Bar of the Philippines nga IBP Eastern Visayas Region nga Governor Attorney Patrick Santo. Hello ninyo, no? Ug sa kumiga nga si Pines, hello sa iyo. Kumusta man katandiha? Si Marilyn mo letter sender na to. Uy, kabata pa, 15 years old. Wow. Thank you, no? At such a young age, nagpadana siyang suwa. Thank you kaayo, Marlene, ha? Marlene. Agoy, nagkatutunlan ni Attorney Elaine. Sige lang, nag-abang kuno sila din ha sa Tacloban City. Kuyog iyahang ate o ang iyahang pag-umangkon. Niya, naamang good ni sila yung silingan. Of course, gaabang, makisama, mangyuta. Mas kiganig natin sa ato ang balay. Na ay namirwisyo, katong namaligyag barbecue, no? Nga atong napaminaw sa drama, kay tingala sila. Sige lang ka ospital unya mo ni ilahang kating mga problema kay ang aso kuno kaayo no so magkaaway-away na hinuhon sila tungod anang pamaligyag barbecue silingan kay aso kaayo unang pangutana ang silingan namong naninda og barbecue aso kaayo ug may sakit akong pag-umangkon pwede ba silang badlungon kay nakapurhisyo naman sila sa mga silingan okay yes and no kay magdepende man gud na kung naaba ni business permit kay kaning magnegosyo ta maski unsa ka gamay kinhanglan man tag permit no sa local government unit nya taga Tacloban man mo city arita sa Tacloban City government mangutana og naaba ni sila'y permit or pagtugot nga magnegosyo or magmaligya. Nga naman. Kay, ang kaning pagpamaligya good na to, pagnegosyo, ginaregulate man po na. No? Kay, di man sad sa tanan higayon nga kay abi atong pwesto, atong tugkaran, kita nalay bahala, magbuot-buot o magunsa ta. Dili man na ingon ana ang ato ang pagpanrabaho. Need bang yun na nato nga makisama sad ta or i-monitor pod or i-check sad nato kung wa ba pod tay nabaldang silingan, no? So, tama sa maghimo tag video kihan, karaokehan, unyag, dili di ay pwede, no? Diha dapita. So, i-check yun na siya. So, check first kung na-apte. Kung gitugutan sila, then pwede siguro storyahan lang, badlungon, hangyoon, nga naila certain time of the day, or pwede ba, no, nga maghimo siya o sa may bisayaan ng chimney, uy, kanang exhaust ba? Or agianan sa aso, no, nga matrap, nga dili magsigig spread all over, nga mabuhata na niya, kay para diritso sa saka ang aso, dili na muadto sa inyuhang mga balay or mga bintana. Mahimo mana. Okay? Ikaduhang pangutana, dihang gibadlong sila sa kung ate, nasuko man hinuunog kami pabalhinon og puyo, pwede ba ming mo-report sa barangay o ang barangay na ang mubadlong nila? Yes, pwede na, no? Pwedeng suryahan, pwedeng badlungon, pwedeng isumbong para mapangita ang solusyon. Importante masagod ni Marlene nga ang atong mga silingan, mas maayo mangyud nga ato pong makasinabot. Dili po nato makaaway ba nga magkalalis na hinoon ta, magkadisgusto, magkaaway-away na hinoon, no? So, mas better gyud nga magkasinabot ta, mapangita naman nagsolusyon. Like ato akong suggestion nga, di musud ang aso sa panimalay, mahipahimuan nila og kanang agianan ba na ay exhaust, unsay tawag ana, okay? Ikatulong, pwede isumbong sa barangay, ha? Ikatulong para mahusay mo, okay? Ikatulong pangutana, ang giingon nga nagnegosyo og barbecue, ang giingon sa nagnegosyo og barbecue, nga kami kuno ang muplitin nila kung mubalhin sila sa pagpaninda, og kami sab kuno ang paabangon sa yuta, husto bago na, of course, di na siya husto, no? Kay inyo man ang panginabuhi, inyo man na niya. Like I said, na may mga katungod, na ay katungod ang maninda, napod mo ay katungod pod, nga muginhawa, mupuyo, og hapsay, no? To breathe clean air, nga di pod mo mabalda sa ila pong pagnegosyo. It's a matter of meeting halfway. Kung unsaon na ako mo, gito akong suggestion nga ipatawag sila, and then, hisgutan, storyahan nga, dapat, pagitaan niyag paagi, nga dili mo masamok nga ang aso, dili mo sod sa inyong mga kwarto. Kay nakabalda sa yun siya tinuod, unya, regulated sa bayat na, kay basin mo violate po ng Clean Air Act, ha? Ikaupat o katapusang pangutana ni ingon ang tag-iya sa barbecuehan nga kami kuno ang angay mo balhin og among kaabangan ni hit baya kaayo og magpaabang diri kinahanlan bagong kami ang mo-adjust nila unsay may among buhaton kamong duha ang angay pod ngo make og adjustments no nga need lang yun na unta nga magkasinabot kay wa man na ingon again kung naalay permit og gitugutan nga makanegosyo din ha then sige pangitaan na itong paaging, no, nga, dili po mo mabalda kay ang aso tinuod, makadisturbo man. And you also have that right. So, para di po madisturbo ang iyahang pagpaninda, pangitaan sa dinya niyang paagi, nga ang aso, gikan sa iyang pagpabarbecue, dili na magsugod sa inyong balay. Iya po ng obligasyon, no? So, better nga magpatawag mo sa barangay, dili para mo kihap, para ipatawag aron mahusay og mapangitaan og solusyon ang kaning inyong problema. Lami ba yagid unta ning barbecue sa tinud-anay lang? Aso lang yun tinuod pod kaayo. Unya ako, kasabot kay Kumarlino nga, ikaw kamo imong pag-umangkon, di yun kaayo kauyon anak, kay hubakon mo, parihata ako, hubakon sad ko. So allergic kay kung aso, abog, so maningkamot sa yun ko nga muli kay ana. So, I hope nga as silingan, no, magsinabtanay, no, nga mangitag paagi, nga win-win ang ato ang solusyon. Dili mag-away, di maglalisay, di kinhangla na ay mulayas o mupapahawa sa usa. Pwede ra yun ng pangitaan o solusyon ang tanan. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

BN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa'yo ang kagikaroon? Mukining usak ka babae nga taga Suba, Poblasyon Laloan, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasayan nga, Wing.

0: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas!
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha,
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
6: ug katul-katul.
7: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa iyong lugar.
7: DTX 500.
8: Ako si Janice. Dugay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
9: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa maninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadap ko di ay, Marie. Tudluhi ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan og Seth Liniment.
13: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
14: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
12: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
13: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
12: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
13: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
13: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
16: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
12: Living Testimonies.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga.
22: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
24: ECS!
25: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan ng lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: entrance na ginataog, Maday.
1: Lagi, pwede ba ka di lang mo ari sa school, no?
0: Ha? Nga nung kutang dili man ka mo ari. Kalingaw ang entrance, ah?
1: Kapuyan, kukuit.
0: Kapuy, good town. Hoy, Day. Kinahanglan yung kang muanhi, ha? Kaya basig mangita ang mga teachers na to.
1: Ay, mau pa. Sige, kuit.

0: Ay na lang ko mag-standby sa Luyo, uy. Aron dili kay samok.
1: Ah. Excuse me, miss. Wing, di ba?
0: Oo.
1: Uban na mo.
0: Ha? Nga naman.
1: Basta, kay uban lang na mo. So, sa classroom, miss. Ah, sorry. Nasubuan lang.
0: Jervin?
2: Daan palagi ko. Ipagkasal kita nilang duha.
0: Kasal?
2: Wala ka kibaw. Wedding both man eh.
0: Kisa may nagpasiugdaan niya.
2: Oo, oh, but lang. Pero sige na lang. Inigabot sa pare ko no, hi. Magtando-tando na lang kita para buhuman na.
3: Jervin, do you take Weng to be your wife? Do you promise to be faithful to her in good time and in bad, in sickness and in health? To love her and honor her all the days of your life?
2: I do.
0: Noon sa mungko, kikulbaan man hinoon ko nga dili man itinuot ng kasal.
3: Weng, do you take Jervin to be your husband? Do you promise to be faithful to him in good time and in bad, in sickness and in health, to love him and honor him all the days of your life?
0: I do.
2: Oh, dira nga itong marriage certificate.
0: Di ala ni mo eh, or ilabay lang na.
2: Ay, uy. Ano gutong ilabay mo na ako nga? Ibidinsya mo nitong kasal.
0: Oh.
2: Ako na hipuson. O nag-look forward ko sa sunod na itong kasal. Kanang tinuod agad.
0: Oh. Mabuhay ang bagong kasal!
4: Mabuhay!
0: Hoy, ikaw malagpas iugdaan ni, no?
4: Kami.
0: Ikaw?
4: Oh, kami.
0: Di ba ikaw mo ito nagdakup na ako ganina?
4: Oh, kami na naghimog move. Kay hini kini akong amigo eh. Dugay kay makasulti siyang feelings para nimo.
0: Feelings?
2: Babay. Ay kung gunhi bay. Wing, pwede ba kong mag-istorya nimo nga kitara?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Lawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ana ay. So anak ko, nabinta na ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Tunod-tunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Tumakapuhay, andam-dabang mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Zen Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
12: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
10: Living Testimonies.
13: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: 98.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Samok nga ubo.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, masin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama, kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos. Kini na usab ang Unilab quality ang laga gikan ni Doc. Karong adlaw, tukyo nato kung nganong importante ang atay sa kreatibok ang panglawas ug ang maayong kalawasan of course nga atong imintenar. Atong ikauban gyapon Dr. Jan Catherine Carrera, liver specialist ug ang gastroenterologist magkasama. Welcome sa DYHP. Gawas sa pag-usab sa lifestyle, aduna sa by roll or papel ang mga liver supplement sa pagsuporta sa kahimsog sa ato ang atay.
6: Ang number one treatment gyud no sa fatty liver is actually lifestyle change. Balanced diet or healthy diet, no? Regular exercise and i-control pud nato ang diabetes o cholesterol. Actually, ang liver supplements muhatag ni silang additional support sa atong atay, makatabang na makaprotect sa atoang liver cells, no? Ug makasupport sa normal liver function and makatabang pud ni siya na ma-reduce ang oxidative stress.
5: Unsa may angay ang pangitaon sa ato mga kasama sa usa ka liver supplement ug nganong importante usab ang absorption, kaning bioavailability?
6: Dapat mo choose pud ta og supplements no na trusted ang brand with kanang quality ingredients. Importante pud ang good bioavailability, meaning unsa ka maayo mo absorb ang ingredients sa atong lawas. Bisan unsa pa na maayo daw na ingredients pero di po dahil siya maayo mo absorb sa atong body, so di po takakuha og kanang full benefit.
5: So mga kasama, hinumduman usab nato nga samtang giusab nato ang atong lifestyle, pwede usab kita nga magdugang og saktong suporta aron mabantayan ang atong atay. Siguraduha gid nga magpakonsulta ka sa doktor og pilion ang saktong liver supplement, Liver Prime. Aduna kini sa Leben Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology nga adunay hangtod 4 times better absorption aron mas epektibong makaputihir sa atong atay. Panahon na aron magbantay atay, bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health o alang sa Saktong Giya. Dihin kay salamat Dr. Jan Catherine Carrera baka sa mga liver specialist o gastroenterologist, kini si Radio Man Aida Tampos o kini na usab ang Unilab quality alaga gikan ni Doc.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gi-downgrade sa FIVOX, ngayon sa magnitude 6.4 ang ikusgan sa linog, nganitay og sa Balut Island sa Sarangani, alas 12.14 ganiang udto. Kini human unang natala ang magnitude 7.0 nga pagtayog sa naasing lugar nga adunay gilawmon nga 13 kilometros ang pag-uyog. Pipila sa mga silingang lugar nga nakasinati sab sa maong pagtayog, naglakip sa Glan sa Sarangani, Kiamba, General Santos City, South Cotabato, Coronadal City, Digo City sa Davao del Sur, Sultan Kudarat, ug uban pa. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: I love you.
10: Oh, pagtarong ko na rin at Jervin.
9: Seryoso ko, Wing. Duganam ko na gusto ni mo. Magladuhal ko doon ni mo.
0: Jervin, ako sa nangunauna og maayo, ha?
9: Sige na. Take your time. Ang importante nga nakasulti na ko ni mo kung feeling para ni mo.
0: Jervin.

0: sugta, uy!
1: Pero day, wamang ko makagusto niya. I mean, okay naman siya. Naibaw ko nga buutan siya, pero wapag yun sa kong una-una ang mag-uyap-uyap ko, ilabi na karon nga graduating na ta.
0: Day, sayang kaayo si Jervin kung dili ni mo sugton. Swerte kaayo kaniya kay gwapo na, buutan, og bright pagyud. Basi tayo mafall na kaniya madukay, di ba?
1: Day,

0: paspasa sa adlawhan sa. Murag ka na sa lang itong gikasalta pag high school. Karon 5 years na ta. May mga nindot na trabaho.
1: Bitaw, nagduha-duha pa kong sugot ni mo ato kay wa mong ko'y feelings ni mo.
0: Pero karon in love lagi ka na ko.
1: sakto na po.
0: Basta kuhan, love kay tika. Ug excited na kay ko nga mapakaslan tika po.

0: ako pa dinyo nakno. Mas maayo og mag-ipon una mo magpakasal.
1: Ha? Nga naman, ma?
0: Mas magkailhanay mo sa usag-usa kung mag-ipon mo. O kung dili mo magkasinapot, unya makadeside mo nga magbuwag. Aw, why problema kay wa pa man mo makasal?
1: Ma?

0: Jervine, kapila ta man kagisultian nga ay lagi patakaglabay sa imong mga bulinguin. Namo kay butanganan, ano diha magkisasawag di mo ibutang?
1: Ay, nabisi mo go.
0: Busy? Kana sige na magigulot ang cellphone ni mo diha? Ako ani, ako ta na trabaho. Bahala lang ang tatog dili ka mo tabang paglimpyo ayaw sa paghugaw-hugaw o pagkatag-katag sa mga butang.
1: Sus, kanda sa gyaw-yari mo eh.
0: Oh, asa man ka?
2: Wala ka ako.
0: Jervine!

0: Usa, magigbuwagan ako.
1: Oh, gusto na ko mapahuway, Jervin. Hataga na to space ang usag-usa kay nakabantay ko, no? Magsige na lang kita, Clalis. Usay, di na ko gusto makisulti ni mo kay Padong na masaway. Huwag ang tinuod lang, no? Huwag na ko makasabot sa kong gibati para ni mo.
0: Sakto ka. Ako sad. Maruguan ako makailan itong. Dilim tingalita ingunan ni Sauna. Ugasta ko. Dila ko sigurado kung laba ba't ikaw o dili na.
1: Sige. Huwag salamat sa pagsabot, Jervin. Salamat sa tanan.

Ino sabay. Nabaguhan man ko ngawa si Jervin. Sakto ka to kung gibuhat ka na kigbuhat ko niya. Karon ngawa na siya. Nagpangita na sa ko niya. Ay, weng, nagbinugo gyud ka.

0: Nakigbuwag ka ni Jervin kay gusto kang mupahuway. Unya karon imo sang gipatay-patay imong kaugalingon sa trabaho. Wa na gid kay pahuway. Bisag day off nimo mo duty gid ka.
1: Dai gusto kong mabisi. Kung naamang ko sabay, di ba malikayan nga makahuna-huna ko niya?
0: Ayaw palabi, uy. Basi maunsa niya ka ba? Wala kay taro nga pahuway. Unya mag-drive para bakag motor, ha?
1: Ay, kabala ka lagi, dai. Okay ra ko. Kaya pa na ako.

Maglaban pa kaya ako. Pero akong kalipungon. Magpakusok ko pa na agambi para makaulit na dayon ko. Biro, nilabang! Ah!

0: wing.
1: Kirvin.
0: Oh, salamat kini mata naka. Kumusta naman ka? Sumigi ba tinimo? May sakit ba?
1: Okay lang ko. Oon sa day na ito po.
0: Dalis grasya kas motor. May gani kay dilira kay grabe ang mga pangos.
1: Oh.
0: Wing, ayaw na tan kong pakulbayig inyo nini. Please, mamatay ko sa kabalakan ni mo.
1: Sherwin, yun ang niyak ka. Kinsa may nagtawag ni mo.
0: Nalimot ka nga kung panganog number mo ay gibutang ni mo sa layo sa mong cellphone in case of emergency?
1: Oh, oo, day. Wapadito na ako matangtang.
0: Ayaw na tangtang, ha? Kaya di na kumawa ni mo.
1: Sherwin.
0: Karon, sigurado na gusto mong gibati para ni mo. Mahal ka, punti ka. Ugsuri ko na bugatan ka sa trabaho on sa bahay. Ako yung saan ni mo, nga mutabang na ko ni mo. Kala kung dawaton ba ko ni mo.
1: Mahal pa sa tigan, Sherwin. Ugsuri kung gi-question na ako ang akong gibati para ni mo. Karon, sigurado na sad ko. Huwag ko'y laing mahal yun, ikaw ra. Maubisagun sa kakabatlungon. Andam gihapo ko makig-live-in mo.
0: Di na takin mag-live-in lang. Kay pagkasalan na gitika.

Usahay sa relasyon, kinahanglan gyud ay nga mohatag mo og space og time sa usag-usa. Una ninyo ma-realize ang tanan. Og nalipay na lang ko kay dili pa uwahi sa dihang naka-realize ming duha ni Jervin. Karon, kasado na mi og mabdus na ko sa una namong anak. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Dinuria, sorry, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020, na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko, normal na gin.
7: Life extension, vitamin D3.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Potent, safe, at siguradong epektibo.
11: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
12: Life extension, vitamin D3 for longer life.
13: Mabibilis sa mga butika.
14: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mang TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500,
15: pabalik sa mga butika.
14: TTX 500.
16: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
14: TTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
17: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap, muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap, manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdian niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika-epektibo, kika-maayo, kika-maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
18: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
19: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
20: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
21: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
20: Super Fiber.
21: Mabakal sa mga butika.
20: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
22: Milk ta mga higalan ka agi ni Wing at taga Suba. Bless you ang liloan ni Sibu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit ka na kaluhan, two words.

Among kaagi gibata no dua sera Juni Carol Marie Kain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganals. Kamusab mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakaam. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sarili kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General na. Bart! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Pagma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3. Mama mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
10: Living Testimonies.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC-

0: o garong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Di lang lagi ko kay masuko manggod si Mamita.
2: Usaban. Basit kining gusto.
1: Sir, ayaw taon, sir.
2: Pagpili. Makakwarta ka, umamatay ka, Laika. Pagpili.
1: Dali, sir. Dayon nga rin, arita diri magsulti.
2: Kana, naaaram din na. Na?
1: Ibutalan ang gigunitan ni mong pistola, sir. Mubuto niya na. Lawin na kaihit na kung ariska at look, sir. Sige, sir. Pagmangutan na lang.
2: Nakaila ka ba ni Cristal Alcantara?
1: Oo. Nakaila ko. Kauban ako siya sa trabaho, pero patay naman siya.
2: Namatay, kikipatay.
1: Oh.
2: Sulti lang sa tanan imong naibawan. Maro ka lang gusto ko.
1: Ikonsaday ka ni Aning Cristal?
2: Iyako isoon. Manghula ko si Cristal. Apalasok ko siya ako. O huwag isang masulti kung si Kinsa ang tao nga ni Pasipani.
1: Ha? Huwag isang si masulti? Kung saan po niya pagsulti ni mo nga patay naman siya?
2: Kakumpuhi ako iso.
1: Ha? Sa buhay ko taong napatay naman. Gilupong mong gani ang patay niyang lawa sa menteryo, sir.
2: Ang nailahan yung Cristal Alcantara, musigli na si Fantis nga kumangod. Wa mamatay. Kay milagrong naluwas gikan sa kamatayon.
1: Oh.
2: Ang napalgang patay, iya sa batanong babae, nga dili na maila ang itsura. Apaso sa maupurma sa lawas sa kumangod.
1: Lo? Mau ba di ay, sir? Kung mau niya, pwede mo lang po si Major Gaspar sa pagpatay niya.
2: Usa? Major Gaspar? Gusto ba ang lumati?
1: Oo, sir. Kauban mi si Cristal at hindi kayo na nagikidnap siya sa opisyal sa pulis.
2: Sabahis siya.
1: Kaadlawon to sa diyang mahitabo ang pagdagit niya. Paingon siya nga mo pa uli. Nagpakuyog siya nako kay nahadlok sa gibahad sa Major. Kay nakigbuwag siya ini tungod kay grabing salbahisa o kinaiya.
2: Huwag gina'y kumasayop na ikaw may akong nalunaan na pag-isahiran ka ron.
1: Oo, pero gibaharan rin pa ko sa Major nga pat yun kung masulti ko nga siya ang nidagit ni Cristal.
2: Nahadlok ka sa Major. Pero sa kasuod ninyo sa imong igala, huwag ka makonsensya.
1: Nakonsensya, bitaw ko. Kaya nagsigil lang kong pangambot sa mga pulis na nag-imbestigar sa maong kaso. Maunta, nakasaksi mangkit ko o nakaila sa sadaan.
2: Igon na ko ako ng sayaran. Si Major Gaspar di ay pagpayat siya.
1: Sir?
2: Tarawang suod yan ang sumpre. Akong itunuli mo.
1: Sir. Hala! Kadakan ko na ni sir.
2: Ako lang palipay ni mo. Ngayon mo kong hitagan og info. Bain sa tao, ganit pa si Paas kumangod.
1: Kadako ko na ni sir, uy. Jismil?
2: Gusto ka? Ako prabunan. Pila ka. Gusto kong malingaw uban ni mo sa kama.
1: Sir, uy. Sure, bitaw ka.
2: Sulti kung pila ka.
1: Dako naman yung gihatag ni mo na ko, sir. Ikaw lang ko'y bahala o pilagod. Dadalang kong motel, sir.
2: Okay. Sige.

0: பாவப்படியே டர்லிங் பலங்க.
1: ஓ டர்லிங் பலங்க. Akkor hát tagna eva kontak nam pelta ako big baladil. Naak nam minlan chayna.
0: Kaya naman. Aling somsa.
1: Kara ako pasabot na sa iya nga ikaw ako laytahan. Ikaw kara ako sinaligan sa talaya din, hiba?
0: Ah, okay. Salamat yagayo akong darling palanga, madam si.
1: Ako kara gusto siya hashtag sag iya pagsalig sa imo pa.
0: Oh, niya. Unsa iyang response?
1: Oh. Okay. Kay karada ko pagsalig sa ako ang big paladil. Pauto. Siya ngayo imo ha kontak nampil.
0: Mangyag sa ilo. Akong ampingan ka ng imong pagsalig gari ka na ako.

0: Pogit kini na ko dama. Swerte kini. Kanikalit lang abot siya kong kinabuhi. Apita matuman ang akong gipangandoy. Kamamahimong pangulo unya ning maong sindikato. Wagyod ko masayop sa akong pagtubay sa babaeng insik. Kasi Madam Jane, magamit ko na siya alang sa akong ambisyon. Bisan o binangita ko sa balaod, apan nagkaligon ko karon. Tungod sa nisagup karon akong sindikato sa markang dragon.
1: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
1: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Nawant ang nabakaugana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Ang TTX 500 na!
6: Ang TTX 500!
7: Adlay powerful extracts,
6: nga phytochemicals,
7: og antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
7: og the sugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
7: nga effective,
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500!
6: Babalik sa mga butika.
7: TTX 500!
6: Ang tuba!
7: Kontra sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500!
7: Epektibo!
6: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: TTX 500!
6: Imo sa the sugared sugar cane extract,
7: og anti-diabetic property,
6: gigan sa palaya.
7: TTX 500!
6: Garantisado,
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
8: Ako na ko pagsalig sa ako darling palangga. Karamito gaspal ba? Ako ka na lipay subla-subla. Tukat ka na kauban na ako. Ako darling palangga.
9: Madam Jing! Mulay kao ko.
8: Asa malakaw ako palangga na, ha?
9: Sa akong risaos. Naalang ko'y asikasuhon nito.
8: Oh, okay. Okay.
9: Walang muna tayo kito'y-kito'y, ha?
8: Oh.
9: Basta kay sultihan tika. Naring kamot ko aron mahug sa akong mga kamot ang squadro oban ang iyang kauban.
8: Oh, husto! Kinsa ka kauban sa squadro? Siya ka mo na babae ba? Kana mas slim iya lawas ba?
9: Mailhan na yapon ka na siya sa ngadto-ngadto, Madam Jing. Paabot lang.
8: Gusto ko ka na siya patay sa squadro ba? Apil siya patay ba? Ha? Kamu kada patay sa ilado.

0: Sakto na ko nun, ha? Hubog na ka, oh.
1: Pasagdi ko. Gusto kong maglumo sa vino.
0: Ano man ka? Anong sama di ka? Anong sa may problema ni mo?
1: Ikaw akong problema.
0: Anong sa?
1: Buang ning pagbatiya. Paglabaw na kong buang na naigugma ni mo, Misael.
0: Dili na kumahimong mahigugma pa sa lain.
1: Kaya nga no, tungod kay ka muna ato, Miss Aleya? Ha, Miss Aela? May relasyon na mo atong babayana?
0: Gina.
1: Suntihin ko, Miss Aela. Tugani ko sa tinuod. Kamu na ba ni Miss Aleya? May relasyon na ba mo?
0: Oh. Huwag may nahitabo na sab na mong duha. Sinsya, ha? Nahibaw ka, kid. Kung ano nga nahitabo ka to. Tali na itong doha.
1: Dili ko kinibadawat, Misael. Dili ko kinibadawat.
0: Sakto na. Hubog ka na, Glina. Magsulti lang niya ta. Karang tinaw ng panghunahuna ni mo.
1: May pagnamantay na lang ko kaysa magantos ko yun ang mabuti, ha?
0: Glina. Ayaw pagsulti sa manya, ha?
1: Wala'y lamik ni kinabuhi, ha, Misael.
0: Gindot ang kinabuhi. Huwag bitaw na niyata nini nga sitwasyon nato karon. Kay parehas tang nangita og hustisya sa atong ginagatan.
1: Dili ko makadawat nga kamuna ni Miss Aleya. Dili, Miss Aleya. May pagmamatay.

0: Kain na ba't si Glenn?
1: Pag nang ipahilo na siyang kwarto, ma.
0: Laob ng gabi, eh. Sood na sa ibog lawak. Katuog na nga to si Kinamisael.
1: Wakudu ka ang anak ko na haunan ni problema, ma.
0: Ay, kaluoy ni Inday Glenn. Napatikid na ko ang inyong gipanagsultihan.
1: Matibi.
0: Isabel, sa pagkinig kibuhat ni Mudong, gilumpong dahini mo sila.
1: Nasayop ka, Mama Dibi.
0: Ang sabaday mo't ipasabot sa kipanulti ni Glenn, ha?
1: Okay, sige, paminaw. Paminaw kay sultihan tiga sa tanan.

di ko makatuga magkunahon at niklina. Naluoy ko niya. Upan, nahikugmasab ko ni Aliya. Klina, pasilo ako kung nahitabok man ta. Laki ko. Kung natintalan ko niya tayo kayo na. Pero nakonsensya ko kay nakasahag ko sa mga relasyon ni Aliya. Ang babae ka akong kikupa.

0: Dung, bagus sa ti api. Misael! Nak! Oy!
1: Ano sa mo, mama?
0: Bagun o sa
1: mama, kadil sa ma. Bubangan ako.
0: Misael, pagdali itaon ko nun diha kay Siglina, wala nito siya ang lawak.
1: Ha? Kaya asa man si Siglina? Glina? Glina, hain ka! Glina? Buwan na siya din, eh. Milakaw ka siya? Mau ka?
0: Misael!
1: Ma!
0: Gipagkutan ako si Juno nga caretaker. Kadlaon pa magkulong ni Bea si Day Glina sa kais motor.
1: Ano siya?
0: Pastilan! Ay! Ang butog ikalipay baka kinin ni Sir Mart oras nga iyaning masairan.
1: Andam na kong dawaton kong iya makusilutan, ma. Apan ang kunong ginako nga gimahal ko si Aliyah. Ugwa kami relasyon ni Glina.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
4: Zed Living Testimonies.
3: Ang Zed Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkukubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, puriba ko, anak. Ang kaling Panyawad Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
5: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
4: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga sa awad ngay goiter. Ko na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
3: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ECS.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapon ng uma. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng

Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: fountain of mercy for us. I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kuungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni Oji Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga kong bukton sa Hitgana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
13: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
14: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga-Bukana, Davao City.
12: Living Testimonies.
15: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
5: dulan sa 42,000 ka mga tao ang labihang naapektuhan sa epekto sa bagyong Luis ug Maymay, ingon man ang pagkusukuso sa hanging habagat, base sa datos sa Office of Civil Defense kon OCD, kinatibuk ang 41,979 ka individual o sobra sa 12,000 ka pamilya ang labihang naapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula o Cordillera Administrative Region. Nasairan nga ang kagamhanan nakahatag na og kapin sa 1,000,000 ka pesos nga balor sa assistance ngadto sa apektadong mga komunidad.
4: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione kana ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
7: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
8: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
7: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
8: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Natutulong talaga.
7: Oh, hindi na sumasakit.
8: 100% to.
7: First name po ninyo,
8: Bernardo Bailoses.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
9: DTX 500.
11: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500 dua lang kakapsula at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Inaday, dili intawon ako ang nagungo ni mo, ha? Amiga man ta, di mo ko makahimo sa pagbalbal ni mo. Gawas pa, di manggit ko tinuod nga ungo. Ngit-ngit.
2: Uya, iyakong ipakaon.
3: Bao ba? Uya, nikaon siya ka.
2: Okay, mamatay man ko kung dili kumukaon.
3: Uya pa ba iyang kibuhat ni mo?
2: Man, iyan ako at lukon.
1: Day-day. Unsa mong iyang naong?
2: Kuan? Ang man siya?
1: Unsa? Unsa mong iyang dagway?
2: Kuan? Ito miya sininaon niya. Taas.
4: Taas? Maragda ko la?
2: Oo, niya. Taas siya po. Kalkagayong kulot.
1: O, sa pa?
2: Ang iyang mga koko, takas kaayo.
3: Tanood ko di ay gano'n na yung ugo. O, sa man sa imong tanaw? Dilito si Kuya Johnny ni mo.
1: Lola, joke lang gitong ako nga ungo ko. Prank-prank ba?
2: Bati mandeog na, lala. Kanya, dako man siya mata.
1: Ah, dito ako.
3: Oo, ganyan kayo ni Ugnaong.
2: Wala kilula. Maidlok manggani ko kon mga put na siya.
3: Oo, niya nga nung nakabuhi mangka.
1: Bitaw.
4: Bitaw, day.
1: Giyon sa maniho pag-ikyas gikan sa mong tao, ha?
2: Kuan, gilantan man ko, unya. Iyakong ipainom mo tambal. Unya, gibiyaan ko.
1: Gibiyaan na
4: kas ungo? Gibiyaan kas ungo?
2: Oo.
4: Gipainom ka niya og tambal?
2: Oo, tablitas.
1: Uy, kuya huwag dungo ah. Kamaumang manambal.

0: pinakapamahak na gid ko ni Tinto. Patay gid ko ini kun masakpan kung ano makakunibahin sa akong pagpakig-uban nila ni Johnny og Mikmik. Ay, ngano man iwi? Dili man hinun ko makatog. Oh, uy. Anino sa tao man tumilipot sa layo sa bahay? It's been caught. Ako ni Leon sa layo. Si Sir Darwin man tumisod sa bahay sa layo. Magunsa man ka siya ng bahay nga gihimo niyang clinic. Atangan na lang ako si Dini. Atangan ako siya magawas o balik gikan anong bahay nila sa layo.
1: Unsa man dahil nakaikiyas ka o gibuhian ka?
2: Basta mikawas naman ko, nang itaram ako kayag. Nagsikir ako ang lakaw niya. Pagkakita na ko kayag, mauna na akong gisupay. Unya, nakagawas na sayon ko.
3: Magpasalamat na lang tanganiya ka na. Sa sunod, lilit ka na mo lakaw nga ikaw ra nakasabot.
2: Oh, Lola.
1: Sige, Lola. Papahuwaya unang imong apo.

0: mismo diha sa bahay sa liyo ang amahan ni Tinto. Huwag mo din siya magawas. Ikot sa mga na siya diha sa pag-ong klinik, no? Uy, na kami naglagupo sa suwid. Si Sir Darwin na ka na. Wa naman sapa. Dili na ko mong padiulis klinik, uy. Kaya ba sinubukalit siya gawas? Masuko niya ni Nako. Oh! Inaano sapa? Si Sir Darwin kang naglagupo sa suwid? Uy, hala. Pasindi atake siya. Ako na lang ang sudlo, no? Oh. May hunong nasab. Ah, pahala na. Sir Darwin? Sir? Oh. Kangit-ngit ba din sa sud? Sir Darwin? Sir? Sir?
1: Tabon!
0: Oh, Sir Darwin? Oh, ang suga! Ang iba ng switch!
2: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kuyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
3: Lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract, Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now!
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Mama mia,
12: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Switch. Sir Darwin?
14: Tabang. Di ko magkalayo.
13: Sir! Sir! Dali, dali. Gunit sa kuliog. Dindo! Dindo, tabang! Baldo!
14: Sakit lag maayong akong tiil.
15: Tapa. Nagunsa mo sab ka sa bagong clinic suluyo pa, ha? Papsi?
14: May debate lang ko nga kasikas. Mao nga akong gisusi.
13: Ha? Mauna yung misood ka dito.
14: Nakita ko ni mong misood dito.
13: Oh, sir. Nakita tika. Taod-taod maka sa sud.
14: May gusto lang kong kuhaon sa suod.
15: Ha?
13: Pero, nganong wa man ka magpasiga sa suga, sir?
14: Aron akong masakpan kung kinsa ang misuod sa bagong klinik nga wa sab magpasiga sa suga.
15: Uy, mao ba, Papsi?
16: Ang tubig, sir.
14: Lala, sige na. Pangatuhog na mo.
15: Yeah, okay na ka din, hey, Papsi?
14: Okay na ko. Matuhog na sab ko.

0: Kuya ko na may da. Hindi na ni Bada kumidya mga hitabuka da.
1: Bada mo. Niya po malagi ka din his kawas, bay. Laong na mukhang gabi eh.
0: Hindi mo ko makatong, bay nga. Magkunaunas gisulti ni Ina.
1: Ha? Oh, tuod no? Tinuod ka to?
0: Mura mo tinuod ang iyang gipanulti.
1: Ay kung ina nga doon nagitinuod nga ungo ining dapita.
0: Ay, mausa na nakapalibong na kung... Akor may kaliwat o ungo. Nga nung doon na may nakita sa ina nga ungo git. Unya, ngit-ngit kuno kayo ang dapit.
1: Ay, ang samay mo nga ako na ini.
0: Kinahanglan masubay ang nahitabo ni ina, abay.
1: Isulti lang nas kapitan, eh.
0: Ikaw na lang ipahibawas, kapitan. Kay... Mupauli ko spayag o sa'yo.
1: Mag-unsam ka spayag?

0: ang gisulti ni Ina. Nag-itom ang ungo. Tanaw to na kung panaptong itom iningkaban ni Lulubi. Aha. Ah, nirang panaptong itom. Mauni ang kapa ni Lolo. Oh, nahinumdom ako. Nung samus, Lolo. Sige, magkatawa sa iyong kwarto.
1: Mauna ni. Huh? Mauna ni.
0: Akong litigon sa bintana, Bi. Ungo na si Lolo. Nagsulob si Lolo ining itong na panapton. O, nag-make up siya ug murag ungo. Anong katanong? Ngano na may costume sa pagkaungo si Lolo Pilo? Ano sa gudkaibot ipasabot ini? Gusto, si Lolo, nakita na ko si Lolo Smiterio na nagsulob ining itong na panaptong sa ibabaw sa pantyon. Unya! Nagunsa mo si Lolo des ibabaw sa pantyon? Naghangad mo siya sa buwan? O nagsigig uwang? Ungo nga kong Lolo Pilo. Naibaw na ko. Naibaw na ko sa sikreto ni Lolo Pilo.

0: Vem back! Vai!
1: Bay? Nabalik mo lang gidayon ka din sa ospital. Maadto para bakos, kapitan da.
0: Unya na adto. May isulti sa ako nimo.
1: Kusuman?
0: Ang sikreto ni Lulu Pilo.

0: This newscast is brought to you by Presto Creams.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgan iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
5: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
9: Smart 2
8: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
9: Smart
8: tanggaling for every day.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
13: Charm,
14: Fabcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
15: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: Bilang kilos gani?
17: 500.
16: Hello?
17: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
18: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
0: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw palang kay daug na with Nor Sinigang Mix.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa mang Eli Balanos. O ngayon itong balita ni Urasa sa kahapon nun. At ito sa Koy Herbal Capsule. Gitinguha sa konsensyo sa takbang sugbo nga madeklarar ubo sa state of calamity ang mga barangay sa syudad nga kasalati o mga pagbaha. Kinihuman sa sunod-sunod ng mga pag-uwan sa lakbayan sa miyagi mga adlaw. Tumong nini nga magamit ang calamity fund sa syudad pagtabang sa apektadong mga barangay. Ang City Council pinagi ni Consul Philip Safra nga uwag sa buhatan sa mayor pagtuon sa posibilidad alang sa nisutang deklarasyon. Lakip sa mga barangay sa syudad nga labing apektahan sa miyagi mga pagbaha sa Bayan, maawa ang Guadalope, Tisa o uban pa. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalian sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gulga palia, kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pa sa ilo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilan ang isanwat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit ka na ito sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Ora, satad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayog bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle kar- Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa may ibat imo sakit imong hawak
3: ana. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
4: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
3: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
4: So karon gimintin na lang ni ko.
3: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayong diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
1: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: nara si Chelsea Ogurio. Ah, o pa ilang pagpaingon din eh, sa may waiting shed. Oh, isa man ang migunit ni Chelsea nga may agak ini. Eh? Oh, no.
1: Hi, Sir James.
0: God, siri kami. No.
1: May mo ba, sir? Nga, dili lang ko niyo mo birahon.
0: Magsulti tagkaroon. Huwag makabati na to.
1: Di na lang, sir. Huwag na may makabati na to nini.
0: My God, Rika. Usa kini imong gibuhat. Nga nung niya ka sa school ni Chelsea nga akong anak?
1: Sir James, kuan? Kanang...
0: Miabag pa kanya sa iyong pagsakay sa auto?
1: Wait, sir James.
0: Nahibaw ka ba? Kung unsang implication ini, nga to sa akong anak?
1: Sir James, kadiyot lang.
0: Sa mga kami... tao nga nakailan mo. Unsay kasulti sa mga tao.
1: Kadiyot lang, sir.
0: Kami, please.
1: Wait, sir. Hatagi ko gigayon nga makasulti ko. Aron mapasabot ko ikaw kung unsay rason nga ni ako.
0: Kami, please. Don't ruin my family. Mahal na akong akong pamilya. Nakabati ka ba? Mahal ko kaayo ang akong pamilya.
1: Are you done, Sir James? Nahuman ka na ba? Okay. Kung nahuman ka na, mayong bang musulti ko? Kaya na misinterpret na nimo ang akong presence din, sir. Kaya wa ko'y intention nga mo ani din tungod sa imong anak. Coincidence lang ni sir. Kaya na ako'y relative nga teacher nga akong gipagkikitaan din hi.
0: Unsa?
1: Mao kay labing tinuod, sir. And it happened. Unintentionally, nga nakita na ko ang imang picture sa office of the principal as one of the PTA officers. Uga akong gisairan ang akong relative nga teacher that I know you. Din mitubag usab siya right before the principal's office mao ang classroom sa imong anak. Huwag, iya akong gipakita niya. Huwag nagkahimamat ni. Uwa ba ka na ako nahimong sayo, Sir James? But it's okay. Dili usap kini nako angay nga ikasuko.
0: I'm sorry. I'm sorry.
1: Sorry for what?
0: Sa akong sayop nga interpretasyon sa imong presensya dinhi. Nga wa lang magpakabana sa imong untang pagpasabot. Usbon nako. I'm so very sorry.
1: Wa kayo ang ayang pangayuan og sorry na ako, Sir James. Wa og wa kit.
0: Pero I know, may mga tao nga nakakita sa kong gibuhat nga may bira og midani mo din sa Dublin aron ikasulti ka. Nga may mong ilang usap nga ma-misinterpret ang rason kung nganong ako gatong gibuhat.
1: Basta ikaw, Sir James. Wa og wa gyud problema.
0: Tamis kang iyang pahiyong uban sa tutok nako.
1: Hey, sir. Milingiw ka man.
0: Us mo na ko, sorry.
1: Kapila ka man di mag-sorry.
0: Kay... Nagkita naman kita o nagkasulti. Ako nalapahin mo silang kining higayuna sa pagpasabot ni Mubahin sa imuunta nga pagtabang ni Bro Baldwin. O mismo na ako nga magkasulod sa company nga mong gitrabahoan. Ang tinuod...
1: Ay, okay na, sir. Okay na, sir. Wala kay angay pang ipasabot na ako. Gisultihan ako ni Sir Baldwin sa tanan. Labi na gin sa recent ninyo nga sitwasyon dito.
0: Mau ba?
1: But anyway, dili na magyud mahitabo nga makatrabaho pa ko sa company nga inyong gitrabahoan. But I hope nga dili kini ang last na itong panagkita o panagsulti.
0: Oh, of course not.
1: Thank you. Thank you, Sir James.
0: You're welcome.
1: Yan na. Sama ni mo. Ako sabi ay ang... Gipahimuslan kini mo ang opportunity nga maka-ask sir, o sorry ni mo, sir. Nya itong mahigayon bitaw nga nakadisturbo ko ni mo, Sir James. Particularly, nagyod itong pagpanawag ni Sir Baldwin. Diin diha ang imuhang wife. And, I understand. Nalain siya ni ato.
0: No. It's okay. Milabay na ka to. Huwag angay na lang na itong kalimtan.
1: Thank you so much, Sir James.
0: Oh, Rika. Yagkan ko na mo.
2: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: ikaw ang kapsi, imitibo o barato.
1: Bilang kilos kani?
2: 500.
1: Hulo.
2: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget. So

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ano pinibuhat mo ka to?
1: It's only a friendly kiss, sir. Isip pa po salamat sa imuhang kamaayo o pag-accept mo na ko, isip imong usa ka higala. Bye, sir. Nagpaabuta ka ni mo sila si Miss Greta nga kauban karon si imuhang beautiful nga anak nga si Chelsea. Bye, Chelsea! Miss Greta!

0: Chelsea, Langga. Ganina kalagad nga wabag tingog-tingog diha sa likod. May problema ba?
1: Da Chelsea, guapa. Nakisultis daddy ni mo.
0: Chelsea.
1: Hala sa James, nagpiyong man niyo eh. Pura mo rin nakatog.
0: Kadali ba nga ng katog? Nagmata pa ganito siya sa pagsakay na kubalik sa auto?
1: Bitaw, no? Yan, sa oban yun, sir. Kung dali kayong nakatog.
0: Nagkasabot ko. Kuha siya makauyon sa iyang nakita ka ganina. Labi na kitingali niya itong paghawak ni Rika Mikna ko. Nausa mo sa tumbayhan, ha? Huwag ko makaliho ko makapugong man lang sa iyang paghawak na ko. Kalitra kanyang game mo. Chelsea! Langga! Manghapit sa tasi mong paboritong kananan. Naibaw kong gibati ka na o kagutom after si mong klase.
1: Ah, ganyan. Isang igutom, Sir James. Hasta ko.
0: Goryo.
1: Wala, Sir James. Uy, koleksyonis! Grita! Bago lang ako nabunyagan.
0: Ikapaguno si Chelsea, eh. Kuno ba siya hilante?
1: Oo, oh, oh, sir. Baka hilante na, Chels. Eh, kapatabi. Ay, di ba siya init, sir? Sabi ba tao, eh? Matiyong tingog. Pero mag... nagdagilot sa budget ini, eh, one unta. Toy! Sa Chelsea, piyong mo niya sa sir, eh. Murag nakatuwag yun. Pero, murag wasab.
0: Siri kami kayo nakaingon ini. Gipunuan lang yun ang among problema.

0: Ya baga kong babayana. Muna gibuhat niya, bro. Asin, ganahan po ka. Mukhang wala niyong badlunga.
1: Pakinanggaw, ginisiyari.
0: Kumidjar mo guna ako, good. Pero, friendly kiss naman ka, ha? Gusto may naano?
1: Ma-friendly kiss man, o makapila man ma-friendly kiss, kay kalitang katong gibuhat, o matanaw pag isin Chelsea. Doon nagkikinidili maayo nga impression nga to sa kong anak.
0: Maupot. Pero, pukra man tong hawak si Rika may nimo, bro. Pero nananghid lang ta siya daan sa akong inaanak. Ano makasabot ra si Chelsea ba? No?
1: Huwag ikay tinarong eh. Bulos ka lang binuang.
0: Bitaw, bro. Dili na, bro.
1: Ang akong ikabalagan, God.

0: kun masayo din is Milani. Makadugang kini sa mong problema.
1: Maugyod.
0: Mayon ka lang, anak, nga maugyod. Wa ni mo mahuna-huna na ikaw ra ba ang nakaingon ini? Ikaw gyud.
1: Ha?
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by EQ Omnibus, EQ Diapers from Day 1 to Toddler, EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butik. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
4: Gigutom na ba?

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drum.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.

0: kliyente ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon nang negosyo, pagkondura na pud mo.
1: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo, kondura.
2: Strong for the Filipino.
3: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo, so napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
8: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
9: Tangan siya Set Liniment, wala gin siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa
2: ma'am, ayaw pa na sa tama. Ma'am, huna ang intawon ang imong
3: anak. Otro baga! Ay, magbuot ka ba sa koko! Ako!
2: Ala! Lala, nga nung magkadanaon sa magka!
3: Ay! Dali sa kitang ako, Tiyan!
2: Patay!
3: Agay!
2: Na! Makuhaan na yung kaan ng kaisog ni mo!
3: Agay!
2: Sa man! Dalawang taka sa ospital! Ma'am! Oh, kalain!
3: Di ba yung magmakuha ang akong kisabak?
2: Ay, dako naman na! Di na makuha! Pero masuko na na ni mong bata! Kaya magsige mo kung kakasuko!
3: Agay!
2: Dato na lang!
3: Agay!
2: Tuan na! Agay na! Magsibang pangisog!
3: Hilumpit!
2: Oy!
3: Agay! Kente!
2: Ay, may kini aka.
4: Nung sa nangasun?
3: Sakit akong tiya.
2: Salamat in taon dong, may pauli na ka. Agoy, dadaan na sa doktor si Ma'am Claire, oy!
4: Nangasun, dadaan na sa doktor.
3: Okay.

0: Mayo ra yun nga may pauli ka dong. Ay, timing yun kaayo. Ay, Dong Kent, tambag lang na ako ba? At imanan na lang ng imong kami niyo ondong. Ayun na pagsigig pangando in taon sa akong anak.
1: Nangason?
0: Kinalang atubangon na nimo ang imong pagkaamahan. Ayun lang huna-huna pa ang akong anak.
1: Ako lang siyang gisusi na.
0: Unya, unsa ba? Nakita mo ni Ayesa?
1: Oh, na hospital siya.
0: Unya, kumusta naman taon siya?
1: Oh, okay na siya na. Naparok na yung utong ni Kuya Hans.
0: Unya, grabe ba siya?
1: Dili man.
0: Ay, salamat in town. Unya, giatiman ra siya ni Kuya Hans ni mo?
1: Oh.
0: Oh, salamat in town. Dong Kent, kalinti na lang ang akong anak. Ang imong anak na lang ang huna-huna. Ah, mo'y pangandami ang iyahang paggawas.
1: Suwayan ako na.
0: Uy, ayaw suwaye. Ayaw suwaye. Bohatag yun. Ayaw pamatia ang imong kasing-kasing dong. Kung unsa may husto, maunay buhata.
1: Sige na nga. Kamungtara na matuman. Doktor, kumusta ang akong asawa?
2: Paghinay.
3: Okay na ko, uy.
4: Ay, salamat. Nga nagpaulit na kainday, Yesa. Magluto na ko.
3: Tabangan, Tikalo.
4: Ayaw.
2: Kinala mo pa huwag ka, Yesa. Ayaw na pagkiat.
3: Okay, sir.

0: Nakabati ka sa gisulti sa Dr. Kent, ha? Dili ko ni mo hatagad o konsumisyon. Kay masawad man sa atong anak ang tanan.
1: Nakabati ko. Sorry.
0: Okay. Thank you nga. Kamao na kang mag-sorry na ako. Kent, i-promise na ko ni mo. Dili ka magmahay nga ako ang nahimo ni mong asawa.
1: Okay. By the way, asa na mong gusto mong suri?
0: Ay, thank you, Kent. Ay, ay, nilihok ka nga itong baby. Awa, awa, ikaw pa. Nalipay siya sa imong kisulti. Awa, lagang tingali ni bata.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon ako si Radyoman Josephus JQ Quijano sa tugan Newsbreak Garugakuna. Atong gato sa DataX sa 500, binibang mabatanon ang naanay inad, mag-DataX 500 ka. Ang DataX sa 500 na ba superior antioxidants na maoy grapotika sa masilyula, apel na skin cells, batok sa narabis nga free radicals, sa gipagrabi sa pollution. Yuberis ba bisyo sa pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako? Sa atong na balita na isa kababal driver na nag-sideline o pamalig illegal ga drugas na nagpagini sa gibong anti-drug operation sa mag-operatiba sa PDS 7, malas dos ang takna sa hapon niya sa may sitio Kamanggaan, Barangay Guadalupe, nigdakbayan sa Sugbo. Ang nadakpan na ilang sa pangalang alias Ryan, 25 anyos sa hapon ulitaw, o lumulupo sa sarisgutan niya lugar. Ang magkasakop sa PDR 7, bilosa ng sa kabaybang operasyon ng mga pinansol sa Sakasibana, ang iligal kalihukan ining maong kasuspek na si Ryan. Nasuta sa PDR 7 na maligyan kinig iligal ng drugas, bilosa na ilang sa kabaybang operasyon ng resulta sa pagkasikop. Ining suspek na si Ryan o nakuha gikan kaniya, ang mga pinakitigilodahag siya buong nga mo timbang kini o 30 gramos ang timbang o ging 40 kabok mga paket gidra hangi sabo nga mo balok ni kapin size 0.8 million pesos ang gawas sa mga sabo og pinakita gidra hangi sabo na kuha gid kaniya ang usa sab ka cellphone og may himuon nga ebidensya sa mga sakop sa PDR 7 aga maog suspek ingong makadispose kini og 1 kilo matanga simana og nadakpan kini atong 2023 ug gyapon sa kasong pagpayuhot og pagpaligya illegal ga drugas. Patrol News Break karon ka puno hatag ko sa DataX 500. Ang DataX 500 ring kampiyon nga proteksyon anay 1.3 million ora units sa antioxidants at epektibo kini pangontra sa mga free radicals og oxidation. DataX 500. Ang atong panit pabaraon, internal organ ayuhon. Ang DataX 500, nijing batas sa diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, herpesidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto!
3: Sumangagwapo. RMN Newsbreak.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mmm, tofu sisig?
4: Huh? With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! E-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers, from day one to toddler, E-continue mo!
8: Ang kwintas kini ni Kent. Ay, salamat ka na kitang nakita ko. Pero, ngano'n niya ba ni si Taanan? Huwa masanti paputol. Ay, ikaw na lang nahabilin kong handumana ni Kent. Dili mahimong mawaka. Pero, angay pa kanina akong isulong pa. May balik na si Kent kang clear. Tingali, panahon na nga mumove on ko. Kent, ako lang unang taguan ng imong kwintas sa kumpitaka, ha?

0: Hala, nisikan si baby. Kent, dali, nisikan si baby.
1: Ano si musikat?
0: Adira, dira yan to, diri o. Diri o, hika pa.
1: Oh, naatod. Ihop ni kasi.
0: Oo. Parehas tingay ni mo. Parehas ni mo kalihok sa bata pa ka.
2: Ay, salamat. Salamat in town. Wa nagigubot ini baya. Maayo kay mi atima na si Sir Kent ni Ma'am Claire. Oh, oy, si Ayisa man eh.
3: Hello, Ayisa.
4: Kumusta na ka diha, Ma?
3: Oh, okay ra ko. Kaayaran ako mga trabaho undere. Kay si Ma'am Claire mangyod ang muatiman sa iyang bana. Ay, ikaw, kumusta na ka diha?
4: Okay naman. Gayun naman kayo isog si Hans.
3: Ay, salamat. Makapahuway na ta sa gubat sa atong mga agawon.
4: Happy na si Kent?
3: Murag happy naman. Kuan, miatima naman siya sa gisabak ni Ma'am Claire. Maunay mo Danias, doktor. Murag excited na sab siya nga makakita sa iyang baby.
4: Maayo noon, Ma. Sige, Ma. Ayaw pagsaba ang nanawag ko. Amping
3: sab ka diha.
4: Okay. Salamat Lord nga okay na si Kent o Claire. Pero nga naman ni Lord, nga naman mo naman dugan na imo ko sa isang undukan.

0: Mulakaw ko. Gabi na akong mabalik. May atimanon lang ko sa opisina. May meeting ni Kent.
1: Meeting? Si Kent?
0: Kanang nagtrabaho na siya sa opisina. Kay may umaabot na siyang anak. O dili mahimong saligan ng iyang studio.
1: Okay. Sige, anhira ko. Maghuat ni mo. Ani ka man ni hapon?
0: Dili. Sige.
1: Maayo kay. Muatiman na siya sa iyang opisina. Salamat nga mura raw ga. Normal ang tanan sa managsuon. Ngayon na happy mo ko sa kipagkita ang concern ka ni Hans kang Kent. Salamat Ginoo ha. Ay, salamat kit kaayo kung magkasabot na si Kent o si Hans.

0: Ang Sedliniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ka mo'y biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Sedliniment Oil. Minutos lang wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Sedliniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o uo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
6: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
7: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo.
9: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
10: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
11: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
12: Strong for the Filipino.
1: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Bio-Draw Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Bio-Draw Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
14: Bio-Draw Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
14: Bio-Draw Herbal Capsule.
16: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
16: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
16: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
18: Akong bugas-bugas.
19: Akong katul-katul.
18: Matay ka butangan.
20: Bugas-bugas o katul-katul.
21: DTX 500 na.
22: DTX 500.
21: Aduna kini antimicrobial properties.
22: Nga makatabang sa pagkuha.
21: O pag-ayo sa bugas-bugas.
22: O katul-katul.
21: DTX 500.
22: Mapalit sa pinagabul ng butika sa inyong lugar.
21: DTX 500.
23: Ako sa Janice. Dugay pa yung maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
21: DTX 500.
22: Pumali sa mga butika.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Gigutom na ba?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
9: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
17: Oras sa DYHP, untap ng alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisayan, Mindanao, mayong hapon, worldwide. Naminaw karon sa ilang mga radio o nagpaminaw sa itong digital, DYHP RNN Cebu Facebook page. Siguraduhan nga nakalike mo sa DYHP RNN Cebu Facebook page o kanunan ninyong ma-access ang atong tulumanon. Labi na good ang atong tulumanon nga dalit ka nato sa Unilab, mga kasama. Kini na usab ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Mga kasama, karong panahuna, murag nausan na sab ang quick fix kung kapuyon mga pe. Kung magsakit ang atong lawas, mupahaway lang o gamay unya kung bati na po dagan sa trabahoon, murag usamang ko ani sa guilty. Unya mga kasama, kung pag-abot na sa atong panglawas, ilabi na sa atay, dili pwedeng bahala na lang. Ilabi na kung usahay, dili good perfect ang atong lifestyle. Doon ay kakapoy, ingon man, mga bad diets. Lagip na usab sa mga kasama nato nga doon ay balatian sa masa diabetes o taas nga kolesterol. Mao nang karong adlawa, tukio nato kung nganong importante ang atay sa kritibok ang panglawas o ang maayong kalawasan, of course, nga atong imintanar. Atong ikauban nga po, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o ang gastroenterologist, mga kasama, alang na usab sa atong bantay atay ang saktong suporta ng atong tukion karon. Doc John, mayong hapon, welcome pagbalik sa lain sab na itong edisyon. Karong hapon na, welcome sa DYHP.
18: Mayong hapon, Ma'am Aida. Mayong hapon sa atong mga listeners and viewers. So, nanapod ko balik karon para mag-continue sa atong discussion.
17: Doc, samtang pila ka

0: days na ang atong pagtuki na kanindot ang atong topic, do. Unya, kinalang tiwason gid sa atong mga sakinting paminaw, no? Ang duration. Labi na sa pagpanalipod sa atong atay, maminaw, gid mo diya ang mga kasama, ha? Whole family, labing maayo. Doc, gawas sa pag-usab sa lifestyle, aduna sa by role or papel ang mga liver supplement sa pagsuporta sa kahimsog sa ato ang atay?
1: Okay, so muna'y daghan na nangutana po na ako, ana. So actually, it's very important to know na ang number one treatment gyud, no, sa fatty liver is actually lifestyle change, no? So dapat na atay sakto balanced diet or healthy diet, no? Regular exercise. Dapat mo lose tag timbang, no? Lose weight. And i-control po na to ang diabetes o cholesterol. So, unsa may role sa mga liver supplements? Actually, ang liver supplements, muhatag ni silang additional support sa atong atay, no? Naani sila yung mga ingredients na makatabang, na makaprotect sa atong liver cells, no? Ug makasupport sa normal liver function. And yung makatabang po ni siya na ma-reduce ang oxidative stress, no? So, unsa man ang oxidative stress, no? We have to remember na kaning atong atay, no? If daghan na kaayo ni siyang fat, no, maka-cause ni siya og stress, no, sa ato ang cells. So kaning ano ni siya, kaning mga kuma-stress man gud ang ato ang kaning atong cell, liver cells, ma-produce na siya og molecules, no, na maka-cause og liver damage. So diri mo action or mo work ang atong liver supplement, no. So diha siya mo tabang para maka-reduce og oxidative stress. Pero dapat hinduman nato na ang supplement dili gyud na siya replacement for healthy lifestyle, no. Mas maayo gyud mo follow tag healthy lifestyle and, no, and pwede ta mo take og additional support sa liver, yes, like the liver supplement kung kinahanglan, no.
0: So doc, alang sa ato mga kasama nga adunay maintenance, no, adunay giinom daan, pwede ba usab sila nga mahimong isip kabahin sa ilang liver care routine ang pag inom aning supplement?
1: So pwede gyud sila, no? Pwede sila makainom aning mga liver supplement if ganahan sila og additional liver support. Pero ang akong advice, no, if naa sila existing na problema sa atay and then nagtake pagyud sila og ubang mga maintenance medications, mas maayo gyud magpakonsulta sa sila sa doctor nila para makabalo sila if safe ba na ipadayon ang kaning ilahang liver supplement na ilang gitake, no?
0: So doc, alang sa mga adunay busy schedule, unya aminado gyud ba nga alam-anam pa lamang ang pag-usab sa lifestyle, no? Kanana ning kamot doc ba? Kanana ning kamot gyud gihapon. Pagkatabang ba ang mga liver supplement aron masuportahan ang ilang liver samtang nag-adjust pa in town?
1: Yes, of course, this can give additional support, no? Pero dapat di po ta mo think na di na ko mag-exercise, di na ko mag-diet, kaya nag-take man kong supplement, no? Dapat dili po na nga ito ang idea, no? Kaya again, ang kaning supplements are additional support sa liver function. We still need to be consistent, no? With our kanang healthy lifestyle, good diet, nga exercise, no? So, mauna siya dapat ato po ng tanawon.
0: So, doc, sa ingon ani nga punto, unsa may angay ang pangitaon sa ato mga kasama sa mga naminaw nato karon radio or digital sa usa ka liver supplement og nganong importante usab ang absorption kaning bioavailability niini?
1: Kung mamili mangud ta og liver supplements, dapat mo choose pud ta og supplements, no, na trusted ang brand with kanang quality ingredients, no. Importante pud ang good bioavailability, meaning unsa ka maayo mo absorb ang ingredients sa atong lawas. Kay kung bisan unsa pa na maayo daw na ingredients pero di pud siya maayo mo absorb sa atong body, so di pud ta kakuha og kanang full benefit, no, from that medication. No?
0: So, doc, pag-abot usab sa fatty liver, so, unsa may ikatabang nining maong mga component, ilabi na sa pagsuporta sa liver cells o pag-manage sa fat build-up nga napundo na diya sa atay?
1: Mm-hmm. So as previously mentioned, no, so naay mga kanang ingredients, no, na makapatabang og support sa atong liver cells, ang uban maka-reduce og katong giingon na oxidative stress, no. Ang uban po actually makatabang siya sa normal fat metabolism sa atong atay. But again, we have to address kung unsa gyud ang primary problem, no. So for example, kanang dako kay kag timbang, no. So dapat mag-exercise gid ka. Then, kung naapog kay cholesterol or diabetes, dapat ato po din siyang i-control, no? Ang supplement will act as partners, no? With yes. our lifestyle Oo. Change.
0: So, mo nang maingon gud nga support yes. ang kanilang mga supplement. Pero, mahinungdanon gud dok nga mupili gud ta.
1: Yes.
0: Oo, nga kanang maayo o klase, de kalidad, mm-hmm. o niya, gikan po sa mga nag-manufacture nga kasaligan.
1: Mm-hmm.
0: So, mga kasama, hinumduman usab na to nga, dili lang ego, no? Ang pagtumar sa mga supplement, importante usab nga, masayran kung unsa may katabang ni ini, unsa may naa sa maong imong pag-aim nun nga supplement. Aron, sigurado yun ka nga, wa ka nag-usik-usik sa imong kwarta. Di ba, Dok, no? So, wa ka mag-usik-usik. Nga, epektibo, no? Ang imong ang gitumar, ang imong supplement, di as imong kalawasan, labi na, aron mapanalipdan ang imuhang atay. Mao nga samtang giusab nato ang atong lifestyle, pwede usab kita nga magdugang og saktong suporta aron mabantayan ang atong atay. So gawa sa saktong pagkaon, gibalik-balik kini ni Doc, no? Sakto nga pagkaon, regular exercise, siguraduha gid nga magpakonsulta ka sa doktor og pilion ang saktong liver supplement. Ang akong gipasabot yan ang mga kasama nga nasuwayan na, ingon man gama, no? Gikan sa kasaligan, yun, nga manufacturer, Liver Prime. Aduna kini sa Leben Phosphatidylcholine, powered by Phytosome Technology. Nga adunay hangtod 4 times better absorption, aron mas epektibong makaputihir sa atong atay. Aduna usab kini multivitamins o zinc. So, nanasya tanan ba? Alang sa duga mga suporta sa liver health. Adunay diabetes diha, high cholesterol, overweight, o medium nasubrahan sa cheat day. No, mga kasama, panahon na aron magbantay atay, bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health o alang sa Saktong Giya. Dungan ta nga magbantay atay. Get Liver Prime 120 milligrams at SRP 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams at SRP 70 pesos and 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Dikang salamat pag-usab Doc John sa imong kahigayunan nga naapagid ka, hangtod ka ron nga si Manaha, o hangtod sa umabot pa nga mga adlaw. Ang imong mensahe ka ron, Doc, labi na sa mga nagpaminaw nato.
1: Okay, again, mayong tag na amoy nakatunan sa ato ang segment ka ron, no? So, mag-look forward ko na daghan na mag-lifestyle change. Thank you so much sa atong mga tigpaminaw.
0: Dikan kay salamat Dr. John Catherine Carrera baka sa mga liver specialist o gastroenterologist. Importante kanunay ang pagbintinar sa maayong panglawas, exercise sama sa gibalik-balik ni Doc John at the same time magkasama ang pagbaton og suporta. Paga panalipod sa atong atay magkasama Liver Prime. Lain na usab nga edisyon alang sa atong Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Salamat once again, Dr. John Carrera, atong liver specialist o ato ang guest speaker sa atong tulumanon, mga kasama. Kanunay nga naghatag ninyo giya? Kanunay nga naghatag natog tips alang sa mayong panglawas? Unilab, kini si Radio Man Aida Tampos o kini nausab ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc.
2: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets.
5: Chewable paracetamol and candy flavors.
6: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
2: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
9: Kargato.
10: Maxvit Cargado.
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Lindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
14: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
15: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
2: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra Era.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
17: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ECS.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
17: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ECS.
20: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
21: Kaya ko pa.
20: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
22: Kaya ko pa.
20: Patong-patong na projects, sige lang.
22: Kaya ko pa.
20: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
24: Oras sa DYHP, alas 5:16 sa kahaponon.
2: Headlines.
24: Ulohan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mohingusog sa marehistro sa insurance ang kahayupan sa mga mag-uuma sa syudad. Armas sa tinunan sa usa ka publikong eskwelahan sa high school sa lungsod sa Liloan. Ayang gi-video ang iyang gipasa sa ilang class group. Ilang class group chat nga gisakmit sa kapulisan sa maong lungsod. Human alarmas ang kadagkuan sa maong tunghaan. Mga lokalidad sa Sugbo, ipaubo sa clustering ang makahimo o gatag-satag sa kamaplano batok sa mga pagbaha nga maoy ipresentar sa task force aron mapahigayo na o magahinan o pundo. Kapin 12,000 ka mapamilya kakatahong naapektuhan sa Bagyong Luis, sa Maymay o ingon man sa Habagat. Ang kato mga headlines. So Sugbo kami sa Yanog Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos. Mahatod sa ato mga balita news updates. Anong Merkules, mga kasama, Agosto 5. Kumusta man ang inyong hanggas na? Anong urasa o bakaha? Ang pag-andam sa panihapon o sa naman sa isudan. Importante nga, dunay bugas nga malungag. Maisman or humay. Bahala o kilingon lang una ng sudan. Di halabi lang kung magdaginot. Pan, utan-utan lang, inununan lang. Say kaya sa budget, nindot na kaayo, makaha, udong, miswa, nakalugsong, miigapon kaayo. Naminaw sa ilang mga radio karon 612, mayong adlaw kaniyong tanan, ang digital platform, DYH Perimensibo Facebook page, YouTube channel, DYH PM, siguraduhang nakalike, nakafollow, DYH Perimensibo Facebook page, o Facebook page, Attorney Rofiel Fernandez Banyog nga 1 million followers na. Karon sa detalye sa ato mga balita, ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mohingusog nga marehistro sa insurance ang kahayupan sa mga mag-uuma sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
0: DYHP Tatak RMN Report.
1: Balita, hato niya ito sa EXL Bakabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Hingusgan sa kagamahanan sa bayan Sugbo nga marehistro sa insurance ang kahiupan sa mga mag-uuma sa syudad. Kiniaron siguradong dunay merawat ko balisgasya ang binuhuin ini, ilamin na sa mga baboy. Mato ni Mayor Nestor Archival, kaya nang kitasa ang City Agriculture Department alang sa maong katayuan. Kinitot kaya ang kagamahanan sa dakbayan, gingong way gigahing nga pundong mahatag ngadto sa mga maapektahan. Naibawaan ni noon sa mayor nga dili receptive ang ubang mag-uuma nga parehistro sa insurance ang binuhuin ini ng kahiupan.
3: Ang problema di kay sila kalimitang receptive ang. So muna, atong gining pangusgan because kung naamang ganito ay mahatag, wak mani sa atong budget, gagnag may regid kayo. So that's why nga, mga manok, baboy, kanding, baka, kinanglan, ma-register yun sa insurance.
1: Si Mayor Nestor Archival na sairan nga usas sa mga rason nga madumili ang mga mag-uuma pagparehistro sa ilang mga hayop na kinistrikto na unyang mga monitor o dili na dali ang pag-dispose o pagbaligya ni ini. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Doon na kini-chinsing ang kasagana sa antioxidants. Napapatunan sa pagtuon na doon na kini-benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya. Gawa sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose leaf. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak.
0: Radyo mo, nationwide.
24: Ano na sila 5:20 sa kahaponon, arma sa tinunan sa usa ka publiko eskwelahan sa high school, diya sa lungsod sa Liloan, na iyang gi-video o iyang gipasa sa ilang class group chat, gisakmit sa kapulisan sa mga lungsod, kuman alarma ang kinagkuan sa mga eskwelahan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
0: DYHP RMN Report.
4: Dali nga nasakmit sa Liloan Municipal Police Station ng armas o mga bana lagip na ubang deadly weapon sama sa kutsilyo nga doon ay pitsakurno. Human ang kadagkuan sa usa ka publikong tunghaan sa lungsod sa Liloan may pahibaw kanila nga doon ay child in conflict with the law kung CICL ang gingong nagvideo o mipakita siyang armas nga gishare usab sa usa ka group chat sa usa ka klase sa tunghaan nito nga Lunes pagkaalauna sa hapon sa mga adlaw ga-report kini sa principal sa tunghaan sa kapulisan gi-aksyonan usab dayon sa mga personnel sa Women and Children Protection Desk, WCPD, ubos sa kamanduan silang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras sa pagigalayon sa Municipal Social Welfare and Development kon MSWDO. Giadto ang balay sa mga bata nga nahimutang sa usa sa mga barangay sa Dakben sa Mandawi nga napagidaron pa og 15 anyos ug ipaubos sa investigasyon pinasubay sa Republic Act number 9344 kon Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Atol sa interview sa mga CICL, voluntaryo nga miangkuni nga ang armas nga iyang gi-video iyan ang gihuman sa iyang kanisilingan nga usa ka 12 anyos kay alang matod pa kini sa iyang pagdepensa sa kogalingon. Nagtener siya og armas kay nakasinati na siya nga gikulata sa mga batan-on usab silang dapita. Human iya mapakita sa video ang mga armas, iya matod pa ning nga gihatag siyang amahan ka usa ka mekaniko og ang amahan na usab ang mipatago nini sa ilang silingan. Gitahan nilon sa amahan sa mga pulis ang usa ka snub-nose revolver nga doon ni 5 ka mga bala og ang kutsilyo nga doon ni pitsakorno ang pull-anini nga naana sa kustodiya sa Liloan Municipal Police Police Station. Ang kapulisan sa mong lungsod para ang pasilang investigasyon o gila pang agipasusi sa Firearms and Explosives Office kung FAO kung narehistro ba kini. Gidaig ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang kapulisan sa lungsod sa Liloan sa daling pagsakmit sa mga armas o bipasabot nga ang pagpatuman sa balaod o proteksyon sa bata kinahanglan nga mag-uban. Usa sa mga personal sa Liloan Municipal Police Station ang itugan sa mga tigbalita. Gando rin sila programa ng ipatuman ato sa paglingkod ni Alaras nga ilang hepe. Kini mo ang kanunay nga komunikasyon sa mga prinsipal sa tanang tungaan silang lungsod din kung doon ay problema nga mutumaw, mutawag dayon silang buhatan aron nga ilakining maaksyonan diha-diha dayon. Usa silang gipatuman nga programa mao ang Index Card for Hope din ang matag tinunaan hatagan nila kining index card o ilang isuwat kung unsa problema ang ilang gisagubang. Dagan na silang nasulbad kinisama sa usa ka estudyante nga biktima sa lugo sa sulod sa Panimalay nalambigit sa legal nga drugas nga trabahante sa tungaan. Gwardiya nga nalambigit sa legal nga drugas nga girekomendar nga gipatangtang sa tungaan. Kini nga programa gihulagway sa kapulisan sa Liloan nga epektibo nga pamagi sanglit naghan na sila na rescue nga mga bata ug nahatagan og hustisya ang mga krimen nga nahitabo sa sulod ug gawas sa tungaan. Kasama mo sa Liloan Municipal Police Station ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiliway HP, Tata Carmen.
5: Radyo mo nationwide.
24: At oras alas 5:24 na sa kahaponon, samtang mga lokalidad sa Sugbo ipaubo sa clustering aron makahimo og tagsa-tagsa ka mga plano batok sa mga pagbaha nga maoy representar sa task force aron magahinan kining pundo. Kasama mo sa Balita Radyo Man RV Veloso.
5: TYHP Tatak RMN Report.
6: Ipaubos sa clustering ang mga lokalidad sa Metro Cebu aron nga makahimo kini og tagsa-tagsa ka mga mitigation plans nga ipresentar unya sa Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force sa Cebu. Kinisubay sa nasabutan sa grupo pinanguluhan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro karong adlawa. Nalakip sa mga gipropose nga mga flood control measures ang paghimo og revetment, diversion channels, drainage mains, drainage lateral improvements, flow control systems, dam, retention basins og lagoons, recharge areas og infiltration beds, ingon man ang rainwater harvesting og storage systems. Sa nasayran, may pasalig ang nasudnong kagamhanan og moabot sa 8 bilyones ka pesos nga pundo alang sa pagpahimo og dam sa mayoriya sa mga river systems aron nga maalibyuhan ang mga pagbaha sa Sugbo tungod sa grabing pag-uwan. Si Cebu Governor Pamela Barikuatro miumol kini sa maong task force pinaagi sab sa Executive Order Number 74 aron nga matutukan ang paghatag og hinanali nga mga solusyon sa pagbaha sa Sugbo nga subay sa milabayng mga adlaw ug buwan nakadaot na kini sa panginabuhian sa mga Sugboanon. Lakip ang mga kabalayan, pagtungha, ingon man ang pagpanrabaho. Subay ni ini gikatakda nga ipresentar sa clusters ang ilang mga plano aron nga magahinan kini og pundo kun ugaling maaprobahan na usab sa task force ang mga plano ni ini. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man, RV Velocityway HP, Tatak, RMN.
7: Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
24: At oras sa 5:26, DYHP Answer to in promo karong hapon na mga kasama. Ang balita ni Regiman RV Veloso na kanayon na ang lokal nga or mga lokalidad sa Sugbo ipaubo sa blank para makahimo og tagsa-tagsa ka mga plano batok sa mga pagbaha nga mao ipresentar sa task force aron mahatagan kining allocation. Usa may tubag ana ang locality sa Sugbo ipaubo sa blank aron makahimo og tagsa-tagsa ka mga plano batok sa mga pagbaha aron mahagayahinan kining pundo. Unsa man to nga plano sa mantong singuha. Sa magitawag ato nga, grupuhon. Grupo-grupo. Anong kini mo magamit sa pagpresenta sa task force ang mahigahinan o pundo. Labi na pakigbato kontra baha mga kasama. Tubag na pinagi sa pag-like, follow DYHP Arayman Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. Naidaghan nga mga naghimo-himo sa Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page apan ang legitimate kanang 1 million followers na ron. Wow, niya doon ay blue check kilid sa apelyido ni Ana. Ako na legitimate Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. I-follow, i-like po na. Kaya makakita po ka dihan yung mga updates. Naman mga personal vlog ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Galing sa DYHP, ma-updated yung mga balita atong on-air program na Mabati Radio Man or sa digital. Of course, i-share itong live program karon sa DYHP News Updates o ibutang ang inyong tubag di sa comment section karon sa atong program para ato nang basahon o kung galing kinsa man ang makatubag sa ato ang pangutana. No, atong balikon ang mga locality sa Sugbo, ipaubos to sa Blanc aron makahimo og tagatagsa ka maplano batok sa mapagbaha. Sige, grupuhon. Katugay ang giingon nga i-by cluster. O grupuhon sila. So, unsa man to. Inyong hatubag, i-type lang sa atong comment section karon. Doon na mo'y chance makadaog og 200 pesos. Magaling nga portion, dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw ba naghambit ng mga sakit karon panahon na mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Doon na ka ni Charentini ka sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Pwede yung blood sugar mo buo. Kontrolado ang imong BP. Kapag-inom sa DTX sa 500, matag-adlaw, makatawa, makapanindot sa imong tulog, makapagong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, our best choice against diabetes-induced hypertension.

0: oras alas 5:29 sa kahaponon. Samtang kapin sa 12,000 kapamilya yung katahong naapektuhan sa Bagyong Luis, Maymay ug Habagat. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugo.
1: CYHP RMN Report.
2: Kining balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gitaho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC nga naa sa 12,432 ka mga pamilya ang naapektuhan sa Bagyong Luis, Maymay ug sa Southwest Monsoon o Habagat. Wa hinoy natalang nakalas-on na missing sa pag-igo sa maong mga bagyo ug habagat. Subay niini anaasab sa kapin 1.2 milyones pesos ang kantidad sa tabang nga naapod-apod sa apektadong mga individual. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak Aramen.
0: Ito nga portion dalit ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3, makatabang mga kasama o magpapiskay pa sa atong panglawas. Ang ato ang panalipdan yun, ang ato ang immune system, ang ato resistensya nga mamintinar kanunay. Labi na kay mabago-bago ang panahon. Life Extension Vitamin D3, siguraduhan lang nga imo mainom ang soft gel nga doon ay tatak LE. Ang kay mo ka na authentic. Life Extension Vitamin D3, nagtanyag usab og libreng medical check-up, libreng medical consult sa mga clinics ni ini. Tapos minya, Boulevard, Cebu City, Boyon, na Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, naman di asakan sa Gang Consolacion, di ADM Building, mga kasama consultation, Lunes nga ito sa Sabado, alas 8 sa buntag, nga ito sa alas 5 sa kahapon. Life Extension, Vitamin D3, mapalit sa mga pharmacy sa 11 pesos, matag soft gel, affordable ra kaayo. Duha nga ito sa tulog ka soft gel, matag adlaw, katabang na, panalip na imo ang panglawas. Kung ikaw, nakasnata yung mga menstrual problem, respiratory problem, Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Kung balita, hatod ka na ito sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Mami, makahilom-dom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
7: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy! Everybody is happy!
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
4: Lady's Choice Ham Spread.
3: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Patikim!
2: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
3: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Kung moingon si mama nga,
11: sige kagaw, imnanani mong tambal.
12: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa generic drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with generic drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oras sa DYHP, alas sa 5:39 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita, mga kasama, atong balikan una ang atong pangutana karong hapuna. Mga lokalidad sa Sugbo, ipaubos sa clustering. Para makahimo o tagatagsa ka maplano, batok sa mga pagbaha. Sigot kayo itag mga pagbaha, labi lang kayo matagkaroon o gunyan. Nas natin atong mga pag-uwan, binasab sa habagat. So atong pangutana, ibay grupo man, ibay cluster man. So unsa man tawag adto pagpaubos sa mga lokalidad sa Lock para makahimo og tagatag sa kamang plano batok sa pagbaha niya magahinan og pundo. Ano gitoy tips ha? Ano gitoy clue? Maka-answer gud mo diha. Makipasayon pa sa DYHP. Ang inyohang pagtubag sa DYHP Answer to Win promo mga kasama. Tubag na, type lang sa inyohang mga tubag diri sa ato ang comment section sa DYHP news updates. Aron matan-aw na mo diri nga naka follow sa mechanics. Kung ingon man, nakasakto sa tubag. At ang oras, sila 5:40 sa kahapon na itong balikon special non-working day. Ibang adlaw, Agosto 6 sa province of Cebu. Nakip na ha, ang Cebu City, Mandaue o Lapu-Lapu City. Umikan sa pagsaulog sa 457th founding anniversary. Base ka na sa Republic Act No. 8952 na matag August 6 i-declare nga non-working or special holiday sa province of Cebu.
16: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
15: At karoon sa tao na mga kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo, kumusta man ang Wasmeña Boulevard, ang Capitol area, mga kasama o guban pang report. Pinagi sa report ni Radioman Joseph Osquijano. JPO.
16: DYHP. RMN Report.
17: Yan, salamat sa mga radyo panahay na sa itong kapagandina din sa gawas gabahid kamang rasa sa kapunon sinatan sa trafiko at unahon din sa may uptown area gika sa Osmeña Boulevard gika sa Quinto Osmeña parungay sa may Cebu provincial capitals lumuping karoon mga sa kanan ang istaryo karoon medyo hot yun no parungay sa may eskina Eframos extension okay sa may eskina Juan Osmeña o house dito sa may Kabutaw Habig na sa may eskina Gordo Avenue. Napektuhan nila ang Star Extension, kinindahan pa doon sa may ubos kabahin sa flyover doon sa may Pag-ibig. Gas Bishop, medyo arang-arang ra ang dagan pa doon din sa may flyover doon sa Pag-ibig o din sa may BIR. Pero lapas ng gamay sa may tinagabahin sa flyover sa may Bantal Road. Nga doon ay upland na gihimog roon ang Cebu State Transportation Office. Alam niya itong doon na ay laing lane nga agianan sa mga motorista, labi na magmotor, diri na duna na ay motor lane nga subayon ang mga motor kadong diri sa may kumusubay sa Bantal Road karong hapon. Noon wala na makasinatig kuan bara kay ang mga motor doon na may lane unya ang mga four wheels vehicle ma private man o mga public musubay na doon ay subayon palugas sa may Bantal Road. Malapos yung naghimo sa Cebu City Transportation Office o gatong wapa makaibaw masangit yung gay parahon o dakpon no, sa mga traffic enforcers sa Stio o pahibaw o nga mauna na yung ang bagong lane o asa sila musubay ang mga motorista diyan sa gutad ka lugar. Samtang ang Mango Avenue nga sa Fuente, padong sa may Jeromas Roma Avenue, slow moving ka ng mga sakyanan ang right lane, padong sa may Isoriano, gris sa may Habig na sa may Esos Minya, sa North Reclamation Area. Ang Reclamation Area karon gikan sa Esos Minya, padong sa may dakong nga mo sa Mabulo, moderate randaga sa mga sakyanan, abot rin sa may doon sa may Cebu North Terminal, padong Mandawi, nakasinapinighaw sa dagat sa mga sakyanan, noon sa malag ko mga sakyan niya, muagi ka rin dapita sa may Reclamation Area. Apektuhan ini ang mga daan, nabigay sa may Wano Avenue, Claridale, o AC Cortez Avenue, noon sa kadagat sa mga sakyan, padong rin sa may Tayod, bagong daan sa Paknana Habig. Samtang ang South Gabahin, ang inbakalasunggan sa may Pedro Rosario, parang din sa may flyover, Mambaling, masararang pagamay, karong iswa na ito kagapong alawa, pero masagay ginilapitan na sa may tilan niya bayan sa flyover kay hinay ang dagat sa mga secondary, parang din sa may Basak Pardo Highway, o din sa may daan, parang sa may SRP. Samtang ang downtown area, o rekabalakan ang mga daan rin napita, sama sa Ligaspi, Pilay, Sungkera, Colon, Mabini, Panganiban, o Gaosimo Boulevard, o rin ang ikabalakan kay Mudrita Andaga sa mga sakana rin napita. Samtang ang Enviles, kikaroon sa may Osme Boulevard, lumoving ang mga sakana, parang sa may Espina Banawa, ang Pedro Rodriguez, o sa bandaga sa Maskan, sa may Verama Avenue. Ang Verama Avenue, mudre sa bandaga sa Maskan, karoon na baga orasa. May plaka sitwasyon karoon, sa kadanan, ning kapunan sa adlaw ng Miyerkules, gikatari sa kawasa lang sa traffic update, rin yung Rajuman. Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
16: Jumo Nationwide.
15: Alas 5:44 na sa kahaponon.

0: balita sa dugang panato nga mga balita magasama nagtuo ang Malacañang nga matud pa diversionary tactic lang sa mga kaaliado ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagpakatap og mga taho kalabot sa giingong pag-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Wa matud pa igong konteksto ang mga pamahayag ni Attorney Jimmy Bundok o Attorney President sa spokesperson Harry Roque kalabot ni de la Rosa. Subay din ninawagan ang Malacañang sa publiko nga makisusi og mga impormasyon nga nikatap aron ingon man sayro ng mga source aron dili mabiktima sa fake news.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Ato magisairan ang sitwasyon sa atong panahon mga kasama medyo dudagkom gamay kaganina apan uwan makauwan ay malang tiempo. O sa pay latest weather update kami sa masulpang takna weather specialist Mark Gale sa Pag-asa Magtan. Sir Mark, maayong hapon.
2: Maayong hapon Ma'am Aida o sa atong mga sukintig kami na ito ang latest weather update para karong hapon na ato na sa sunod pang mga adlaw. Palayandang gamonitor ni Tropical Storm Maymay as of 4 PM iyang sentro ng mutang around 145 kilometers west sa May Sinait, Ilocos Sur. Doon ay bilang hangin maabot na sa 75 kilometers per hour doon siyang sentro. Gustiness o mga pagkusokuso anaa sa 90 kilometers per hour. Gayro ginigaron pa amihanan, amihanang silangan sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Within the next 12 hours, posibleng naning makalandfall diha sa May Ilocos Sur. And sa sulod na 24 oras, posibleng na siyang muhinay into a low pressure area na lamang tungod sa land interaction niya diha sa May Mainland Luzon. Sa laing bahay, doon na po tayo ginamonitor o saka typhoon na doon ay international name na Dolphin na panigawa sa tuwang Philippine Area of Responsibility around 1,660 kilometers silangan sa may extreme northern Luzon. Kining maong magyuha, sa pagkakaroon, wala ito nakita nga musulod pa ni sa tuwang Philippine Area of Responsibility patuloy ito magamonitor aning maong magyuha sa itungod para yun niyang hatakon kuyog sa Bagyumaymay ang southwest monsoon o ang habagat na karitli mga buhay nag-aapekto sa may southern Luzon, inuman po sa may kasadpang bahin sa Kabisayaan. Diri sa central Visayas, makasinati pagyapunta sa arang nga panahon, ugma, init ka po itong masinati, malawiya po ng adlaw, apanaalang yapo yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patapatak sa mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumikan aning mga localized thunderstorms, inuman sa southwest monsoon o habagat. In terms sa hangin o sa kadagatan, diri sa dakong bahin sa Kabisayaan, aduna na tayo masinati nga kasarangan nito na sa kusog na buhuro sa hangin, gikan sa habagat at kasadpan, di na ito ang kadagatan. Aduna na ay kasarangan nito na sa baloron na kahimtang, gumikan sa pagkusog niining southwest monsoon o habagat. Pagpatayag pa rin maong kondisyon sa ito ang kadagatan nito na sa weekend. So, expecta baloron na kondisyon again sa ito ang kadagatan. At ang ito sulit nga update sa mga bagyo unyang alas 8 sa gabi para sa ito ang ikawalong nga tropical cyclone bulletin bahin ani ni Tropical Storm Maymay. O dili na ko ito sa buhatan sa DOST Pag-asa Magtan with Mark Galas. Maayong hapon o dagang salamat.
0: Sir Mark, what ang mga thunderstorm advisory sa musulit pang takna?
2: Karon na medyo mingo man ang ato ang nakita sa radar. Natay mga thunderstorms diyan sa kadagatan pero wala tay nakita nga naa sa yuta, Ma'am Aida.
0: Okay.
2: Diri sa may Cebu province. So mingaw-mingaw karon mga panahon na expecta sa mga musunod na mga adlaw mula kining init, no? Lagtik na init yapon atong expect. Nalantay mga hangin-hangin tungkol sa pagkusog din ng habagat, Ma'am Aida.
0: Dingan salamat, Sir Mark.
2: Buhay sa pahin, Ma'am. May hapon.
0: Video Specialist Mark Gales sa Pag-asa Magta. Dingan salamat, Sir Mark Gales. Oras sa 5:49 na ato balikan. No, ato ang DYHP Answer to Win promo. Wala pa may nakatubag sa saktong tubag. Wala atong pangutana. Ang mga locality sa Sugbog, ipaubos man tunog, ibay cluster man sila. Aron makahimo o gatagatag sa mga plano batok sa mga pagbaha. Aron sa ingon o sa mga plano, magahinan og pundo. So, sa may tawag ani nila, ano galing gigrupo, ibay cluster. No, so, sumpayan lang na og ING. Kumaon na siya itubag mga kasama, ha? Kumaon na gapon og tubag ug masaktuhay lang tubag. Aro dira may chance makadaog og 200 pesos apan sa atong mechanics like follow BYH Ferryman Cebu Facebook page, Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Try dunay blue check sa kilid sa apelyido. I-share ang atong live program karon dira may chance makadaog og 200 pesos GCash. At oras alas sa 5.50 sa kahaponon, formal nang natapos ang ika-13 kaadlaw nga hearing batok ang Vice Presidente Sara Duterte sa kaninang hapon. Magpadayon ang trial karong Lunes sa gusto Jess sa alas Jess of Sabsabunta. Diin ikatakda ang magpadayon usab ang cross-examination sa witness nga si Silen Del Campo o Kuwa Ikfau State Auditor na sundan sab sa mga musulod ng mga testigo. Marivic Pareha, House of Representatives Legislative Information Resource Management Department, Gina Costa, kani Special Disbursing Officer SDO sa OVP, Edward Fajardo or Fajarda, kani Special Disbursing Officer SDO sa Department of Education kun DepEd. At oras sa alas 5.51 na sa kahaponon samtang gihulagway o gitawag ni House Prosecution Counsel Lorna Kapunan nga usa ka scam ang giligar nga paggamit sa Office of the Vice President o Department of Education sa ilang confidential fund alang sa mga non-allowable expenses. Gihimo ni Kapunan ang maong pahayag sa nagpadayong impeachment trial bato kang BP Sara. Apandaling nisupak ang depensa o nihangyo nga tangtangon kini sa record sa impeachment trial. So, sa ka-interview, gihimong ihemplo ni Kapunan ang usa ka anak na nangayog sa inahan og 5,000 pesos para sa pagpalit og libro apan. Imbis nga maoy paliton, i-adto na noon sa laing katuyuan. Sumaan ni Kapunan ang pag-scam hitabo kong gisagunson nga dili gamito ng kwarta sa saktong katuyuan. Yun ang usab ni House Prosecutor Representative Terry Ridon ang pahayag ni Attorney Kapunan. At oras sa 5.53 sa kahapunon. Samtang i-question usab ni Senate President Win Gatchalian ang testigo nga si COA Ikfau Auditor Roderick Wamil kabahin sa unom ka mga audit observation memoranda kon AOM nga ilang gi-issued in unom ni ini ang adunay obserbasyon nga wa pag-submitir sa mga dokumento nga nagmatuod sa pagbayad. Bakta na sab ni Gatchalian ang testigo kon nahusay ba ang maong obserbasyon human nakapagawas ang mga AOM. Mato ni Wamil base sa mga AOM nga iyaha ang giisyo alang sa fourth quarter sa 2022 o sa unang hangtod sa ikaduhang quarter sa 2022 sa Office of the Vice President kon OVP ang iyang naabtan lang adunay concern nga adunay naapil ng mga dokumento nagkamatuod ang sa pagbayad maulang sa fourth quarter sa 2022 sa Office of the Vice President. Oras alas 5.53 na ito balikan ang DYHP Answer to Win promo. Unsa man ito nga paggrupo-grupo. May tawag ato aron makahimo o tagatagsak ang mga plano batok sa mga pagbaha. Na mo i-present sa task force aron magahinan o pundo mga kasama. Tubag na ha? Ayun tubag i-type lang sa comment section sa atong live program karon sa DYHP News Update. At oras alas 5.54 na sa mga nangutana madayon ba or dili ang barangay election. Mahayag karon sa Commission on Elections kon COMELEC nga wa na nila ang desisyon kung madayon ba o dili ang barangay o sangguni ang kabataan elections karon Nobyembre 2, 2026. Kinahuman gidusto sa Kamara ang sugyot nga pagtumo nga i-postpone ang barangay o SK election sa November 2028 imbis nga karon nga tuiga sa Nobyembre. Panamatoy pa sa COMELEC nga kanunay silang andam sa mga preparasyon alang sa pagpahigayon sa eleksyon. Pero galing mahina yon sa November 2, 2026. At oras alas 5.55 sa kahapon, gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nila ni Vice Presidente Sara Duterte batok sa impeachment proceeding nga gihimo sa House Committee on Justice matod sa sa labang hukmanan. Wanay saysay ang petisyon tungod kay nadala na sa Senado ang article sa impeachment ug nagsugod na sad ang hearing. Samt- samtang sa pikasbahin ni Gumpermar sa Bureau of Jail Management and Penology kon BGMP nga nibisita si Vice Presidente Sara Duterte kagahapon sa Quezon City Jail sa Payatas. Matud pa nga personal nga gibisita sa Vice Presidente sila si Senador Rodante Marcoleta, Senador Jingo Estrada o kani Congressman Mike Defensor sa kasamtang ang nakabilanggo karon sa male dormitory. Tagal o gatulo ka oras sa pagbisita sa Vice Presidente sa mga kalyado ni ini o magkaalas 3:20 sa hapon, bibiyan na kini sa maong jail facility.

Atong oras, 1 minuto sa libang panggalasay sa kagabihi o manawagan o nata sa kabanay ni Glenda P. Angel. Kisa may nakaila ni ini o nakakita apaliog sa pagpahibaw, diri sa DYHP o baka sa police station or barangay hall, nga kung o galing diha mahidangat kaninyo. Mahimong makontak sab sa aning mga numero, ha? 0956-563-3239. Ang address day ani niya, Glenda P. Angel, idaran naman day ni si Nanay. Deca Phase 1, Tungkil, Meganilia. Nakatapusan nakita ang Hulyo 3, alas 3, nga to sa alas 4 sa hapon, sa ilahang balay, apan, wala naman ni mahiuli. Yung mga personal in town, nga gihato din sa DYHP, kaya mga panawagan, yawat na lang sa atong Sibya, sa atong broadcast. Ipakita po nato ang naong karon din sa atong ang digital, sa atong ang live program karon aron sa ingon, kung galing inyo hang ma-recognize, nasugatan ba ninyo, baka nahidangat ba diya sa inyong lugar, ma-report ninyo sa inyong pinakaduol nga barangay hall or sa police station, aron in town ang kabalaka sa pamilya ni ini, labi na mga anak. Tapusan nga matabangan. Tapusan siya nakita ng August 3, ha? Si Glenda, Nanay Glenda Angel. Baka to contact lang, there is the YHP niya. Makita po ang hulagway ni Glenda Angel. Karong giflash na to sa tong screen. Huwag ato po ni nga, gipo sa DYHP Arimin Cebu Facebook. DYHP answer to win promo sa nakatubag, sa sakto nga tubag, mga kasama. Like, follow DYHP. Yes, very good. Sa Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, huwag di-share sa itong live program karon. Congratulations. Nga to ni Laila Ipanto. Or Laila Ipanto or Laila Ipanto. Sakto ang tubag. Ang tubag sa itong pangutan na manggod. Isa man itong pagpa-ubos blank. Anong grupuhon sila? Anong makahimog? Tag-tag sa kama plano. Batok sa mga pagbaha. Ang tubag na to kaganina sa atong pangutana is clustering. Ang tubag no, clustering. I-cluster sila. So ang tawag na clustering, i-clustering sila. Ang makahimog mga plano. So congratulations sa ato ang winner karong gabi una. I-message lang ang imuhang pangalan, imuhang Gcash number para atong mapadangatan sa inyuhang premier. Okay, salamat sa inyong kanunay nga pagsunod, pag-appeal sa ato ang mga pahalipay diri sa DYHP. Of course, inyong pagpaminaw sa mga balita, komentaryo, drama, uban pa. Okay, salamat kaninyong tanan.

guys listening. DYHP lovers, guni sila ha. Kasi si Lloyd Borja sa Coast Guard office sa Pilar. Nga tata Joseph Borja sa Maginikanan. Paulino Paling Borja, Prensi Borja. Diyan sa Moabog Pilar Camotes. O mga greetings usab ala kang baby Bilarmino Puente Bello. Diyan sa Tudela. O kang Rogelio Liorac. Merlin Agbay. Sa Sitio Luton. Agsungot Cebu City. Kusog kaayo ang DYHP diya. Salamat kaayo. Agi ka ni Jess Borja. Joselito Bintoy, nagpaminausab. Salamat kay mga hapon. Papa Rikrik, Bintoy family, og sa tanang naminaw, diya sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Farm Michael Bintoy, diya sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Kumusta mo diya? Mayong pagpaminaw ninyong tanang. Ato oras sa desay stress na sa kagabihon mga kasama. Karong mga panahon na importante kayo ang protection kontra sa dengue. Labi na mga lamok na nagdaog dengue. Busa magbatuntag panghaplas nga makasalig yun ta sa ka-epektibo ni ini. EXL Coffee o EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Dilagin iba sa skincare massage oil. Ginama kini sa puro ng lemongrass essential oil. Mga halamang gamot nga maoy natural and secretant property. Tabang protection kontra sa paak sa lamok. Natural ang ingredients ni ini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Kung nga mapalit na ni ang EXL All-in-One Skincare Oil sa mabutika, dool ka ninyo niya ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Kung nagaling ikaw nakasnat o kalisdanan sa pagkatulog, mga kasama, maghaplas lang ni ini, gumikan kayo. Doon naman ni Calming Effect, EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama. Samtang sa itong pagpangape, hindi ba kompleto ay mong anlo kundi makakape, switch na ta, anhin na ta sa kape, nga naghatag ka na itong energy, o makat

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: tawa kay masundan og langaw ang inyong baba.
1: Pasuin na ni Kuya Bulan.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mauna istorya ni Antong Karang Panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Isa mo nang hatag na ako, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Ang ah!

0: ninyo sa RMM Production Center.
1: Tata!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia. Sa

0: kumusta, kumusta, kumusta? Kamusta na? O, hindi, kita sumpay sa kung aso ninyo mga bata. Ming sunaon na nga ang kabayong daot ni Galot. O, niya, pasalamatan na to. Ate, kumusta ako siya, Justman. Mabini na baro diha sa babag. Thank you kayo. Salamat kayo ninyong tanan, taga-babag. Sa tuang mga singer nga nagsuri-suro ninyo din ha. Anindot tayo lahat kay Malipay Santa at mga makadungog kong mga karaan ng mga kanta, mga binisaya ng mga karaan. O inubanan sa ilahang leader si si Raul Alibio Isoto. Mauna yung mga singer sa unang panahon nga. Hangtod karon ron, nagkatakantar gihapon na sila. Nahalaw mga bata, mga kasama! Padayon nung ginom sa Dumpepe Tablia. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Pulliar Fertilizer o Miga Pasos. Hindi agita sa sumpay sa akong aso ninyo ning simunaw na nga nagluhan ang kabayong daot ni Galot.
1: Mupahawa na ko sa kontrapawa, Sir Sebastian.
2: Huwag nga nung mupahawa, maguno ka. Nga ikaw man ang gisaliga na ko sa tindahan sa Tikjangdong Special Foods.
1: Basta kay mupahaway lang una ko sa pagpandrabaho, Sir.
2: Pahuway lag, usa ka semana. Umani ana, balik na ka sa imong trabaho.
1: Sir, uy, mupahawa na lagi ko.
2: Magmahay ka yun. Kung magtuman ka sa imong gusto, Grisel, tiban-i ka na.
1: Sir Sebastian.
2: Nananimo kung mupahawa ka. Basta kay gipasadad anta na kandaan sa posible nimong dangatan.
1: Oh, Ginoo ko. Kalain sa mga sinultihan ni Sir Sebastian. Kibaharan man hinuon ko niyo.

0: Oh, kana hinon sir, mas okay na kaysa pahawa siya.
1: Asayod kagyod gana ka gusto ko ni Grisel Isman. Kabantay ka na?
0: Bantay.
1: Bonga, digit mahimong mubiya sa dakong kasayon lang. Sa yung trabaho sa akong tindahan, sa lungsod.
0: Ay, kamo sir, wa mo dayo ni mong biradahi.
1: Ah, nabisi lang ko, Iman. Sa'yo maglata, matay ka ng tiils ba, boy? Na humba, na lichon kawali, kabantay ka na.
0: Mausat.
1: Na mabisi ito, sahay. Bisi ta sa Tikjang Dung Special Post. Pero ako, kanang si Grisel, ako lang na, ah. Ako lang siya.

0: Galot na bang ikupi? Nahadyo ko ni Sir Sebastian akong agawan sa tindahan sa lungsod.
1: Grisel, dili tayo kapasagdan. Dili ko mahadlok niya bisag. Unsa pa siya kakwartahan.
0: Salamat.

Kanindot di ikon, makahimo tag mayong buhat. Karon na nahimo kong kabayo, magbuhat gid ako og kayuhan. Basi na di ay, og sa akong pagbinautan, mahoy, makapabalik na ako sa akong pagkatao.

0: 是你肚。
1: Padayon, mga bata, painumdum sa na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Gigutom

0: Hoy, Kapsul. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: RMN Newsbreak. Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka nato sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gitakda mo paigayo ng Pilipinas o Canada. Ug sunod nga humna nga free trade agreement kung FTA talk. Sunod buwan. Subay kini sa pagtapos na sa mga negosasyon. Sud karong tuiga. Nasuta nga ang sunod nga round sa FTA talks tali sa Pilipinas o Canada, gitakda na sunod buwan og himuon kini sa Canada. Kung himpit na makompleto ang FTA uban sa Canada, mamahimong unang free trade deal sa Pilipinas sa North America. Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanya. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Ang ahos, adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos, adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banabas.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakiri nga magaling.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
5: Smart 2
4: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
9: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
11: Bilang kilos karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Kung presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
13: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
15: Tusiran Forte.
16: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagkremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
19: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
20: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
21: Lady's Choice Chicken Spread.
20: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
21: Patikim!
22: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
23: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

손바닥 니갈로도

0: Bila pelanggan ni kadlaw nga wad yung makita si Grisel, gimingaw ka na ya, Sir Sebastian.
1: Oh, Isma. Usa kinanglan nga maduaw na ko siya karon sa ilang Pinoy anan sa sitio Kantungug.
0: Bastil dan. Mubalik pa ka siya og trabaho ni Sir. Di ka nga adto na siya magtrabaho sa syudad.
1: Sundan gyapo na ko siya, bisag asa pa siya. May guwa ko'y daghang kwarta nga naa man.
0: Aw, noon, magyad, magyad, Sir. Adi ka kwarta ni ma, nagkay lang.
1: Sa'y nagkay?
0: Nagkay ba, katag-katag lang, asa'y butang. Kung bisag asa po niya siya, dapita mo kagyo, arulikayan ka, aw, mahimo rin yun mo siyang masundan.

0: Tilanyo kinesi galot. Gimaw service ang kabayong daot nga ginganlan niya granito.
1: Ang-ang, kay kuskan masat kayong kapayo alulasling.
2: Ginamsan ako si Kuya Galot nga muuban ko. Ay, di man, kanang di pakuyog.
1: Hala, bisat mamisita to si Kuya Galot sa iyang amika nga zeti, Rachel pa.
2: Lagi, kibaw bito ko.
0: Napasagdahin na lagod tong maguwang ninyo kay ulitaw naman to. Aron pod makauyab taon. Ug para makasuway ug unsay kinabuhing maminyo.
1: Mauyod!

0: Hala, ka-cute sa kabayo ni mo, galot.
1: Bitaw. Matawin niya akong service sa akong mga lakaw. Huwag mausan ni kasagaran nga, kuan mo ni say, kargahan ni Lula Suling sa pagpangumpras merkado?
0: Kanindot, good.
2: Ayayang, galot. Ah, guwapa o nindot, maka-jeks. Si Inday, Gracil.
0: Suruya kong pala din sa amo galit ha, kay laay magod ka ayo oy.
1: Oh, Gracil. Basta mahuman na lang ko sa akong mga buhat sa bahay. Mo, dalit katin ko ni mo din eh.
0: No, sakinan sa kong amo. Oh. Ni Assessor Sebastian.
1: Kisa man na may abot nga nindot kayong auto, Gracil.
0: Siya ang ingon ako ni mong akong amo sa lungsod, si Sir Sebastian.
3: Kinsa gani ang tawhana, Gracil? Kinsa gani?
0: Akong amigo, sir. Silingan na sab na mo din eh. Siya si Galot.
3: Psst! Ay! Di ko gusto mong igsuod ka ni bisan kinsang lalaki, ha? Nakasabot ka!
0: Sir Sebastian.
1: Sir, agaw na magang Gracil, sir. Busa, wakay katungod aron nga imo siya nga didan sa paghimo anang gipanulti karon imo.
3: Og si kinsa ka nga misulti na ko niya na, ha?
1: Higala mi si Gracil, sir. Sukad pa sa gagmay pa mi mga bata.
3: Pwes! May kayi si Gracil. Aron dili ka mahimong alaot sa akong mga kamot, bata noon.
1: Pwes, ingnon sa tika nga wak kumahadlok ni mong tigwanga ka.
0: Oh.
3: Unsa tong giingon mo? Ha? Unsa itigwang?
1: Oh, mingon man ka nga bata noon ko. Mao nga, gibas lang sa tika sa pag-ingon nga tigwang ka.
3: Isa! Pagtaro nga na silutihan mo, ha?
1: Kalma lang, Manoy. Ay lagasuko. Kay di ra bagi ko madan ang gulat-gulat. Kina mga dato ang kusog yung magulat-gulat, di ko mahadlok, ana. O kilaw na ba kong dato?
3: Isman!
4: Sir!
3: Kulataha, ganitaw, ana.
4: Aw! Oh. Oh, Sir Sebastian!
0: Sir Sebastian, ayaw! Palihog lang ko, no? Ayaw paghimo, kagubo, tinis amo!
3: Wapay taong ni pasipa, uksultin ako. Nga, wa, magkatilaw sa kumo, nining akong taong nga si Isman.
4: Hmm.
3: Isman!
4: Sir! Tinawar ka, busa ikaw, lubuan kasi mong magagipon, pinaagi ni kumul kung tumata ka!
2: Kalabula na ni, kinanglan nga akong penit na lang amo na kong si Galot.
4: Hala, sir. Kabayong daw to, ni Alin ito walo, magkaksur maglabal o.
1: Ang kabayo na si Ranito Goodboy.
4: Yatis, ha?
1: Laban ako.
0: Galot, ang imong kabayo!
1: Nilaban siya na ako, Gracil.
4: Yatis.
3: Wala tayo ha, naging tawahan na, Isman!
4: Ano? O, sir! Yabaw!
0: Hala!
1: Hala!
5: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Armor up for adventure with Biogenic.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
14: Maayo na lang na ay Kidilets.
15: Chewable paracetamol and candy flavors.
16: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
17: United Home. Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargato!
7: Cool.
11: Maxvit Cargado.
12: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan nga magbantay atay with Liver Prime.
21: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
22: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
23: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
24: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
5: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
25: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

Kayong mga bata, supay sa kung aso inyo ni Simunaon ang nagluluhan. Ang kabayong daot ni Galo, dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinintanan, dalit ka na to sa Aremen Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagi ko ni Rima! Pahit ko kayo pagdiri!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo din kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasilita!
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anong drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakota. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
0: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Tusaran Forte.
10: Ubong makulit?
0: Just stop it. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungkol sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped you to look fresh and focused. Mga confident kayo ko, makikistorya sa customers. Guwapa ka, Stress Tabs.
12: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
15: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
16: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
15: Kabog na nga pang negosyo.
16: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
17: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
18: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
19: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
21: ECS.
22: Tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
23: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by United Home Kidalets. Chewable paracetamol in candy flavors.
24: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung ninduta.
24: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Kung moingon si mama nga,
2: Sige ka, Gout. Imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
10: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tunay, natural, at original.
27: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: And it's because of you, my friend. There she is. Excuse me. Hello?
1: Love, na ako'y good news.
0: Ako sad. Na ako'y good news ni mo.
1: Sige, love. Ikaw lang una.
0: Ikaw lang una.
1: Na, nagtuturo naman taani, uy.
0: sige, ikaw una.
1: Okay, sige. Nalang ko'y update bahin sa akong gipahimo ni Manoy sa akong records.

0: ikaw na. Unsa man imong good news?
1: Naa na kay part-time job.
0: Wow! Tinuod!
2: O lagi! Lain sa kayo, mga atik ko, no?
3: Dihin mo ka nakakita, ana.
2: Sa akong kauban diri. Iyang sister-in-law nga Pinay. Nagitag mubantay sa iyang anak.
3: Mubantay sa iyang anak?
2: Oo. Oh, paano man? Di gaganahan? Mo'y na uso diri sa uban. Labi na, mga Pinoy. Kayo ato ibilin sa nursery homes, mahal mag-ayo. Munang ang uban, magita o kapinlan nga sabay lang kay medyo barato raman. Namsidakan diri nga mudawat o gingon ana. Parehas nimo nga mag-sideline ba? Pero siguro lang sa nila nga kasaligan ang dinlan. Like kaila na, or suod na. Or nailado na siya nga kasaligan nga binlan o bata. Ano yan, saman? Okay gani?
3: Oo, uy. Okay, ragit kayo ko, ana. Samtawa po kayo trabaho.
2: Okay, sige. Manawag rin niya kung sila na ako. Muna, kamuna ipagsulti, ha? Pinairaman sana ng mamas bata.
3: Okay, sige. Salamat, love. See you later.
2: Okay, bye.
3: Wow. Naanak ko'y part-time job. Baby Jacob, nanay work si mommy. Oh, yes. Yes, baby. Mommy is happy. Oh, yes. Happy na saan ka kay naanak kay playmate soon.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson,
6: EZ Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil,
9: and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Ang kwento mo! Ang bangis mo!
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
2: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
4: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuhot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Don't worry. Okay lang si baby. Naglaro sila ng anak ko. Happy din ang anak ko dahil may kalaro na siya. Oo nga eh. Basta huwag ka na mag-alala. Okay lang siya. Pinakain ko na rin siya sa iniwan mong food sa kanya. No worries. It's my job to take care of him. Alright. Well, we will just wait for you. Take your time. Ingat ka. Bye. Mayo gani kay buutan na sa si Elisa. Hasta yung bana. Oh, si James. Naabot na.
1: Ania, kumusta man imong trabaho?
0: As nanny?
1: Oh, good. Enjoy ka?
0: Enjoy raman. Kinaara man sa kudiris bay.
1: Mm.
0: Onya, masabay ra sad ako ang pagbantay sa atong anak.
1: Ania, kaya ra nimo nga duha ka bata ang imong gibantayan.
0: Aw, dili gid inuon lalim. Kay mga sipat ra ba kayo? Puro pagid lalaki. Pero kinahanglan kayahon ako. Kaya naginahanglan man kog trabaho. Wa sige kumaanad nga magpuyo lang uy. Wa kumaanad nga dili man narbaho.
1: Ania, unsa man tong imong gibalita nako?
0: Oh James, okay na to. Nahimuan ako.
1: Really?
0: Lagi, humana. And ilan ang gisad nako ang printed na. In short, all is ready.
1: Wow ha. Well, that's really a good news though.
0: And syempre, you'll help me get through this.
1: Of course.

kalui sa Ginoo, nahimutang regko o nakatrabaho sa Houston, Texas, isip usa ka nurse. Tud man sa gihapon, dili gud mawa ang akong kulba kada na itawag o mensahe gikan sa Pilipinas, kay sigurado man ko nga problema na sad. Mga kasama, atong atayangan ug maang laing sumpay ning suwatampo ni Jessica dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduen Nakorda. Kini si Priscilla Reganas miingon. Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan niyo'y? Murang nagsingin mo itang balik-balik sa itong gagian. Alas libis gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy! Ay, kung inang gimino ta.
2: Hulo, oy, nga no na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay, oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nakatungo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergwensa! Amen!
4: O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Indapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: pahalag basoko ka na po, Sir Millard. Basta kay gusto ko lang masayran ang naisuwat din ni may tungod sa propsiya. Kinika, mauna ka ni. Akong basahon ang ulohan ni mong artikulo. Ang pirhin nga ihimugso, patikan nga halad. Patikan nga halad ang ihimugso ng babaeng birhin. Masay po't pa sa buto ini. Ipadayan ako gasa. Patikan ang babaeng birhin nga halad. Patak nga kolor tapul sa loyong bahin sa dunggan ni ini. Ug patak nga kolor tapul paghihapon sa pribadong dapit kinag-atbang sa duha ka mga paa. Gakon magdikit. Makita ang formag taming og espada sa impyerno nga nagkayo. Oh. Wa ka ko ba sayo og libro nga gibasa? Wa ka? Pakliyon ko pang ubaw nga paniniini. Mubasa pagid ko og laing artikulo nga related niini.
1: Mama Tarsila? Nansagay ka, ma. Nganong gitutukan mo ko ni magsama, ana?
0: Wa, Berna.
1: Nansa man to siya? Magkapahipong man. Labihan ganyan nakatutok na ako.
0: Kini mga pictures ni Brina, sood sa gabay pa siyang bata. Na ay mga kuhaini nga makita ang duha niya kapa. Tanawan ako pag-usap. Suma sa akong labasahan. Patikan ko noong babaeng birhin nga halad. Patak nga kolor tapul sa loyong bahin sa dunggan ni ini. Huwa man. Nagkilipog na ko ini. Lain pa na akong nabasahan dito sa maong libro sa propesiya. May patak sad ko nga kolor tapol sa pibadong dapit na nag-atbang sa duha ka mga paa. Nga kung magdikit, makita ko ng formang taming ug espada sa impyerno nga nagkayo. Pero huwag man gayapon. Sayop lang unta ka tong libro sa propesiya nga akong nabasa. Dili lagi unta ka to ba? Oh, kaya ni so quiet yun. Dili yun tok ba? Usap kay buti pasabot ni ini.

0: Gawas nun ka sa silot nga ipahamtang kunta ni mo, Rolaida. Kaya ako'y pangitaan nila ni Crisia og Jomari kung mawa ka.
1: Salamat, Menhard. Salamat.
0: Apandili absuelto ka ni igsuon mong si Ingracia.
1: Menhard.
0: Mamatay gyud siya. Kinakusag na himong kadaot sa mga Buenavides.
2: Sige. Patya ko sa Menhard. Andam na ko mo dawat sa bisan unsang silot nga imong ipahamtang ka na ko. Patya na ko!
3: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
4: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotong.
5: Living Testimonies.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500,
8: ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
9: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
11: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
12: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
9: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
13: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
14: Pot na bing mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Ayaw, Menard. Ayaw, please. Muhangyo ko ni mo. Ayaw pati ang akong iksuon.
0: Okay. Sige. Apan ubos sa kondisyon, yapiyaan niya ang iyang Diyos, gamunay ang ludahan o gampuan si Satanas.
2: Hoy, Buyag. Kalaki lang uroy ka, Sir Maynard.
0: Ingrasya!
1: Ing, sige na, good. Ayaw pag ginahi sa imong uing.
2: Dili, Laida. Kay sige noong Yesu Kristo ramoy akong ludahan o gampuan. Bisag usap ay mahitabo, Laida.
0: Oh! Mas pakatamison pa dyan ay nimo ang mamatay?
2: Oh! Kaysa itampo sa impyerno ang akong kalag!
0: Ayan nagkihinug ni kinibabayhan na Rolaida. Pasag ding luglugon ko ang iyang ubol-ubol!
2: So?
0: Hangtod unyang alas 12 tungang gabi eh. Ang ihatago ka nimong tagal, Ingrasya.
2: Sir Maynard.
0: Kung dili ka mangyod gani mo hangup sa pagtuong satanismo, mamatay ka!
2: Bahala na mamatay ang akong lawas. Basta luwas lang o muatubang sa akong Diyos ang akong kalag.
1: Ing, hinom na lang ko diha, be, please!
0: Swerte ka! Kay usa ka satanismo kining imong igsuon. Maong gihatagan ko pa ikaw higayon, aron may mahimong usa ka na mo!
1: Bitaw, Ing, sayon na kinunta kaayong imong buhaton. Mubiya ka lang sa imong pagkakristyanos. Talikdan imo ang giilan nimong Dios o mo imong simbahon si Satanas.
0: Timan eh. Hangtod unyang tungang gabi ang itagal ko kanimo, Ingrasya.

0: ni abot nata.
1: Ah, lagaw. Addo asi nang tersila. Pangita iupagi nga imong malipat ko siya.
2: Ojong, ako rin bahala, anak.
3: Mayo kayo wapang auto ni Senior Pinar Pilapides.
0: Bitaw, mauyod.
1: Unya na gawas ha, Krisha.
2: Okay, John.
1: Wapang mauli si Pamaminat. Ain pa manday ka siya karo.

Drakkar. Uwa na ko makasabot sa pagibati karon. Uban ko usaha ang karaang libro sa propesiya. Usaho na mundang ko na ko ang nasayop sa pagpreserbar sa babaeng birhin nga halad, Drakkar. Nawala ka ko, Drakkar. Tingalaga ko ang nasayop. Ay, waman kang Brina ang hilanan nga patak niya sa lawas na bina. Siguro gikumpatyon ko sa labaw sa primo. Kana, kung napamatunan nga ako, mawag na sa'yo. Unsa to, Drakkar? Si Krisha? Tingali si Krisha ang pinili og nalatid nga may mabahimong halad. Gusto. Gusto na ito, Un. Si Krisha. Si Krisha tingali og sa duha ka mga bata nga akong gihimog. So, si Krisha mong pinili. Oh, tingali, Drakkar. Drakkar, usao naman, ani. Dinarumao sa kabirhin si Krisha tungod sa kasuunan nila ni Chumariboy na Vendez. May mga higayon nga magdoog na sila sa pagkatuong. Drakkar?

0: Ganihara man si mama dyan sa susiyang kwarto, Krisha. Aw, masinog na to. Kaya nga naman di ay.
1: Naanaupan na mo ang pari. Pran.
0: Maupa. Maayuhin mo una.
1: Tana sa taas sa karaang bahay sa mga pinafetis.
0: Oh, Krisha.
1: Unyang kapii, hingpit ng mamahuway sa lubganan ang mga kalak sa namangon ng mga minatay.
0: Maayon tap. Aron magkabato na o kapahuwayang dayon ang ilang mga kalag. Nagito ka ho sa kulto ni Sir Maynard.
1: Tanadayon sa taas sa karaang pahis o nga Benefetas, Brenna.

0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
7: Ay, okay, ma'am. Ay, nagulak kay kung nag-migot-migot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga itong sunog gani nga. Sino? O, diliak, Diyos.
8: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng maliputon.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Star!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dari na ko gusto magkita lakip ang imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
5: This time check is brought to you by Presto Creams.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Abot na ming mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang jud, sa kape na lang jud nga, Paragis Bila Bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko na, Paragis Bila Bila.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

ako si Jandel. Ginaingon. Gibiyaan ti ka, kay nakuangan ko ni mo. Apan sa dihang nahimuwag ka na nako. Diha na ko nakaamgo. Nga ikaw di ay ang akong kalipay. Mao kini ang naitabo sa kong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

Lola Gusmay. Hindi ka rin ito kantong ganas. Hindi dali ang ganas sa eksta eh. Ayan, ang init mo ko. Hindi ka buto, Gusmay. Magyat, birahan ko na yun ang gagong asawa dito sa kwarto. Labi, ano gino eh.

Kumbang rin ako ilang paso sa saog. Pangipusong ko itong mga hinay-hay. Ramusan na sa mong lawas, eh. Pero, unya na lang kong manghimasa. Tiwasan na na ako ng akong gipuhat.

0: under sa motor ko na pati nga miapot. Has chante lamang ka, Ron. Sa'yo day siya, Ron. Wadi siya mag-overtime?
1: Dang, Maylin!
0: Dong Jandel! Nara ko sa sudong! Nang lampaso ko si Saug!
2: Ops! Dali!
0: Agay, dong ay! Mang-aguro yung mang-tani mo ay!
2: Dali, skwarto! Katsisiron ako kadir-jiron!
0: Mahu, pakuwi! Pakuwi kaliko!
2: Usap tumanggaw eh. Sige na malang yung Wiley Go eh. Tara, skwarto.

0: O nakaganay si mga asawa o ako na lang to?
1: Kadecha, tagay siya ko.
0: Oh, ako na to?
1: O parts.
0: Ha? Oh, patay up?
1: Alagi. O, di ko rin maulis bay. Link out na nato sa trabaho, di na kong wali ay. O manatorog idom din hining mautindahan. Kering tik jang dong. Special food store.
0: Kabantay ka na.
1: Kabantay ka na. Watu sa mahini ka.
0: Ato kay layan dyan.
1: No.
0: Oje.
1: No. Watu ko sa bahay nila ni John ba?
0: Tokbang dong?
1: Tik jang dong.
0: Diba?
1: Ano yan? Ato ko ni... Juna. Kabantay ka na ni John? Juna. Juan mo na siya.
0: Upaw.
1: Juan na siya. Kaya si John, Juna. Juan gina siya. Ako siyang panguyaban. At kung iyak mong sugton, tabanon ko siya. Biyaan ako sa uwi.
0: Astang kalugoy tao si mong anak. Bato na ni Moy. Kisa pa pakao nila. Pida sa di mo dyan dila kay.
1: Dako mo naglado ko asawa. Dali rin na yung kan. Sa'yo na kina pagpang-apply lang tabaho. O doon na sa'y kanang ginikanan ng kabinlas mga bata ba? Doon na may ginikanan pang ako asawa. Binla yung bata rito. Wapo na maglisod ng ginikanan. Kaya pulos mo na sila. Pensionado o pensionada.
0: Mm-hmm.
1: Kabantay mo ko na.
0: Ito yung sarang ko, Parcedel. Tahan na ako ba? Anong magkaginahig yung mga asawa? Kung saan may digdaganahan mo niya?
1: Ay, sige lang ito mas mga bata ay.
0: Kunindo tala.
1: Na. Sige paglimpiyos ba ay.
0: Kalami ano?
1: Pero sa iyan ko galingon, di man siya makaligo, di na kaligo happy.
0: Kabaho anak.
1: Kada jirjir na ko, oh, kabaho mo na, bawo na, di ha, bawo kayo. Bawo angso, kabantay ka na bawo angso. Bida
0: ay. Kana mani mahumbuad?
1: Oo, kana, mani mahumbuad. Bida. Ay, muna nga, sus. Ako ang pasingalungon. Pasingalungon ako sa ako. Di sa tiyal. Langay na ko, no?
0: Yeah.
1: Walig lami lagi. Sige, ugdali sa mga blutos bay. Bawa nga, biyaan ko sila.
0: Kana, biyaan ko.
1: Taban ko, uglaing babaeng akong ipuli niya.
0: Kana, may sakto pa,

0: Salamat kay Day. Day Joan, thank you kayo. Kay gisugot ko ni mo. Grabe akong galipay, Day. Bisan, naibawag ka nga. May asawa ako o may mga anak, pero gisugot ni ganyan mo.
1: Buwag na sa akong bagong laki, uy. Mo, oh, nagisugot ka.
0: Mauli, Day. Anay, anay, anay. Kanyang mag-lip yun ta, Day. Sama, okay ka?
1: Libin okay, ka? Okay ka ayo. O gusto ko nga ani ka puyo tipon sa amo, ha? Di ta mo adto og layo. Ani na ta sabay?
0: Uy! Oo, sa Day. Ani na ta sa inyong bay? Di ta magpalayo. Day, Juan!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa itatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

0: di ta magpalayo eh. Konsulungon ta dinis imong asawa, sukol man sa kugbugno.
1: Ah, kawan mo dahi, kini, kung tipo na kita unya, iya matang matultulan ta din dahi eh. Mantay ka na, dahi Joan. Di tumuan ni, aron manugbugno. Ang kuya ko, wad to magpulis ba? Nga ipadakop ta. Kabantay ka na.
0: Ah, basta oy, di ta mo ato og layo, anira ta sa amo, og ayag uli ron ha, ani kahigda o banako ha.
1: Ah, oh, sige, sige. Kining, dahi.
0: Oo. Oh.
1: Naka-ana na ka?
0: Oo eh.
1: Nakaligo na ka?
0: Nakaligo na!
1: Yes!
0: Ansa man gusto ka mukaon sa ako dong ha?
1: Tawag.
0: Kaya karon na yun. Okay ko, sugot ko, pakanon ta dayon ka.
1: Ah. Sige, sige. Tanaday. Tanaday. Kaya ganihar kayo. Kaya kanonon ni mo. Tanaday, skwarto!

0: Ow!
1: Oh, kinimoy lamig ka unod. Umot kayo.
2: Kanabayo. Dugay na kayo ng kuya ni kaunan na. Diyak si mana ng wan na ko'y tsir.
0: Nadilay. Ala.
1: Doy, umot kayo eh. Siya po na ka.
2: Chante.

0: Psst! Ah!
1: Padakuan ang imo.
0: Dira.
1: Ala, isa tang tong gamay, no?
0: Dili.
1: Pero mas dako gitong mga lalaki nga ni Agi na ako. Pero madara ni smile, oi.
0: Ah?
1: Tuskig masad imo.
0: Tuskig, oi! Oh, Juan.
1: Sige. Chandel.
0: Ah.
1: Chandel.
0: Oh, muro. Tutuan ko na nila. Sige pa. Sige. Tamoy-tamoy.
1: Pwede na madalami na kayo. Yakan ka ning imo. Oh, dali sa...
0: Oh, Juan. Juan. Juan.
1: Huwagi masangit. Kaya di tantong dako imo.
0: Oh, hindi.
1: Lahos na siya.
0: Huwag sangit-sangit. Juan.

0: gipulaan ka na sa imong kabit ug makigbalik ka sa imong asawa? Sa
1: kung ano pa, kaya naggang mag-lucky juan pa, kabantay ko na pa. Nya, kaya kabantay mo siya kung dugay siyang mauli pa, magkikita mo din, laing lucky pa. Sakpan, gina ko siya pa. Bawa nga, ibiya na ko sila ha pa eh.
0: Asa man taong kamaliwat, oy. Ngawa man na sa itong kaliwat nga, mubiag asawa, ug makiglipin yung laing babay. Kung burukinta ba ng asawa mo, gipapreso na mong duha itong kabit mo!
1: Kuan pa, kanyang, nakaamgo naman ko nga, nakaamgo ko sa kong mga sayo pa. Juan ko pa! Suspida eh. Yeah, ako sa asawa pa, bawal magkapa nga, tagsara kay maligo. Sige, atiman ang mga bulatos bahay. Sa among mga anak, sige, timan, manay panahon ako, anay panahon ako, anay panahon maligo. Yeah, inigjir-jir na ko. Baho kayong angso pa ay.
2: Dandan!
1: Oh!
2: Dong!
1: Uy! Day, Maylin!
0: Mayo kay niya ka, Maylin. Oh, sige, pagsulti mong duha.
1: Pasilo ako, Day, Maylin. May biyak man tuod ko ni mo, pero... Diri-dayo, bantay kayo ni. Labang yapunti ka.
2: Nahibaw ko. Mabalik na ka na ako itong. Kay may mga anak man ta. O ng imong pagbalik, dili na ka magpakulpol. Nawa ko'y atiman sa akong lawas. Kay may katapang naman ko nga kikuha.
1: Mao din niya. Umuti ka karun day. Kabantay ko na eh. Umuti ka karun. Singo ginagumbaho. Di mo na eh. Umuti kayo. Nagkuha di ka katapang. Asong kag-sweldos ka tabang?
2: May trabaho naman ko.
1: Oh, may trabaho?
2: Mas tako pa mangani kog sweldo kay Nimo. Og ang mga anak ta nga wow. May pa, akong ipili ni mama og papa, may okay raman sa sila.
1: Yeah, day, kailang magbalik ta day. Pasaylo ako sa kong pagbiya ni mo. Magbalik ta. Yeah, mag-jir-jir tagmayo, kay humot makikid day.
2: Sige. Tana sa tong bahay dong na.
1: Na?
2: Jir-jir tak maayo.
1: Kaya
2: gumingaw na po kunin mo. Tanas bahay. Ang kauno na kung maayo ang imo.
1: Na?
2: Tana tong chandan.
1: Na?
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabalik sa mga butika.
5: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Ganito lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Biglahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya.

0: kagalakang taiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, DHL Makabuhay product. Daghang salamat.
1: May buhay sa Makabuhay!
2: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala, may BPI dito.
2: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
3: Isang Himala!
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.

Dako gyud nga akong pasalamat nga gidawat ko pagbalik sa akong asawa. O gabi ninyo, happy ni kayo. Kay humot na pirming akong asawa. Pirmi ni gyud humot kon akong kaunon.

Magtuma kasama ang kaagi ni Jandel dinhinintul manon. Watch the style. Humot na pirmi ini kaon e style. Kini mo sa gilaron gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko.
6: O ingon ana, Paragis Bila-Bila.
5: O Paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
10: Christian, anak ni mo siya! Nanugod na imo mong palayason!
9: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
10: Unsa?
9: Hoy! Ikaw! Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Love man tango, nanay!
10: Nagkaw kag-cowboy? Kinsa ka?
11: Kumusta ka na, aking mahal?
10: Kinsa ka?
11: Ako kini, si Jigo Salvador!
12: Kaloy po asawa ko.
10: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
12: Mar.
10: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
9: Nagunsa ka din eh.
12: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
9: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Wes, Way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ong layas na. Layas na ining panimay.
12: Pasaylo ako anak.
10: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Kalit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta may nga daw na sa kanatong tanan? Niya na sa inyo higala sa kanginan Ray Arellano o ba sa kong partner Wiling Guapo sa DYHP si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Inom yun ta permi sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule kay kanindot sa atong kalawasan o gubani sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Ay, ito niya. Ay, sa kalimot, mga higala. Sa itong Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee. No? Kay gawas nga pampalagsik na pampagana ba? Yes! Bueno, mga higala, shoutout time. Shoutout nga doon ni Regan Ash. Si Hindi Sabuan, Totski, Juchin Car Aircon, Yetaki Tamaki Wasa, Rosville Kimil, Kwamilda, Dennis Lubo, Manuel de la Victoria, Buz G. Rosaga, Crispin Abio o ni Nilo Butay. Higan kini sa itong Bisay Founder Bangag sa ilong wailan ko nga itong writer, director o Jiko Pop Rakasa. O niya, ingon man niya si Rosalina Impeles niya sa Katangkungan, Basak, Parlo, Cebu City. Si Junior Albarracin niya sa Purok 5, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro. Gikan kini ni Ricky Bangis Garing. O di asal sa Lutupan, Toledo City, si Jaime Santo Niño, Konsihal Boy Prahinog, Konsihal Ridin Cabrera, Konsihal Arnold Galiste, Barangay Captain si Marvin Prahinog, ikan kini ni Pedro Pungasi. Alright! Buna mga igalan, niya lang sumpay nga itong sugilanon. Giyagad siya ni Marang ang mag-jogging aron mo, baskog ang ilang kalawasan. Turman, nag-jogging sila dito sila sa Santa Lucia. Nakita sa nila si Clara uban sa iyang bana nga si Gary nga nag-jogging. Pag-abot sa Santa Lucia, nakahigayon sa pagbaliksulti sa si Cristiano Clara. Ihain sa sila og pamakak. Matod pa ni Clara nga iyang amahan si Gary og matod sa ni Christian nga iyang ate si Mara nga iyang asawa. Niyari na lang sumpanin nga itong sugilanon. Himayang nahunlak. Nahunlak ang nga akong himaya.
2: Kadog mo 6 rounds.
3: Abot ba? Basta ikaw ang akong pare sa pagtagal sa kalipay. Lahigin ang kahinang ako, Mateon.
2: Nga no? May lain pa ba rin kang babae na ikatagal sa kalipay, Christian? Doon na pa ba?
3: Uwawi! Sa una rin to, na itong batanon pa ko. Doon ako'y nauyab ng batanon.
2: Mao ba?
3: Pero karon. Ikaw na lang yun, Og. Manilain pa.
2: Ganahan ko, anak.
3: Mo palayo na ko ni mo, tingalig. Bakit antang papa ni mo? Stricto makaanak siya.
2: Ay, gusto ka. Stricto kinas papa, eh. Masuko na kung doon ako ilang ikasulting lalaki.
3: Mao ba?
2: Ang palayo sa ko ni mo, ha? Kay stricta masab ka kayo ng imuhang ati ka, ha?
3: Na, pwerte stricta, ha? Gini noon, anak. Manlarot nagbuhok.
2: Ay!
3: Mabugno pag yun.
2: Ada, uy! Ang buwag-buwag ta!
3: Ah, sige, sige.

0: May kami balik ka. Bawinan sa gitara na ta. May pasirit ka doon sa pagdagang ganti na mag kayo mo dagang kusog, oy!
1: Ay, sorry na, Gord, banak ko.
0: At tara, tara. Maghinay lang ta, ha? Sama sa itong naandan.
1: Okay.

0: Ben!
1: Oh, there I go.
0: What a me!
1: Padunin mo di apa!
0: What the fuck?
1: Oh, mga anak!

0: mo, Mia, kama na.
1: Sura. Sura tayo, ha? Hindi mo kayo magod.
0: Condition man di kaayo ka. Pero, katunga ra ginahimo ni mo gabi, eh. Oh. Wag man gani ka makalahos, bisag kausa lang.
1: Luya man ko gabi, igot. Karoon pa ko na kondisyon.
0: Hanya ang sama na. Ribansin taron.
1: Unsa?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos siya ito, nagkuhan, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pagtik na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuing ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw kula bang magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Kain Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, unsa man yung kasi natin ay katong wala pa kagamit sa itong kape.
7: Kasahin na ang sawa pa ito magamit. Kapoy, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya, sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid doon, eh. Gani ay, nag...
5: Ha, bukid sa kulian?
7: O kato ganing, ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
7: Ganing.
5: Sundan.
7: Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko, mag-listo.
5: Baka ka sa bukid, eh. Igor ka sa ka?
7: Sa tiya nga nag-mintin ko, ana, ay, pati ko naiyahay.
5: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
7: Katkat ba? Tanong mo yung sa mga magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Sige pa kanan ni Mulay.
7: Siyon.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Pilay mo idad.
7: Ah, ito anak ko, nobinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Unsa man, Christian?
1: Ay, pagpuyo marami. May tulo na taga-anak. Huwag pagyugay paginabuhi.
0: Ang gamit lang ko tagpanagkanggod. Namidag ang flavor, Ana, di ba?
1: Pagpuyo, Mara.
0: Christian.
1: Tara, para yung tasunahan pag-jogging.
0: Oh. Lahir na kita yun si Christian. Gibati na kong gilig kaya nagkukuniya.
8: Tana, Ma! Sundan na to si Papa Christian!
9: Tana, Ma!
0: Oh, Arthur. Oh, Jen, Angel.

0: Na ito aliya, Christiana. Ikay unang maliko.
1: Sige. Aamde.
0: Alakaw na. Pag-shower na dito.
1: Oh, Mara. Pero, ikaw di eh.
0: Masalod lang ko ni mo.
1: Na, mura matag di magtiayon, anak.
0: Nga naman. Masagot ka nga magdungan ta?
1: Sige.

0: Maglinog danay ta. Ikay lugod na ako, samtang ako'y mulugod sa dimo.
1: Sige.
0: Ambing sabon, be. Sabonanti ka.
1: Nero.
0: Sabonan ako ni, ha?
1: Uy, apil din ang ubos.
0: Apil, sa dong akong ubos.
1: Ay, bangag sa ilong.

0: May mi-chat ni mo, Christian.
1: Bitaw. Susiyaw na ako.
0: Hmm. Kinsa man na?
1: Ay, among agency, mi-chat na ako.
0: Nga naman?
1: Nahunong na ko nung conflict tali sa Amerika o Iran.
0: Wa na gubat?
1: Wa na ko no.
0: Oh, labing maayo hinuon. Aron mo balik ng presyo sa gasolina o krudo. Ingon man sa ubang mga produkto.
1: Mabalik pa kani? Kadaghan man ang mapahimuslanon sa gobyerno? O niya, sakyan pigit sa mga negosyante nga magsigig kwinta sa alkansi silang ginansya.
0: Maugyod. O niya, unsa may ipasabot anak Christian?
1: Ambot lang. Kay pareporton mo ko sa agency.
0: Oh, tingalik mabalik na kaslabaho sa Middle East anak Christian.
1: Labing maayo unta. Kay lisod yung mag-standby na ta din sa Pinas, uy. Ugoy pa ginabuhi.
0: Sa ato pa, mo ato kakaroon sa inyong agency?
1: Mara. Pero, dili din sa branch sa Cebu'ng agency. Kung dili, dito kit sa among main agency sa Manila.
0: Mularga ka sa Manila?
1: May nanawag.
0: Oh, kinsa man na? Ang inyo ng agency?
1: Dili. Si Premando man eh.
0: Oh, mao ba?
1: Hello, pre.
2: Musta, pre?
1: Niya, nakadawat kong message gikan sa agency.
2: Pareha si ta, pre.
1: Oh, nakadawat sa bodega?
2: Oh, pre. Niya, si plano mo?
1: Mulag ako karong gabi sa Manila.
2: Ano ka to, pre?
1: Labing mayo hinoon. Arang doon ako'y kadungan.
2: Ah, pare ko ta. Dungan kita.
1: Oh, pre. Tunay ko ta. Watay na ako ka.
2: Ya, ya. Kwan, si... Mari mara, pre. Saman, ibao na. Baya ni Trangga Clara, di mo?
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikli.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta, 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukas. Na, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Na, ako nang uma. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Kalami mag kape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Kailangan ko mag-withdraw.
2: Himala! May BPID ito.
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
2: Isang Himala!
3: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasiman ang awa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
15: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
16: Mm.
15: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
16: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
15: Mm.
16: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa silay tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya. Mao nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mugamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
15: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
16: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
15: monay
16: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
15: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kinitungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug may tisira jud.
12: DTX 500.
14: Oh, si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Wala lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500. Pumali sa mga butika.
16: Galing yun ato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon ato sa ato nga mga listeners. Nga muinom yun og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gubon kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
15: Giun sa ba pag-ayo sa telomeres ang telomere? Ang telomeres usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase, usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
16: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
15: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
16: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
15: sites,
16: cell phones, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
15: Ayay,
16: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
12: DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anime.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako Desi Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong uganga. Tapos kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kayo yung DTX 500.
12: DTX 500. Pumali sa mga butika.
15: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
15: Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
16: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety, o cancer.
15: Pasabot, ana Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
16: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
15: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
16: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og i-examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
15: Sobra na.
16: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
12: DTX 500.
18: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds og green tea.
16: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pag adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa, itandi ni mo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema

0: sa klinik, magpakonsulta, mao pa ipag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko o tumar, MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Tinaw na usabang akong panandaw.
2: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
5: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
0: kagid.
5: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay muslid sila ra bagini una. Sakto gyud. Pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
5: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
5: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
5: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santo Plus Herbal Oil.
5: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement Sir GP na maka o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
5: Correct. Wa jud nay side effects Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
0: Hala. Tay, pwede ka na.
5: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
5: Ganahan jud ko ana Dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
5: Kalami.
0: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
5: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya Dok kay lasang kapi jud. Unsa? special pa. Mm. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee,

0: ahina sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo da nang feeling nga mintras gakapi ka dok makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
0: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na yung pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon sa akong baba, Sir GP.
1: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
0: Dili na pwede sa plain D3. Mo na yung rason nga nung D3 Bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag, kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito, Jude, ni mo. Patay, Jude, ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Napon kay ni diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX coffee mix ako ang programa. Gitestingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape dok kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makaroon nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Testingi pagod ninyo.
0: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio! Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati. D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Papalit sa mga butika! D3 Bio!
1: Katong niadto ko sa usaka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilip imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog dua ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog dua, ang imong takig og hilanat og unsa pa diya madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system pero katong ako adok 12 hours ra jud naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida USA. Ang lauric acid og ang iyang derivative nga monolaurin galihok na siya batok sa mga viruses. Number 1, ginadisintegrate integrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka D3 Bio ka.
1: Mujo day na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
0: Yes, Sir GP.
1: Unya, wala na sa plain D3 do.
0: Correct. Kung naka D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan na ako nga kung gaditribayo ka, pareho ra nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
1: Mm. Dako ka yung pag-advantage ana doc sa ditribayo over plain D3.
2: Mm. Ditribayo.
4: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Ditribayo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay sisigami luntagan at doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala nag-cute ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Munay giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
0: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
1: mm.
0: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
0: Mm. Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
0: Mm.
1: Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds
1: mm.
0: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mm. mahal gyud ang premium. Pero mm-hmm. ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman, Sir GP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo, paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes, kay siyempre, di makamutambok.
0: In fairness po sa plain nga D3, makatabang man po siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man po sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala po sa plain D3, kay siyempre, kinahanglan po tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
1: Na
0: pa-join nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP, pareho po sa sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade D3 bayo ka, mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy ka sa imong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas, kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bayo sa imong selula tungod kay ang D3 bayo bungkagon niya ang virus. Tanaw ang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
2: D3 bayo.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang D3 bayo 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
0: wala na takdan.
1: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Nga.
0: Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 bayo. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 bayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyo sa D3 bayo. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bayo.
1: Correct.
0: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 bayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Hatagan
0: kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bayo, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ang D3 bayo, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang day ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
8: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema wa ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya, ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya, ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
9: Kasayuran sa maayong panglawa. Programa

0: Islam, kauban, ang mga health experts, kasayuran sa mga...
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Nai high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXtra capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXtra capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxVit Kargado!
3: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl! Palihog sa kinilaw, Bi?
13: Oh, ito. Carl! Palihog gani sa litron?
14: Carl, palihog po ng bupis, please.
12: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, Bi?
15: Kung barkadahay, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
12: Ihatagan ni Carl ang bill.
14: Carl? Asa man si Carl?
15: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Nai high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Load Alone. Free approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
17: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, appeals, labing-labing with proper diet and exercise.
22: Kargado!
23: MaxFit Kargado!
3: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Na ay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
25: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Nampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
4: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex with generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Na ay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon ug exercise.
13: Yeah! Yes!
11: Say yes to GlucoPro.
22: Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex with generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex with generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
26: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
27: May tapang na hindi sumusuko.
28: May angking diskarte para magtagumpay.
29: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
30: Yan ang bangis ng layon.
31: Gerald Anderson, EZ Mill,
32: Mark Mugen,
33: Emil, and Vince of DBDK.
34: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
35: Kain ang kwento mo!
36: Ang bangis mo!
37: Drink responsibly.
38: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
39: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
40: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
41: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
42: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Igala, kumusta kumayang gabi ikanatong tanan? Sa pagkausap pa, welcome! Welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 5, 2026. Lais wa tamo na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan og Junald. Ba'y na-standby Junald alang sa imong suwat? Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Jonald, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Kinalaman ko sa pangalang Jonald. 32 anyos ang pangidaron o nagpuyo din sa pabensya sa Bukidnon. Dugay na kong sukin tipaminaw sa imong programa ate. O gani isa ko sa imong followers sa social media. Huwag ko magdahom. O sa kaadlaw. Mapadangat ko sa akong kasinatian. Nagsugod ang tanan ni atong nakabaton kong hinigugma nga tawgon ta lang sa pangalang Camille. Nag-ila mi sa usaka dental clinic ate. Samtang naghulat mi sa among dentist. Maabi-abihon siya nga babay. Guwapa, ug makita gyud mo nga wa siya ay kaplastikan ate. Human adto naging friends mi sa social media, sa Instagram ug Facebook. Adlaw-adlaw mi mag-chat, mangumusta sa usag-usa. Hagakita pon mi usahay. Mang-invite ko nga magkape. Dungan pod mi nga magpa-adjust sa among braces sa among dentist ate. Grabe ko coincidence ang unang panagkita. Pareho mi magpa-braces. Ang kuno na ko nga kanunay ko excited matag magpa-adjust ko sa akong braces ate. Kay lagi magsabay mi ni Camille. Hangtod naulitaw ko nga to kaniya. Abi mo ate. Naabtan pag usa ka buwan. Aya ko niya gisugot. Sa laktod naging kami. Ako siya ginhatod sundo sa iyang hospital nga gitrabahuan, kaligi usaman siya ka nurse. Malipayan mi sa mong relasyon ate. Nakang Camille ang tanang hiyas nga gipangita nako sa usa ka babay. Thoughtful, loving, caring. Maayo mo atiman og boyfriend. Halos na na sa iya ang tanan, busa sa dihang nananghid siya nga mo abroad para sa iyang pamilya o para ka na mo. Wa ko'y mahimo kundi ang suportahan siya ate. Sa unang higayon, nga mihawa siya mura kong gikuhaan o katunga sa kong kinabuhi. Kadabuntag ang una na kong buhat mo ang pagtanaw sa kong cellphone aron tanawon kung aduna ba'y mensahe gikas iya. Kada gabi ibisan gikapoy na siya sa trabaho maning kamot gihapon siyang mutawag. Mangutana kung nagkauna ba ko, kung kumusta ang akong adlaw. Gani bisan dili maayo ang akong adlaw mamaka ko aron dili siya mabalaka. Sa upat ka tuig wa gid siya gihatag nga rason aron magduda ko. Wa siya laing gihunahon na kun dili ang among kaugmaon. Kada sweldo niya dili siya magpalabi sa iyang kaugalingon. Mas una pa niyang hunahon ang among plano. Ang magbalay, ang among mga damgo, ang negosyo ng among tukuron, o ang pamilya na gusto namong buhaton at i-ar. Kanunay siyang muingon nga rin kanako. Ang tuson ng kununamo kaysa pagbalik niya, dili o dili na siya mo abroad pagbalik. Umausap akong saad nga to kaniya nga maghulat ko niya. Siya rag yun, ugwa ko'y lain ate. Sulod sa apat katuig, wa ko'y laing higugma ko dili sa Camille. Paspas ang panahon. Nahuman ang upat katuig. Sa diyan nakapauli na siya sa Pilipinas. Nalipay ko pag-ayo ate. Murag mi balik ang color sa akong kalibutan. Kada adlaw magkuyog mi, bisan simpleng panihapon. Sa karenderya, murag na ay sa sosyal na kananan. Basta kuyog lang mi ate. Nag-desisyon mi nga mag-live-in. Wa na siya mi balik sa abroad ate. Mas gipili niya nga dili na. Mupalayo ka na ko. Iyang gituman ang iyang saad nga sa iyang pagbalik. Dili na siya. Mu-abroad. Ate R. Nagsinaaray kami nga magpakasal. Abi namo, mo na kini ang sinugdanan sa among happy ever after ate. Wa ko dama nga ang pinakadako di ay namong pagsulay. Wa pa magsugot, isip magtiayon. Nagsugod ang tanan sa akong nga bagong trabaho. Sa dihang nakaila ko si Jam ate. Sa sinugdanan, normal ang tanan. Mag-joke mi sa opisina, mga tawa, magtinabangay sa trabaho. Wagid ko'y bisan gamay nga daotan nga intensyon ate. Tungod kay kabalo ko nga aduna ko'y hinigugma nga nagpaabot ka na ako sa balay.
kabalo ko nga adunay babae nagsakripisyo pag-upat ka tuig sa abroad para kanako. Apano sayang temptasyon ati mangita gyud pamaagi. Magsugod kini sa mga butang nga imong ginahuna nga wala ra usa ra ka chat, usa ka coffee break, usa ka panihapon human sa overtime. Hangtod nga naandad na mi ate. Ug wa na ko na matigdi nga nalapas na daikos linya. Kanunay kumingon sa akong kaugalingon nga wa man ni Malaysia. Apan sa tinuod lang ate dito nagsugod ang akong kapildihan. Usa ka gabi human sa among overtime, nag-inom ang grupo. Pagkahuman nanguli ang uban. Kami ni Jam ang nahibilin. Daghan mi gihisgutan hangtod nga miabot ang higayon. Hambot ba ate? Wa ko makakontrol sa akong gibati. Nahitabo ako sa kabutang. Nga dili angay mahitabo. Ang kunon ko sayop. One night stand. Ang tawag dala ni ini. O sa kay gayon nga akong gihandom nga unta. Wa kini mahitabo ate. Na kung pwede palang i-delete. Pagmata na ko. Pagkabuntag. Wa ko tuyo ah. May bati kong kabalaka. Sa lakto gitago ko kini. Ngadto kang Camille. Kay nahatlo ko. Basin iyang masayuran. Dili ko gusto masuko ka na ko. Si Camille ate. Ugi ka ni Adto. Ako na mismo ang naglikay kang Jam. Kay di ko gusto nga mausab pa ang nahitabo tali ka na mo. Wa ko'y plano ipadayo ng ako ang relasyon kaniya. Kung unsa may namagitan tali ka namo taman lang dito. Buutan si Jam. Pero dili pwede. Nga maging kami. Akong ituldukan ang among kasuod. Apan abot ba ate? Wag yu'y matago nga sekreto. Nakurat na lamang ko sa diyang dunay sex video. Namo ni Jam. Nagipagawa sa kauban na namo sa trabaho. Hangtod nga nagsanga-sanga na ang video og miabot kang Camille, ate. Nangutana ka na ko si Camille. Halos di ko makatanaw sa iya mga mata. Sayod ko, nga wa na ko'y may tago pang ato kaniya. Busa imitugan na lamang ko, ate. Nangayog kong pasaylo. Nangayog second chance. Og misaat. Nga dili og dili na mausap. Nakita na ko sa iyong mga mata. Ang luha ate. Luha nga nagsulti nga sobra kasakit. Ayang gibati. Sa day mitindog siya. Usar ka pangutan na ayang gibuyan. Asa siya nagkulang. Wa ko'y matubak. Nagilty ko ate, kaysa tinuod lang wa siya'y pagkulang nga ni kanako. Ako ang nakasahagan to kaniya. Gignan ako si Camille, nga buhato na ako ang tanan. Dili lamang may magbulag. Ate, mahal ko niya. Tuod man, iya kong gidawat pagbalik. Apan, kabalo ko. Adunay mga samad nga lisod kaayong ayuhon ate. Kailagi naguba naman yung pagsalig ka ni kanako. Nagpadayon lang sa pagtulo ang mga luha ni Camille samtang ako naglingkod nga way kaisog nga matanaw kaniya. Natigayon na murabag gibunalan akong kasing-kasing o konsensya. Tungod kay ako ang hinungdan. Nga no, nga sobra siya nasakitan. Kini ang silot nga akong nadawat ate. Sa mga pagbalik ni Camille, daghan na ang nausab. Dili na siya ang dati. Nawala na iyang pagkalambing. Murabag, kung makita ako niya, ako na ang pinakarautang tao sa kalibutan. Apan ako kining isabot, kaya nag-asa ko nga basin mabalik rami sa dati. Daan na siya nag-ingon ati nga dili ko magdahom nga pareho gihapon sa una ang iyang pagtagad. Kay matun niya, kung ang pagsalig, mawala na. Dili na. Madikit pagbalik. Apang gignan ko siya nga kaya na akong
i-risk ang tanan. Dili lamang may magbulag. Ate, naglikay ko sa mga butang nga makahatag kaniya og mga pagduda. Kipakita na ako kaniya nga matinud-anon ko. Ate R. Hapan di na siya masabtan. Gamay ang bikil, iyan akong awayon. Samtang si Jami hawa sa among gitrabahuan. May resign siya sa kaulaw. Wa siya masayod kinsa ang nagpagawa sa maong sex video ate. Hapanambot ba? Pabalik-balik man. Sa matag-away na mo ni Camille. Ang nahitabo-tali na mo ni Jam. Hangtod ganimong toxic na ang among relasyon. Kung sa una mo sugat siya kanako og dako ang pahiyom, karon mangutana asa ko gikan kinsa akong kuyog nganong dugay ko maka-reply. Malipay ko nga mangumusta siya. Apan, dilip na. Susama sa dati. Hangtod sa kaadlaw ni Ana nangutana si Camille kanako kung malipayan pa ba ko sa mong relasyon. Kaibisan ako sa kong kaugalingon ate. Wa ko masayod kung malipayan pa ba ko. Dili na healthy ang among relasyon ni Camille. Kay puno na siya sa pagduda o kasuko nga ni kanako. Ate, gisulayan gid nako ang tanan. Gihatag nako kaniya ang password sa akong cellphone, gipa-access nako siya sa akong mga social media account. Bisan location sa akong cellphone iya makita kada oras. Wa na koy gitago ngadto kaniya ate. Apan. Nakita na ako nga useless na ang tanan. Nagbasol ko, ate. Kung pwede palang ibalik ang panahon, usbon ko ang dagan sa among kinabuhi. Apan wa na rewind, ate. Humokin niya ako pangutana karon. Kung ako ang hinungdan sa iya mga kasakit, kasi matag-higay nga makita ko siya, muhilak siya ate. Sa panahon na mag-away, may mag-wild na siya ate. Ako na lang ba ang mutalikod para mawala na ko sa iyang kinabuhi? Sakitan ko na kanunay siya masakitan nga magtanaw ka na ko. Kung kamo ako pangutanon, ako na lang ba ang muli kay kaniya? Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Jonald.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Doon nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa isa ko yun sa mga ubang dating siya, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kanak yung NANS Coffee ang mga gamiton. Pritkos din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: alam ang gani mo journal sa imo papadangat imo suwatang po ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Ay, kanalagay mo suway palagi ka ba? Anyway, dili pa man sila kasal. Kaya lang, grabe na ang ilahang, kung anong tabaka, ng ilahang relasyon, laom na kaayo. Wa siya matintal for 4 years nga wala ang yang hinigugmang si Camille ko sa gawas. Wa siya natintal. Inay nga naanan, natintal na hinoon siya sa lain. Anyway, of course, kao ba na to? DJ Nova Abanyel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Jun sa nanatong mga suking tigpaminan.
0: And of course, Cap Jun yun di asa sa atong retired playboy.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw, DJ Novs, ang naasis sitwasyon ba ni Jonal? Ato, actually, ako nakasabot kasi sitwasyon ni Jonal. Doon ay mga times ba nga, suod kayo mo sa imong mga kauba, nag-jamming mo, nangahubog siya, nagkataon lang yun, nga mura pagwa niya makuha niya ang temptasyon, pero di niya intention, kaya gani, after sa naitabo siya man ang naglikay, kaya di siya gusto nga, makonek pa sila ni Jam. Pero naagyan na ka-video nga kauban, kinsa ka, no? O niya, gipagawas, yun. Wow. Anyway, ikaw.
1: Ko ako si Jonald, ma'am, murag magbulag na lang sa agid sila.
0: No.
1: Kay kanabang masabtan po nato ang ko ano si Camille ba nga dili lalim nga ikaw gisakripisyo gini mo mong kaugalingong career na ano to siya na narbaho siya sa abroad eh. Kay tungod kay na sila'y plano ni Jonald. Imagine yes. Dako usag sakripisyo para lang gid nga mauban si Jonald. Ana ba para matuman nila ilang mga plano then inganang nahitabo nga natintal miskan pa mo ingon manggutang wala to you. Tood man, wala to you. Pero kung wala lang po siguro nagpalabi, okay man ang makikuan sa mga katrabaho, no nga,
0: mag-jamming
1: mo. O, ano ba? Pero kanang masubraan siguro siya, nalingaw siya maayo? O sa baka, or basin na siya yung mga hidden put interest, basin,
0: Lagi kayo magkosi-kosi man sila, makuha diba? Sa surag.
1: So, na siya initial attraction sa iyang katrabaho, which is, diha siya na sayop ba? Murag dira siya na sipi at si Jonald niya. Kanabi tong, abi niya wala. Kanimang kung maingon tanga, abi na ito, wala kay friendly. Kung ano lagi, yung katrabaho.
0: Walay malisya, ingon siya.
1: Walay malisya. But kung magsugod na magkuta sa inga na nga, mag-coffee-coffee mo, mag-kaon mo.
0: Kanag yung kape, daghan mo ba istoryahan?
1: Diba? So, diha magyun na magsugod ang kanang murag na kay mga ma-feel ba towards the person kung imo may istorya.
2: Diha na magsugod ay ha?
1: Oh, diha gina.
0: Diha magin magsugod sa kape.
1: Murag mahimo mo kung getting to know each other ba niya.
2: Dawig
1: mag-click. Dawig mag-click gid mo mga kinaiya. So, mo nang nanay mga kuan diha si Piat gid si Donald.
0: Actually, once ang usa ka lalaki or isa ka babae mag-uban sa coffee, nga wala kay relasyon, usa istoryahan.
1: True. True, may tag-business, mga kuan. Katrabaho ra mo.
0: Negosyo hinoon nga, sige mo na ito mga deal. Coffee shop, okay na.
1: Pero mga wala lay reason, murag digi na siya maon. No? Dili siya maon ang purpose. Oh. So, muna, diha ginasipya si Jonald. So, initially, si Jonald yung gihapon, ang nagduhat og rason, nga nung natintal siya.
0: Correct.
1: So, muna may resulta sa iyang action ba? Muna ni consequences sa iyang nakuan, kanang si tawag ana na nahimo. Nga, grabe sana. Pero kanihang, wala man sila, dili man between si ilaha ni Jam ang kuan, nag-video, di ba? So, naalay siguro katrabaho nilang na, siguro na suya.
0: Or basic ang location nga ilahang
1: yes.
0: na CCTV, wala nila nabantayin.
1: So, muna siya. Nga, muna'y ginaingon kang Jonald, para kang Jonald ba nga, karma na ginisiya, no? Dali rakin niya na angkor ang karma. Okay, mga mirisi, gini mga nga, daw sakit kay paminaon ba? Sakit na naon nga. Si Jonald, dili intention nga makasala, pero,
0: and dili pa yung lalim para po kang Camille.
1: True. Maskin siguro ako, ma'am.
0: Oh, yes.
1: Nga, kanaingan na, nakaiskandal. Di na ako, malahigig ka, oy.
0: Oy, correct. Di na ni mo kaya dawaton.
1: Miskan pag unsa ni mo ka, gugmasik, kakalove ang tao, miskan pag unsa ka dugay, ay inyong panag-uban, pero, the, kanabit on the fact nga, nana siya'y nabot nga salaan niya, skandal pag yun, di lang kay kamo, nakabalo, daghan na nakabalo.
0: Oh, yes.
1: Nga, lisod na siya dawaton.
0: Correct. Lisod, no, ano mo nga, nagkauyab siya glain.
1: O, kana noon.
0: Nasak pa niyo nang uyab siya, okay lang na. Murag, siguro kaya pa ma-explain.
1: Pero
0: kaya mo sex scandal ang ligawas. Murag, OMG.
1: Yes, murag lisod na kaayos siya
0: yun. That's why nga, naging toxic nilang relasyon. Kaya dili man malimta ni Camille. Of course, nakita ba niya?
1: Yes, nakita niya. So, para na ko, murag dili na mag-workout ilang relasyon. Kaya murag si Camille po, murag dili pa willing siya nga madawat ang nahitabo.
0: Nahigugma lang siya, nahigugma siya.
1: Yes.
0: Pero,
1: di na gid, murag,
0: nag-toxic siya.
1: Nag-ubagid siya.
0: Di na happy.
1: Di na siya ma, di na sila magmalipayon kay kanunay namang mabalik-balik ni Camille ang usilang sa lahat.
0: Morab ginay. Morab ginay. Lisod kay kalimtan ka na.
1: Pero, kitab yung mga babae, makapasaylo to, tapos di ba kita kalimut ka na ay may tabo. Magbalik-balik ginasiya.
0: Correct,
1: kay trauma mong guna sa babae. Yes. Nga, kuan. So, masabtan, sabutabol kining babae nga magbalik-balik.
2: Kaya dipinsahan nga AI ramam to.
1: Pasangin lang na laging AI lagi.
0: Atong paminaw ng retired playboy o sa iyang opinion kabahin ini. Sige, Cap June, bira.
2: Yes, para na ako, Junal, wala magkagibulagan ni Camille. Normal lang, apantuso niyo ka ni Camille kay heinous crime man ay mong gibuha.
1: Grabe sa heinous crime.
2: Mortal
0: sa relasyon. Mortal sin, yun na makiksik. Kalamang doon yung sex video sa laing tao, sa laing binuhat, di ba?
2: Pero yes. Ang nakalami lang na, Junal,
0: heinous crime yun.
2: Wala kagibulagan. Nagpasabot na ba yung pag-aasa?
0: Wala siya gibulagan, pero...
1: Pero gakita man niya, gaantos si Camille po. So siya, masakitan siya nga, gakakita si Camille.
2: Magsamot ang kasakit ni Camille kung makigbulag ka.
0: Sumbaga, ano lang sa sumbaga ko, kulatahan ko, ipapakita nga mo, hila ka, ano, ano, grabe.
2: Ipakita, good niya. Ikaw pa ang nakasala, ikaw pa makibulag, kaya hay ba nimo?
1: Kaya para magkuhan na, ang purpose magun niya, kaya para di na, di na bitong masighilak si Camille.
2: Wala to niya, kasi Camille makibulag, paugat. Junal, kay sayang po ba yan na si Camille pag i-for tanan, ihatag ang tanan mong makaya kay kung palangga.
0: Pero ikaw, si ikaw, ang imong hinigugma nakita ni mga doon ay sex video, ipaglaban pa ni mo?
2: Ako si Camille.
0: Kung ikaw si Camille?
2: Hindi, no.
0: Bakit? See? That's why.
2: Lahit mo nga sitwasyon. Kasi si Camille, wala man ni surrender.
1: Wala siya ni surrender tuod sa istorya pero sa iyang actions. Surrender na siya kay nag-usab na yung treatment kang Jonald.
2: Definitely.
1: Gamaoy na siya.
2: Mausap gina yung action.
1: Mo naman na ang pag-give up niya. Wala ginya na pasailong.
2: Napang sakit sa iyang kasing-kasing. Pero kung diligid ka Jonald, prangkahon ni Camille, na magbulag na ta, ayaw paugat. Sa akin masig... Muabot niya yung panahon niya, maulian na rin ang...
0: Pero sobrang siya nasakitan, no? Every time magod...
2: Bisagin sa ating masakitan, yun na.
0: Mga na hinungdan nga nung nangutana na lang si Jonald. Kinahanglan na bang bulagan ko na lang siya kay... Ang gani... Actually, very touching kay itong iyang words sa last, ha? Ako lang i-review, ba?
2: Dito.
0: Oo. Grabe ito iyang words sa last ba nga. Nangutana siya nga. Kanang... Ang iyang pangutana sa last is, kana bang... Ang ngayon ba nga... matag makita ko niya, panahon na ba ate nga ako na lang ang mutalikod sa mong relasyon para usab mawala na, manawala na ko siya kinabuhi, mawala na ang iyang makasakit. Kay every time mong makita niya, muhilak mong siya, kay masakitan siya. So, di ba kayo noon?
1: Kaya murag, mas better nga magbulag na lang sila kaysa tuod nga mag-anto sila sa usag-usa. Kunya si Camille, dili man na mauli ang good ma'am. Ang healing manggood ni Camille. Dili, dili yun ang magpanayon kung masigil niya kakita si Jonald.
0: Siguro lagi yung mga call off sa.
1: Oh, kanang kinahanglan gid sila magkuan sa ba? Kanang maghawa, di sa mo makita.
0: Di sa maguban. Bulag sa sila
1: yun. Kay, di ba yun, maski ako babae.
2: Dili gid Jonald dapat nga ikaw ang makigbulag. Agunta kay nakasala man ka.
1: Ni Cap kay murag ang kinahanglan ko ni Jonald nga mo sakripisyo kay definitely si Camille in love gid siya kan Jonald.
0: Yes.
1: Mo nang ni stay siya mo nang kuan wa siya nakigbula kay love niya si Jonald pero mo lagi maskin mas, love niya si Jonald ga suffer man gud siya.
2: Mas masakitan si Camille og bulagan ni Jonald.
1: Masakit kung masigin niya kakita.
2: Kay dapat si Camille ang makigbulag kay siya ang dihado. Nganong ikaw manoon Jonald na makigbulag? Hulata nga bulagan ka, ayaw pakigbulag. Masakit
1: ako,
2: kang Camille. Kung ikaw makigbulag,
1: may imagine ako ang kasakit ni Camille, mamba. Imagine love, gid kay ni mo ang tao.
0: Kung makigbulag si Jonald, ang meaning, anak mang good, is, dili na niya gusto kaya makita si Camille.
1: Yeah, masakitan.
0: Pa, masikasakit niya. Every time,
1: mag-remind. Hindi siya gusto nga ma-remind si Jonald.
2: Dili na pwede nga, maingon ko sa imo, Hanobs, nga, nakasalamay ko sa imo, ha. Kabalumay ko nga dako akong sala. Kada kita na to, magilaka man gud ka, ingani na lang, Nobs, palangga. Ingani na lang. Kadang dili sa ko pakita sa imo hangtod maulian ka. Pero magpabilin ka, Camille, nga nasa akong kasing-kasing. Maghulat ko o karus ako ng
0: mga
2: pasaylo.
0: Huwag ganyan mga veterans
2: mo ba? Grabe gud. Grabe gud.
1: Lisod na kayo na ka.
2: Kadang muingon si Jonald niya, nasakitan, kada kita na to, nasakitan nun ta, magbulag na lang ta, sakit kayo kong Camille! Sakit kayo itong Camille kung inga. So,
0: meaning, ingon niya si Camille nga, nakasala ko ni mo, mahal ta ka, gigugmata ka, pwede ko gusto nga siga ka kita every time nga makita ko ni mo. So, tagaanda kasi mga gawasan, pero di ko mangitaglain, magulat ko nga, mapasaylo ko. Di
1: nga, nagtuwa ka mo to si Camille. Nga, nakasala na gani ka nga, kamupan.
0: Magduda na kasi asa kang ikan. Kasi mong kauban.
1: Dili na gina.
2: Dili, pag tawag si Camille nga ka, nara ko. Alimbawa, okay, larga. Every time, nara ko dire, sa balay. Oh. Narap ko dire.
1: Murang na murang huwag na himong piniriso, no? Piniriso sa usap usaba nga.
2: Kinamagod niya sitwasyon, klaro kayo nga gugmaan si Camille kay kung walay gugma si Camille, nakigbulag na ni. Galing nasakitan na si Camille.
0: Di, nagi siya sa iyang healing process ba?
1: Dili yun na, basta-basta malimot ka. Or dili yung time yun nga malimot, naagi na kanunay, ma-remind yun siya kanunay. Mapasailo man tuod niya si Jonal, pero ma-remind yun siya always, ana.
2: Kinsagod niya, kulukoy nga makapasailo na yun niya na i-6 video?
0: Bitaw, no?
2: Worth po ang imong pag-antos, Jonal. Pero ayaw, ginugsurinder yun kay...
1: Pero ang pangutanam, good ka, worth it pa ba ang relasyon yes. niya? Ipadayon nga natin. Sa kita ay naman mo. Di naman mo. Wa naman mo'y kalipay. Kay puros na lang kasakit
2: habang
1: inyo mabati.
2: Habang buhay may pag-asa pag-idagod. Mm-hmm. Kay masibalimta na gina'y dugay.
1: Kailangan ba ni babae gig nga masakitan? Mahimog yung toxic. Tinuod gina siya. Matoxic gina siya. Bisan yes. pag dili niya tuyoon, pero matoxic gina siya. Kay syempre, nakasala, good ka. So, reason na siya ipadayon. So, murag sakit paminaon nga in love sila sa sagusa pero tungod sa kanang nahitabo nga sala murag di na bitaw mag-connect na gugman pero di na sila magkuan ba murag wa na di na sila makagunit sa usag-usa
2: palpak mga kay ka journal nakikwan para nga yati pa din mong siguro
0: o sabay akay buhato ni journal yan na lang bang i-give up si Camille or si Camille kay di na siya gusto nga masakitan pakinit tungod sa ihimo or magpaugat na lang yun siya standby balita man lamang sa Pika Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervical o takunod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magud ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendar sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog gadiya ang sambul-sambul o after na gadiya ang panglantaw o epektibo gadiya ang produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: usapan syempre ato sa Antibayaon ang itong mga YouTube and Facebook viewers from Julie. Unsa ni? Ifif? Shout out to Charlie Opora from BPI Accounting, Ate Arlene.
1: From Lorna Villegas, Tagalikod, Herona. Nibalihin ko sa CP, Ate Arlene, para makita mo sa live. Uba ni DJ Nova o Cap Joy.
0: Ayan. May adlaw, Ate Arlene. First time, good ni nako nga nagka-comment diri sa Ate Arlene. Pa-shout out di ay ka ko sa akong asawa nga si Lorevine Kaime. Kada adlaw, good me, mag-atang ninyo.
1: From Quiñones, Rica. Good afternoon ninyo, Ate Arlene. Ate Novo, Cap Jun. Shout out sa kong mama na always naminaw ninyo. Bisan sa Baol, magdala jud og radyo. Watching from Binay Negros Oriental.
0: From Gladys May. Amparo, makatawagig ko ni Cap Jun, Ate. Haha, ipaglaban mo yan, Cap. Ipaglaban mo yan, Cap. Okay.
1: From Ani D. Talungon. Good afternoon, Ate Arlene. Sa wakas na nakita na gitte ka sa Facebook. Ang ganda mo pala, Ate R.
0: Shout out to Dexter Tabagoy from Digo City.
1: Good afternoon, Ate Arlene, DJ Nova and Cap Jun. Makalingaw dyan inyong programa from Insigne Ami. Watching from Tagum City.
0: From Hamboy Ridongo Lien. Sa radio lang nako, madunggan permi imong tingog, Ate. Pero batanon pa man di ay ka. Guwa pa ba yun? Ayay. Karoon lang yun ko kahuna-huna nga naaday mo sa Facebook. Ayan.
1: Shout out ko Ate R sa Tanang Nuez Likot family diri sa Poblasyon San Miguel o sa akong ikagaw sa Mayuga Gindulman o sa kuyuan si Tatay Elding Likot o shout out ko sa akong mga kauban sa work sa Mansa sa Tagbilaran City sa Cherry Z Pizza o kauban ako o topping sa ham, agaw Jojo, agaw Tuper, agaw Yangyang, o sa topping sa Hawaiian, sila gaw Romel, gaw JR, packing from Mil Benuez.
0: From Burley, Medalia, good afternoon Ate Arlene, Ate Nova, and Cap June, watching live from Escalante, Negros Occidental.
1: From UPC, Raquel Opando, Ate Arlene, magandang hapon ma, malingaw jud mi mawala ang pagod at gutom sa inyong programa. Sige kung katawa, basta kasama kayo tatlo, Ate Arlene.
0: Shout out to Dalin Fuentes, watching from Saudi Arabia.
1: From Anna Lynn Baguio, hello Ate Arlene, watching live from Dipolog City. Amping mo kanunay diha, o God bless sa inyong tanan.
0: From Kit Tricia Luok, maing hapon Ate Arlene, watching from Sikihor. Sakit akong tiyan kinatawa sa mga advice from Lorna Mambukon sa Lusad. Hi to Beverly Clear Canoy Valdesco. Maing hapon sa inyo Ate R watching from New Bataan, Davao de Oro. Ayan, okay, Lirita. Asa gyud ay mohang final nga advice para kay Jonal Dijinobs.
1: Alang ka na ko, Jonal. Miskan pag unsa kada ko ang imuhang paghigugma kang Camille. Huwag ingin man si Camille diha sa imuha. Pero tungod bang good nga, ang pagsalig ba, pertigyong guba, kanang sayod maging tatanan nga, when the trust is gone, murag hopeless na kaayo nga mag-workout pa ang relasyon.
0: Correct.
1: Maskin pag yun, kung sa mukha na kugugma sa usap-usa, pero ugwa na ganin salig, murag kapoy na, murag na magsige na lamang, mahimo mo ng cycle ba?
0: So, yeah. Grabe kasakit.
1: Grabe kasakit. Lisod na bawion. Lisod na kanabitang padayunon pa. Nga, gani ikaw na konsensya na ka or maluoy na ka kang Camille. Nga, sige na lang siya hila kada makita ka niya.
0: Yes.
1: Magmaoy na siya. Mga ana nga mga sitwasyon na ba.
0: Sobra siya yun.
1: Oh, sobra yun. Nagubagit siya maayo. Nga, ingana si Camille tungod kay love kaayo ka niya. Nga, wala siya nang expect niya. Imo nang mabuat sa iya ha. Murag naana magigit sa murag ikaw mag-gid ang nasipyat sa permiro manggod. Mula gina akong permi kanunay makuan man ba, ma-mention niya. Kanang dapat gidon ta muli kay ba? Kana bitong wala na yung mga bisan pag maingon ta nga kapirani, kuanrani kanang kanang friendly mga mo gani. That's the point nga una na mo mga relasyon nga nang mag
0: pero kauban mo ba sila sa trabaho?
1: True.
0: O nya di man mali kayo kauban mo magkauban man gid mo.
1: Yeah, okay ra man na.
0: Yung group date man to, di ba to sila randuhan. Nag-inom lang sila.
2: Nganong kabura man duha na bilin?
1: Ano nagpabilin man?
0: Kanang hubo gani.
1: Kung nanguli na ang tanan, dapat
2: niyo hubo gani.
0: Nahubugani. Hubugani.
1: Pero, kuwan lang bitag yun, ma'am. Kanang responsible lang ka sa pag-inom. Napamakasapaminsar.
2: Bro, believe ko kang Camila, 6 video na, pero nakaya pa niya pasaylo, ha?
0: Pasaylo pa lang. Love
1: niya. Love gani niya, Kap. Iyagya pong gitistingan nga. Mapasaylo niya. Pero mulagi.
0: Yes, dili ta maka-judge, no? Kay, kung kita pasultion, di lagi ko. Give up. Wala na tayo dagang istoryahan.
1: Pero kita na sa sitwasyon.
2: Halimbawa, nag-inom lang ha, kanang naghalok lang, wala yung 6 video.
1: Pasailo
2: pa ba, dili?
0: Arang-arang lang na.
1: Arang-arang na, kaysa nang na yung 6 video.
2: Napasailo ka rin niya nga 6 video, kanang halok lang, di nyo pasailo.
0: That's why dili man halog sex video man to.
1: Pero regardless man gud sa kanong sex.
2: Saludo ko kang Kamil.
1: Regardless kung sex video or halok rakap, yes. Sa ngalan nga naguba ang pagsalig, makaguba gyud siya relasyon.
2: Yes. So, ko usahay nga gainom nga barkada, maginagitay ba bebe, kung kabalo ka ba buhalok be?
1: Nasa, ba? Dili unta mo na mga barkada nga angay likayan kay sayod man sila nga naay karelasyon nganong ingan naon man nila pa challenge challenge.
2: Pero sayod gyud pagtintal sa laki kay kung dili mo manintal ang lalaki di ginna.
1: Oy, sus lahi na. Babae na sa pasangin lang lagi.
0: Ang lalaki mo gyud mo ang
1: initiate. Ang lalaki may mahangat.
0: Never in history nga ang babae gyud nga kanang dili pangulitawan kung ang lalaki dili gusto dili gyud makapugos ang babae.
1: True. So nagi na sa lalaki ang yabi. Eh, nasa
0: ang lalaki mag gina mag-initiate. Magpakita mag ilang gilas. Mag-una-una mag gina.
1: True. Magpasikat mag gina. Basta na ibabae nga.
0: Kano sa pang babae mo initiate?
2: Lagi tinood po, no? Kupujunan.
1: That's why, para na ako kinahanglan yun ng, para na ako, para bitaw nga, mahatagan si Camille og kanang peace ba? Kanang mahatagan niya yung self na tinood nga maulian na siya. Siguro, ayha na siya mo atempo sa kung galing man sa taas ng panahon, basin makaya pag kanang sulbat or makaya pa o kanang sige tawag na save ang ilang relasyon pero sa karon kinahanglan sang i-give up ni Jonald si Camille.
0: Yes.
1: Sa kanuna kini inyong DJ Nova de Marites ang Maringyang Bayan.
0: Okay, ang ato URP professor imo hangga final.
2: Gamay ra gid ako i-advise ni mo Jonald. Kita nga mga lalaki. Ang tunay na lalaki, never gina makigbulag sa babae. Ang pingan
0: gina... Mapatintal pa, ayaw makigbulag.
2: Ayaw, good kay. Insulto kayo na sa babae. Hulata nga ang babae mo ay makigbulag ni mo. Nasabtan ko ang tanan, nakasala, mangyid ka, di ta ka dipinsahan kay klaro, nga nung nagpasapon ka, nga nga nung patintal ka, nga na magkahinigugma, siguro... Mo na una na kung i-advise nimo ang tunay na lalaki dili gid makigbulag sa babae. Hulata nga si Camila makigbulag nimo. Kay basin pa lang ba baulian ang tanan. No dili na noon mo ma-repair kay ikaw nakigbulag na insulto na noon siya. Pero say po dodo awa po to si Jam kay lo po
1: ba. Ato ana. Ana sa.
2: Ayang po pasigbulagan ka ni.
1: Okay na unta ni kay pass na pod
0: mo lagi.
2: Ayaw mo po pasapon. Di
0: kontento ko sa. Kinahanglan ang
1: okay na unta to.
2: Okay, na-focus mo ko na tong advice tantan Camille. Unsa na to si Jam Loy po kayo to imong gigwan.
0: Gigit siya makabiya. Kung siya ang nasa sitwasyon, makasuway siya, di lagit siya makabiya. Balik-balikan yun niya.
2: At tapos mga pinuto ni Camille.
1: Na si Jam.
2: Na si Jam. Sa gihapon, kini si Kuya Kapon, no? Hindi ko gwapo, hindi ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Basagdan.
9: Nagahingog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung sabay ako gibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o bigaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o migaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ni Buhang. Ako gibate dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o migaman. Salamat yung labas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa migaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Dagaw salamat kali mo, DJ Nova and Cap June. Thank you, Junald. Sa imong papadangat, imong swatampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Nasabtan yun ako imong side. Waka intensyon nga makasala kang Kamil pero nadag ka sa temptasyon. Doon ay mga panahon nga ingon ni Ana. Pero mo lagi lisod kaayo ibalik ang pagsalig kung naguba na kini. Ang imo is sobra ka nasakitan tuod kay nakita ni mga nasakitan gid kaayo si Kamil. Laliban kay dunay sex video nga nigawa so bisag kinsa naman ang naa sa lugar ni Kamil. Sobra gyud masakitan. Of which kana po hinungdan nga grabe po kang nasakitan. Ang pinaka best ni mga buhaton. Maging heart to heart talk kang ato kanya. So tiyan siya nga naside ko nga sobra ka nasakitan sa kong gibuhat nakasala ko sa atong relasyon. O nga mabdistan siya ka kay di nakagusto nga sobra pa siya masakitan pero dili ka nagpasabot ka ni distansya ka wa na ka nahigog makanya maghulat ka hangtod kanus ang muhupay nasayod ko nga moabot na gyapon ang panahon nga mawala muhupay ang mga kasuko o kung tinuod di siya nahigog mga nakanimo o andam na siya mapasaylo nga nakanimo posible nga maging okay ang tanan kanang wala na'y balik-balikon sa mga nangagi. Apan siya mo tanaw nga murag wa naging pag-asa, at least itagaan niyo siya kagawasan para nga makalingkawas sa mga naagian niya mga kahiubos o kasakit tungkol sa nahitabo tali kaninyo. So again, ikaw gid ang magpaubos, ikaw gid ang mag-giveaway sakto imong desisyon apan kinahala masabta niya kung nga nung imo ka ng buhaton. Para nga makamove on ka mo para sa iyong kaugmaon. Thank you so much, Jonas. Imo papadangat imo swatam ko. Manghinaot ko nga maging okay ang tanan. Tali ka ninyo ni Camille. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure o dikalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitad D Plus Cofemex duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Cofemex, di lang basta kape! Angay nga naka Vita D Plus Cofemex ka! Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na'y ipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na'y mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
11: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
14: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:37 na sa gabi.

0: kada sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga to ang buhi ngadto sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw. Kada sa pagkayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay o sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukinting paminaw nga Miyerkules, pizza 5 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga sukinting mo ito mga pinanggandig paminaw nga naminaw karon mga orasa? Silang tatag sa ka mga radio, ha? Nagtanaw sa tuang Facebook Live o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Anghian ang makiguban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magigsunod to mga pinanggandig paminaw usab hanga naminaw sa Diris Dakbaya Sugbo. Kumusta kamuntanan ato mga kaigsuunan? Diris Dakbaya Sugbo, probinsya sa Sugbo. Ato makigsunan usab diha sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makigsunan usab nga naminaw usab diha karon sa Sikihor. Ato mga Bulanon nga naminaw karon diha sa Bohol, sa Leyte, sa Marugbang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab dito sa Luzon da area. May pagpaminaw nyo diha ato makigsunan diha sa Luzon area. Ingon na usab dito sa Gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers nga naminaw karon nga mga orasa. May pagpaminaw nyo diha kumusta kamong tanan ha. Ato ang mga OFWs usab ingon man usab ato ang makigsunan. Ato ang mga pinanggandig paminaw. Ato mga lula, mga nanay nato naminaw karon. Kumusta mong tanan ay? Ato ang mga tatay karon nga naminaw ha nga samtang nga naminaw nag lokob-lokob sa habol, nagbukot-bukot sa habol, nagtanday-tanday ha. Ang uban sa datong nga makaigsuunan na mga naminaw sa dato nga nanikay-sikay ha. Samtang nga naminaw karon nga mga orasa nanikay-sikay usab kasaman Jerome. Ha, unya naminaw na to. Salamat kay ninyong tanan ha sa mga nagtukaw gyud ha. Nga naminaw na to, may pagpaminaw ninyo dihan tanan. Okay, arita sa tuang nga mga oy, tuwa sa mga kwane, tuwa nga mga pinanggandig paminaw nga at kaning ni ang mga taxi drivers kay daghan naminaw to mga taxi drivers sa karon samtang nagbiyahe. Naminaw na to oni samtang mga uban na to makaigsuonan sa diay nga naminaw tanan-tanan na lang ha. Nga naminaw na to karon gabi una, salamat sa inyong pagpaminaw sa kanunay. Paniya samtang nagpiyong-piyong ang uban ha. Samtang nagpiyong-piyong ang uban makasama sa naminaw diri sa tuang programa. Okay, arita sa mga iskutanan karong nga gabi una. Tungod kay DILG Secretary John Vic Remulia ni kumpirmar nga wala pa maaristo Senador Bato de la Rosa. Sukwahi sa mga pagduda nga matod pa na dakpan na kuno Senador Bato o gidala dito sa ICC sa The Hague.
2: Straight to the point.
1: At anihatag ang pagtagad makasama kay kanang naang dunay mga taho kagahapong adlaw ang Senador Bato de la Rosa gidakop na kuno mga sukindig paminaw ha. Sumuna nga dunay mga taho nga nanggawas apan ang otoridad, ang kapulisan, ang DILG, ang DOJ mga sukindig paminaw nakuan sila kanang ni anang naang ni kuan sila kanang wala sila muhatag ba o kanang naang kumpirmasyon no? Wala sila muhatag kumpirmasyon nga kanang naang nadakpan si Senador Bato de la Rosa o matod pa si Senador Bato de la Rosa mga sukindig paminaw ila kunong nasigpatan, ha, ila kunong nasigpatan dito sa Mindanao. Pero wala pa madakpi, umot, nadakpan or wala pa, ha? Nga nganong nilutaw man ang istoryahang nadakpan. Ha, tanihatag ang pagtagad sa diri sa tuang pagkulo kabildo karong nga gabi una.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin atong hatagan o pagtagad usab kay laing mga kongresman na usab. Ang ni-file og balaod nun, ha, ni-doso og balaod nun, mga sukindig paminaw, nga i-postpone gyud ang barangay og iske nga pinili ay karong umaabot Nobyembre 2 og isibog kini ngadto sa Nobyembre 2, 2028.
2: Straight to the point.
1: Unsa man taon ni makongresman na taon. Hatagin ninyo og freedom. Hatagin ninyo o ganang na ang katungod, ang katawhan nga magpili silang gusto na pong butaran. Ha? 3 years, enough na nang... Ha? 3 years, gani. Karon ang bagong balaod, 4 years naman. Ha? Magsugod karong November o dunay pananglitag madayon ang eleksyon karong November. Ha? Ang mga tanan nga mga barangay officials nga mulingkod, mga sukindig paminaw, 4 years na. Ha? Daghamang supak gani anang 4 years, daghan pong ni Oyon ra. Ah, kaya ka na nga, layo na maginang tulo katuig sa mga kapitan nga way ayo. Sa mga konsehal nga way ayo, kanan tulo katuig, buti na ginang layo ah. O niya gipunan pag yun nilag usa. Ah, mabita to Senadora Amy Marcos, akong gibatikos ana, kay siya mo'y nagpauna-una ani mga sukindig pamayno, nagpaalig-alig, nga himuong upat katuig ang termino sa ah, kanang na ang kapitan. Ah, so muna nga karon, ah, mag-eleksyon mga sukindig paminaw, unta ini ka November 2 o niya. Pero noon, mintras nga wala pa'y final nga desisyon mga sukindig pa, wala pa'y balaod nga nag-postpone sa barangay election, ha? Muna kong giingon kanto nga magpapili sa pagkakapitan, konsyal o sa mga iske officials padayon sa pagpanglamano, ha? Ayag hunungan ng inyong pangisingisis mga silingan, ha? Ayag hunungan ng inyong pagpananom-tanom pang mamagina kay karong ha karong mga bulana mananom-tanom magyud, ha, mananom-tanom unya tingala na lang ka nga dunay silingan ninyo diha nga di man ni ginhapon manglamano, ha, mongisi na kasaman Jerome porti nang dali ang managad, ha, maayo na kay kinaiya. Kay nagaplano na nga mo file na og certificate of candidacy, ha, pagkakonsehal o baka pagkakapitan karong November 2, ha, okay lang. At least ang mga tao ba, akong tambag sa kumatong mag-congressman, ayaw na yung naghilabti ng barangay. Uy, ayaw na yung naghilabti ng barangay. Hataga na to og freedom ang katawhan nga mupili silang gusto na pumbutaran. Ha? Eleksyon man ta. Ha? Mag-eleksyon man. Ano mga, mga anong inyong mang ipospone? Ha? Unsa mag inyong tinguha, anak? Na unsa ba yung taon mo? Hindi mo, ha? Ha? Wa mo ikwan. Ha? Kanang na ang gusto, yun nga. Ang mga tao, dres ubos, mus ginawa ng uban in town kay nakatunong og kapitan nga way ayo. Sumuna nga, agwanta yun. Daga na mga naminaw na ito, tumakiksunan, agwanta. Sumuna nga, timanin ninyo nga, og dunay kapitan, dunay mga kapitan or konsel nga gisabak sa mga daggo nga mga politiko, gidaggo nga mga kuwana na, gisabak sa mga kanang naang nga murag na ilang nga mga drug lords, sumakaha, or unsa ka na-involve sa drugas. Ha, unya baka mga kana mga dato ba? Ha, unya tungod kay dunay kwarta inyong butaran, kamuray magmahay. Ha, kamuray magmahay, maabot ang panahon nga di mo makaduol dito nila kay ngano man gipalit na inyong buto. So muna nga timan eh nga kanang na ang kamuray gyapoy magantos, ha? Ha, kamuray magantos diha. Okay, kanang na ang basta magsilaw tas kwarta, ayaw mo patuoan ng ingon nga, ah, nakadawat og kwarta, nanay utang kabubuton, mahibawaan kunog dili butaran, nasaba diha. Ayaw mo to, anak. Ayaw mo to, anak. Ingon nga, nay utang kabubuton. Wa mo mangayo. Wa mo mangayo. Wa mo mo nangayo, anak. Ilaha man ang gihatag. Apan, ayaw lang po mukasuko o dili mo maapil sa lista. Lista hinos ayuda ka na, masuko ta. O di ta maapil. Pero lista gani sa kanang purok nga lista para nga makadawat sa kanang kandidato, ay ayaw, kamupon mo suko, mong di malista. Samtang sa lain nga bahin, witness sa prosecution nga si Attorney Roderick Wamel, gigisal pag-ayo mga sukindig paminaw. ni Presiding Judge Justice Escudero human matod pa nga ni presentar kini og mga sayop nga dokumento dito sa korte.
2: Straight to the point.
1: Ha, naunsa mga sukindig paminaw ng ilang witness sa prosecution karon? Ha, ang ilang witness sa prosecution kaganiha gitiwasan gyud dabo-dabo. Agigisa gyud maayo ang ilahang witness sa prosecution kaganiha. Ha, kining ni ang mga witness no sa prosecution gikan pas pagsugod sa impeachment trial wa gyud sila gipresentar bang competent witness. Kaning ni ang prosecution na kasama ni Jerome walay kana bang ang personal ang kanang na ang mga personnel nga ilang gipatawag mga bright na pero dili na sila maoy sakto unta nga maoy himong pawitnesson dito ha tanawa pag sa pag-abot na sa mga pangutana mga sukindig paminawa na nakatulotuali ng kanang na ang mga tubag tungod kay dili gyud sila maoy ha dili man sila maoy kanang na ang witness nga angay gyud untang ipatawag mo na nga maluoy ta ba kag ipatawag nila napasubok hinuon dito ha onya mo na nga ana maulawan pud in town ha tanawa to nga gahapon na booking mga sukindig paminaw si Attorney Wamel ha na booking na ba punay mga pamilya makaing punang pamilya tanawa o kaluoy ta sa kuang parente dito. Ano nga man po mo sulti og tarong si Wamel nga? Ano nga po siya mo sulti og tarong nga gawas ni BP Sara doon na pala ang Vice President nga nakaangkon og confidential funds? Ano ba sulti kas tinuod dili kay? Ha? Wat na kay balog? I-briefing ba sa prosecution or iyara ba yun to? Ha? Pero magsulti sa tinuod kay under oath ba siya? Ha? So muna nga magsulti sa tinuod kay ang mga tao nga naminaw musamot og kaulawan ang prosecution anang kalakihan. Ha, so ganiha dito, naglantugi sila si Senadora Amy Marcos ha, o gang witness mga sukindig paminaw kay sa so man inig pangutana, muraman o ka nang magsigig ingon nga, come again your honor, magsigig pangutana, sig pabalik-balik ba, klaro kay pangutana ba? Ha, klaro noon, abogado man siya pero di maayo. Ha, noon, abogado kay balota nga ang tubag, inabogado saan pero ka naman sig balik-balik, yung murakag nabungol, dili na inabogado, inabogado. Naman pabalok-baliko ni Mumutong isirmunan sa ganiha ni Senador Chris Cordero o ni Senadora Amy Marcos mga sukindig paminaw. Nga, sa naman ang ilang witness nga muraman o gilaay baka ha, gitulog baka ha, gidoka baka ning ilang witness mga sukindig paminaw. O troson sa Atty. Kapunan, mura gidoka asal.

0: ato ni hatagan og pagtagad ron ha, diri sa tuwa nga pagkulo kabildo mga sukin digpaminaw. Ha, kay kana na ang murag kwan ba kana na ang kanang na ang way lahay unsa na say tawagan na way lahay way way gana tingali mga sukin digpaminaw. Ha, si Atty. Kapunan mura sa katulogo na po nadugay ang pangutana. Samtang sa laing bahin lungsod sa Sarangani, Davao Occidental, haog mga silingan ng mga lungsod o probinsya, gitayog og 7.0 magnitude nga linog kaganiang udto. Dito mga sukindig paminawa, pagani makabangon ang atuang nga makigsuunan nito sa Mindanao, katong naigo sa 7.8 nga linog. Ang kusog kayo nga DYHB GIFM, katkin ka mga naminaw nga mga nidonate, nihatag tagdonasyon. Dito sa Mindanao, wapagani makabangon ang uban kasaman Jerome karon giayag na sad sila. Giayag sila dito nining 7.0 magnitude nga linog makasama nga ang sintro this diin niigo dito sa may lungsod sa Sarangani. Davao Occidental mga kasama sumuna nga itong giampo sa taon itong makaigsunan dito itong mga kanang naang mga taga dito no sa ila Sarangani, sa Jinsan, dito sa Glan, dito sa uban pang mga probinsya nga dool makasama sa Davao Occidental o diha sa may Sarangani. Kay kusog itong lino ganyan, so nakag 7.0, kusog na na kasama nga zero, kusog pa na sa Bugo, 6.9 dagutong Bugo. Onya kanang na nga dito 7.0 ang linog mga sukindig paminaw. Samtang sa laing bahin da klase sa tanan nga tunghaan dito sa Negros sa Oriental gisuspinso. Why klase onya sa adlang Biyernes pizza 7 dito sa tanan nga tunghaan sa Negros Occidental private og public nga mga tunghaan tungod mga sukindig paminaw sa pagsaka sa kaso or pagsaka sa gidaghanon sa mga bata nga natakda ni ini nga piskat or kaning sore eyes. Straight to the point. Gipangpiskat ang mga kananaang mga kwan in town dito kasaman Jerome. Gipangpiskat dito sa primero to na dito sa Dumaguete o niya uban po ng mga tunghaan sa munang ang gobernador sa Negros Oriental para i-disinfect para nga unsay mahimo nila nga lakang sa mga tunghaan aron dili kayo mo daghan or mo katap ning ni ang maong piskat sa muna nga or kaning sore eyes. Gisuspinso una ang klase unya sa Biyernes kay kwan sa una anak kasama Jerome patuluan mang kugatas ana ha tong gamay pag ang bata ba piskaton ka ang kana imong mata patuluan as gatas imong mama. Amot og mo ba na buinggit to sa buinggit pa to or piskat ikaw kasulay ka na ha gipatuluan ha imong gatas baka gipatulo may kalaki lang. Ako nakaagi wit ako piskat sa una. Nga kanang na ang imong mata ba ini kabuntag mabulit muta. Bullet muta. Unya ingo man to nga bullet ano kunong mo, mo kanang na makabuka ka kinala basa-basa imong mata. Unya mo na nga patuluan ang sirit ng agis totoy nga tagatas. O karon na kuha naman kana na ang onya ligo kay guban sa na init ya tungod sa panahon bang uwan init kasama nga Jerome mo na nga kanang na ang onya kana sang uban nga init kayo ang yuta onya mukalit lang og uwan so ang kuan sa ang mga bakterya tingali na or kana na ang mga virus nga des yuta masigmo alisngaw ana ba masigmo kuan sa matasad no. So why classes adlong Biyernes ugma murag klase ra sila dito ugma pohon no. Samtang bagyo nga si Maymay posible nga mulanfall ka mulanfall karong gabi dito sa Ilocos o baka ha ugma sa buntag. Straight to the point. So dinis ato kanang na ang medyo hinungaw ning ato diri kasama nga Jerome tugod kay dito ra mas Luzon moagi ang kini nga bagyo mga sukindig paminaw. Straight to the point. Samtang di amay 37 anyos in town mga sukindig paminaw nga babae ang naangol humani siya kanang naang bunali no humani siya bunali og tubo sa iyaha nga kapuyo. Straight to the point. Ngano man ning gibunalan man siya ang kapuyo basig nihangi ano nga mo padidit niya papadidita ha. Dito ni sa lungsod sa Medellin sa norte, matod pa sa kapulisan nga personal nga problema nila or away nga kanang naang magtiayon ang motibo ni inyon sa kahigi awayan. Unya kaning niya pumbana kaning iyang kaipon wa para mani pakasli kay kaipon paman haod man kaayo kaisog mga sukindig paminaw haod kay kaisog babayen dako bunalag tubo mangita dito glaki nga kanang pariho ni mugkusog pag binulanay mo dito ayaw og kanang naang sukli ng bay in town oy labi pa kay babae na ayaw sukli naunsa ba kay bayot pud gyud ning tawhan. Kay musukol man og babae in town. Kaluoy sa town mga sukindig paminog mapuspusan og tubo. Sumuna nga ingon ani basta manapat gani na yung partner inyo hang kanang sa uyab pa manapat na kasaman Jerome or kanang kwan ayaw na. Dili mayong tima dili mayong tilimadon. Dili mayong sinyalis nga imuha nang dayunon kay kuya o kayo yung mapuno kas dapat. Mapuno kas bunog o baka may patyan kag badugay. Sumuna nga dili maayo nang naang manapat na may kanang away magtiayon away babaay usab ba kasaman Jerome mag-away diha magkuan pero kaning niya manapat mo di na po ni maayo di na po ni mao ni manapat mga sukindig paminaw no. Okay uniya kanang naang si kasamang Glinda Masong Lagos na minaw sa dato karon og si Nelson Cabatino. Oy kaning bahina sad makasama hatod kanato de sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, mayo kayo alang sumagisod mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit og balatian nga gihambin sa kalawasan. Ayaw na ninyo og kana na ang padugaya ha. No, kanang mga sakit nga gihambin o kanang naang mga balatian nga gihambin sa kalawasan, pwede sa naipat-check up na ninyo, no? O niya, mas maayo nga mag-inom sa ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, may kinimakasama kay... Kung mag-iksunan na itong adunay hubak, ha? O niya, nakanindot sa ane kay dunay... Kanang naang hubak nga kasamang Jerome, pwede kayo makapagana sa niskaon, makapanindot sa tulong. Ang atuang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga mo'y gikinahanglan sa tuang lawas. O niya, ang atuang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GW Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. So pangutana lang mo diha kaya atong Paragis makasama Bilabila Herbal Capsule, daghan na kapamatuod ni ini unsa ka maayo, unsa ka epektibo na to nga imnon para makatabang sa ato ang panglawas ha. Sabi na rong panahon na kasaman Jerome nga dili maayog magkasakit ha, tungod kay kana na ang crisis no ang panahon. Si Jane Abilia, yes, piskat na patuluan gata sa mama. Nakasulay ko na sa una kasama. Salay lagi sa kasama, Jerome. Ikaw, ha? Aka to, bata pa ko ato kasama, Jerome. Huwag ka pa ipuot ba? Pero ikaw kasulay sa deka. Pero dako na ka ato. Dako na siya. Imong silingan mo yung patulo. Sa... kuyawa kasama, Jerome. Momento na ikuan, namot lang ang uban, no? Kani si kasamang Jane Abilia, kasuway man siya, ang gipatuluan o gata sa iyang mama. Rinaldo Canada, nagatanaw na to, no? Gikan sa Leyte, no? Naminaw sa nato, o niya si Luklok, nika na to, naminaw na to. Kasamang Benzi, naasa disgrasya, dapit sa may simul, Okay, so, sige, ato ikuan ang kasama, secure ang kasama. Salamat eh, kasamang Luklok, ha? O niya, balik na karoon to taon, magkasama, human lamang sa importante kayo. Sanbay lang sa, ha? Untop ng alas 11 gabi.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Mama mia, here I go
2: again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterford Cebu City Hotel and

0: panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: Maxvit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man, Aida de la Cruz Lampos, ang atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tanaw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkatun arupadayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan tanga magbantay atay with Liver Prime.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
9: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
10: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ng silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
12: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming with new

0: ngayon ang pamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Ato ang attack na alas 11:14 na sa kagabihon. Balik ta makasama diri sa to ang pagkulog kabildo karong gabihon na.
5: Straight to the point.
4: Oni sa di pa nato no i kuan ng ato ang padidit karon na. Kais kasama Jerome ni ingon sang kay kita may kuyo gron ni kuan ang padidit nimo. Ah, oh, sa mga kwan ha, sala, sige, kwan, o sa, ayaw sa mga katulog ha. Ah, sa mga katulog, nakaroon dito na ito, i-check si Rajuban na JQ kasama Jerome ha. Ala, sige, sayaw sa ha. Okay, unya si Rini Boy General Lao. General di ay walay lao ha. Naminaw sa nato kada gabi sa Dinagat Island. Amati kasamang Rini Boy ha. Aniya si Doman. Dito Southern Leyte, naminaw sa nato kanunay o si Cristita Maria Balonga. Naminaw sa nato Talamban, Cebu City. Ang lugar nga Bibo ang dalan today. Bantal area kasama o bito. Murag daghantong na nga dakpan ganiha kasama ang Cristita no. Tungod sa Bantal Uplan Bantal Bantal Uplan o sa tayo. Okay, unya sa tang i-check si Radyo Man Joseph Pauls Kihano kay Nana Speakers Linya. Yes, Radyo Man Zekyo sa imong report.
6: DDYHP RMM Report.
7: Pagkasabag Radyo Man DJ sa itong kapag-indris gawas kabahin ng karumang rasa sa naglaog ng kagabi on nagbabihin niya minaw ng lakbayin sa Subug Metro Cebu area. Sa report na itong nakuha, gingunga, kalmisyo sa inunggaan sa pagkasunog sa kapalimahay kaga mga alas 11 na sa kautuhon ito sa barangay Atabay Lungsod sa Alcoy. Gingunga sa kapalimahay ng meat and black materials ang naugda o magtiging gingung doon ay mibuto o kita lang na nasunog na ugdaw ang termay ng agbriyan ni Alin na Gines na Los Angeles sa Panigunda sa gitanaw ng inungdan sa kumulahan sa Lungsod sa Alcoy ng Garnisio sa inungdan o ganyan kita nga doon ay gaing na angol o doon ay napaso sa maong insidente sa maong sunog di ba mga kapin sa 80 mil ang danyo sa maong sunog na. Samtag sa Pikas Kabahin, doon ay abalabal driver na nag-sideline o pamuling illegal gandruga sa nakapagkili sa Ibuga Atrial Operation sa Bagapatiba sa Piliasinin diha sa May Sitio Manggahan, Barangay Gunarope, Nindakmayan sa Subo. Ang nakpan nga banhabal driver, gila sa alias Ryan, nagisiguan niyo sa Gapanibod Ulitaw ng taga-barangay Autorial Samsanis Butag lugar. Si Ryan na nakpagkini sa Ibuga Bypass Prison sa Bagapatiba sa Piliasinin ng mga pariyansod sa Tuloka Simana o Tuloka Andaw ng ang maong iligan kalihukan ini og diyang nasuta sa mga operatiba sa Pilisibin nga posibong nga namaligyan kini illegal nga drugas gilusa na ng usa ka bypass operation nga resulta sa pagkasikop ni maong suspek nga habal-habal driver ginong nga si Ryan makadispose kini usa ka kilo matag simana nakaugya sa maong dakpan ang lima ka mga og ginong nga dagko mga putos kwarta ka malag kong putos nga nadahag Cebu na mo balor kini kapin sa 6.8 milyones sa pesos ang maong suspek ingong nadakpan natin niya itong 12,000 badres o nagawas sa maong po nga kaso sa pagpayot o pagkupot o illegal nga drugas. On board sa patrolong ng Radyo Man, Joseph Huskano, DYHP, Tatak, RMN.
4: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Huskano, simuhang report. Samtang, arita sa lain makasama nga detalye sa tuang balita. At tungod kay habal-habal driver nga ex-convict sa kaso nga illegal nga drugas, nadakpan pagbalik atol sa bypass operation. Mauntang kumplitong detalye makasama sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
6: DYHP RMN Report.
5: Wala makaugpo ang usa ka habal-habal driver human mapusasan atol sa bypass operation sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o Bansa Guadalupe Police Station sa Cebu City Police Office aras 2:25 kagahapon sa hapon sa Sitio Upper Kamanggahan, Barangay Guadalupe sa Suri sa Sugbo. Ang suspitsado giila ni PDA 7 Director Joel Plaza nga si alias Ryan, 25 anyos taga Guadalupe sa Suri sa Sugbo. Nasakbit gikan kaniya ang 40 kadagkong puto sa gituang Cebu nga motimbang sa usa ka kilo nga dunay estimated average market value nga 6.8 million pesos. Lagip sa nakuha sa mga ahente sa PDEA 7 ang bypass money, cellphone o guban pang ebidensya nga ginuso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory sa Barangay Lahog sa Suri sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7 nga unom kasimana nila nga gipaubos sa case build up ang suspect human madawat nila ang impormasyon gikan silang confidential informant. Giingog nga makabalig si Ryan og usa ka kilo nga sebo matag simana gikan sa supplier nga nakuha na ang kasayuran sa PDEA 7 og base sa impormasyon nga nadakpanan nitong 2023 ang suspect sa kaso gihapon sa illegal nga drugas. Ang suspitsado na nakaroon sa kustodiya sa PDEA 7 sa sudlon sa Barangay Lahog sa Suri sa Sugbo o giandam na ang kaso nga ipasaka bato kaniya sa kanapasan sa Section 511 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDEA 7 ang inyong Radyoman Arnold Bustamante, DYHP. Tatak, RMN.
4: Okay, salamat Radyoman Arnold Bustamante sa mga report. Ang ginibay na sa pagkasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17-in-1 kinipasabot, 17 ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuang kape. Aniya, doon na sa nisaisagol nga rose hip, nga doon na anti-aging properties, doon na pain relieving properties, nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may suna mga pinanggantig paminaw, ha? Akon kape, gani atuang isgutan, imoy atuang imno na, ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix. Lakip nga sagol ani makasama ang luya, dunay dulaw, arkaning turmeric, dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga Bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay barley, adunay arabica, adunay stevia nga may kapalami sa tuang nga kape. Onya nakarindot ani kay aduna pagyud ni siya'y ginseng. Ang Korean ginseng o ang ginseng makasama nga na sa tuang nga kape. Magapa-update sa tuang panglawas, busa kon update ang tuang panglawas. Makalahutay tamatag-adlawong panikay-sikay. Musa ka itong mga mahiligon nga muinom og kape ha. Kaneng kape ha makasama kay... Di ka magmahay, no? Nga nakapangapi pa ka kasama nga Jerome. Nakahatag pagyod og maayong epekto sa imuhang panglawas, no? Lawas lang nga ng uban nga mga kape, no? Dili herbal mga kasama. Sumuna nga kaneng niya mo kape ha pa ang atuang imnon kanunay. Para makasama nga kanunay tanga makalahutay sa tuwang matag-adlaw nga panikay-sikay ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya kun haplas itong isgutan, EXL Makabuhay Oil gihapon. All in one onya skincare oil pagyon. Ang atuang haplas mga kasama maayo kayo. Sa panakit sa kalawasan panglayles mga lutahan. Niya paminhod no, sa tuang mga matiis. Niya kanan ang pangulngol sumakaunuran. Mga panuhot malagputo nining itong haplas na EXL Makabuhay Oil mga kasama. Ang atong EXL Makabuhay Oil may sabnisa kay kung mga plus ka ani, dili ka paakon og lamok. Kay kadili magkapaakon og lamok, makasiguro ka, kadili ka magkasakit og dengue. Sumuna, unsa pa inyong gihulat diya ha? Sa inyong gipaabot diya makasama? Magagamit na ta. Ganing watong gamiton kung haplas ganing ikinahanglan para sa kalawasan ang atuang EXL Makabuhay Oil. Mapalit ang atong haplas o atuang kape diya makasama sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, uban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Henry ka sila Hueco. Amang gabi kasama Benji mag-emergency meeting na punta mga boys ha. Kinaan na po'y laing na dakpan di ay tungod sa litrang B ha. kasamang Jerome. Anya kasamang Silver Pumade Phil, ha? Minaw sa dato karon. Okay. Anya si BJ rin na Cristelia Lagumbay. Ha? Na minaw na to. Akong kauban kay kuan man to iyaha kasama, ihi man iyaha nga gipatulo siyang Sir Ice. Oy. Ayaw na ko'y nang ihi. Oy. Ayaw nang ihi na ko'y kasamang BJ. Onya si Jario Escabandi Jr. May gabi ikasamang Benji. Nagaminaw minimo. Dili sa Puro Kamansi, Barangay Poblacion, Bugo City, Negros Occidental. Ha? Shout out. Ani Papa Dudong Ikabandi Senior. Mama Josephine Ikabandi Odyong. Kaya sa may Hagna Buhol. Okay, so itong hatagag pagtagad ni Ron makasama kay gidakop sa kanang naang kapulisan. Ha, gipadakop mga sukindig paminaw. Kining niyang usa ka kuan kasaman Jerome, kaning usa ka lalaki nga pakahangula gyug litrang B. Ah, niya kanang i-blur lang ang iyang pang-iyahang kanang naang nga naong kasaman Gerald, kuan lang napalihok. Kanang iyahang naong arong. Dili kayo kanabang kuan sa taon kay basi oga nang naa nga ang basi oga ireklamo ta sa mga kuan ireklamo ta sa unsay tawag ani kanang human rights ba kasama nga Jerome ba kay bisan og kriminal bisan og kriminal kay matod pa human rights nga bisag kriminal na nasala nga nahinahimong salaod, pero angay manggyapon ko nung protektahan sila. Ala, sige, so, kani, ang nahitabo mga sukindig paminaw nga, kining usaka 16 anyos in town, nga grade 11, grade 11 riba in town po ni, kwan man in town ni, oy, kanang naanggi panamastamasan man, gi panamastamasan, ni ining usa ka standby mo lagi na nga kanang na ang karong panahon na dili na gyud ang ayang kakumpensaan kasaman zero ha so gipadakop kining usa ka standby kay yaha mang gitiunan sa kutsilyo sa iyang hunting gawas unta og ang gition katong iyang batutan dumpol kasaman zero. Kana nga dumpol ba ang batuta sa barangay Tanod bitang dala-dalaon kasaman Zero. Ang nahitabo ang nahitabo karon kay kanang na ang kaning ni ang 16 anyos Osaka estudyante. Ha, estudyante pa ni sa grade 11 in town. Na gipanamastamasan mga sukindig paminaw niya sayod baka og kanang igunsa ra niya ang kaning ni ang kuan. Ha? Kanang na ang suspect? Dako ra kayong silingan nila, nangunay. Ha? Silingan ra kayo nila, giunay. Oh. So, kaning giunay niya nga silingan in town, ha? Silingan ra man sila? Oh. Silingan ra, kining suspect sa og ang biktima. Ang kining biktima in town kasaman Jerome, 16 anyos. Padulong unta nga maligo. Ha? Padulong nga maligo kay mo iskwela so maligo kay kasaman Jerome labi na ang ubang mga babae na magi pangsuot nga lahi man ang pangkatulog nila lahi poy pang pangkanang na ang pangkaligo bantay kay kasaman Jerome ha lahi ang pangkaligo lahi ang pangkatulog ana di dito na padulong na unta nga maligo kining ni ang usa ka 16 anyos sus kay atake balo o asin ba kay padungon maligo di natural siksig yung tanawon na kasaman Jerome. Ha? Anay, andila in town sa. Ha? Gawitik-witik man andila sa suspect po di ay.

0: Ha, pagkawa gyoy puangod aning tawhan ha. Ha? Unya asa man to naong ani be kasama nga Gerald ay palo lang pagkita basa kani at ikwan lang ikan ang i-blur lang naong isa-isa na oi kwan sa i-blur lang sa kay ha basiga i kwan ta unya ani sa kwan ha naarba ko noy naarba ko noy siya ay privacy. Ah, pastilan, ah, tulang ng tahuro na para dili na tamakwan. Ah, tulang nga tahuro na kasama nga Jerome, no? Kay para nga kanang ikwan lang, no? Nga nang i-blurred lang o gamay. Ah, i-blurred o gamay ng kanang na ang naong ana. Sumun eh, no? Ang kwan, ano? Ang suspect kasama ng Jerome. Ah, oni, padulong dito nga, kwan. Ha, gipadakop mga sukin din paminaw ni siya kay matod pa nga kining maong laki human sa gitumbok nga nang lugos gyud ni ining 16 anyos matod pa nang lugos kuno ni siya ni ining dalaga mga sukin din paminaw ha dire ni barangay Apas Cebu City kasama ni Jerome oh ang kining suspect 26 anyos pa diay nin tuhana. Ha, medyo dako og lawas na ni 26 anyos mga sukindig paminaw ulitaw, white trabaho o sa ka-standby gidakop ni sa mga barangay Tanod sa Apas mga sukindig paminaw alas 8 ha alas 8 buntag alas 8 buntag kay human sa mga sukindig paminaw nga ang biktima kuyog sa iyang maginikanan, nagpatabang dito sa barangay hall sa Apas. Ha? Diin nga ni kuan siya. Kanang naang kuan in town siya. Kanin niya, mabunin tao hanag itong ingong gisugos ginoodong. Lahi po to. Adili, lahi po to di ay. So kanin niya, mauni ang na-interview ni kuan, ni Idol Tweety, mabunin niya. Ha? Kanin niya sa tao hanag. Ah, sige, ito na yung paminahon sa karuna. Itong kung anong saan ka nang naang facts ani kasama ng Jerome. Ha? Kay kasilingan raman di. Iba na pa, imunang silingan, ikaw mulaban ka. Uy. O imong silingan, adunay mo among-among, dunay mo abusar, mulaban ka kay imunang silingan. So, stand out. Nagawin niya tayo, silingan ako tayo. Ha? Sa una, si punon raman ni sa una, karoon na tayo. Ato ni iagi makasama kulo komedya ha pero dili maayo ni yang gibuhat. Ha, dili maayo nga ni gibuhat nga unayo nang niyan silingan banay pa labi na mga batan-on mga kani estudyante. Ha, banay pa siya maoy mo. Ha, bantay og apil ani. So 26 anyos pa di ini. So matud pas investigasyon nga ang dalaga mga sukindig paminaw padulong sa sulod sa ilahang kanang naang banyo. Ha? Padulong sa sunod sa banyo sa ilahang balay mga alas 4 kadlawon. Ha? Alas 4 kadlawon kay sayo magina to mga estudyante labi na og sayo ang klase kasama ni Jerome. Kay maligo aron mo iskuela apan giatngan day sa suspect. Ha? Giatngan. Giatngan siya sa suspect mga sukindig paminaw o gilugos. Pagka ha? Ha? Giatngan kuno og matod pa gitiunas kutsilyo. Ha? Gitiunan sa kutsilyo mga sukindig paminaw ang ilang banyo tingali basin og kanang gawas tingali sa ilang balay ha murag wala tingali sa sud kasama ni Jerome kay og naapa sa sud ang ilang banyo dili siya maatngan ha na may uban gawas sa balay ba gawas sa ilang balay straight to the point. Okay alas 4 kadlaw na kaningit-ngit pasad ha ngit-ngit pa so maisugon hinon ang biktima. Sa maong ngayahang napatiran, no? Napatiran niya ang suspek diha dapit sa kinataw. May kagpatiran na sa kinataw kasama ni Jerome. Maong nakapahilayo, gikan suspek ang dalaga nga nisampit na siya og pakitabang. So, kuan niya kanang na ang yahang gipatiran taon ang banakon ay suspek kasama ni Jerome nga kalikuso na ba? sumay gani kay may gani kay nasuito puning ni ang bayhana nga kanang na ang giitlog niya ha gipatiran yang itlog aning ni ang suspect Oh. Unya ang suspect, ya, dali nga ni Dagan, apan nadakpan siya sa mga barangay tanod, gani responde mga sukindig paminaw, o giturn over sa dito sa Mabulo Police Station. Kasong rape, pinasikad mga sukindig paminaw sa so kanong kuno magatubang ni og kaso. Pero nakuan gid ay unsa man ni na rape gyud ay ang babay og attempted rape ra na rape gyud kay ya man nang gipatiran. Pag-action ta to og pag-action ta to ihakaw sa banakon kasama Jerome ya ditong gidapog unta dayo. Ato ko nang paminawon mo ni yang interview na Idol Tweety kanang naa kasama Gerald. Bikon ato ko nang paminawon ng interview ni Idol Tweety be. Karon to taod lang, karon to taod lang kasama Gerald, Gerald guy. Kuan sa mga nga buhi sa taha. Kini nga bahin sad magkasama tud kanato sa DTX 500 ha. Ang ato nga DTX 500 magkasama kampion kini nga proteksyon. Kaya doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Efektibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang ato nga DTX 500, mayo kaila sa mag-isunan mga pinanggantig paminaw nga doon ay high blood, taas o cholesterol, taas o blood sugar. Ayaw na makasama ninyo o problema ha. Kaya naanatay DTX 500. Ang ato nga DTX 500 mga kasama, mayo kayo alang sa mag-isunan mga pinanggantig paminaw ha. Doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. At may sunod na yung problema sa kidney, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. At may sunod na doon ay insomnia, dili magkatulog, ugtarong magkatulog, manggani. Apan minanok ang pagkatulog, mag-inom na ha sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit sila nga clinic, nga mga klinika di alternatibo, medicina and wellness center. Kana mahimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Heco Salim Street, Cebu City. At bang sa Dafiman o Super Building og Loyo sa Gaisan o Main, baka mo tawag mo silang telepono, no? O niya, mas mayo nga mabisita, gyud mo dito sa ilahang opisina, Loyo sa Gaisan o Main, kay naay libre nga medical check-up, ikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw Biyernes, ha? Okay, na ito ang ipaklaro ron ang naong aning niang ng rape kasama ng Glinda Masonglagos, ha? Kaya nangita in town dyan sa ayahang antipara kay tanaw niyang naong lalaki. O niya nga ito ang DTX 500 mapalit usab sa mga butika at farmasya doon sa inyong lugar. O dito sa Negros Oriental o sa Negros Occidental mapalit usab na, ha? Okay, sanbay lang sa kadali makasama. Alas 11:36 istas gabi.
1: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama? It's a belly

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Rinal.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection. Uban ng saktong kaon ng exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: Ato ang attack na alas sa 11:46 na sa kagabihon. Balik na magkasama dire sa tuwa nga pagkulo kabildo karong gabi una. So atagag pagtagad ni Ron Hakay. Unsa ba in taon ni? Mula gina nga kanana makasilingan ka ba? Kaning nang tawhana, standby ni mga sukindig paminaw o niya makaduda ba? Ano mang iyaha mga gi binuangan ng iyan silingan? Nga mo man o silingan, nagudunta sila. Wala ba ka ni magsuyop o sabo? Wala ba ka ni musuyop o sabo ni tawhana? Kinibahin na saan magkasama, hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ato may iso mga pinanggantig paminaw nga doon ay sakit nga diabetes. O gato mga debitiko na nga naminaw na to, ayaw nagpasagdi ang diabetes makasama. Inumina og Life Extension Vitamin D3. Salamat kay Ma'am Igay, di ay kay gikuanan ko ganiha. Gidadaan ko og kanang naang, gidadaan ko ganiha kasamang listor. Osaka grapa no sa Life Extension o niya. Wala nga kanang naang pero may nalang kay kwan man na may nalang at least data-data naman sad kasaman zero. May nalang sa data-data man ha pero kanang naang at least palit yung ganito sa butika cash man ha rin ko ni Ma'am Igay at least data-data ra data-data pero dugay-dugay sa naimpaso na Osaka grapa oy. Kanang usa ka grapa go 250 go na ka soft gel. 250 na ka kwan na soft gel na. So mo na nga at least na kwan na kana na ang nisugot ra sa datadatahan na nato kay gatong ikas moy bultohon nimo ga bultohon nimo. Medyo kwan man kanang na igo-igo man sad. Salamat kay Ma'am Igay ha. So ang ato ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. May kiniha lang sumagigsunan niya. Katong mga way diabetes, pwede rasad nga mo inom, no? Pareha na mo, no? Wa mami ka na naang purebuyag kasama nga nistor na mamatay diabetes. Pero pang maintenance lang, ano man, importante kayo ang 1,000 ayo nga naa sa Life Extension. Malikay ka sa mga sakit, usab ka sa mga nistor, o niya, malikay ka sab sa kanang anti-cancer man, eh. Kaning Life Extension Vitamin D3, sad, no? Onya, kung doon ay diabetes, doon ay benitan na dya, kanang doon na mo'y diabetes, giyod, pwede ra tulo kada adlaw, usa humagpamahaw, duwa sumagpanihapon. Kung wala gani, pwede ra duha usa nga to sa duwa ka soft gel kada adlaw. Onya, ang ato ang life extension mga kasama. Isuportahan ni sa daghan ng mga medical og studies og sa mga doktor o niya high quality potent formulation gikan sa USA. Manang certified ill-isil, aromalikayan ang pagkapiki. Ha, so muna ang tumakaigsunan, mga pinanggan tigpaminaw ha. Atong life extension vitamin D3 mapalit sa mga life extension clinics and pharmacy. Dere sa Dakbaya, Sugbo na sa Sibudok building mga kasama. So na diya sa may Sibudok building. Pangutan na Las Gordia asa ng clinic sa life extension. Dito sa Konsolasyon, nasa Atbang Jollibee's Konsolasyon, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, Las Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Okay, no? So, atong hatagag pagtagad ni Ron makasama kay katunto ang Yahabang Kwan in Town. Kaning niyang Osaka, 26 anyos makasama nga. At nangangakuan man ito ni, kanang duda ko ani basig ni inter-inter ni aning sabo-sabo ba. Yung ano man nga wak man ni siya matulog, alas 4 pas kadlaw na, o sa man ni estudyante po ni siya, may eskwila po. Ang anong giatngan man niya in town ng biktima. Ha, pagkaluoy sa biktima, mga sukindig paminaw in town na kuan in town ni, na trauma ni, kay, so na ka, maligo ka kasamang ni Sturgod, maligo ka, o niya, nagtuo ka, kaya naragog ka sa balay, ha? Manay kuya uron, kay bisag naanas balay, hungon pagyug ka. Ha? Astila ning panahuna. Muna nga kanang naang mingon bitaw si Claire Castro nga awa naman. Talagsa na lang may krimi. At anawan ning naong o. Kaya kung ato ko nung ano ba, ato ko nung paminaon tong interview ni Idol Tweety kasaman Gerald. Na ato ko nung paminaon to. Unsa may ang rason. Ang yaha mga gi... kuan in town ni ang yan silingan nga 16 anyos teko no ha kuan na kay ni tawhan na nga sige ni paminos panidi tingal beka na kana kana
0: beka which pyramids of Busaya FM 93.9 sir sir unsa to katinuod sir ang kasangil sa imuha nga na namas tamas ka og minor de edad
15: Oh, di tinuod.
13: Siguro nga, pagpala ko mga, ilang, ako mo ilang di ito, maka lang di, ito lang nga suspect mga, ako mo nang ilang mo sa ilang panong kanami. Ilang anak ba? Ang dito, nanak ko sa ba? Anong mga oras sa ilang tanong yung anak ko? Nakara ko sa umuha ng itong tiyo ko. Ano? Mm.
0: Igun sa day mo, ani, kailan mo daanan ng biktima?
13: Wala kayo na kailan ako man, pero paano ang panahin? Siya sa barkada mo ka naman? Mangod siya sa barkada mo ba?
15: Ah, mangod sa barkada?
13: Yung inahan.
15: Uy, kailan ram ganyang inahan, di ayo?
13: Paano, may nurum, binanggingon, 16.
0: So, naka, sa mana ka, ito ba ngayon, naman ako na kahistorya-istorya, naman niya?
13: Wala ko.
0: Kana ragyan iyahang kuya. Yung ano nabot sa punto, wag ikaw manangin pa sa ngilan.
15: Tanawar, ha?
13: Ako ang storya sa iyo kan ma'am kay ang nag ilabot ko sa iyo kay pero taas ko nung buhok mo niya nang gamay yon niya na itato na tanan sa tanan lang tanan lang ipo man ako ro yung kuan sa
0: mata pero nagpa-medical na sila
13: sa ilahang side man
0: yagi DNA ka
13: sa mo nan kuan mo ka nang ginahanap kay pakuan mo paabot mo mga Ipi, kuha na ako ako side mo ba kay? Napsa may na, kamera mo ma'am, na makita mo nito na anong mga oras na ma'am, wala ako magawa sa ma'am. Mm. Wala ang ganahan kay paabot mo mga.
0: Yeah, willing ra ka, ma-DNA, ma-medical.
13: Willing ko kuha ano ka ng specimen mo.
0: Oh, para ma-prove.
13: Dali ako mo.
0: Kaya
13: sa mga sir, di-add to ka? Oh, di-add to ko sa mga ma'am, na ilang gigida.
0: Gigida ka diretsyo, wala ka nilagayin na nun sa inundan?
13: Gi ato sa mo ay gi sa bata nga mao ba niya
15: oh ah
13: tudlo bata niya pero ang bata dili maging atubang na ko ma'am
15: so iyang gi deny
13: Kuan kasi bata, ano ako may itudlo. Dili mo no kuan ang bata.
15: Oh, dili ko no siya. Oh, so dili ko no siya kasamang ni store ang nag
0: Sumaw lang gusto niya kaabot, sir. At least willing ka.
13: Willing ko lang niya. Tubang niya sila kuan ng bata. Ako eh, naamo kay kuan ma'am. Naamo ko eh, na may kamera sa mo. Naamo ko yung ma'am mo. Kanang wala niyo.
0: Ah,
13: oo.
0: So, na mo'y CCTV sa inyo, ha?
15: Oh, nasa CCTV. Sige, mas mayo.
13: Sa Tadlaon, nasa buong. Ang
0: saan na? Kung saan na?
13: Pa, kuan ma'am. Lunis sa Tadlaon mo.
0: Lunis sa Tadlaon?
15: Ito, Lunis sa Tadlaon.
13: Ya. Sa ako, ma'am. Sa ako, ma'am. Uli ko ano sa mga ma'am, mga alas 12, ma'am. Isuot ko sa mga balay na ako papa na ako na sa pagdaan sa taas. Before ko musuot sa kwarto, na ako papa maon. Nagyan ako malakangan ba?
0: So, mga orasa, sir? Natugro
13: ka? Natugro ka na. Asan
0: daw na itabok,
13: sir? Kailangan ko ang balay mo.
0: Masagil
13: na. Ang di ko ang ipalabas, ma'am nga. Ako ko naman, kay ako naka-multong ko sa balay, ma'am.
15: Oh, sabay gi pasangin lang na kuno siya.
13: Pero dili sila ang balay gid, ma'am. Ato sa pikas ka tanang sa kwarto sa pamagkada, ma'am. Dili gid sila ang balay gid. Wala gid ko soda nang balay nila mismo sa ilang
0: kwan. Nya explain ta sa pamilya sa.
13: Explain ko ma'am, dili sila ang mga ako nila ang gid, ma'am.
0: Pero atong higayon na gid, adyo ka ning gawas sa inyo hang balay. Wala kay kuyog.
15: Wala sa ni gawas.
0: Wala kay kuyog sa inyo balay nga magpamatuod nga naara ka didto.
13: Pagkuhan mo naman, before ko disuot sa mga mam, naki mga barkada, atin sa kikuyo doon, before ko may uli sa mga mam. Naki mga barkada na.
0: Niya, makita dito sa time kung gano'n sa kaniuli niya, wala na kaning lakaw yun.
13: Oh, yes ma'am, naay ko ano, makita sa TV ma'am na.
0: Okay, may bawaan man sa dami, ambak bang CCTV or na.
13: Igawas ang balik ma'am, sa tin naman, sa buntag. Makita.
15: Last city na sa buntag.
0: Alas 4 sa kadlaw nang ilang gingon.
16: Mga sa pagrasal, giyad ko sa inyo ba?
13: Kuano ma'am? Lunis na sa hapon mo. Sa dagga na ni Kuan, kung kaila ang bata, ma'am, yung anawa sila na direct sa ako, ma'am. Yung tabot pag hapon.
0: Ibong na lang ka.
13: Hapon na, giyad to. Ako na lang giyad kiss, ma'am.
0: Kampante ka.
13: Oh, wala mo. Kaya sa ako ang kanam, sa ako paglingon ma'am, hindi ako kusit siya mo, wala ko lang buhay.
0: Oh, wala kay mga samad baron.
13: Wala.
0: Wala niyong lugnot baron.
15: Oh, so kwan isa ka nang naiyang gidinay ka sa mga nistor, nga wala ni dili siya, no, ang ni panamastama sa 16 anyos, dili ko no siya, ha, o ni, ang gingon sa 16 anyos, nga ang nilugos ka na kung dunay tato, taas og buhok, siya, siya man ko naitato, naitasog buhok mo nang siya mo ipasangin lang. Ang gilugos, or kaning ni ang ni-complain, no? Kaning ni ang 16 anyos, ha? 16 anyos, na ano man ay buot ka sa mga nistor, ha? Na ano man ay buot, o niya, kanang na ang, labi na, grade 11 na go, di, dalaga na. Ha? O niya, gipatiran man ko no ang itlog, tanaw na yung itlog, o naligtik baka, ha? Abito pero iyan ning at least ang iyang version at least na dungog sa nato iyang side unya ningo man siya nga ni sod sa ila alas 12 sunan ka hanga panit ibutang talaga siya maoy nag rape ibutang talaga siya maoy nag namastamas kasamang ni store ha kani pasangil pa lang paman eh kinahanglang i prove na sa kanang naang na prosecution sad na kaning ni ang mga kaning ni ang mga ga-accus, ha, kasamang nistor or kaning ni ang biktima, nga mo ni gina, so na yung mga ebidensya. So, mingo man siya nga, anak ko nung panahuna, atul sa hitabo, naaras sa ilang balay. Doon ako nung CCTV dito sa ila, ha, at is maayo. Ha, aroma tinuod, pero napamay pasangil, mintras nga wapata makita CCTV, ha, di alang usaka tulog presuhan dong, ha. Aso nang kahanga, katuntua di aing bataa, manghod sa iyang barkada kasamang nisto. Ha? Manghod sa iyang barkada. O, oh, kaning ni ang kuan na taon, stila, no, nga. Pero, yeah, at least, ingo man siya nga, dili man kuno siya. Di man kuno tinuod, na man kuno CCTV sa ila, alas 12 matong ang gabi isa ni uli. O niya, nigawa sa ila, alas 7 na mas buntag. Ha? So mo na nga nakuan ko no kasama nga Nestor. Ha, di ko no siya. Ako na nalay sa tato na ikuan po pero at least noon na maadto man ma kanang na ang maabot man sa kurte di adto na lang sa dito manubag. Ha? Og siya bagyog dili. Pero katunto ang batan on 16 anyos. Ha? Pero gawin ito mamakak ito ni 6 anyo. Pero unsa man ito, tanahon sa ito dito, nabay suga, wala ba? Ha? Nabay suga ka sa mga Nestor o nakaklaro bagyos naong. Pero ang biktima, gipa ilaman, unsa man ito, maone, ningong mga ang biktima nga o ka na, mauna. Ha? Kaila ang biktima, kay silingan ko sila, gani, ang kaning ni ang suspect o ang mga ginikanan, kaila man di ay. Ha? Kaila man di, madahagili, kaila. O pananglitan og nasikaran ning imuhang kuan kaning imong pugak hangdong nga tan-aw na dito og naabay palot naabay gadras. Okay, kuan man siya kana iyan ang version no iya hapon ang version na natural na di sa gamuangkon ka sa mga mintras wa pay mga ebidensya pero ha kung ano pananglitan o matinood ng pasangil ba sa 16 anyos, ha? At ay ganahan di kayo mo padidit yung 16 anyos dong, ha? Sa manita, stas manit, sige na, toko nung tiyosok paminaw ka sa manjiral. Di ko na ba, ang kuwana na to, di ko na gamay lang. Ah.
0: O, oh, wala kay mga samad baron. Wala ning lugnot baron na ano.
13: Dene lang ilang i-describe ka t-shirt sa ma'am. Bili sa ma'am siya. Kuha ma'am. Wala mo ko na ito.
0: At least na CCTV. Kaya para magpamatood niya. Narig ka sa inyo. Nakaulit ka niya. Wala na kaming gawas.
13: Wala
0: ka na ibig ka ng
13: mataas, sir. Wala. Wala. Nako respeto na yung kanoy. Nako respeto na yung batala ng mga yung kuya mo.
0: Yan yung sa mga yung kuya. Pagkabalong. Ikaw gift sa ngilan.
13: Ako lang yung ilan. Ako lang
0: sir, salamat kasi at least na kuha na mo yung mga happy code aning nga maupong incident.
13: Eh, ako nito din lang sa akong mama mo mga ipado walang midya mong break.
0: Aso ning hangyo, Jud ka?
13: Ipado walang midya kay

0: rasa na kas inyo. Ha, kay manaman na, o pananglitan, logi pasangin lang na po tood siya, dili po maayo. Ang kanang nandi sa maka kuagusti siya. Pero mintras nga, wa siya ebidensya po, ha, muna nga, kuanon gudong, kanana, ang kanang ebidensya, inay mong mama nga ipa-save ng CCTV, footage diha kay lisod pug ayo og di ka makakagusti siya og panitag ipasanginlan ka unya kun lang ipa-inay mong mama nga padad imi diri sa HP og copy anang CCTV footage ha. Ay na dong padad imi diri ha diri sa DYHP para makakita ta og anang alas 3 alas 4 alas 5 ha or ano mga orasa alas 3 alas 4 alas 5 o baka ka na alas 4 o alas 5, naarang ka na natulog baka diha, naghagok baka diha, di. Kanang na ang pamatudan yun na nga dilig yun ikaw, no? Ang katunto ang naglogos. So nang kakasamang nistor nga, gaatang dahi sa di, gaatang ang suspek, ha? Gaatang dito ang suspek, kaya ang suspek to maligo alas 4 sa kadlaon, kaya mo iskwila. Giatngan, so muna ang bantay taha ka na mga naminaw na to, manghinaota nga dili ni ma, kaning nahitabo sa 16 anyos, manghinaota nga dili ni mahitabo sa uban. No, nga panlitan ang liguanan as gawa sa balay, o niya munaog og sayo kayo, kinahanglan nga klarohon o kanang naang magbutang gidiha og suga, magadunay suga yung klaro, o niya naagan ni matikdan, syagit yung ritso. Mo syagit ritso, o niya may dugay kasamang niso kanito mga kababayanan at ang tudluan og mga basic nga mga karate kasamang niso. basic ba nga mga technique unsaon nga dili-dali nga ma kanang piog or malugusan sa lalaki, no? Looy ba po din taong paminawon ng 16 anyos mga sukintig paminaw. So muna nga karong panahon na kuha na kayo taon. Dili ka kumpiyansa ana kay bisag naas balay ha. Bisag naas balay mga sukintig paminaw hungon pagyog ka. Okay, unya tong oras alas 12:03 naman sa kadlawon. Ana ta igong oras makasama sa pagbadayon sa ato ang tulo manon. Si Iglesia Ariel Villaber, shout out kunoy kading Aguilar sa Bunga Toledo og SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak pinamungahan. Alose, Datulaita Elevera, kasamang Linda Masong Lagos, Nene Salvador, Arnopia Biharias, Jojo Hoyo Furia, Naminaw sa Dato de Caron, og si Rosana Daimil Rivera. Og si Miraluna Batukan, Naminaw sa Caron. Salamat kay ninyo ha. Okay, wala ito yung oras, ugma po ho na saan magkasama, magtiwas ta ha. Impeachment, wala na una to na kuan eh, na hisgot eh. Ang kaban ni Rismasir Kontolo si kasamang Nestor Romesilio, ganyan kasamang Jerome Yap, Rispikas Lawa, kasamang Gerald Albiosa, Lantalado Oliver Atis, o si Robil Boiser aton Chief Technician. Kung nalang nyo boss nga lagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan sa tanapit og sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: Kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanapit sa ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanapit sa ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by United

0: Kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanapit sa ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Ang magahatag og kusog, kadasig og kasadya sa atong buntag. Ani ana karon ang kasikas sa kabuntagon. Kasikas sa kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. Nga magahatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasikas sa kabuntagon. Tagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SAD Marketing. Ug garon ato ng sugdan ang kasika sa kabuntagon.

Pagyud ka na to. Kanunay mga kapanyawan. Ugang set panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Agosto 6 ta karon mga kapanyawan tuig 2026 adlang Webes. Kumusta mga kapanyawan? Kumusta ang inyong panlawas? Okay na ba ang mga napislangon ito may aging semana? Sa mga nagpislango karon pa, ayaw na pasagliha mga kapanyawan kay lisod na. Inom kanunay sa side panyawan herbal capsule plus mangustin o side panyawan garlic capsule aron mawagtang na ang inyong gipamati ng mga balatian sa kalawasan. Tungon na ning panahon nga usab-usa mga kapanyawan, dili gyud malikayan nga masubawan ta. Unya, ang subaw ra ba muresulta sa ubo o gilanat. Kunya, dili raba pwede maluya, dili pwede mapalyar, kay dili raba ta dato, gipanganak tang pobre. Kinahanglan ta man ni Casey kay gyud, maning kamot, manarbahos kinabuhi. Muna, kung mahimo, bawal gyud unta magkasakit. Apan mauna mga kapanyawan, di sa malikayan, nga masakit gyud ta, no? Hindi man tarubot. Muna, kung mahimo, kanunay mo inom o vitamins. Mukaon sa insakto, mupahuway sa insakto. Usasab sa makatabang nga aduna tay ligon nga panlawas, mao ang pagkaon o healthy nga mga pagkaon mga kapanyawan, sama sa prutas o utanon. O kang atong episode, karong buntaga mga kapanyawan, sumpay kini sa atong naisgutan sa milabay nga episode nga mao ang okra o sa inenglis pa lady fingers. Oh, karong adlaw atong tagsa-tagsaon ang mga benepisyo sa okra sa atong lawas. Ang okra mga kapanyawan ubos kini og calories og carbs o carbohydrates og ato nang naisgutan nga aduna kini protein og fiber. Akong nasairan mga kapanyawan nga daghang prutas o mga utanon ang nagkuwang og protein hinungdan nga nahimong unique ang okra. Ang pagkaon og igong protein manggod aduna kini benepisyo alang sa weight management mga kapanyawan o pagatiman sa atong timbang, blood sugar regulation o pagregulate sa sugar level level na to, bone structure o pagpalig-on sa struktura sa tong bukog, ingon man ang muscle mass. Ang mga significant nga nutritional benefits sa okra sa tong lawas, naglakip sa heart health, blood sugar control, digestive support, ug bone and pregnancy health. Ang okra mga kapanyawan, adunay thick gel-like substance, nga gitawag og mucilage o katong akong itawag nga laway-laway. Nung gining ako ang gihulagway ninyo bang sama o gining laway-laway nga part sa okra. Dako di ay kining tabang mga kapanyawan pag-usa sa kolesterol sa tong lawas ato sa digestion. O mapagawas kini pinaagi sa tong lawas, pinaagi sa pagpagawas sa tong ugaw kaysa sa maabsorb kini sa tong lawas. Gipakita sa usa ka pagtuon gikan sa SIAM ka clinical trials nga ang mga individual nga mukaon og okra mga kapanyawan matag adlaw ha makasinati og pag-ubos sa gitawag nga triglycerides ang fats nga mubutang nato sa risgo sa heart disease og stroke. Mupakunod usab sa kinatibuk-ang kolesterol ang okra makaangkon og low density lipoprotein o bad cholesterol ingon man ang pagpakunhod sab sa blood sugar levels. Ang okra mga kapanyawan puno sa polyphenols. Ato na naisgutan no, sa milabay na itong episode nga nagsilbi isip antioxidants nga mahimo mo pakunod usab sa blood pressure, stroke o inflammation associated with heart disease. Ang polyphenols mahimo makabatok usab sa free radicals nga mupugong pag-angkon sa sakit nga Alzheimer's disease, Parkinson's disease o type 2 diabetes gawa sa sakit nga cancer. Alang sa papel ni ini pagkunular sa blood sugar, ang okra mga kapanyawan, mahimo makatabang ni ini pinaagi sa fiber nga anaa niini nga mopamino sa pag-absorb og mga dili maayong magdala sa ato ang lawas nga mo abag sa pagkontrolar sa glycemic alang sa sakit nga diabetes og pre-diabetes. Ato kini ipadayon mga kapanyawan, human lang niining pipila

0: said Health Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabitagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Agay! Kulit, ano ka? Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho. Ganyan.

0: problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, puto sa kabataan, tikangkang, kilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
1: Wow! Dali ka upayan ang akong ibati niyang haplasan ko ni mo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
2: Padayon ta sa tong programa ang kasika sa kabuntagon. Ang okra makatabang sab sa digestive support. Di nang itawag nga pectin, maoy mulaw o good gut bacteria nga sama og prebiotic fibers sa atong tiyan. O mo-promote kini og regular bowel movements o pagpagawas kanunay o gugaw sa atong lawas. Gipakita sa mga pagtuon nga ang fiber sa okra mahimong makapakunhod sa risgo sa colon cancer. O bisan katunga sa tasa nga okra nga luto na, aduna kini equivalent mga kapanyawan nga 2 grams sa fiber o kung imong idugang ang fiber sa imong diet, labihan kini ka beneficial. Alang sa kondisyon sa tong buko, kung alang usab sa mga nagmabdos o mga buntis, ang taas nga vitamin K sa okra mahimong makapaligon sa bukog o ang folate nga anaani ini mahimong musuporta sab sa healthy pregnancy. Makatabang usab ang folate o vitamin B9 pagpamino sa risko sa mga kondisyon nga makapektar sa utok o spine sa nagdevelop nga fetus. Ang okra mga kapanyawan, maayo kining tinubdan sa folate, din mahimong makahatag kini og 1 cup o 100 grams nga equivalent nga to sa 15% sa panginahanglan sa usa ka babay matag-adlaw alang sa maong nutrient. Akong naisgutan kaganiha nga ang okra makapaligon kini sa bukog. Tungod kay, aduna sab kini calcium mga kapanyawan nga importante alang sa pagpaligon sa tong bukog. Kung mukaon ka og bisag katunga sa usa ka tasa nga ginaganon sa okra kanang luto na mga kapanyawan, makakuha ka og balik 6% sa daily calcium. Nasayod ba mo mga kapanyawan nga aduna sa side effects o mga risgo ang pagkaon sa okra? Sakto inyong nadungog mga kapanyawan, adunay mga side effects sab ang pagkaon kanunay og okra. Adunay gitawag nga oxalates nga natural compounds kini nga makita sa mga pagkaon lakip na ang okra. Kumukaon ka og daghang oxalates, taas ang imong risgo sa kidney stones. Ang katunga sa tasa nga luto nga okra aduna nay 56 mg sa oxalates. Inungdan nga makonsidera kini nga high oxalate food. Sumaw na mga kapanyawan, maglimitar lang sa pagkaon og okra kung peligro ka sa kidney stones. Nasayran sab nato mga kapanyawan nga bisan ang vitamin K, maayo kini alang sa bukog no. Ang taas nga level ni ini mahimo makapataas sab di ay sa risgo sa blood clots. Mao na magtimaan og magbantay gyud kung unsa ka gidaganon na ang nakaon nga okra mga kapanyawan ha. Kung nagtumar og older blood thinners sama sa warfarin. Gawas ni ini mga kapanyawan, ang okra makamug na usab og pagbutod sa tiyan. O kini mapuno sa gas ba ang imong tiyan tungod sa taas ni ining fiber content. Dai pangutana diri ay mga kapanyawan, unsa man di ay ang healthiest way sa pagkaon og okra kapanyawan Radyo Man Marisa? Pagka-timing gyud ani ang pangutana sa tong naisgutan karon. Atok ining tubagon ha, man lang ni ining pipila ka mga pahinumdom.

0: Mga higala, kamusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtanyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, guitar, picos, sis, daghan pang mga balatian. Busa kanunaya gud ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, mudipin sa kanato, og ili kay kita sa mga sakit. Busa mo inong gugita sa Sed Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kini si Ate Pres mo ingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa Sed Marketing, tatakining magaling.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ayo, good guy, you are a sir, no? Ma-recommended na ko niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Ano yun siya? Makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dito kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Balik ta sa itong programa, ang kasika sa Kabuntagon. Dalit ka na ito sa Sed Marketing. Ang okra mga kapanyawan, sa iyon ra kaayo lutoon o mahimong idugang sa bisan unsa na itong potahe. Di ay gamayng trivia mga kapanyawan ha. Kung ang okra mainitan mga kapanyawan, murilis kini o baga nga agent nga gitawag og mucilage o kining laway-laway ba? Maunang ang mga tao nga mo prepara og okra sagad magluto og sabaw tungod kay nabagay ang okra niini. Siguro sab sa usa ka eksperto aning okra mga kapanyawan, nagkanayon kini nga dili kuno mamalaka aning pagtangtang sa mga liso sa okra tungod kay mahimo usab kining kanon. Mao na ayaw mo kabalaka o kakuyaw diha mga kapanyawan kung makakaon mo sa liso sa okra. Kay dili na motubo sa inyong tiyan ha? Usa sab na nga maghatag sa bug nutrients sa atong lawas. Kung dili ka fan o gusto sa gamit texture sa okra, suway kini pagluto sa mas taas pa nga temperatura o mas init pa kaayo. O i-combine kini sa mas acidic nga laing utanon sama sa kamatis. Ang umang paagi pag-andam o pagkaon sa okra mga kapanyawan, mao ang pag-iwa ni ini nga fresh o idugang nga sa mga salad o salsa. Sa ngagon sa bang-uban, i-season o paughon sa usaka dehydrator, panitan kini o gidugang sa kanon o mahimong gamiton o isagol sa green beans sa bisan unsang paagi sa potahe. Lain na usab ang atong nakatunan mga kapanyawan na maghatag o benepisyo sa atong kalawasan. Ang paborito ninyong programa mga kapanyawan ang kasika sa Kabuntagon, madungog kini ha, matag alas 4 sa kadlawon sa adlawng Martes, Webes o Sabado. At ang ipirmi mga kapanyawan, gining ato ang programa, aron ka mo makat-on sa bisan-unsa mga pamaagi, bisan-unsa mga benepisyo, may tungod sa bisan-unsa mga tanong, mga prutas, o mga utanon, nga makaayo sa atong kalawasan. Iwas ni Ana, maghisgot sa tao, bisan-unsa mga pamaagi sa pagpanginabuhian. Wala na matay igong oras, manamilit na ko kaninyo mga kapanyawan, ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies, daghang salamat ha sa pag-uban ka na ako karong buntaga. Amping mo kanunay mga kapanyawan.
5: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa Sed Panyawan.
5: Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sed Panyawan ug karon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa
1: Hugyawan sa Sed Panyawan.
7: Hello mga kapanyawan, sa kamay nga adlaw kaninyong tananog. Welcome again sa itong hugyawan sa said panyawan. Tulong manong hatod ka na ito sa mga kabubuton sa said marketing. Ang tinghimog, tingkapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinood ngayon nga doon ay mga pagtabang sa itong mga kalawasan. Gamit lamang ang mga sangkap nga gikan mismo sa kinaiyahan. Mga produkto sa said marketing, mga igalang igsuon, ayaw kalimti. Ang ato ang said panyawan plus mangosteen, ang said panyawan with garlic, apil panini kani atong said Kogon herbal capsule. Kung ikaw adunay high blood pressure o baka adunay ginatawag na ito nga high cholesterol, pag said panyawan with garlic. Kung aduna kay diabetes, aduna kay mga bugun-bugun sa lawas, problema sa ito ang mga ginatawag nga kakusog, no? Ating atong enerhiya. Kaya nga itong said panyawan plus with, said panyawan plus mangosteen, mo yung isa sa mga makatabang o dako sa itong maayong kalawasan. And of course, hindi po natin ikalimtan ang atuang said Kogon Herbal Capsule na di napamatundan nga makatabang alang sa itong mga kaisunan na itong na UTI. Doon ay dysmenorrhea, doon ay problema sa pagubag silang prostate. Isang pag-arig danlak matabanga, no? Kaya nga itong said Kogon na pamatundan nga dakong ikatabang sa itong mga panglawasan. Sama sa naandan, aniyagi hapon kanyang itong partner sa itong health nga maghahatag og dugang impormasyon o kaalam si Sir John. Sir John, maayong adlaw diya kanimo.
8: Yes, maayong adlaw ni Sir Rick Nos. Tanahan itong ating paminaw. Kumusta kang tanahan?
7: Sa itong mga kaigsunan diya karon nga kanunay nagasunod sa itong mga programa at imani kanunay nga antuyog tumong sa said marketing, maula mga ang pagtabang kaninyo. And of course, ang ito ang tulumanon pinaluyuhan sa said marketing. Bueno, Sir John, karong adlaw pag-aisgutan na ito, kining atong usan na po ka myth, no? Usan na po ka tinuhuan nga gikan pa mismo sa itong mga katigwangan. And ato ning hubaron kung say tinuod nini o kung say kalambigitan sa mas maayo natong kalawasan nini. Ang atong topic karon Sir John, kini ginatawag na to ba nga ang kasuko makapataas kuno sa presyon sa dugo or kini ginatawag na to nga pagsapoton galita, masuko galita, kana dayong ingnon dayong tanila high blood man na. Tinuod ba na Sir John na may kalambigitan ang kasuko na to or kaninga tong pagkasapoton sa ginatawag nga high blood ang initial bagyod nga kanang impression sa tao ang sigali sa puton si lolo kanang si lolo si lola or baka si tito si tita o si papa bag si mama kanunay ganing magsapot-sapot kanunay ganing magsuko-suko high blood sila. Unsa ka tinuod ning kalambigitan ni Sir John unsa may naa ni nga mamahimong malambigit na to sa ginatawag na to nga high blood. Go ahead, Sir John.
8: Kana, Sir Nick, no? Adunay connection, no, sa in-between sa pagkasapoton ba o pagkasuko, no? Mismo ang emosyon sa kasuko. Ina sa pagsaka sa presyon sa dugo. No? Apan kung muingunta nga mo ba'y hinungdan, no? Rekta na hinungdan sa high blood pressure, no? Ang ginabalik-balik yata pinwinti natin sa itong programa na ang high blood pressure, normal na nga kompensasyon sa lawas. No? So, nagsaka gid atong dugo, nagababa, saka na. So, normal na siya nga proseso no, sa itong lawas. Kinahanglan ba na itong dagang tubig? Nag-dehydrate pa ta, no? So, kinahanglan, paspas ang kapatid sa kasing-kasing. So, magsaka gid eventually, ang, or consequently, no, ang dugo, no, ang presyon sa dugo. Pero ka na, no? Mostly, kanang yung mingon ta nga, aki high blood na, ayan. Pamang ko na, high blood kaya ka. Nga na, ka nang so, mga kagimpi, kagulo mo, high blood kaya na. Na mga isputanan. No, aduna na siya yung connection, no? Hindi lang ang pagmingon ta, rason mismo ang pagkasuko, kaya sa pagsaka sa iyang gimpi. Natay, pero natay kinatawag si Rika nga, stress, no? Katong stress na term na to, naman ko tayo fight or flight, no? Nana bang mga reaction sa lawas? If suko kayo ta, no? Natay mga hormones nga pwedeng makapapaspas sa kasing-kasing sa tao. No, kung paspas ang kasing-kasing sa tao, mangod, kinahanglan ma-accommodate dayo na sa itong kaugatan, no? Kay, siyempre, mupump ang dugo, ang dugo, ang ato ang, paano, ang ato ang kasing-kasing. So, pag mupump sa paspas, no? Ang ato kong ugat, hindi pwede mag-pitiks. So, kinahanglan po siya nga, guot po para ano mga paspas kay ang agas sa dugo nga ito padulong sa itong mga tiil na malagyo ka parte sa itong lawas. So, kana no, marag eventually, marag ang naito po is ikan ka sa emosyon. Pag emosyon, paspas ang kasing-kasing, kanya, gawas na yun nga pag ikapon ka, masaka din ang pipi. So, kana ang iyahang kalambigitan. Pero sir, no, musulti ko daan na ito ginang ginabalik-balik din nga if ang sa katao no aduna nay high blood pressure daan nga problem no, taas mm-hmm. ang BP daan ginaingon pud gyud ato sila na dili gyud tanaw pakalayo sa stress no kay ang stress usa gyud na siya sa mga hinungdan sa kanang dili pa ma-explain sa mga doktor no tungod kay cancer no dili pa nato ma-explain ko kung sa gyud ang pinatuyokan pinaka bottom line no pinaka mm-hmm. pinaka ugat yun na hinungdan nganong ang taong kalitlat sa cancer no so same po na sa stress no wala na tugin na yung permit nga magpakalayo sa stress mahapi permiti mangita og pamaagi nga aron dili masuko no so kay pwede na tong ma-trigger ang uban pang mga sakit nga wala ta kaibaw no nga na trigger na daydahan or underlying ang mga
9: conditions.
8: Yes, ara ka na sir.
9: Samara na sa gikaingon nila nga sa lechon dili man ang tambok ang makapa high blood pressure kanang bukog.
8: Mm-hmm.
9: Kanang inigabot nimo sa party nga bukog na lang nabilin sa kuan. Kanang inigabot nimo sa party nga bukog na lang nabilin sa lechon kana. Grabe high blood na. Kana ano. So
8: bueno mga
9: so bueno mga galagison kung high blood ang hisgutan adunay pagtabang ang said marketing niya na kining atong gitawag nga said Panyawan with Garlic. Mao kini ang makatabang nga klaseng herbal sa said marketing gumikan kay angko nini ang ahos kun kaning ginatawag nato nga garlic nga adunay gahom sa allicin no ang kaning allicin nindutan mo pud kini siya nga klaseng makatabang sa pagtangtang sa mga balatian labi na gyud sa pagpahumok sa tong mga kaugatan apil nini ang pagtangtang sa mga plaque or plaque nga hinungdan nga nagbara sa ato ang mga kasing-kasing and of course kung high blood ang isgutan na imna lamang kini 3 times every day buntag udto gabi imna nga kanang wapay kay kaon no 30 minutes before sa imong meal para may mas tabang nga makangkon o makahatag nimo kining atong produkto and of course para sa mga kaigsoonan nato diha karon pag matuod na sa mas gikaingon ni Sir John kanang kasuko nagni kalambigitan no nay connection ang atoang high blood pressure ana gumikan kay once gani medyo mag-release ta og mga bad kanang ginatawag nato nga mga emotion sa tong kagalingon na ipagpaspas ang pitik sa tong kasing-kasing meaning to say hinungdan pod para pod ma makaangkon kita no sa pagtaas sa kanang ginatawag natong pressure sa dugo. Sir John, salamat sa kay gayonan nga nagkauban na pod kita ni ining atong adlaw karon sa atong hugyawan sa said Panyawan.
8: Yes, salamat kayo sa nuno. Sa another chance na po, no, guta pa tayo pagkaya mo sila sa subaybay na itong program.
9: Sa itong mga kaigsunan niya, nga gusto makaangkon sa mas maayong kalawasan, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing ituyo o tumong or gituyo para makatabang sa itong mas maayong kalawasan. Gumikan kay ang to ang gusto kanang mabalik ka sa mas natural ni mong you know, estado sa panglawas. Wala kay kabalaka, wala kay problema sa imuhang health. And of course, mas makatabang ta sa ito ang pamilya. Dagan salamat sa inyong tanan nga naglantaw nagpaminaw pagamping og pagampo kanunay timani kanunay mga higalang ison nga kung ikaw adunay mga balatian ay pag duha-duhas paginom o paghaplas o baka paginom sa kape sa said Panyawan na products nga ginama sa said marketing kay kini tinuod gayud nga makatabang sa atong maayong kalawasan.
10: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa said Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. May inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
2: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old.
1: Basta tatak, Sed Marketing, tatak, kining magaling!
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga buti.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The wonderful supplement.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
22: Oras sa mga kasama, alas 4:41.
23: Headlines. Karon.
22: Headline sa mga balita sa balitang nasyonal. Department of Education kung DepEd nagtinguha o mas hugot ng gun safety. Maban sa nito mga pagpamusil sa Jensan, gagikilabigitan o minor di edad.
24: DILG ni Butiag nga ang katapusang natultulan nga kolokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na imutang sa Davao.
22: Samtang Senate Impeachment Court, iyon pagmarka sa affidavit sa self-confessed hitman nga si Arturo Lascanias.
24: Korte Suprema ni basura sa giusang ang mga petisyon nga giduso ni Vice Presidente Sara Duterte ug pipila ka mga abogado paghunong sa impeachment proceedings sa Kamara mato kaniya.
22: Sa mga balita lokal, konsiyo sa Sadakbayan sa Sugbo, nagtinguhang gamadeklara ubos sa state of calamity ang mga barangay sa Sudan nga nakasinati o mga pagbaha.
24: Laing pagsaka sa Bayronon sa kuryente, posibleng ipatuman ng buwan sa Agosto.
22: Balita gawas sa nasod, Pope Leo XIV. Ginakdang gabaruaw sa Uruguay, Peru o Argentina sa buwan sa Nobyembre.
24: Sa negosyo, inflation rate sa nasod, iubos neto sa 6.2% netong Hulyo.
23: Headlines, karon.
25: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
22: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
24: Mabuhay Pilipinas.
22: Tungkol na mga mahinong danon.
24: Naguna ka.
22: Sa Unang Radyo,
24: Unang Balita.
25: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
22: Ator mga impormasyon ng inyong masairan.
24: Ang ayan mo madunggan.
22: Una sa radyo.
24: Una sa balita.
25: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
0: Number one.
25: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang Radyo, Unang Balita.
0: Number one.
25: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
0: Nationwide.
25: Nationwide. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
1: Gising na!
25: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
22: Adar Megalang Huwebes. Pizza size na Megala sa buwan sa Agosto 2026. Sangaan sa kanito mukhang para sa Sero HP, aramin sa buka menyo mga tigbalita.
24: Sangaan ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
22: Ako sa inyong Radio Man, Arlo Samante. Anto tabi ka na sa Rasay, santak na sa buntang, pagkatulad ka rinyo sa mga labas ng mga balita. May buntag, sugbo ka bisay ng Mindanao, lalapod ka na may gana sa tunga pagpanagoban sa tunga tulumanon unang radyo ng panita. Kumusta? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Nanginout kami nga nakamos kapiskay kamayari at daw ka na may gana nga huwibis. Sabi na kong muuwan ron, okay, ganina pagmatana ko mga higala, medyo tutulig sikto. O niya akong kipanidaan, ibundak gamay. Pero nawagtang rapod, dali rasad kayo, segundo na ba? Ang wakabot 1 minute. Ang 1-1 may gala dari sa Suran. O dito gani may gala sa Bukid. Pero hangad ang langit. Ang panganod mga higala, ang dagom, dali na kay mawagtang. Mapapas na yun ba? Kini, ang tanawa niyo na hindi gini mo 1 tingali, no? Galang karunta tao, dito i-check may gala pag-asa. May buntag sa itong mga ginang sa panibay. Nga manon na kaginahawaron gamay kay manon, holiday. Charter day mga higala sa probinsya, sa Timog, probinsya, Sugbo. Apil na ana, may galang Cebu City. So may klase. Ang ato nga mga nanay, marag nagsigip pagligid-ligid as banig. Orang upan may galang, kakini sila, naanan naman ni sila nga mumatagin og sayo. Naanan may galang silang tagstag sa kamang kusina. Nanikaisikay nasad may galang pagpangandam po ni sila nga pamahaw karong alasays. Ang uban, mukaon ni sila may galang alas 6 si Midja. Ay naanad ng tiyan, may galang kamasudlan ng ilang pagkatiyan o pagkaon. Alas 6, so nga to, alas 6 si Midja. May mutag sa mga taxi drivers, bus drivers, POG drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers, may galang na sakay na sila mga sakinan. Nining oras sa karon sa kamuntagon. Kumusta ito ang pagpamasayro? Kumusta ang Bantal Road? Kagahapon sa pagpatuman sa kanang si tawag ani ilahang kwan niya kanang discipline zone Oplan Bantal ang kanang dapita mga higala do na gi designated ang mga motor nga dito gid mo agid ka pwede nga mo lapas ana sa blue nga lane pero shared na siya may galang nga lane ha pwede ka agid diha ang sakinan pero mo na daghan may gala reklamo kagahapon adlaw kay ang uban ka mga motorista wa makahibaw nga dede pwede mo saka nga dos flyover. Wa sus pagsaka nila dito sa flyover na anay taga CCT o nagpaabot dito sa unahan. Ah, daghan may gala nasagmuyo in town ka mga motorista may gala labi na ning mga delivery rider. Kana sila may gala mo ay usa sa mga grabing na dakpan kagahapon nga lawa. Kani atong sayro ni may gala sa atong pagpanaguban. Hapas din pa, anis na may gala sa atong answer to win na promo karabutan. sa atong answer to win na promo kanamuntang ka mga kasama. Dara, dara, dara. Ah. Ningon, may ganang DILG kay na, napagya man eh. Nga narakpan si Bato de la Rosa. Dito na kalamang adlaw. Atong Martes. Nada yung may gala sa newspaper. Anikan ka nang sa social media ng mga... Kwan dito, mga media sa Manila nga... Kwan ka nang mga dagko ng mga media industry. Ngayon dahil nga... Nadagpan si Bato de la Rosa? Question mark ba? Nahuli ba si... Nahuli si Bato de la Rosa? Pero question mark siya. So, daghan din ang otana din. Dagpan, dagpan ko no. Dagpan, dagpan. Kung nga question mark, maguna, tanawasan na ninyo. Pero nakpan ko no, nakpan ko no. Ikaw ng DILG, mga igala, wala. Ikaw po, mga igala, ang NBI, wala. Ikaw, mga igala, ang AFP, wala. Saan? Si Senator Ping Lacson, nakaman na siya mga source, mga igala, kay former chief PNP man eh. Wala niya siya, wasan. Wasan ko namin ko ng iyang source. So, ikaw ng DILG, kanapusan ko nung natultulan si Bato de la Rosa sa iyang lokasyon, asaman ko nung napit me. Asaman, ah, ha, ha. Asa siya katapusan nga nakitaan. Ah, asa napit. Ako, mo kuana, kuana, mo, mo consider ako ana kanang inyong ipang tubag ron mo consider ako ana pero in general dito na pita sa kwan anak nga is ay anak nga lugar anak nga dapit anak nga isla apoy na lang makonsider na nato kasamang Maris na ilang ipang tubag kinaramang yapo na dito. Ano na ito, lisun-lisunan. Dito, katapusan ko nung nakitaan. Vice po ng DILG. Parang general kayo ba? Nasa, na dito. Siyempre, asa mo tayo. Alaga mag dito sa Luzon. magpadoog sa ninyo para magpadakop. Okay. Para may ka na itong answer to win promo. Kanapuntag ha? Answer to win promo. Kaya naman murag karat man ka naman. Marami siya over, kwan? Over modulated akong ako ning kwan? Siya man is ako ning monitor? Murag over modulated si gamay ba? Sige lang. Tara nang ipacheck ka na tataw. At sa check, may kailan sa kasama ang JC sa Mampong. Sa ito tabi ka ng mga presyo sa mga nagunang panaliton sa atong merkado publiko.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
22: Kasama ang JC, good morning, JC.
2: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold Dog, kasama ang Inday Maris. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigtaminaw ni atong stasyon, DYHP, RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga brahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag din ni ating ni Kuya niya sa ating Ilmaris Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niyo dati, may buntag niyo na Kuya. Okay, update na rin na presyo sa mga klasik-klasik mga bugas para sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Binhi Rice, 50 ang kilo. Jaguar, 52 ang kilo. Grandeur, 52 ang kilo. Windy Rice, 52 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Brown Rice, 75 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 60 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, 70 ang kilo. Pure Philip, 58 ang kilo. Papul Philip, 110 ang kilo. Mia, 52 ang kilo. Panty Rice, 50 ang kilo. Dinurado, 52 ang kilo. Tia, 52 ang kilo. Thai rice, 52 ang kilo. Kailo, 47 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyuhan. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RML.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, og bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga ay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
22: Dagan sala mga samang Jesse Samampong kay kamigala sa Carbon Public Market. At oras may gala alas 4:55 na. Dila sa nako i-check si kasama ang Jean Gallardo sa gawas. Pero akong papinaw ng iyang interview kagahapon. Ako man nakita sa iyang Facebook ang iyang gipost may gala. Ang iyang pagpang-interview sa mga rider na ako'y nakita nito may itong Tagalog. Paminahon na to ha. Ang iyang, nakuha na to dong? Ang iyang, ano pa? Pag-download pa na to, no? Gikan sa iyang Facebook page ni kasamang Jean Gallardo, Radyo Man Jean Gallardo. Ang iyang interview dala. Dala, ito ka na. Panibig ka na ang katong pag-cover na itong kagahapong ang lawas sa pagpatuman yun sa Oplan Bantal.
4: Kawawa yung mga nakamotor, oh. Uli, ang dami ng mga yan. Yung iba nagbuhay lang.
6: First time pa lang.
4: First time. Tapos alin na signboard.
6: Bago nila.
4: Bago lang yung patakaran nila. Hindi dapat maglagay sila ng enforcer. Bawal kumaan. Tama mali.
6: Citation ang ilang issue.
4: Kagaya na lang yung nanay. Bago lang dito. Ali ka side.
22: Kaya sila mga kwan may
7: siyar. Wala pong badlong nga dito sir. Dahan.
22: Delivery rider.
4: Wala. Walang enforcer. Eh syempre matatrap sila. Matatrap lahat ng motor na hindi nakakalam.
6: Sana away lahat ba?
4: Ang dami kasi ginagawang katas ng mga motor. Pati sila magposte ng motorista ano doon, enforcer. At igilan yung mga umakyat ng motor.
6: Oh. Sir, ano gusto mo sabihin?
4: Paglagay sila ng enforcer doon. Para yung mga hindi nakakaalam. Kasi kahapon lang yan eh. Hindi pala kung isang buwan, isang taon, alam na ng mga motorista. Eh kahapon lang yan. Hindi pa alam ng mga iba. Kasi dating dumadaan sa taas eh. Kagaya ko.
22: Supply over niya. Supply over. Hindi
4: na pwedeng
22: dumaan dyan. Yan ay sa
4: Manila. Dati. Biroin mo, ang luwag-luwag. Palikuti ka sa AS Porto na asikip-sikip. Motor lang kami ha, motor lang. Di pa makakadaan ng motor dyan. Tapos sabihin nyo lang kasi may motorcycling. Eh, motorcycling, may mga car na dumataan eh. Oh, tama mali.
7: Shared lane ng Japan siya.
4: Dapat maglakay sila ng enforcer doon para hindi na makadiretso yung mga motor. Eh, pagkagatching ginagawa nila eh.
8: Sir, pangalan mo po sir.
4: Di ba nila, basta Maxim Rider ako.
22: Maxim Rider.
4: Eh, nakakawa yung mga ipo naghanap po eh. Uli nila, naghanap po eh, magkano lang ang kita. Bibilad ka sa araw, sa ulang. Tapos ganyan, nagawin kang katasan. Ang dami na lang uli, oh. Picture niya, no? Eh, kung may enforcer doon. Oh, kasi bago lang eh. Dalawang araw pa lang yan, kahapon pa lang nagsimula yan eh. Di ba niyong isang taon na yan?
22: Ah. Aran, apilain. Apilain, may kalang ka mga... Man, ang ipagtakop po diha, may kalang sa mga unahan ni sa flyover.
7: Sir, no? Wala ka kahibaw, sir, nga na nag-implementar
8: wala,
7: na plan.
8: Wala, wala ko mo. Kasi dinig ko sa akin na huwa pa yung unahan ni Kid yun. Sa talamban, Roman.
7: So, wala ka nakakitag mga sign ko,
8: wala.
7: Sir.
8: Wala. Kadiri na ko kitag sign si Mom.
7: Ah, nga. Kuan, diri na gid.
8: Oo, diri. Oo, diri na. Line. Oo. Eh, kumikibaw ko. Kibaw ko, ari. Ari, lamiagi din sa sayang.
7: Asa mga kaniagi, sir? Sa flyover na kaniagi, sir?
22: Mane? Ano sila,
7: ha? Onsa, sir?
8: Dili.
9: Ang kaning uplan na bantal, ang inyong naibawaan.
8: Pizza size na, pizza size po po meron.
9: Ah, gato. Pizza
8: size sila.
9: Ah, gato.
22: Ah, ito, pizza, pizza size pa.
9: O sa ba, nakalapas po ka, sir? Nakalapas po
8: ka? Oo, di na sa flyover.
9: Anong agi ka? Agi po ka sa koan. Karon kay bao na ka, sir?
8: Oo, kay, pero, sa po, sa
9: pizza natikitan ka?
8: Oo, tikitan, no entry.
9: Sige lang, sunod na po, sir. Amping, amping.
22: Ah, money, mga ikala. No, usapin sa mga reklamo nila, mga ikala. Kay, wa sila kay bao na ang flyover di ay di na pwede pag-iaan o
9: gagawin.
22: Ito siklo.
9: Ganaan dyan, sir, pang, pero hindi pag-agyagi.
22: Huwag sa signage.
9: Pero at least, sir, karon kay nakaibaw na
8: gyan. Nakagutas ko birno, sir.
22: Nasaan siya sa gobyerno, sir?
9: Karon kay bawo na gyan, sir. Amping na to sunod.
22: Pero actually, ginabalita. Ginabalita naman.
9: Yes, sir. Thank you, sir.
22: Discipline zone. Pero wak mahibaw eh. Nga ang flyover di ay di pwede pag-iaan o mga motorista na. Ang upan na, nahinayak na dito sa, dapit sa country mall ba? Wag ibutang nito, oy, ay mag-agi di haskwan ha sa kanang flyover. Kay Dakop di ha. Wag ibutang notice. Di, ang mga motorista may gala, agi sa kanang flyover. Manigingo na nga kwan ha, kining Maxim driver. Pag abot sa unahan sus, Dakop man di ano giingon? Wak bang ko dito sa Manila at Megala? Kung tinuod ba niya ang giingon nga walay notice dito sa may country mall area o dito baka may barangay hall, Megala sa may barangay Manila nga di pwede no entry ang flyover. Sus pag-abot dito sa unahan, dako pa niya ay. Kung nakaagi ka mga higalang flyover si Babaw, o niya... Niagi ka mga higala diha, pag-abot sa nahan ay taga CCTO nang paabot mo, dakop diretso. Ito, sa itisyon naman hinon, pero sa kalibusan na. Oh, dapat, ma'am, hinon, si ma'am Rakil Arce, nakapaminaw man nato. Unsa man inyo ang kwala naman, tinood ni yung ingon nga way notice dito sa unahan, parang mahibaw sila ba nga no entry ang mga flyover diha sa mga motorista. O kaya mga motor, kaya na pit sa may banilan. Hala, unya taon-taon, ato ning i-check may gala, ang uwan pa nga mga ipapalo-up na ito ni unya. O, oh, ipapalo-up na ito niya. Pasali pa, nanatay winner mga gala sa atong answer to win promo. Yara, ang atong winner may gala sa atong answer to win promo, naka-follow siya may gala sa atong mechanics, ha? Naka-follow siya may gala sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page o kang attorney Phil Fernandez Banyo kaya nag 1 million na kagahapong adlaw pastilan. May taga ma-pixa na itong Facebook page ha? Nga ang uban nga ni sobra nitong attorney aripon rin sa amo. Palosan mo kang Arnold Bustamante. Ah, nakapalos siya may galak ka sa kang attorney Rufil o sa DYHP Aramin Cebu. O niya, sakto rabi. Ang tubag may gala, Davao. Pero ang tubag yan ni may gala, Mindanao niya. Ang Davao na, mas Mindanao. Ato na lang, ikaw na lang na to. Dito kuno sa Davao, may gala. Mao si Giselle Reblesa. Giselle Reblesa, congratulations. Ikaw ato pala rin nga mananaw, karabuntaga. O niya, pareho lang kong chat sa ato nga Facebook page. Aron nga imong masend ito po ng imuhang cellphone number. Para masend po nato ang imong paldo-paldo nga GCash. Ma'am Giselle ha, congratulations ni mo Giselle Reblesa ang atong palaraan nga mananaog karong buntaga. Samtang tayong mga Pinoy, meron tayong mentality na kapag imported, mas high quality sa mga damit, sapatos, appliances, di ba? Pero pagdating rin sa gamot, actually, napansin nyo ba, minsan kapag sinabing imported or branded, feeling natin automatic mas maganda at naagad. Parang, ay, galing ibang bansa. Sigurado mas mataas ang quality. Pero totoo nga ba yun? Ang totoo, hindi basta branded o imported, high quality na. Ah, meron ngang high quality at gawang Pilipino pa. Alam nyo ba, sa Unilab, ang mga gamot at vitamins nila hindi basta umaasa sa certificate of analysis kung may imported man na ingredient or produkto galing sa foreign suppliers. Kahit na imported ang mga ito, tinitest ang bawat isa para makumpirmar kung tama, pasado at ayon sa standards. Kailangan may certification? Oo. Pero kailangan may sarili pa rin nga pagsusuri. Kapag Unilab ang gumagawa, nire-research at chine-check ng 50 quality test bago pa makarating sa atin. You heard it right. 50 yun, ha? Kasi gamot yan, mga kasama. Inumin natin yan. May epekto yan sa katawan natin at sa pamilya natin. Kaya hindi dapat sapat ang imported naman o branded naman. Dapat ang tanong, safe ba yan? Effective ba yan? Dumaan ba sa tamang proseso? Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Hindi lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin kung ano ang mga gamot at Unilab na gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
25: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
22: Oras, alas 5:04 na may galantak na sa buta.
10: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
11: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: 2026, EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na
3: makasakit.
2: So anak ko, 90 na ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, ragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o TTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
7: Zen Living Testimonies.
8: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
8: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zen Panyawan Coffee Mix.
9: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo usok sa inyong sugar, John Largo.
7: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
8: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
10: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap

0: pag-inom sa said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
1: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas lagi itong bakto.
2: Living Testimonies.
3: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
4: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
2: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita-D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kaayo. Vita-D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, Osaka Private Medical Doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, Osaka Vitamin Hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong sigur na, ginutundo ikukun sa akong angay. Ipumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
15: Makabuhay!
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
8: Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado!
20: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
21: Bang kasama at ko si Radyoman Attorney Buen Alguno.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Konsolasyon Cebu Branch.
15: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
21: Bayutrol Herbal Capsule.
22: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
21: Bayutrol Herbal Capsule.
22: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
21: Bayutrol Herbal Capsule.
22: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
21: Bayutrol Herbal Capsule.
23: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
24: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
23: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinig ikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
24: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
23: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
25: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
26: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
28: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
29: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
27: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
28: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
29: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
27: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
29: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
30: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naanak kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
31: Again, sure.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na tugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na gyud imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-ol, sana all.
1: Ora sa mga kasama na 5:19 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Karon si detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Nanawagan ng Department of Education kung DepEd alang sa mas lig-on nga gun safety measures o manlayang insidente sa pagpamusil ang nagtabo nga naglambigit o gusaka minor di edad. Nakaroon si Education Secretary Sani Angara nga ang nagtabo nga insidente naglasalamin kini o troubling pattern sa pag-expose sa mga bata nga to sa armas o sa nagkalapan nga kabalaka nga gikalambigitan kini o mga minor di edad nga mga estudyante. Gipalanog sa DepEd ang maoga panawagan o man usa ka 9 anyos nga tinunan ang kritikal karon ang kahimtang nga dihang aksidente kini nga nakablitan o nakablitan ang usa ka kalibre 38 nga pistola samtang nagduwa o man sa usa ka 13 anyos niyang higala sa usa ka balay sa General Santos City.
3: Sambang nangayo og pasaylo ang DepEd Schools Division of Davao nunod sa giulagway nila dili maayong pamatasan nga ipakita sa pipila ka mga estudyante aton sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa usa ka tungaan dito sa Davao. Nagkanayon ang Schools Division nga upat ka mga tinun-an nga nalambigit sa maong insidente, gipaubos na sa disciplinary measures, guidance and counseling ug values formation interventions kabahin sa paghimo og maayong pamatasan, digital citizenship ug pagpahinumdom sa pag respeto sa uban. Wala mang gibutyag sa Schools Division kung asa nga tunghaan ay tabo ang mong insidente. Apan nag-viral ang usa ka video sa social media di nakita og nadungog ang mga estudyante nga ni bugal-bugal ngadto sa presidente.
1: Samtang nga gituan sa Department of Interior ang local government kundi ALG nga ang kanapusang nasuta ng edukasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa naani dito sa Mindanao. Mato ni Interior Chief John B. Cribulya nga sa Mindanao area ang ilang ganahimawaan ang katapusang nasigpatan ang senador. Gilawatan kini ni Rebulya o bansa iyang pag-insister nga wala pa madagpis si De La Rosa. Kaman may katap online nga nadagpa na ang maong senador. Tugunin na ikonsidera ni Rebulya ang maong ikatap nga mga taho nga fake news. Ipasalig ginoon ang maong nga karihim na pabilin sila nga transparent sa publiko kung nanunay kalambuan bahin sa pagpangita kang De La Rosa. Una nang nigawas aga mga taho nga ang International Criminal Court kung ICC sa dahig na isuna o warrant of arrest bato kang De La Rosa sunod sa pagkalabigit din sa kasong Crime Against Humanity nagipasaka sa bato kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
3: Samtang ibasura sa Senate Impeachment Court ang pagsupak sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa marking sa usa ka portion sa affidavit ni self-confessed hitman Arturo Las Cañas isip usa ka prosecution exhibit. Gipakanaog ni Court Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero ang maong hukom kagahapon nato sa ika-13 ka adlaw nga impeachment trial ni VP Sara. Gipasabot ni Escudero ang Section 34 Rule 132 sa Rules of Court nga ang korte angay mo konsidera og no evidence nga wala mapresentar o formal nga gitanyag sa maong tumong din gipakita ang ebidensya o angay kining specify. Nidugang sab si Escudero nga ang dokumento pabiling depektoso o kay wala kinipirma, wala sab na notaryuhan o wala ma-under oath.
1: Alas 5:23 na, gibasura sa Supreme Court and Bank ang giusang o giisang petisyon sa ginusun ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang pipinag ka mga abogado sa tinguha nga mahunong ang House Impeachment Proceeding batok sa kaniya. Ipakanaog ang maoga desisyon sanglit na konsidera kini nga moot gumikan kay nagsugod na ang Senate Impeachment Court sa trial o ganaan na kini sa ika-13 kaadlaw na mahayag ang Korte Suprema nga ang mga isyo nga giisa sa maoga mga petisyon nagpakita nga moot and academic o dili na kinahanglan na o resolusyon tungod kay ang kamara niaprobar na o gani-transmit na sa article sa impeachment ngadto sa Senado. Kano naman nga si VP Sara nihangyo sa Korte Suprema pag-issue temporary restraining order batok sa Kamara o sa House Justice Panel itong Marso ng tuiga sa tingwa nga mapugan ang impeachment proceedings pato kaniya.
3: Katapusang balita gikan sa kauluhan, sugod sa Agosto 15, patuman na ang pagumento sa fuel discount alang sa mga jeepney o UV Express drivers ngadto sa 12 pesos kada litro gikan sa kasamtangang 10 pesos kada litro. Ipaibaw kini ni Executive Secretary Ralph Recto subay sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pagpataas sa mga diskwento sa mga produktong petrolyo aron makuhaan usab ang impact sa tensyon sa Middle East ngadto sa transportation sector sa nasod. Naukman kini ato sa gihimong meeting uban ang mga cabinet secretary sa Malacañang ninitoki ang ubang mitigating measures o mapalig-on pa ang pagtubang sa gobyerno ngadto sa mga epekto sa krisis sa lana. Gimanduan usab si Recto ang DSWD pagsiguro nga ang uplift assistance moabot sab sa hingtungdang mga beneficiaries nga naglakip sa mga mag-uuma, mananagat, mga nanabaho sa transport o construction sectors ingon man ang mga low income earners.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya ito nga pagpanaguban ng mga kasama ang iparehantas sa damantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pareha, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mohatag bekay na kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Arong arita na ligang masakit. Kung sa ikaw nga nagpapinaw karon, bata sana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule, gumamatok bekay sa mga baratihan. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rayuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule, epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Gumikan sa mga vitamins nga narinig, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado ko namigala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika ang isuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kami gala sa Rose Pharmacy, South Stardust Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gastana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol Leyte. Mahimo sa dinyo may gala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, DK Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Cherry Pharmacy sa Cabotis Island, Hero Pharmacy sa Walanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
4: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, control po na imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Hoy, samtang naminaw ka na ang radyo mga kasama. Ilan nang tamang api ha? Kanang kape nga makapalagsik na to. Kana makapa-update po nato mga kasama. Mga pi, gamit may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ni sa ka-active nga sagol nini mo ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sab ni aron na alibihan ang sakit hatod sa arthritis. Unya may pagtuon sa may gala nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sa kinin native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong dapit o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
4: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinog maayo, magka-produce kini yung mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% ninimo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ang number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre ang quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City na animi mutang sa may Usmania Boulevard. Buhayon ka na sa may Cebu Dock ng Cebu Gospel Church. Deskonsulasyon, doon pa'y Life Extension Clinic na animi mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Tubagan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or Katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na siyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. O niya ikalimot ha, para makasigurado gin mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gin og tanaw para makita ni mo din ako doon by marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gin na ni mo dili na waton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay ni ko makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kay nga damo ng Super Fiber, kuala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong imix ang tibok nga sachet sa Super Fiber, pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag inag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosab din na sa Life Extension Clinic.
3: Nahakwid ako kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing Nagyod diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery. Og nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu, apil na sab sa Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus na sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ha? Ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
1: Oy! Ano po tayo na ipangutana may gala sa itong answer to win na promo karamuntaga. Ano, attention, attention, attention sa itong mga nagtanaw sa itong FB Live karamuntaga. Di atay laing pangutana sa itong answer to win na promo. Naman ito, ipahimaw may galang Department of Education. Nga doon na po laing bata may galang na biktima sa pagpamusil. Na aksidente na actually, no? Aksidente din siya may galang na pag nahitamo sa Osaka 13 anyos. Naar critical rabaroon may galang ang bata. Naroon sa tambalanan. O niya, nagduwa-duwa rin may galang tinunan ni siya sa Osaka tunghaan dito may galang sa Osaka sa mga syudad sa Mindanao. Karon na pangutana, unsa ni nga sudad megala dito sa Mindanao nga dunay bata megala nga estudyante ang naigo sa arma samtang nagduwa-duwa. Nagduwa-duwa sa higala. Unsa ni nga sudad? Kini nga sudad megala daghanig wan tuna. Tuna kapital. Dito si Kuanane, dito si Nimuel. Nagbidyo-bidyo sa mga tuna. Ah, unsa ni nga syudad? Unsa ni nga syudad? Bega na dito, Mandawi ko. Mindanao gani. Mindanao gani. Naibata nito Megala nga critical na igo taon Megala sa kalibre 38 samtang nga nagduwa-duwa Megala uban sa iyang higala sa balay sa iyang higala. Mauni na nawagan doon ang Department of Education nga pahugtan Megala ang gun safety labot Megala sa paghupot og armas unsaon pag hupot og armas gani ni siya makit-an Megala sa mga bata. Dindi makitaan sa mga bata may gana kay usan ni sa mga tanaw sa mga usan man nga usan man duaan ba ni? Mana nga pagtanaw-tanaw sa mga bata kablit-kablit niya pagka buto ana sus kinabuhi ang nakasalalay ana mga kasama. Asa nga syudad dito sa Mindanao mga igala ang nahitabo ning maong nga insidente sa dili actually wa ni tuyo ha. Ani aksidente ni siya may gala sa nga nibuto ang armas kay giduaan na may gala sa bata ang armas mga kasama. Oras! Alas 5.34 na!
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: This newscast is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
9: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magcapsule. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
5: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
9: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaanin ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimulang simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, dito ako, believe.
14: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilabano, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Kabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
16: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
20: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
21: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
19: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
24: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
25: Life Extension Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Ora sa mga kasama na 5:46.
28: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
27: Kaya ito nga pagpanaguman, may ganag iparayuhan ta sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa bang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer elimina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pa nga matang sa cancers nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ani mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa di ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga mga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancers. Ang Life Extension una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger ni sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ani mga kasama na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ni ug maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang nga quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang nga immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang nga mga sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kinimigayla sa angiogenesis o usaka proseso di na mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa butubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cell sa lainlaing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers kalabot na sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug maubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa mga cancer patients sa pag-inom may gala nining vitamin D3, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon kini sa usa ka tuig pa nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga dunay maintenance medication. alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease, ugaban pa. Unya mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu City o sa probinsya sa kantidad nga 11 pesos matag soft gel. Importante o mahinungdanon nga pahinumdum, kinang namigala nga siguraduhon nato kada rin marka nga LE ang matag soft gel. Nagpasabot nga Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo may gala sa mga butika. Unya mag-amping ta ha sa mga peke ka mga produkto mga kasama. Unya mahimong matawag lang sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugda na atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha ga benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal, ga Vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adun ka ni 200 ayo nga Vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Reishi Mushroom Extract, adun ay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties, nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Murang atong sugatan na atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
28: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto.
3: Dahil 30 anyos nga tricycle driver gidunggab sa iyang half brother kasama mo sa balita Radyo Man Polauro.
28: DYHP Tatak RMN Report.
4: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold Pabayalin nga nagpaalim si Ed Samad Ginugdaban. Kinigdik ko na si Francis sa Ligaspino sa 30 anyos sa ka-tricycle driver ninyo kalagpuyo sa sityo Buswang, barangay Kantuhod sa lungsod sa Balamban. Ang inidunggap niya iya ining brother nga si Judil Diutay Ligaspino, hingkod na ang pagidaron. Matod sa itong kapulisan, nagka nasuko kining maong suspect sa regipangitaan kini sa headset of charger sa biktima o ang iyang manok na kalit sa lawa. Nilakaw ang suspect kung balik ni ini, nanunggap na diritso sa biktima. Biktima na igol siya dugan, inalik pagdaas tambalanan, ang kapulisan ni Imo got force of operation sa suspect apan wala kini makiti. Kasama mo sa kapulisan sa probinsya Sugbo, kunyong Radyo Man Polauro, DYHP Tatak RMN.
28: Radyo mo nationwide.
27: Samtang konsiyo sa Sudakbayan sa Sugbo na tinguha ka madeklarar o sa state of calamity ang mga barangay sa Sunahan na nakasinatig ang mga pagbaha. Kasama mo sa balita Radyo Man Bulonas.
28: DYHP Tatak RMN Report.
5: Gitinguha sa konseho sa Dakbayan Sugbo nga padeklarar ubos sa state of calamity ang mga barangay sa syudad nga nakasinati og mga pagbaha. Kinahuman sa sunod-sunod nga mga pag-uwan sa Dakbayan sa miaging mga adlaw, tumong nini nga magamit ang calamity fund sa syudad pagtabang sa apektadong mga barangay. Ang City Council pinaagi ni Consul Philip Safra giawag sa buhatan sa mayor pagtuon sa posibilidad alang sa resultang deklarasyon.
6: I move that the executive department through the Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office and Council to study the possibility of declaring a state of calamity on all affected barangays on the heavy flooding that hit City of Cebu.
5: Si Konsehal Philip Safra, lakip sa mga barangay sa syudad kalaming apektahan sa mayaging mga pagbaha sa Dakbayan, maawa ang Guadalope, Tisa o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong Radyo Man? Eli Bolanos, DYHP Tatak RMN.
28: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita tut kanato sa said marketing ang tigama og tigapoda pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said liniment oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said kugon nga epektibo alang sa UTI ug mamalatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitakdang mo bisita si Pope Leo XIV sa Uruguay, Argentina ug Peru sugod sa Nobyembre 6 hangtod sa Nobyembre 17. Gianunsyo kini sa Vatican ug mihulagway nga major trip kini alang sa Santo Papa nga nigahin og pipila ka dekada isip missionary og obispo sa Peru sa wala panahimong Santo Papa nga tumiaging tuig. Gibutyag sa Vatican nga si Pope Leo mugahin sa Uruguay sugod November 6 ngadto sa November 8 samtang November 8 ngadto sa November 11 mobisita kini sa Argentina og isunod niya ang pagduaw sa Peru sugod sa November 11 ngadto sa November 17. Nasairan nga wala pay katolikong Santo Papa ang nibisita sa South America sukad ang mitaliwan nga si Pope Francis miduaw sa Chile og Peru ni atong tuig 2018. Si Pope Francis nga lumad nga taga Argentina og unang Santo Papa gikan sa Americas nasuta nga wala gyud makabisita sa iyang lugar na tawhan diyang milingkod pa kini isip Santo Papa. Kato mao balita tud kanato sa Said Marketing ang tigamaog tiga para pud sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin Said Liniment Oil Said Celebrity Beauty Kojic Soap Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bag-ong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang number one nga makatabang sa mga balatian nato sa atong lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, daghan pa mahimong mahalibyohan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin sama sa simple nga trangkaso, hilanat, ubo o sipon. Huwag tangday na mga kapanyawan o mga kasama sa bago nga Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayaw sa kalimot sa paggamit sa Said Panyawan Liniment Oil. Tanang produkto sa Said Marketing, mapalit na ninyo sa tanang butika sa inyong mga lugar.
27: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kumusta sa mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab nga pagpanarbaho. Ilabi niya katong physical nga kusog mo ay yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiun bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil po durag dunay magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta sakit. Dili po ta ka focus sa atong gibuhaton. Maong dini angay nga baliwad un lang, ha? Busa sa mga kugihan na to din nga mga listeners na kabati na bamunian ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghana sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Maong advice na ko sa inyo mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw, pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kineri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
28: Ratio mo nationwide.
3: Cebu City Mayor Nestor Archivali makak sa mga taho nga ni suporta ang iyang administrasyon sa PAC Silica Project. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Boluno.
28: CYHP Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita, hatog na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gimakak ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nisuporta niyang administrasyon sa PAC Silica Project. Kini sukuhay sa nagbansiwag sa pamantalaan sa social media platforms. Kabukas ang niyang pamunuan sa maong proyekto. Gitaro sa mayor, ngayang gisgutan maulang ang pag-andam sa syudad o sa mga Cebuanon. Labot sa artificial intelligence kung AI. Kaya nilang pabiyaan sa modernong mga teknolohiya.
8: Because we understand that AI is the future. In fact, dinis sa atong mayor's office, akong i-request ang atong mga tao na kinahanglan din sila maka-upgrade ang ilang ikamahuan regarding aning AI. And we want to be more proactive on this because in the future, kung dili ta makahibaw ani, mabiyaan ta.
5: Si Mayor Nestor Archival ang PAC Silica usa ka US-led International Economic and Security Coalition, pagsiguro sa supply chain sa semiconductor, artificial intelligence infrastructure, ug uban pa. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang uptick, alerto o di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
28: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita atot ka nato sa Said Marketing ang Tigamaw. Tigaburapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon yung epektibo alang sa UTI o bangbalatian sa kidney, o ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita ni Kunhod, ang inflation rate sa nasod ngayon sa 6.2% niya itong Hulyo. Base sa wahing dato sa Philippine Statistics Authority ng BSA, ang inflation rate sa nasod niya itong may aging buwan ni Hinay, gikan sa natala nga 6.4% niyatong buwan sa Hunyo o 6.8% nga natala niyatong Mayo. Sigun ni PSA Undersecretary of National Statistician Claire Dennis Mapa, nga ang maong kalambuan tungod kini sa paghinay sa pagsaka sa presyo sa transport sector o paghinay usab sa pagsaka sa gastuhan alang sa edukasyon, ingon man restaurant o accommodation services nga nakatabang pagbira paubos sa inflation rate sa nasod.
2: Katong mga malita, ihatod ka nato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
28: Radyo mo, Nationwide.
27: Samtang Cebu City Vice Mayor Tomas Osbenyani pahinomdom sa konseho nga dili magpalingla sa ubang developer sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eliborono.
28: CYHP Tatak RMN Report.
5: Gipahinumduman ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang konseho nga di magpadlingla sa ubang developer. Kinibisa pa man kung ang busy mayor, ididaanan mo pagawa sa iyong opinion ni ining isip presiding officer. Partikular nga kitumbok ni Osmeña ang muntirasa sa Cebu nga una na nipibaw nga naka-establishar na og mga detention pond o dili mo hinungdan sa mga pagbaha sa ubos nga bahin ni ini. Dilibot ang busy mayor nga basulan sa mga Cebuano ng desisyon sa konseho o sa binuhatan sa mga developer nga kuwang sa pagpakabana.
9: Remember, after the development, the developers are gone, but the people will remain. And sooner or later, over a period of 10, 15, 20 years, there'll be another major typhoon. What do we do? Have another public hearing? We should learn how to look ahead, because history tells us that something can happen. Just because it did not happen last week, it can happen again. And this is something that's very, very dangerous.
5: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, si the Council Pinagi ni Osmeña, una na niya ubhag sa buhatan sa Mayor Pagliwat of Cease and Desist Order Conceding o Batok sa Muntirasa sa Cebu, hangtod nga kini makakonbinser sa kaepektibo sa istabisar na ining mga detention pond. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
28: Radyo mo, nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
27: Mga kasama na kita, baka o gamahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas, ani-ana may gana ang EXL Magkabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad lang may gana nga 20 pesos matag kapsula, maangkon ani mo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1

0: order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oi, congratulations! Yay, yay, yay, yay! Ang atong winner, Garabuntaga, mga kasama sa atong Answer to Win promo, sakto yung tubag, Jensan! Ang tuna capital sa Pilipinas! Dito niya ng Jensan, talagang adit itong mga tuna, kanabuntot ka sa mga nestor ka ng un-unan, bitaw? Sus, grabe! Naglaut-laut! pilit kayo sa baw! Dami aning tuna ka ng labas kay nga tuna niya. Imuhang un-unan mga gala ka ng ihang ikong. Napit si ikong ba? Sus, ginoo ko kalami na kuna ako rin to laging puyos. Ah, kanaan lang tuna. Amot mag arthritis yung alik ko, no? No, naman tayo mga kwanda, herbal niya. Okay, congratulations ni Winilin Rubio Igbos Amis. Ano yung mga pinilido, ma'am? Amis? Winilin Robio Igbos Amis, ikaw ang atong palaran ng mananaog ka na buntaga. Naka-follow siya regala sa Divine HP Aramin Cebu kang attorney Rufil Fernandez Manyo, kino? Yang na-follow mga kasama. Onya, naka-share po siya regala sa atong program sa unang radyo, unang balita. Karong buntag. So congratulations din mo, ma'am. Winilin Robio Igbos Amis. Palayo na kong chat, ma'am, sa atong Facebook page. Alang na sa paghatag nimo sa imuhang cellphone number sa GCash. Unya ugma pa rin ma-send ang GCash ha kay Wattoy Office Road sa atong admin. Kaya ito ang pabaraguman. May galagi pala ito sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule. Supplemento ng agikan sa pariya. Kamanggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mohata, may kalagalagong salawas, kaligong sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin sa ibang lawas, mandili ka regular nga makapagawas sa ibang hugaw, dugay ka mahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin sa ibang lawas, aron imong maangko nag maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw o G Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog.
0: Oy, may buntag, oy, happy birthday day kong amigo, si Boss Jun Lags. Happy birthday, Boss Jun Lags. Kumusta nga itong retired, kinabuhing retired Jun Lags? Aning police may gala sa Cebu City Police Office. Yung niya karon, retired na. Pero matod pa niya, retired na kasama Arnold pero dili, tired. Gikan sa ihang pamilya, ang De La Cruz family. Magwang nini kasamang Aida De La Cruz tampo si Jun Lags. Ato amo ning amigo, kraang police ni CCPO. Onya! Napela Andre. Shout out ni Rinaldo Riponte Cristel Kisa Riponte diha sa Katap Bunlot Cebu nga Cebu. Ah. Shout out ni Rinaldo Riponte o Cristel Kisa Riponte diha sa Katap Bunlot Cebu nga Cebu. Kani Rajuman kasamang Ricky Garing ang atong pag-iitan nga dramaturgo may gala sa Divine HP. Wala naman tayo oras mga kasama. Sa nga nalang skalitog ang paro sa Divine HP Aramen Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
0: Ako sabi si kasamang Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma sa samang takda o sa samang sibianan. At ngayon may galas kasama, Tornio Rafael Fernandez Manyo, kamusunod ka ron dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang talaan, degang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: San Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
3: Straight to the point.
2: Kini lang gyapon yung bus kalagad sa kahanginan sa kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa rin makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karo mga kaigalaan nga Huwebes o ga pizza size na. Nining buwan karon mahigala sa Agosto tuiga 2026.
3: Straight to the point.
2: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
3: Straight to the point.
2: Naguna sa atong isgutanan karong adlaw mga higala diri dai sa Sugbo karon mga kagilaan sa probinsya Sugbo mga sukitig paminaw, ha? Special non-working holiday karon sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Apilan ini ang mga highly urbanized cities tibuok gyud, ha? Lalawigan Sugbo nga why klase why trabaho gumikan sa special non-working holiday. Sa tupag itong manarbaho karon doon na sila'y premium nga makuha. Gumikan ining special non-working holiday mga kagalaan.
3: Straight to the point.
2: Subay ni sa pagsaulog sa ika-457 na nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo.
3: Straight to the point.
2: Wanang kagahapong adlaw atol mga higala sa niining maong kasaulogan ato na hinabi si Piso Health Consultant sa Kapitulyo mga higala nga si Dr. Nicky Catalan. Ang anak ni Governor Pambari 4 nga nibisita diri sa atong sibianan mahigala alang sa mga activities no sa lalawigan sa Sugbo. Kumusta ang mga kalihukan, karong adlaw man gyud no, pero ang celebration na ni usak semana inday Maris no man ang dunay tabo sa Kapitulyo, but karong adlaw mao gyud mga higala ang anibersaryo o founding anniversary. So dunay mga kalihukan, dunay Santos nga misa ug dunay mga programs nga ipahigayon sab diri sa atong Cebu Provincial Capital.
3: Straight to the point.
2: Sa gihapon mga kagilan ni Artas Dunduga mga issues karon tagantag pagtagad ang mga issues kamay labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila mga gihapon mga higala sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Naguna sa atong mga iskutanan mga kagilaan, unang adlaw pagpatuman sa Uplan Bantal Discipline Zone kagahapon diya sa may Banilad Calamban area na ni ani kini og daghang reklamo og kasagmuyo gikan sa mga magmotorsiklo subay sa daghan usab nga mga nadakpan nga nakalapas sa bag-ong mga lagda sa maong area.
3: Straight to the point.
2: Agay na bagulbol mga sukitig paminaw tagantan ig pagdagad ron butaga unsa may kalaki sa atong Cebu City Transportation Office ani kaya diri man to announce man to sila diri mga kagilaan kinini ang natumilabay Martes unya implementation naman sa pagka Miyerkules o baka to malanganin tong ilang announcement ani Maris may siguro bugbog yung announcement no unya una pa i-implement but sige lang tingali do na ra poy mga himuon nga mga adjustment sab ang atong Cebu City Transportation Office labot ani kasi ako nang ingon kining ilang mga plano kining maong gihimo nila mga kagilaan kanang ilain ang mga motorcycles mga higala doon ay motorcycle lane para na kuuyon ko ana nindot ng idea para mga higala nga dili madisgrasya ang mga nagmotor o niya dili maipon sa mga four wheels kay malkansin bigos lang mga higalag masabdan. Okay na, pero ang akong concern magod gamay kay kalsada des Banilad. Labihan ka narrow mga higala, labihan ka niwang ang kalsada, munang unsaon pag implementar. So, morning nahitabo mga sukitig paminaw, so malagmit doon na siguro yung mga experimental usa nga pamaagi or unsay mga adjustments nga himuon sa Cebu City Transportation Office labot sa ani mga higala.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin magnitude nga 6.4 nga linog mitay og sa Balot Island sa Sarangani kagahapong adlaw.
3: Straight to the point.
2: Ang feebolks unang mitala og sukod sa maong linog og magnitude 7.0 apan gi downgrade usab kini ngadto na sa 6.4.
3: Straight to the point.
2: Sa laing bahin, bagyong Maymay, gipanglantawan sa pag-asa nga mulanfall sa Ilocos Sur karong adlawa. Signal number 2, giisa sa pipila ka mga bahin sa Luzon.
3: Straight to the point.
2: Sa laing bahin, mahigala ni ay habal-habal driver na sakmitan o balor 6.8 milyones pesos nga balor mahigala sa Cebu.
3: Straight to the point.
2: Kasi lagi ni mahigala na malik na sani. Atol ni sa gilusad nga bypass operation sa PDIA 7.
3: Straight to the point.
2: Atos inihataga pagtagad rubutaga mahigalas tumagod uman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin, tulo ka mga public school sa Bukirang Barangay sa siyudad sa Sugbo ang nahimong latest nga target sa mga hulga karon sa online nga may resulta sa pagkabalda sa ilang mga klase.
3: Straight to the point.
2: Kuyaw ni mahigala, ligi ni masulbad sa mga otoridad ni malagmit mga higala, mahimong giduduaan lang ta ini. Magduduwa na to ini kalaki haron. Mahimong mga high school students ra or mga elementary students nga di ganahan mo sud sa klase. Dunay exam baka mahigala, dunay quiz baka mga kaigalaan or baka tripping lang yun di mo sud sa klase, manghulga dayon mga kaigalaan pinagi sa social media. Kanya mo ingon dayon nga mamusil sa sud sa eskwelahan. Bulabog ang klase. Muna yung nahitabo, may galaw ng talisay. Muna yung nahitabo sa konsulasyon. Muna yung challenge sa atong kapulisan, cybercrime unit, o sa atong taga-NBI mahigala, ang atong mga expert labot ani. Unsaon ni nga matrace ni mga inani? Ha? Kasi ako nang giingon, kung dunay hulga sa Palace of Justice, dunay hulga sa City Hall, wa pagyod ma sulbad may ilag kinsa ni mga manghulga, nanam taning SIM PAC registration law, ha? Insultong dako na nga di masulbad ang papanghulga sa Palace of Justice o sa City Hall, pero mas dakong insulto kini mga higalang papanghulga sa mga eskwelahan. Kaysa ilang pagsubay, labi na din sa may konsulasyon, matod pa initial nga ilang nasubay, elementary yung mga estudyante in Daimaris ang nagimuhimo. Kini na ba mga inani, mga idara ka ng high school? High school ka ng first year high school, second year, third year na. Bisa ka ng elementary, grade 5, grade 6, sugod naman na mga higalaga. Himog mga kinabuang ba, ha? Ako na siguro to nga, doon ay quiz by what, ay wako katoon ikaw, katoon ka, wa, ha, to lang inyon nga, na ay, wan, mamusil to sa eskwela. Labog ang klase, wa mahigalay klase, declare ang principal, wa klase, sus pila ka eskwelahan mga kaigalaan. Kini mga bata o ang hinungdan ani katorog yung quiz, mga tawa ra ni sila. Ito lang ang agi katawa-katawa mga sugitig paminaw. Muna ay prangka-prangka yung pagka-istorya mga kaigalaan. Inautunta nga itong mga otoridad, ilagyan ni masolve ni nga kada mga dakpan, di ba? Ayaw mo patakag binuang og hulga-hulga online-online, ha? Ana, na'y bumba, ana, na'y bumba diri, na ay kinini ang mamusil diri, ana, no? Why klase na hinuon yung kalaki, ha? Kay madakpan mo, dalit na mong matrace, ana ba? Makita, ginunta, mahigala ba, o ka na ang, doon tayo mga equipment niya maka apas, gud ana? Pero kini mga scammers, karong gani mga kagalan, wag gini ma-upsis ato mga otoridad gani. Kung imong tanaon, bida, mga high-tech siguro ning mga gamit ni mga scammers, kunya mas bright tingali ni kundo sa itong mga otoridad. Eh, bisan, nagpasiata mga higala nga naanagyod ang SIMPAC registration law. Kung anagyod ni, di anagyod mga higala magsilbi ang mga scammers, mahibawaan anagyod. Sa mahibawaan ni gara mahinoon ni mga scammers, gani karon.
3: Straight to the point.
2: At ang ipagtagad-rubutaga sa itong pagbanuban-usap, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the
2: Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibal ni himakak sa mga taho nga nisuporta ang iyang administrasyon sa PAC Silica Project. Mauligin akong giingon mahigala nga sa report mangod nga daw uyon si Cebu City Mayor Nestor Archibal sa akong kabahin mga kagalaan, no, ato mga listeners nga namino na to karon ato paning i-discuss ning PAC Silica mga higala. Ako mong initialan sa pag-ingon nga timbang-timbangon yun yung maayo. Maayo man yung PAC Silica unta mga higala o katuyuan, nindot may higala o makatrabaho, manggaling daghay, maka so trabaho anit, karuhon ta sana mga kagalaan. Pero sa pikas kabahin, unsa man mga higala kapalit ini, labi na sa natad may higala sa atong environment.
3: Straight to the point.
2: At sa nipagtagan, lumutaga sa atong pamanuban, mahigala ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
3: Straight to the
2: Samtang point. Samtang sa laing bahin, DILG Secretary John Vic Remulian himakak sa mga taho nga nadak pa na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nibutyag sa kini nga katapusang nasairan ang lokasyon sa Senador dito sa may Mindanao area.
3: Straight to the point.
2: O samtang ang atong pagpadayon mahigala sa mga panghitabo sa impeachment trial kagahapon. Nahuman gyud mahigala ang kinini ang ilang witness mga higala, no, ikatulong witness nga arin na sa ikapat nga witness, pero igo ra pud nakasugod sa ikapat nga witness. Ato ning isgutan karong nga buntaga mga sugiting paminaw sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Akong gi-refer ikapat nga witness article 1, no, kay katong article 4 nga mo ilang giuna mahigala tulo naman to ka witnesses daan plus taga NBI. Andreas article 4 sugod na sa ikaapat nga witness, kay unang witness taga bangko, ikaduhang witness taga bangko, ikatulong witness taga kuwa, ikaapat nga witness taga kuwa gihapon. Ato ni hatagag pagtagad ron mga higala sa atong paghisgot-hisgot sa labot ini nga mga panghitabo sa impeachment trial.
3: Straight to the point.
2: Inikuban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
0: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
5: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para magyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Pila, pila.

0: bygone. 100% knockdown.
1: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Salmon Finance, powered by the Salmon app, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
3: On Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong atak na mga higalala, size 34 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
4: point. At sa dawaton may gala report karon sa kauban on board sa patrol. At check ko sa may gala on sa mga pag-aninaw ron ni Radyoman Paul Lauro. Sa dili pa ka mahigala mo are sa atong dugang gisgutanan. May gala, sundan ta lang ni mga higala, mga panghitabo gyapon sa impeachment, ha? Kay sige man good, no? Sige man ni mga kigilan mo. Lansan itong kalingaw-kalingawan ron. Daghan kay mga angles good nga angay na tong hatagag pagtagad mga higala. Atong isgutan itong taon mga kailan. Pas dili pato sa check si kasamang Paul Lauro kay usa ka balay sa Alcoy na ugdaw sa sunog. Paminawon tang detalye sa report. Yes sa Radyoman Paul.
3: DYHP. RMN Report.
5: Radyoman Attorney Rufiel ugdaw na sa dayaga naabot ang atong kabumbiruan dito sa lugar ining sunog nga ilang gitubag dayong udto mga pasado ni alas 11 sa dili pa maudto unya ang ato pong kapulisan na dawat na nila pasado na alas 12 sa kauntoon so wahi na kayo so ang atong kabumbiruan naghimo na nag-imbestigasyon dito sa lugar kining pagkasunog sa usa ka panimay diha sa Purok 3 Barangay Atabay lungsod sa Alcoy panimay ni Alin Lines 42 anyos maoy na sunog sa gihimong imbestigasyon sa atong kabumbiruan o kapulisan. Doon ay problema sa breaker sa linya sa kuryente nga mao'y hinungdan sa maong sunog nga mao'y ila karong giimbestigaran ni ining mga higayuna ni Daniels ni og 80,000 pesos light material lang o light materials lang nga mga dapat aning panimay ni Elin ang hingpit jud nga naugaw ano'y gi-report nga doon ay napasog na angol atol sa pagkasunog ni ining usa ka panimalay sa Alcoy. Kasama mo sa kapulisan o kabumbiruan sa Alcoy. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Okay, salamat Radyoman Paul Lauro sa imong report. Alas 36 na mga higala sa banuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Aron na ta mga higala sa pagisgot sa impeachment trial kagahapon. Aton ning tiwason mga kagilaan kay ang witness nga si Roderick Wamil usa kini ka CPA o usa ka abogado nga nipasar atong 2023. Kini ni ang siya maoy naa sa Commission on Audit, Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, kun ikfaw, muna siya maoy tig-audit mga higala ining mga intelligence funds, confidential funds. Iyan ang trabaho. So karon, ato ning padayon ng paghisgot, humana niya mahigala kay humana ang cross-examination nangutana kagahapon ang mga senator judges. Humanya na laing nga witness mahigala kagahapon arinasal sa ikaupat nga witness kay naman ta sa ikaupat nga witness article 1 no kay ang article 4 nga may giuna tulo man to ka mga NBI witnesses so sa article 4 ikaupat nga witness na kagahapon si Silin Del Campo mao na yung mahigala sa pronounce sa edad Silin no Silin Del Campo, kaning auditor sa Kuwa Ikfaw. Okay, Article 1 na ni, no? Article 1. Siya mo ikaupat nga witness Article 1. Kay tuluman to sa Article 4, pulos taga NBI, Unya, ni proceed naman karon sa Article 1, so ikaapat siya nga witness. Sa to pa, ang prosecution nun, nakapresent na sila o pito ka mga witnesses. Ikawalo na ni si Kwan? Ikapito na, ikapito, no? Kay Tuloro Mantapikas. So, walo, pito ka mga witnesses na ang napresentar karon sa prosecution. Tulo, sa Article 4, katong naadito gipaslak, mahigalang inciting to sedition o grave threats. Ikaapat na karon sa Article 1, din nagisgot ni mahigala sa confidential funds.
0: Straight to the point.
4: Now, niining puntuha mahigala to dagag pagtagad kay balikan ta sa ni Suamel kay kinigod sa ilino pamunoy kasugod gyud. Mapay pagpanumpa kagahapon mahigala unya daghang mga dokumento, ha? Wa magkasinabot ang kinani ang sa stipulations mahigala ang prosecution ug ang defense unya nihatag ang impeachment court og higayon nga atubangan sa clerk of court mag indigay mo sa inyo mga exhibits. Kay lisod kay nga nata mag iskutinyo murta nag iskutinyo baruta ana. 3,000 kapin ka mga exhibits isos Ginoo ko abdan tag siyam-siyam. Na adto la mo sa clerk of court. Inyo nang itandi didto sa clerk of court. Na? So, ang ikaapat nga witness dili pa kita makahisgot kay wa pa man gyud maka builo. Arid na isgutan na to, kini si Wamil. So, gahapon na nitabo ang mga senator judges, mao'y nangutana mga sukit ng paminaw. So, sa pagpangutana, kini mga higala mga senator judges, o para nako, o kini mga mangutana, di man ikalikayan, gilba, prangka na lang gini pag-istorya ng ato. Kay, kini niang, naanamang ginadiha, impeachment court, dapat mga higala, kini mga senator judges, fair sila, dapat mga higala, impartial sila. Ba't kita-kita ta sa actual? Kapoy man kayo na mag-isgutang muna tag. Di lang, why liko-liko ni nga to? Klarong pag-istorya, doon na mga higala yung mga senator judges nga klaro na kayong biased mga higala nga ilag yun nga luwason si Sara Duterte. O ilang i-acquit si Sara Duterte. Kaya klaro na. O doon na po yung mga senador, senator judges, nga klaro na yun kayo nga ila pong konbiktuhon si Sara Duterte. Ha? Pero, di na to masiguro ng uban. O sa eleksyon pa rin sa Amerika, mahigala na pa yung mga swing votes, anak niya. Ha? Maniid pa na mahigala sa ebidensya, maniid unsay pulso sa katawhan. Kay basin ang inakataya na ba anak karon mga kagalan ng ilang karir, political karir.
0: Straight to the point.
4: So maniid na sila. Unsa man yun, doon na maging ebidensya ni o wa? Doon na maging ebidensya o wala ba? Unya unsa may pulso sa mga tao? So far, pagkakaroon, unsay paminaw ninyo eh, pagkakaroon, ang mga tao ron, nituo na nga sadan si Sara o ang mga tao ron nagkasabot na nga wa mag-isa Sara ila na magiging butang-butangan di ay?
0: Straight to the point.
4: Ha? So far, sa pagkakaroon. So muna ibantayanan mo nang doon ay mga swing votes di ha? Buti pasabot, doon ay mga senador di ha nga naniid pa. O di pa klaro ni mo mahigalag, mukonbikto bang Sara or muakwit ba? Unless, doon ay mando nito sa taas mahigalag nga pit on sa ginsalag maayo. Delikado mga bilanggo sila, pero kining uban mga higala. Nga may uban ani mga kagilaan nga murag ambot lang ka ning uban ha, pero kining uban murag di naman mobali siguro ning uban, murag papriso naman ang tingali po ni.
0: Straight to the point.
4: Butang tana ka na si Alan Peter kay tanog pito na mahigala, duda ko mo, ingon Peter nga, mapapriso lang ko total, to na naman ko'y kauban, to na mas markulita nitong si Jingle. Oh, basi pag naapoy mo uban mo ingon niya, ah, di ko papreso, nundog kong cheese, og ni Kwan, Joey. Kato lang yung agi kato, katawa, mahigala. Pero sa pagkakaroon, tinuray lang, kini mga senator judges, na niid yun sila. Nga naman, ikaw, ang imong karir mismo, nakataya, ang imong political career, pataka ka ka nag-decide, aron, nga di makauyon ang kinabag ang mga tao sa imong desisyon, paksit yung kaya nagsunod eleksyon.
0: Straight to the point.
4: Muna nga, careful sila. Pero, inig-comment na, inig-pangutana na, may bawaan mo sa pinangutanaan. Pero doon na po yung mangutana nga, very fair yun mangutana. Now, prangka yung pag-istorya o mupalag ang mga senador, mga higala, ining mga witnesses nga ipresentar. Majority black o minority black. Wala unta na sa pagkakaroon kay, nga, guta sa impeachment. Impeachment court good sila. Pero, di malikayan nga na ang mga higala ng kuna. Klaro-klaro ba lang? Di man tayo, Sud bang kay na mangisgot ang migalagoy, liko-liko, inana. Doon na ginay, majority black, minority black. Kay, kini mga higal impeachment, sui generis maning impeachment court. Ang mga senator judges, dili maguna mga regular mga judges, di magani mga abogado ng uban anak, mga sugitig paminaw. So, giconsider sa ginila, tanaw sa ebidensya, tanaw po sa natan sa pamulitika. Ha? Mo, ginay may tabo. So, tanaw ragon. At kung sabarahan, pinangutanaan sa mga justices, ha? Kini mga justices, kini senator judges, justices naman. Na atong obserbahan, atong hagpaton mahigala niya, karoon totoo, duman lamang sa pipila kapahinomdom. Alasays 44 na.
6: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Ahoy! Kidney Care time!
8: Perhesyo ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy-duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
16: ACS. Tindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
17: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
19: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Mong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
21: Trust condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
22: Pag may kapote, kampante. Trust condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
23: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
26: Atong attack na sa 48 na sa banuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
26: Na atong balikan mahigala. Kung ang senator judges gani mga higala sa minority black may mo comment, medyo negative mga higala labot sa witness o sa prosecution, magkasabot tagamay. Saan ta mga kontrapartido mo ko na? Makana tayo na yung maris ba? Wala, mingon ka nga si Pia Caetano, mingon, dapat magtrabaho kayo prosecution. Ayusin yung trabaho ninyo. Ana, medyo kwan siya nga. Ah, tanaw ha, naliksuran hino na ang prosecution. Pero sa pikas bahin, makaingon sa ka nga, ah, kontrapartido, mangod. No? Minority black man sila. Pero kung mga senator judges gani nga naa sa majority black, nga maoy mo palag na, medyo dako ng buta nga pamalandungan sa prosecution. Eh. Ha? Wa na kagwanta ni mga senator judges sa majority black nga makatingog na yun. Una ha, ako malikon lang gamay. Hindi pa kong proceed sa karon. Katong kang tulfo di ba ito lalim? Senator judge ka mga higala nga mo ingon sa tulfo mo tindog dito mga kagilan inyon. Itong witness niyo sablay ito. Ato lang agi kato katawa ha, pero tinuray lang ang abogadong maminaw mga higala ni akong broadcast ron. Di mo nag-ignore ka sa judge nga kini imong witness sablay ni palpak ni nga witness. Nakuha ng manipaghong ka na eh. Pangita mo sunod nga makapresent mong witness nga kwan. Nita yung kagpamaagi anak nga makapresent kag klaro-klaro. Di man kainong unsa man ipot pasabot kag sablay. Di ba palpak? Nga, majority black ko na Stulfo. Naka ako mahigalag sulti at tubangan kini inyong witness sablay ni. Palpak. Nga, si Lacson mahigala sunod. Ingon Lacson, wa may competent witness. Di man yung competent witness. Katong taga-bangko, na may competent. So, taga-kuwa. Dili, gihapon. Sa lista, gitanaw na ko ang, gitanaw sa kong staff. Kaya gini mga senador na may mga abogado nga mga staff na sila. Itanaw sa kong staff, wa, gini mo lista ng competent witness on confidential funds nga mga matters. Nga karon, wala pong kagwanta Lacson. Kagahapon, mga higala, bida. Ano man, kinigaw sa Lacson, medyo, bisa, sakit siguro ng dughan Lacson, dahil nga, huna-huna, imo gunang kuhan, imong tamakan ng imong knowledge sana, PNP chief gunang Lacson kina ito. PMER, mga higala, naka-training gawa sa nasod, labi na on matters mga kagilaan sa intelligence. Dalang kasag mo yun. Katong nga Lacson, may galapay nga, mo'y competent witness. Lagol man to, suggestion niya. Pagkita mo, kuha niya, na po mo'y iduga. Gahapon, may galabi na. Na yung mga puntos Lacson na, technical to mga puntong Lacson kagahapon, which is substantial kayo nga, ang prosecution ato dapat ilag itong, kung ano na, kay Senator Judge gunang niingon niya, majority black pa yun. Dahil pangunta ng Lacson ay nga dunay punto yung mga higala kay matters of confidential funds makaaning atong gi-imbisigar. So nangunta na siya sa witness labot may gila sa mga top secret. Ato, babati na ko ninyo ang kwan. Para maklaro to sa muna itong basihanan sa discussion nun. Proceed ko nun, names, eh.
27: Kana. Within 2 minutes.
28: Thereafter, Senator Judge Padilla.
27: What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents, saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue para sa'yo?
29: Wala naman.
27: Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinawa mo, ino-audit mo.
26: Post, tanawal ko ang demeanor sa witness town? Kung inusinti ka siya nga, mula siya nakuan ba? Nga naman, kini mga higala nga butang, mag-audit ka, confidential funds ni. Doon ay top secret mga higala ani. Di ni basta-basta, ang US mga kigalaan, dako ka na sa budget mga kigalaan sa lang CIA. Dako ng budget CIA. Pero kanang mga CIA mga kigalaan, gabi ang top secret anak nila. Di na basta-basta eh, divulge mo na mga ngaan, ano eh. Ang mga ibuyang-yang na nang imong ngaan niya. Tanawa ang demeanor sa witness. Mula siya, nalibog sa, mula siya, nabungol bakas pangutan ng lakson, oron siya. Bago niya ito nga, mga pong, ikaw, in charge ko ka sa mga confidential funds, intelligence funds. So, he's good tag security, anak. Unsa may security clearance level ni mo. Ang nga, mapataka lang kag-ukab, anak, diha. Confidential information, na. So, kung i-audit ni mo, considering nga, confidential ni nga mga butang, na may mga top secret mahigala, doon na may state secrets. Labi na mga kigalaan, kini mga military matters, police matters, kiningin ano yung mga higala nga mga nigamit intelligence funds, confidential funds. So, unsa man ang imong security clearance level, listen sa tubag, eh. Unsa man na procedure na sa kuha, dili na inana ka, kana na ang protected ng ato mga agents, kung maoho na. Kinala mo na protection na nimo, bisa gani ang mga agents sa police, kamantay mo nga, naikalitong pusil dito sa pasail dito sa kuha, na naman itong naaan nga agent. Muna nga, aan na ganyan yung agent ha, labi na drugs na karon agent ka dito, sunsuod ka sa bias drug lord niya, agent na ikas police, maningkamot, yung kanya nga di ka maibuan, ibuan ka ganyan, ihaon ka dito. Nga, paghuman, ang mga ngaan, ana, aliases ang gamiton. So, doon ay mga top security, pangunta na sa unsa may imong security level, ibalik lang gamay ko na names, eh. Nga, ipadaya na to, rewind gamay names. Kana, sige.
27: In 2 minutes. Thereafter, Senator Judge Padilla. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest. Access sa documents, saka information. Restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue? Para sa'yo?
6: Wala naman.
27: Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba?
6: Yes, po, Your Honor.
27: So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, nakapult yan eh.
26: Tama ha? Lakson, may kailangan. I wonder. Tingala ko. Natingala sa lakson. Kaya di mo naman ikan, bisa pag may yung kangakin lakson mo, rag na, kuha na eh. Majority black gun eh. Pero ang imo bang knowledge ba? Di man nakapugan sakit may mduhan anak nga. Masa pa mong? PNP chief ko na. PMEER na, PNP chief. Naka training gawa sa nasod o intelligence matters pa OKTF ba yung selection. So kasabot na mahigala sa unsabay kalaki ba sa lain niya kalibutan. Kining kong intelligence matters mahigala. Mabita ng ilang sayunon na ni mong ingon niya. Kuana, kinala na mo, nga tawa lang ang Mirigres Piatos, anak. Pero tinunay, lahi nga kalibutan ka ng intelligence community, oy. Lahi na nga kalibutan, mga higala. Ha? O ari ka sa military, mga higala, nga aspito, lahi nang mga uniform, kuana, personnel. Lahi ang kalibutan sa intel. Manang dili na mahimong mugamit kag mga ngaan, diha, mga higala, tinuod, oy. So, manang kang lakson, mga higala, punto. Tingalan, I wonder. Siya mismo na tingala siya. Tingala ko. Nimo. No? Okay, proceed ko dong. Atong paminagtiwas dong.
27: Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-bolt. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano mo ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence, paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report? And mind you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh, pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report? So kung walang result, negative, ano yun, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear?
6: Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat...
27: No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Alimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginastusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant, wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President.
7: Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh.
27: Let me just respond na lang. We'll wait for your answer.
6: Ay, sorry po. Pwedeng pa ulit.
27: Ulitin ko ah. Hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative eh. Wala nakita. Pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun? O hindi? These are practical questions, ha? Okay. Kasi galing ako dyan, eh. Kaya alam ko yung kalakaran.
26: Pause. Okay. Wagi ka po kung saksyon. Kasi galing ako dyan, eh. Gikan ko diha ako ng kalibutan kani adto.
25: Straight to the point.
26: Baka po kong saksyon. Kasi galing ako dyan. Sabot siya ng intelligence kwan. Listen po, tamakan ni mong mayo imong knowledge po ba? Tamakan ni mong imong nebuan. So, nagipangutan na siya mga kakilang. Saan mo na na? So, confidential funds ko na ang imong giudit. Ang amag magbuyang-yang lang na diha sa kuwa. Ay, inig-submit na na yung mga vaults anak nga nakabutang. Dilini mo na basta-basta mga kakilang nga nakabuyang-yang na mga ngaan din ha. Bisag mga aliases na diligya po na basta-basta nga nakabuyang-yang because kinabuhi ang nasa likod ana.
25: Straight to the point.
26: So, niya ang success. Unsa man. Padalitan mapalpak ang operation pero nigasto man. Unsa man na? Imo nang iingon nga. Unsa may pag-classify ni mo na? Kay mo na sakto man tong kanglaksyon nga kana mo kong intelligence gathering man kay gilaan. Di mo na basta-basta god. Angang og magsabot mo magistorya mo dito, pulos kun mo pagkaron ingnon. Kamantay mo na bisa pag gani mga higalag. Bisa ka na mo ari ang presidente mga kaylan mo ari bisa ka na vice president's binay ni bisita na ko diri sa mustasyon di HP. Pagbisitan, tingala lang ka a day before kuan daghan mga intel nga kuan na uban manilhig Dios daplin bro kasabot na kunaan nga kini pasumang ilang silhig ning uban ah ay mga part na sa kuan gisusi ni among istasyon diri ana ba isampulan ko lang mo ba kana man nilhig di silhig di aga kaon-kaon ko na daplin may baon mo na nga kining nawo nga bag-o panhin kalit na nagpanilhig diri kanang bisita ug ma presidente karon mo are. Grabe mga security, anak. Na'y advance party, anak. Kanang advance party, wala na uniform. Tanala na diha, oh. Wala lang kayong kaon-kaon na nagsiumay diha. Pero ang gasto, anak. Naniid na sa lugar, unsa man eh, safe ba ka na itong kwan din eh. Labi na, kanas trampay mo atog lugar dahi. Kanang mga dagko na ganyan kwan ba. Taghay mga mag-una, anak, oy. So, kanang doon na yung mga gastos ba? Unsa man eh muna, kanang mga hey, intelligence matters, mangod na yung mga sukit di paminaw. Lahi nga community na nga kwan. Sa to ba nagbuyang-yang lang na diha? Wala yung mga vault na diha? Nga itago ng uman? Wala yung laksyon kasi galing ako dyan eh. Gikan sa diha. So, ipangutana sa unsa may top secret, unsa may imong security clearance level. Ang top secret mo yung highest, restricted mo ay lowest. Kaya doon na may mga classified info. Bisa ganit ka na mga, kung ano sa man na nga, information. Doon na may mga terminologies na gamiton may gala sa kwan. Class A na nga information. Or kanang murag kwan lang. intelligence report, report lang mahigala nga. Maraghuhungihong lang, inana. Kanadeng mga maniid mga kagalan, kanadeng ting sinulog, nga naamay dagha mga personal, uniform personnel, pero inig, tarama, inig, mo-appeal ka o sulim prosesyon. Inig-appeal ni mo sulim prosesyon na ay mga kauban ni mo na nagdag, kandila ang mga military ng uban. Prangka na ang pag-istorya na ko, ha? Intel ng uban niya. Napoy mga, kung yanong ituyo man ang naaisagol niya, mga sibilyan niya, ni-appeal dito sulim prosesyon. Pag-gather na mga higala o intel nga, ang atong peace and order, okay ra. Kaya nag-appeal mo dito, dadakag kandila dito, appeal ka Santo Niño o kinini ang sulim prosesyon. Naman po yung mga kawatan, naman mga snatcher po na ah. Muna mga dakpa ng kung ang security, ang intelligence mahigala, grabe. Kaya kanag-uban ko nga mga intel, managad man ako ng uban, turni na. Manam, appeal tag sulim prosesyon. Kasabot ka nga, doon ay nakakatag nga mga civilians, pero dili na ko. Ang mag-iwisulti ng mga ngaan, anak. So, ni pangutana sa anak, son, be na kay kwan, top secret being the highest, restricted being the lowest. Giunsa man nimo pagkuana. Wa siya maka, wa katingog. Mura siya kabungulon baka sa pangutana o nausa. Kada agi katawa pero wala nang oras may gala unya to tiwason ay sinya sa tong technician RMN 558 Manila mosunod na kanon dayon alas 7:04 na
8: live via satellite RMN News nationwide
9: hindi na ito habang nasa kalupaan at magiging low pressure area na lamang ngayong araw bago tuluyang malusaw.
10: Sa ngayon nga po ay tumatawid na itong bagyong Maymay sa mga kalupaan ng Ilocos Sur at inaasahan natin ngayong umaga ay masihina pa ito habang ito po'y may interaksyon sa mga kabundukan dito sa Northern and Central Zone. Inaasahan po natin by this morning ay maaaring mag-downgrade na bilang isang tropical depression na lamang itong bagyong Maymay. So masihina po ito. And kung mag-downgrade na po ito bilang isang tropical depression ay mas mababa or bababa na din yung mga antas nung ating mga wind signals mamaya sa next na mga bulletin issuances natin. By this afternoon or evening, inaasahan naman po natin from tropical depression, masihina pa siya bilang isang low pressure area na lamang.
9: Yan po si Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto.
11: Patay naman magkapatid matapos mabagsakan ng malalaking tipak ng bato ang tinitirahan nilang kubo sa sitio Cairupa, Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal. Sa ulat po ng Rodriguez Municipal Police Station, abala sa pagluluto ng tanghalian ng magkapatid na sina Yuri Lynn at Jesse Season nang mangyari ang rock slide. Bumagsak ang mga

0: ng barangay, ilang araw na silang nag-aabiso sa mga residente ng sityo na lumikas na dahil sa banta ng pagguho ng lupa at bato, bunsod ng walang humpay na buhos ng ulan. Nanunuluyan naman sa barangay hall ang naulilang kaanak ng magkapatid habang nakisilong sa ibang mga kaanak yung iba pang apektadong residente sa lugar.
1: Mga pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat, naranasan naman sa Ilocos Norte dahil sa bagyong Maymay. Kasama natin sa balita, Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
2: Kinansela na ng Provincial Government of Ilocos Norte ang pasok sa lahat ng antas at sa lahat ng mga opisina ng gobyerno maliban sa mga emergency offices gaya ng MDRRMOs, PNP, CGSS, BFP at iba pa. Alinsunod sa memorandum circular galing sa Presidential Communications Office sa ating paglilibot sa Ilocos Norte ay pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat ang nararanasan sa ngayon. Ayon sa ulat ay bagamat hindi paramdam sa buong lalawigan, ang bagyong Maymay ay naglunsad na ng pre-disaster meetings ang mga LGUs at na-activate na rin ang task force sa Bagyong Maymay ng Ilocos Norte Electric Cooperative na kung saan ay maglilibot at naka-standby ang mga linemen upang tiyakin na ligtas ang mga linya ng kuryente at kung magkaroon man ng mandatory shutdown ang supply ng kuryente ay kanila itong gagawin para sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan. Nakahanda na rin ang mga coast guards para bantayan naman ang mga nasa tabing dagat.
3: Sa ngayon ay pinag-iingat na ang lahat sa posibleng maging epekto ng bagyong Maymay. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
4: RMN, tuto, bagyo!
0: Mga dam at ilog, dyan naman sa lalawigan ng Pangasinan, mahigpit na binabantayan sa gitna nga ng panibagong banta ng Tropical Storm Maymay. Kasama natin sa balitang ito si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
5: Mahigpit na binabantayan at iniinspeksyon ng mga dam sa lalawigan ng Pangasinan upang mamonitor ang kondisyon nito. Naging abala ang mga otoridad sa Pangasinan sa patuloy na pagbabantay sa mga mabababang lugar, mga dam at mga ilog kasunod ng pag-alis ng low pressure area na dating tinawag na Luis. Nagdulot ang sama ng panahon ng pagbuha sa ilang bahagi ng lalawigan, pagkaantala sa daloy ng trapiko, pagbagsak ng mga puno at pagkasira ng ilang linya ng kuryente. Sa pagpasok naman ng Tropical Storm Maymay, lalo pang pinaigting ng mga lokal na pamahalaan ng disaster response agencies ang kanilang monitoring sa mga dam at river systems upang maagapan ang posibleng pagbaha. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fabian, sinabi na ang level ng tubig sa Binday Dam batay sa monitoring alas 8 ng umaga August 5, 2026 ay nasa 5.8 metro na nanatili sa normal na mababang antas. Samantala, ayon kay Eusebio de la Cruz Jr., Administrative Officer 4 ng MDRMO Santa Barbara, ang level ng tubig sa Sinukalan River ay nasa 5.7 metro batay sa monitoring alas 9 ng umaga ng parehong araw at nananatili ring nasa normal na antas. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling mapagmatsyag lalo na ang mga Pinapayuhan din ang lahat na maghanda sa go bag o ng go bag. Iwasang lumusong sa baha upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang waterborne diseases at umiwas sa mababad na lupa o mababad sa ulan upang maprotektahan ang kalusugan. Kasama mo dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN.
1: Joanna, kamusta ang lagay ng panahon dyan sa Dagupan ngayon?
5: Kasama na narin tayo ngayon sa may lalawigan pa rin ng Pangasinan sa Dagupan City and Calasau ay malalakas pa rin na pag-uulan yung nararanasan dito, no? Pero yung ibang areas din humupa na yung tubig bahay, hindi katulad ng mga nakaraang araw kung saan halos habot tuhod yung ilan sa mga areas kung saan low-lying. At yung iba naman sa may bayan ng Calasau ay bahagyaring humupa na yung tubig boundary papunta ng Dagupan City.
1: Maraming salamat. Nag-uulat ng live mula IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera. Thank you, Joanna. Umabot na sa 24,000 na mga pamilya o 80,000 na mga individual ang naapektuhan sa hagupit ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat sa bansa. Sa panayam ng RMN, sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano, sa naturang bilang mahigit 7,000 katao ang nasa mga evacuation center ngayon. Wala pa rin na itatala ang OCD na sugatan o nasawi sa pananalasa ng anumang sama ng panahon.
6: Meron po tayong mga naapektuhan pamilya na nasa mahigit sa or almost 24,000 families na naapektuhan or katumbas po niyan is nasa 80,000 na katao po. Sa ngayon po, sa numero po yan, nasa loob po ng ating mga evacuation center,

0: nasa may 2,000 pamilya or katumbas po niya ni nasa almost 7,000 na katao po ang ating pong sinuservisyon sa loob po ng ating mga evacuation centers po natin.
1: Sinabi pa ni Mariano na patuloy pa nilang bineberipika kung may kinalaman sa bagyo ang report na 2 magkapatid na namatay sa rock slide sa Rodriguez, Rizal.
2: Labindalawang minuto na ho nakalipas, alas 7 ng umaga, 7:12. Suspendido ang pasok sa mga paaralan at tanggapan ng pamahalaan ngayong araw sa ilang lugar sa ating bansa. Bunsod nga na masamang panahon, dala ng bagyong Maymay at habagat. Sa inilabas pong kautusan ng Palasyo ng Malacanang, kasama sa class at work suspension ang Kalakhang, Maynila at 22 lalawigan, kabilang dyan ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Exempted naman sa work suspension ang mga ahensyang naghahatid ng kritikal na serbisyo katulad halimbawa sa kalusugan, pagtugon sa mga kalamidad at iba pa. Ipinauubayan naman po sa mga lokal na pamahalaana ang pagsususpindi ng klase at trabaho sa mga lugar na wala dyan sa listahan. Samantala, sinuspindi na rin ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding ngayong araw na ito.
1: Sa ating mga balitang hyperlocal, klase sa lahat ng paaralan sa Negros Oriental suspendido bukas dahil naman sa dumadaming kaso ng sore eyes. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Suspendido ang klase sa lahat ng paaralan sa probinsya ng Negros Oriental sa Biyernes, Agosto 7, dahil sa dumadaming kaso ng sore eyes o conjunctivitis sa Executive Order 500 of 2026 na nilagdaan ni Governor Manuel Sagavaria. Ang pagsuspindi sa klase ay inirekomenda ng Integrated Provincial Health Office upang ma-minimize ang close contact exposure ng mga estudyante, teaching personnel at school employees. Sa EO, layunin ang pagsuspindi na maiwasan ang person-to-person exposure, makapagpahinga at makapagpagamot ang mga apektadong estudyante at personal at upang makapag-disinfect, malinis, masanitize ang mga classroom, toilet, corridors, learning materials at iba pang madalas na hinahawakan sa paraalan. Inutos din ng EO ang koordinasyon at monitoring ng integrated PSO sa school divisions offices, local government units at kinaukulang ahensya ng gobyerno. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatakarimen.
2: Sa Iloilo naman tayo, halos 200 bagong kaso naman ng dengue ang naitala po sa loob lamang ng isang linggo dyan sa probinsya ng Iloilo. Kasama natin sa balita, Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
4: Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa lalawigan ng Iloilo matapos makapagtala ang Iloilo Provincial Health Office o IPHO ng 176 na bagong kaso sa loob lamang ng isang linggo mula Hulyo 26 hanggang Agosto 1. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, umabot na sa 1,595 ang kabuuang kaso ng dengue sa lalawigan mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ngayong taon. Pinakamaraming bagong kaso ang naitala sa bayan ng Estancia na may 22, sinundan ng Ahoy na may 17 at Kalinog na may 16. Sinabi rin ni Dr. Quinion na nanaabot na ng lawigan ng Iloilo ang alert threshold para sa dengue mula pa sa Morbidity Week 29. Aniya, mahalaga mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso upang hindi umabot sa epidemic threshold. Sa ngayon, 6 na ang naitalang nasawi dahil sa dengue sa lalawigan, 2 sa Estancia at tig-isa sa Ahoy, Carles, San Dionisio at Dingle, Iloilo. Dahil dito, muling nananawagan ang Provincial Health Office sa publiko na pananatilihing malinis ang loob at paligid ng mga tahanan at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok upang maiwasan ang pagkalat ng dengue. Kasama mo sa DYICIFM Iloilo, Idol Real Darka Tatak, RMN.
1: Sa iba pang mga balita, itataas sa 12 pesos ang kada litro mula sa kasalukuyang 10 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express driver simula August 15. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Tinatayang aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng mga tsuper kapag naipatupad na ang dagdag na fuel discount. Pero Para sa ilang transport group, hindi sapat ang dagdag sa fuel discount. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi lahat ng tsuper ang nakikinabang dito dahil limitado lang ang mga kalahok na gasolinahan at hindi rin naman na ibibigay ang diskwentong ipinapangako.
5: Kung seryoso ang pamahalaan sa pagtulong sa sektor ng transportasyon, maaaring ipatupad ang fuel discount at kasabay nito ang makatarungang dagdag pasahe, ngunit hindi dapat gamitin ang fuel discount bilang dahilan upang ipagkait ang nararapat na fare increase. Sa ating mahal na Pangulo, patuloy na tumataas ang presyo ng langis, mga piyesa at iba pang gastusin sa pamamasada. Ang matagal nang hindi paggalaw ng minimum fare ay lalo lang nagpapahirap sa kabuhayan ng libo-libong tsuper.
1: Para naman sa Pasang Mazda, pansamantalang solusyon lamang o band-aid solusyon. Kaya patuloy pa rin ang kanilang panawagan na dagdag pasahe.
6: Lahat ng pinahon namin kahit paano, sapagkat nakatutulong din po yan sa amin. Sabi ko nga, 300 pesos a week din po ang may dadagdag na tulong sa ating hanay. Yun eh, malaking tulong rin po sa amin. Pagkakasuspension, yung mga binigyan naman po mga, sabi ko sabihin ko ma'am, mga ano po ito, band-aid solution, mga fuel subsidy, operator subsidy, yung AIX na yan. Eh, nakatulong din po yan talagang malaking bagay po sa amin. Yan. Pero ang hinahanap po namin, isang permanenteng solution na kung saan tuloy-tuloy po yung aming pagkakakitaan.
1: Ang narinig po ninyong tinig ay si Pasang Mazda President Kaobet Martin at yung kanina naman ay si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng RMN.
2: Oras po natin, 17 minuto na nakalipas, alas 7 ng umaga, isa pa pong petisyon para harangin ang 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila ang inihain sa korte. Sa petisyon ng Alliance of Philippine Fishing Federations, hinihiling nila sa Navotas Regional Trial Court na huwag ipatupad ang aumento sa sahod sa NCR dahil karamihan sa kanila raw ay nakararanas ng pagkalugi dulot ng sitwasyon ekonomiya na dadagdagan pa ng ipatutupad na wage hike. Pinangangambahan din ng grupo ang epekto ng 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga magagawa, lalo't mas malaki ito kumpara sa mga nagdaang wage hike. Dahil dyan, hiniling po nila sa korte na maglabas din ng status quo anti-order hanggat hindi pa nareresolba ang petisyon. Una nang naghain ang petisyon ng Pasig City, nauna nang pinigilan ng Pasig City Regional Trial Court ang implementasyon ng dagdag sahod sa NCR pabor sa dalawang malaking construction company.
1: Sa kaugnay na balita, ang Senado ay nagpasa naman ng resolusyon na nananawagan sa Pasig RTC na bawiin ang TRO sa 85 pesos na dagdag sahod. Kasama natin mula Senado, Radyo Manconde, Batac.
7: Pinagtibay sa Senado ang isang resolusyon na nananawagan sa Pasig Regional Trial Court na bawiin ang inisyong Temporary Restraining Order o TRO sa 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Suportado at nilagdaan ng 21 senador ang inaprubahang Senate Resolution No. 577 na iniakda ni Senate Majority Leader Mig Zubiri. Iginit sa resolusyon na hayaan ng korte na maipatupad ang dagdag sahod na utos ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o wage board para sa 1.1 million na minimum wage earners sa NCR. Bukod sa kailangan ito ng mga manggagawa at kanilang pamilya, iginit ng mga senador na pinagbabawalan ng umiiral na labor code ang anumang korte at tribunal na mag-issue ng anumang preliminary o permanent injunction o TRO laban sa anumang proceedings ng national at regional wage boards. Paglilinaw naman ni Zubiri, hindi kinakalaban at hindi inutusan ng Senado ang korte kundi umaapela lang mga mababatas na bawiin ang TRO para ganap na maipatupad ang aumento sa sahod.
8: Labis po tayong nadismaya noong nabalitaan natin na naglabas ang Regional Trial Court of Pasig City ng temporary restraining order laban sa implementasyon ng wage increase na ito. Kung hindi po dahil sa TRO, the increase would have raised the minimum wage in NCR in two tranches. It would have raised the minimum wage from 695 pesos to 780 pesos sa non-agricultural sector. For the agricultural sector as well, as service and retail establishments employing 15 workers or less, and manufacturers regularly employing less than 10 workers, ang minimum wage po sana nila would have gone from 658 pesos to 743 pesos.
7: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manconde, Batac, Tatak, RMN.
2: Pagpapababa sa singil sa kuryente, isusulong ni Pangulong Marcos Jr. sa LEDAC meeting ngayong araw na ito. Kasama natin sa balita, Rajman Chanel Salazar.
9: Pagpapababa sa singil ng kuryente ang isa sa mga pangunahing prioridad na isusulong ng administrasyon sa 20th Congress. Ito ang isa sa mga tinalakay sa LEDAC ad hoc team meeting na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto bilang paghahanda sa ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council meeting para sa 20th Congress na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Webes sa Malacanang. Bukod sa pagbawas sa bayarin sa kuryente, kabilang din sa mga prioridad ang mga panukalang magbibigay ng tax relief sa maliliit na negosyo at tax amnesty. Ayon kay Recto, layo ng full LEDAC meeting na pagkaisahin ang ehekutibo, senado at kamara sa mga panukalang batas na inaasahang maghahatid ng konkretong pakinabang sa mga Pilipino. Dumalo rin sa preparatory meeting ang bagong talagang Presidential Legislative Liaison Office Secretary na si Joey Salceda. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata, RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, 7 sasakyan inararo ng closed van sa Labangan, Zamboanga del Sur, isa ang patay. Hindi naman bababa sa 10 ang sugatan.
2: Yun daw paboritong karinderya ni dating Pangulong Duterte sa Davao City na damay sa demolisyon.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
10: RMN Network News.
2: Mayubundag Pilipinas sa Idupos.
1: Hello, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections, dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
12: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News. 7:23 ang oras ngayon, mga kasama. 7 sasakyan ang inararo ng closed van sa Zamboanga del Sur, isa ang patay. Kasama natin sa balita si Rajuman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
13: Patay ang isang 53-anyos na babae habang hindi bababa sa 10 katao ang nasugatan matapos ang isang matinding aksidente na naganap dakong alas 2:40 ng hapon nitong August 5, 2026 sa National Highway Purok Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan sa bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur. Batay sa inisyal na investigasyon, isang Mitsubishi Canter close van truck na bumiyahe mula sa Davao City patungong Zamboanga City at minamaneho ni Hermio Gulayan ang nawala ng preno habang pababa sa bahagi ng kalsada. Dahil dito, inararo nito ang isang rural bus na minamaneho ni Jennifer Sarsahena. Kabilang din sa mga inararo ang isang nakaparadang minivan, dalawang tricycle na minamaneho ni Nawahid Abdul at Daud Pagayaw, kapwa residente ng Labangan, isang TVS na pagmamay-ari ni Wilfredo Pujanes at isang XRM na motorsiklo. Nadamay rin sa aksidente ang isang babaeng nasa gilid ng kalsada na kinilalang si Grace Bambao Aquino. Gayun din ang dalawang flagman sa ginagawang tulay na sina Daniel Akimji. Bilang sa mga nasugatan ang driver ng TVS, ang driver at apat na pasahero ng isa sa mga tricycle at rider ng Honda XRM na motorsiklo. Agad naman na isinugod ng mga responder sa ospital ang mga nasugatang biktima upang mabigyan ng agarang lunas habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente at ang kalagayan ng lahat ng mga biktima. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Labangan Municipal Police Station ang driver ng close van truck para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Manmar Alawan, Tatak, RMN.
10: RMN Network News.
2: Samantala, isang patay at dalawang sugatan ng makuryente habang naglalagay ng tubo sa ginagawang patubig sa Mauban, Quezon. Kasama natin sa balitang ito, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
10: Police Report.
14: Tatlo ang naiulat na kuryente sa Mabinit Street, Barangay Daungan, Mauban, Quezon. Batay sa investigasyon, ang tatlo na kinilalang sina alias Eduardo, Nestor at alias Ronald ay nagsasalaksapan sa ginagawang patubig o poso umano, at nang itaas na mga ito ang mahabang tubo ay aksidenteng dumama sa aluminum live wire ng Meralco, at dito na nakuryente ang mga biktima. Nagawa namang magpagulong-gulong pa ng dalawang biktima hanggang makaligtas, habang ang biktima naman na nasa bubungan na nahulog ay hindi na nakakilos pa sa kinalalagyan nito. Sinubukan itong i-revive kalauna na hindi na rin kinaya pang mabuhay. Habang ang dalawa naman na nakaligtas ay nagtamo ng mga sugat at pinsala sa kanilang mga katawan. Samantalang isang magsasaka naman ang sakay ng kanyang kalabaw pauwi ng kanilang tahanan na aksidente na mapadikit ito sa isang live wire na nagresulta ng pagkakakuryente hanggang mamatay. Nangyari ang insidente sa Barangay San Jose, Anyaw, Katanawan, Quezon. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
1: Yun pong paboritong karinderya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ni Tatay Digong sa Davao City, nadamay sa demolisyon. Kasama natin sa balita, Radyoman Karin Beltran ng RMN Davao.
9: Emosyonal ang pamilya ng Sanas Cabawan sa Juan Luna Extension Barangay 26-C Davao City matapos simula ng demolisyon ng kanilang establishmento. Kasunod ang utos ng korte na lisanin ang lugar. Ayon kay Joel Valles, may-ari ng kainan, mahigit 70 years nang narirahan ang kanilang pamilya sa nasabing lugar bago tuluyang ipinatupad ang desisyon. Sa panayam ng DXDC RMN Davao, sinabi ni Valles na ginawa nila ang lahat ng legal na hakbang upang manatili sa lugar dahil sa matagal nilang paninirahan. Aniya, sila rin ang tumulong sa pagpapaunlad ng lugar na dati umanong isang matubig at putikan, ngunit kinakailangan pa rin nilang sundin ang naging pasya ng korte. Kilala ang Sanas Cabawan bilang isa sa mga paboritong kainan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng ilang lokal na opisyal dahil sa mga pagkaing inihahain nito. Sa kabila ng demolisyon, umaasa ang pamilyang Valles na makakabangon silang muli at may pagpapatuloy ang kanilang negosyo sa ibang lokasyon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Karin Beltran, Tatok RMN.
2: Alas 7:28 na po ating oras, hinarap at sinagot ni dating Commissioner on Audit Auditor Roderick Wamil ang mga tanong ng Senator Judge sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binanggit po ni Wamil na sa karanasan niyang mag-audit ng confidential at intelligence funds ng mahigit 30 ahensya ng gobyerno sa loob ng 10 taon. Sa panahon lamang daw ni Duterte, dumepende sa acknowledgement receipts at tumangging tanggapin ng audit observation memorandum ng Commission on Audit.
15: Yan bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron taga-agents, government agency na pumunta sa opisina mo para makipag-usap sa'yo?
16: May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the joint circular, pero yung OBP po yung first time na nag-ask po ng audit query.
15: OBP?
16: Yes.
15: Okay.
2: Bahagya naman nagkatensyon ang palitan ng State Auditor at Senator Judge Amy Marcos nang tanungin tungkol sa hindi pagbisita sa mga kakaibang pangalan ng recipients ng confidential funds at kung pinal na ang pag-i-issue ng Notice of Disallowance ng COA.
16: Yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitute.
17: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
16: That is a presumption po under the circular.
17: said by...
18: Kindly wrap up.
16: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
17: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
16: pero dahil presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
17: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
16: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
2: Natuloy pa sagutan ni Wamel at Marcos dahil sa tanong kung may pananagutan ba si VP Sara bilang head of agency sa nawawalang pondo o yung special disbursement officer lamang.
16: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung...
17: Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee. Ang liwa-liwanan.
16: Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer.
17: Yeah, kaya nga. So yung accountable officer, eh yung SDO, nasa JC.
16: Hindi lang po si SDO po yung accountable
17: hindi,
16: officer.
17: Hindi, or. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
16: Sorry po, Your Honor.
2: Kinwestiyon naman ni Senator Judge Erwin Tulpo yung kabiguan ng COA na masiyasat yung mga kakaibang alias na ginamit katulad ng Mary Grace Piatos, Alejandro Piquet at Andy Lim. Pero iginit po ni Wamel na limitado lamang sa pagtalima ng ahensya sa liquidation ang trabaho ng COA. Bago ma-excuse si Wamel, ipinunto ni Senator Judge Kiko Pangilinan na hindi sana masisita ang DepEd at OVP ng COA kung maayos ang dokumento ng auditing sa confidential at intelligence funds.
12: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Testimonya ni COA Auditor Wamel, malakas at hindi raw nabutasan ng depensa. Alamin natin kung sinong nagsabi mula sa ulat ni Radyo Man Grace Marian.
7: Nanindigan ng House Prosecution Panel ng malakas at hindi nabutasan ang testimonya ni Commission on Audit Auditor Roderick Wamel para sa unang article of impeachment. Patungkol ito sa maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., sa ginawang cross-examination ay nabigo ang depensa na pasinungalingan ang testimonya ni Wamel hinggil sa mga irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds ni VP Duterte. Di ni Tolosa, matibay ang mga inilahad ni Wamel kaugnay sa sangkaterbang mga dokumento na nagpapakitang inaprubahan ni VP Duterte ang paggamit at pagliquidate sa confidential funds na nakalaan sa kanyang mga tanggapan.
19: Sa tingin namin, lalo pang napagtibay yung testimonya ng aming testigo. No? Dahil hindi naman nabutasan, in fact, maraming bagay na linahad niya sa direct examination na hindi na natanong, no? On cross-examination. No? Tulad ng hindi na na-question kung totoo ba yung naging malinaw na partisipasyon ng Vice Presidente sa paggamit at pagliquidate ng mga confidential funds nito na pinatutunayan nung napakaraming dokumento na inisa-isa kanina ni Atty. Kapunan na nagpapakita, no, madaming approval certifications signed by the Vice President herself as the head of the agency. No?
7: Yan po ang pahayag ni Prosecution Legal Spokesperson Atty. Benjamin Tolosa Jr. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Samantala, sumalang na rin po kahapon sa witness stand, bagamat maiksi lamang ang kapalit ni Roderick Wamel sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Sailene May Del Campo, matapos ma-reassign sa ibang tanggapan ng COA. Si Del Campo ang nag-takeover sa pag-audit ni Wamel sa confidential fund ng OVP mula December 21 hanggang 31 noong 2022 at sa una hanggang ikatlong quarter ng 2023, gayon din sa confidential funds ng DepEd noong 2023. Sinimulan ni Del Campo ang kanyang pahayag na sa halos 12 taon niya sa COA Ikfao sa panahon lamang ni Vice President Sara Duterte nakatanggap ang ahensya ng liquidation documents mula sa OVP at bukod tanging Education Secretary na may confidential funds. Dito, ipinaliwanag ng State Auditor ang trabaho ng kanilang tanggapan.
18: Anong klaseng audit ang ginagawa, ang ginawa mo or ang ginagawa ng office mo?
20: Ang audit po na ginagawa ng aming opisina ay post-audit po.
18: Tell us again, what is a post-audit?
20: Sa post-audit po na ito, natapos na po yung transaksyon at paggastos ng pondo. Doon na po kami mag-audit. Pag natapos na po ang transaksyon at paggastos ng pondo.
2: Nag-adjun po ang paglilitis dahil nabitin nga sila sa oras matapos siya sa atin pa ni Del Campo yung mga record ng prosekusyon, kaya sasalang muli ito para tumistigo sa susunod na linggo.
1: Sa iba pang mga balita, mga kasama, magpapatupad ang Department of Education ng tinatawag na Big Brother System bilang isa sa mga tugon sa serya ng karahasan sa mga paaralan. Ang Big Brother System ay ang pagtatalaga ng mga nakatatanda o student leader para bantayan ang kapakanan ng kapwa-estudyante. Bukod dito, bubuo rin ang DepEd ng isang manual para sa mga guro upang magsilbing gabay sa pagtukoy ng maagang senyales ng bullying at karahasan. Nakatakda rin mag-hire ng mga karagdagang security guard kung saan uunahin muna ang mga malalaking pampublikong paaralan na mahigit 1,000 estudyante ang populasyon. Paliwanag ni DepEd Secretary Sunny Angara, kalimitang nangyayari ang karahasan sa mga malalaking paaralan habang limitado rin ang pondo ng DepEd para mabigyan ng security guard ang bawat eskwelahan.
2: Samantala, isang paaralan sa Malaybalay City, Bukidnon, binulabog ng banta ng pamamaril. Kasama natin sa balitang ito, Rajman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
21: Binulabog ng banta ng pamamaril ang Malaybalay City National Science High School, partikular sa Barangay Aglayan itong lungsod. Kahapon ng umaga, Agosto 5, ayon sa school principal na si Pastor Abiwela, ipinadala ang mensahe sa messenger sa isang grade 7 student na nagsasabing magsasagawa ng pamamaril ang isang grupo na target ang mga estudyante ng grade 7 hanggang grade 12. Dahil sa insidente, agad-agad na sumugod ang mga magulang ng mga estudyante sa paaralan at personal na sinundo ang kanilang mga anak. Wala namang class suspension ngayong araw matapos mapag-alaman na posibleng pawang pananakot lang ang insidente at gawa-gawa ng hindi pa nakikilalang individual. Patuloy naman ang koordinasyon ng paralan sa mga otoridad, lalo na sa cybercrime unit ng PNP para matukoy ang nasa likod ng pananakot, habang mas pinaigting naman ng PNP ang seguridad sa paralan at sinigurong nasa ligtas na kalagayan ang mga mag-aaral. Ito na ang pangalawang banta sa seguridad na natanggap ng paralan matapos ang bomb threat noong buwan ng Hulyo nitong taon na. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Rajuman Mark Micaballo, Tata, Arimen.
1: Presensya ng pulisya pinaigting para sa nalalapit naman na parliamentary elections sa BARM. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo.
22: Pinaigting ng Philippine National Police ang presensya nito para sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa September 14. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Tatas Jr., ang zero election-related incident ay nagpapatunay lamang na ginagawa ng pulisya ang lahat para matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Tugnan nito, wala pang namomonitor na anumang banta ang PNP para sa nasabing eleksyon. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Commission on Elections o COMELEC, mga lokal na pamahalaan at Armed Forces of the Philippines para sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Sa kasalukuyan, pangunahing binibigyang pansin na mahigpit na pagpapatupad ng gun ban, binahakbang upang mapigilan ang paggalaw na mga pangunahing ginagamit sa pananakot, intimidasyon at karahasang may kaugnayan sa halalan. Nanawagan naman si Narate sa publiko na manatiling pagwatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad sakaling may makitang banta sa nasabing aktibidad. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatap Armen.
2: Sports tayo, Pinoy Esports Teams bigong makalusot sa Honor of Kings World Cup Playoffs. Sports balita ni Niel Santua.
1: Maagang natapos ang kampanya ng tatlong kuponang Pinoy sa Honor of Kings World Cup 2026. Nalaglag sa torneo ang Blacklist International, Boom Esports at Titan Esports Club. Nabigyan sana ng pagkakataon ng Boom Esports na makapasok sa playoffs matapos talunin ng Deep Cross Gaming ng Taiwan. Pero natalo sila sa Team Nemesis ng Indonesia para sa huling pwesto sa playoffs. Dalawang sunod na talo naman ang naranasan ng Titan Esports Club laban sa Aurora Gaming ng Malaysia at Influence Rage ng Brazil. Dahil dito, wala ng kuponang Pinoy na natitira sa knockout stage ng Honor of Kings World Cup. Samantala, umaasa naman ang tatlong kuponan na makababawi sila sa PKL fall season at muling makakuha ng pagkakataong katawanin ng Pilipinas sa mga international tournament. Para sa ating RMN Sports, sa Radyo Manyal Santua Tatak, RMN!
0: Totoo bang buntis na si Kim Chu? Myra Jane na sayaw?
3: Usap-usapan ngayon ang TV host actress na si Kim Chu. Kasunod ito ng mga haka-hakang nagbubuntis na raw ang aktres. Sa kumakalat na TikTok video, makikita si Kim suot ang isang white top at pink pants kung saan nakatali sa kanyang bewang ang isang pink jacket. Umagaw naman sa paningin ng netizens ang tila baby bump umano ng aktres. Say ng ilan, halata raw na preggy na si Kim base sa kanyang physical appearance. May isa pang ang netizens na nagpakilalang nurse na ready raw ibalik ang lisensya kung mali ang hula niyang buntis ang aktres. Sinagot naman niya ng co-host ni Kim sa isang noontime show na si Sean Dominguez at sinabing ibalik na raw talaga nito ang kanyang lisensya dahil hindi naman daw buntis si Kim. Pagtatanggol din ng ilang supporters ni Kim, hindi raw ba pwedeng busog lang o malaki ang puson ng aktres? Imposible rin daw na nagdadalang tao ito dahil wala namang kinukumpirmang karelasyon ang aktres. Sa ngayon, tikom pa rin si Kim tungkol sa issue. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasaya, Tak RMN.
0: Network News. At humingyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
2: Ako naman po yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, San Juan, Metro Manila. Buenos dias.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Headlines ato ang mga balita kagamanan sa dakbayan sa Sugbo, muhingusog nga marehistro sa insurance ang kahiupan sa mga mag-uuma sa syudad. Samtang habal-habal driver nga ex-convict sa kaso sa illegal nga drogas, nadakpan pagbalik sa bypass operation sa PDEA 7, usa ka kilo nga shabu nga mukantidad og 6.8 milyones ka pesos na sakmit gikan kaniya. Og sa atong sports, NLEX Road Warriors 6-0 na sa Group A sa PBA Season 50 Governor's Cup. Ang ganyan itong mga headlines.
23: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
26: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
27: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal.
28: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
27: Ang iyang buot ipasabot.
28: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
27: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan o dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab, nasuwayan ug masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm
9: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangbang kumbaka Bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget? So

0: Mayong bundag, sugbo ka bisaya anong Mindanao. Mayong bundag pagbalik. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong makauban, Radio Man Marisa Abadies. Alang sa ato ang duga mga balita, duga mga news updates. Sabi na sa ato ang mga balitang lokal. Pansadi pa sa ito ang mga detalye sa ito mga balita. Ariyo na ta sa ito ang Answer to Win promo. Andam na ba inyo ang mga cellphone din na o inyo ang mga tudlo? Andaman na ng mga kasama kay ari na ta sa alaing hugna na usaba sa ito ang Answer to Win promo karong mga orasa. Tom Promo Mechanics, simple na kayo. Follow sa ato ang official Facebook pages. DYHP RMN Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Okay, congratulations na itong tanan ha. 1 million followers na si Attorney Rufil Fernandez Banyo sa iyang official Facebook page, mga kasama. Nagang salamat sa inyong pagsuporta ha. Ilang sa DYHP, apil lang sab kang Attorney Rufil ang mga Facebook page. Ayaw mo paila na ng mga peke din ha, ang mga Facebook page ha. Nagpaila nga si Attorney Rufil. Usarag yun ang Facebook page ni Attorney. Nang legit. Kay verified ka ng account. Doon ay blue checkmark. Ilham Zanda, o mailhan sab dayon kay 1 million followers na. Uman mo mo like o mo follow sa ato ang official Facebook pages, DYHP RMN Cebu, all capital letters. Ngunit man kang Attorney Rufil Fernandez Banyo, i-like o i-share sab ato ang Facebook Live karong mga orasa. Ayaw nag-i-private inyong mga profile. Public ka na mga kasama, kaya ma-disqualify mo sa ito ang Answer to Win promo. Kumana ninyo masunod ang ito ang mga promo mechanics, mahimo mo mutubag sa comment section sa ito ang Facebook Live karong mga orasa. Sa inyong tubag sa atong pangutana nga ato nang ihatag karong mga gutlua. Kung nakapaminaw yun mo sa headlines, dated nga mga balita, gikan pagkagabi, hangtod karong mga orasa, apil ni sa ito ang mga balita. Simple na kayo ni. Mao ni ato ang pangutana karon. Doon ay usa kahabal-habal driver na nadakpan ato sa bypass operation sa PDEA 7. Dakpan ni kay bigit sa illegal nga drogas. Karon ang pangutan na pilay kantidad sa nasakmit nga illegal nga drogas gikan kaniya. O, clue. Ini mo labaw sa 6.9 million. O, minilyon ni ka piso sa ito ang gisgutan. Isan ni mo ubo sa 6.7. Siyaro, di gapon kaltubag. Ala tubag na sa ato ang comment section, ato nang i-verify unyang tataod. Sa swerteng mananaog, ani ato ang laing hugna sa saba. Sa ato Answer to Win promo, ariyo na ta sa ato ang mga detalye sa atong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mo hingusog nga marehistro sa insurance ang kahayupan sa mga mag-uuma sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Hingusgan sa kagamhanan sa maisugbong maristo sa insurance ang kahayupan sa mga mag-uuma sa syudad. Kini aron siguradong dunay merawat ko madisgrasya ang binuhi ini, ilami na sa mga baboy. Mato ni Mayor Nestor Archival, kaya nang kitasa ang City Agriculture Department alang sa maong katayuan. Kinitod kay ang kagamhanan sa dakbayan, gingong way gigahin nga pundong mahatag ngadto sa mga maapektahan. Naibawaan hinoon sa mayor nga dili receptive ang ubang mag-uuma nga paristo sa insurance ang binuhi ini ning kahayupan.
3: Ang problema, di kay sila sa mga bitaw receptive. Sumuna, ato gining pangusgan because
1: mo ganitay mahatag, wa man isa atong budget, dagdag may regyud kayo. So that's why nga, no, mga manok, baboy, kanding, baka, kinahanglan ma-register yun sa insurance.
2: Si Mayor Nestor Archival, nasairan nga usa sa mga rason nga magdumili ang mga mag-uuma pagparehistro sa ilang mga hayop, na kinistrikto na unyang mga monitor, o dili na dali ang pag-dispose o pagbaligya ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, sinyang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo Mo Nationwide.
4: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Nampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime. Mga kasama, kini si Radio Man Aida Dela Cruz Tampos. Kini nausab ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Karong adlaw, tukyo na to kun nganong importante ang atay sa kinatibuk ang panglawas ug ang maayong kalawasan of course nga atong imintanar. Atong ikauban gyapon Dr. John Catherine Carrera, liver specialist ug ang gastroenterologist. Mga kasama, welcome sa DYHP. Gawas sa pag-usab sa lifestyle, aduna sa by role or papel ang mga liver supplement sa pagsuporta sa kahimsog sa ato ang atay.
4: Ang number one treatment gyud no sa fatty liver is actually lifestyle change. Balanced diet or healthy diet, no? Regular exercise and i-control pud nato ang diabetes o cholesterol. Actually, ang liver supplements muhatag ni silang additional support sa atong atay. Makatabang na makaprotect sa ato ang liver cells, no? Ug makasupport sa normal liver function and makatabang pud ni siya na ma-reduce ang oxidative stress.
3: Unsa may angay ang pangitaon sa ato mga kasama sa usa ka liver supplement ug nganong importante usa ang absorption, kaning bioavailability.
4: Dapat mo choose po ta og supplements no, na trusted ang brand with kanang quality ingredients. Importante po ang good bioavailability, meaning unsa ka maayo mo absorb ang ingredients sa atong lawas. Bisan unsa pa na maayo daw na ingredients, pero di po dahil siya maayo mo absorb sa atong body, so di po ta kakuha og kanang full benefit.
3: So mga kasama, hinumduman usab na to nga, samtang iusab na to ang atong lifestyle, pwede usab kita nga magdugang og saktong support aron mabantayan ang atong atay. Siguraduha gid nga magpakonsulta ka sa doktor og pilion ang saktong liver supplement, Liver Prime. Aduna kini sa Leben Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology nga adunay hangtod 4 times better absorption aron mas epektibong makaputiher sa atong atay. Panahon na aron magbantay atay, bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health og alang sa saktong giya. Daghang salamat Dr. John Catherine Carrera baka sa mga liver specialist o gastroenterologist. Kini si Radio Man Aida Tampos o kini na usab ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
6: Oras alas 8:01 na.